0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Sa AI Advocacy at co-founder ng AI Mastermind Network, walang iba kundi si The Voice of Magic, walang iba kundi si Mac Lorendo.
3: Great day at mabuhay sa inyong lahat at Voice Master, great day din ha. At syempre, sa lahat ng nakikinig, lalo na yung mga teacher, students, mga nagne-negosyo, creatives, parents, at syempre lahat kayo na gustong maintindihan ng AI na hindi nalulunod sa mga nakakatakot na terms. Excited ako sa topic na to ngayon kasi seryoso ito. Pero kailangan natin gawing simple para sa lahat.
2: Yes, tama. Tama yan, Mac. At ang topic natin ngayon na hindi lang tungkol sa AI tools, no? Sawa-sawa na tayo dyan eh. Hindi lang ito tungkol sa ChatGPT, AI voice, AI image, o AI video. Talagang naglipa na ngayon, no? Sobrang dami na talaga at mas malalim ito. Pag-usapan natin ang speech pala ni Pope Leo tungkol sa artificial intelligence. At kung bakit na sinabi niyang kailangan ma-disarm ang AI at bakit kailangan nating maintindihan na ang AI ay hindi dapat kalabanin ng bulag, no? Pero hindi rin natin dapat sambahin, di ba?
3: At pag-usapan din natin kung bakit may mga nagsasabi na humans should merge with AI. Ano ba ibig sabihin natin? So, linawin natin. Hindi ibig sabihin nito na bukas magpapakabit na tayo ng chip sa ulo, no? Sa katawan natin.
2: Tama. Hindi ito parang sci-fi movie na mga horror movie, no? Hindi ito yung taong magiging robot. Parang Terminator, no? Alam niyo, ang ibig sabihin ng merging with AI sa practical na buhay ay kung paano natin gagamitin ang AI bilang extension ng ating isip. No? Which is yan ang ginagawa natin ngayon. Trabaho, creativity, negosyo at serbisyo sa kapwa. Pero syempre, habang ginagawa natin ito, hindi dapat mawala, no, ang ating konsensya, puso, dignidad at syempre yung pagiging tao.
1: Wow!
3: Kaya ang tanong natin ngayong episode, paano tayo makikisabay sa AI without, yung mawala tayo sa sarili natin, yung pagiging tao.
2: Yeah, without losing ourselves. No? Exactly. Dahil ang AI, tandaan nyo ha, gusto man natin o hindi, aday, nandito na yan. Hindi na sapat ang tanong na darating ba ang AI? Dahil nandito na yan eh. Ang mas tamang tanong ay, handa ba tayo? Diba? Ayan, so, Mac.
3: Alam mo, Voice Master, simulan na natin po dito, no? Bakit mahalaga na ang Pope mismo ang nagsalita tungkol sa AI? At yung kailangan nilang marinig din. May iba kasi, sasabihin, tech issue yan. Bakit papasok ang religion, morality, o faith sa AI? Di ba may mga ganun eh?
2: Oo nga naman. Actually, marami na nga pastor ngayon. AI na yung ginagamit na na script para sa mga nila, ang sermon nila o homily nila. Saka magandang tanong yan eh, no, Mac, yung sinabi mo. Kasi ang AI ay hindi lang tech issue. Human issue din kasi ito, no? Kasi without human, anin mo naman yung AI, no? Kapag ang AI ay ginamit sa trabaho, abay, apektado ang mga manggagawa dyan. At kapag ginamit sa school, apektado yung estudyante. At kapag ginamit sa mga healthcare, apektado yung mga pasyente. Pag ginamit sa social media, apektado ang isip ng tao. Diba? At pag ginamit, syempre, sa boses at mukha, apektado ang identity ng mga tao. Kaya hindi pwedeng engineers lang ang may usapan. Hindi pwedeng big tech lang, investors lang. Dapat kasama ang educators, parents, artists, leaders, workers, policy makers, faith leaders, at ordinaryong mamamayan. Diba?
3: Kasi kung tao ang maapektuhan, dapat tao rin ang nasa sentro ng usapan.
2: Exactly. Tama yan. At ito ang malinaw sa mensahe ni Pope Leo. No? Hindi niya sinasabing masama ang AI. Ang sinasabi niya, kailangang ma-disarm ang AI. Ibig sabihin, tanggalin ang paggamit nito bilang sandata sa panlalamang, no? Sa panluloko. Ayan, daming ganyan mga, kaya ang daming negative ang tingin sa ano eh, sa AI dahil maraming tarantado talaga sa Senado na lang. Tignan mo, daming gago dyan. Pang-aabuso, pag-control at pagkasira ng dignidad ng tao.
3: So hindi to stop AI o hintuin ang AI. Mas tama siguro na sabihin natin, stop the harmful use of AI.
2: Oh, exactly. Yan yung sinasabi natin na hindi, kumbaga, parang baril na yan eh. Depende kung sinong gumagamit, kung saan yung gagamit, sa pagprotekta o sa pagpatay, sa pag, diba, sa pag-hold up. At syempre, correct lahat ng mga yung sinabi mo eh. Pero hindi natin tinatapon ng AI. Hindi dapat natin tinatapon yun. Inaayos natin ang direksyon nito. Diba? Parang apoy. Kapag ginamit sa pagluluto, nakakatulong yan. Kapag ginamit sa panununog, eh, syempre nakakasira yan. Ganyan ang AI. Pwede itong gamitin para turuan ang bata. Pwede rin itong gamitin para mandaya, no? Para tulungan ng negosyo. Kasi kapag sinabing ano yan, nating disarm AI. Disarm AI. Ibig sabihin niyan, tanggalin natin sa AI ang apat na maling gamit. Na una, syempre yung panluloko. Ang daming mga manluloko dyan. Ang daming nga mapagpanggap. Kahit nga hindi AI, mapagpanggap pa rin eh.
3: Wala pa AI.
2: Tulad ng deepfake videos, fake voice, fake news, ano pa, scam messages, faking testimonies, ang daming ganyan. Faking endorsement, no? At dyan tayo, talaga delikado ang AI.
3: Lalo na ngayon, pwedeng gayahin yung boses ng tao.
2: Oo.
3: Pwede kang makatanggap ng tawag na parang kamag-anak mo, di ba? Hihingi ng pera, hihiram ng pera, scam pala.
2: Maraming ganyan ngayon.
3: Nangyayari na yan.
2: Oo, tama yun. At siyempre, pangalawa, yung pang-aabuso. Kapag ang AI ginamit para bantayan, manipulahin, o kontrolin ng tao without consent, abay delikado yan. No? At pangatlo, exclusion. Kapag AI lang ang may access, at ang AI lang yung mayayaman lang yung may access nun, lalo silang bibilis eh. So, kapag walang access ang mahihirap, abay lalo sila maiwan. Tulad ng ginagawa natin dito sa AI Talks, tinuturuan natin yung mahihirap, mga masa, AI para sa masa. Para magamit nila ng tama itong AI, no?
3: Correct, correct. So, ang mangyayari dyan, lalawak yung gap, diba? Ang may tools, mas lalakas sila, syempre.
2: Oo.
3: Pero yung mga walang access, talagang mapag-iwanan, mahirap yun, eh. Dapat kasama lang.
2: Tama. Alam nyo, ito, yung pang-apat. Ito yung ano, dehumanization. Dehumanization. Yan. Ito yung kapag, ano, tinignan na lang ang tao bilang data. Ay, may ganyan ako. Yung ano, yung glitch production. Hindi raw kasi nanonood ng ano eh, ng Tagalog yung mga Pilipino. Ang taas-taas ng ano, ng viewership sa Pilipinas, puro English daw kasi. Ewan ko, mga Gen Z, ewan ko sa inyo, mga Englishero kasi kayo. Tapos hindi na tuloy natin tinuloy yung The Amazing Digital Circus Episode 9, yung saka yung last act nila na sikat na sikat. Pero kayaan mo na yan sa atin ng mga ano. So, sa education naman, kung AI ang ginagamit ng estudyante, dapat hindi ito maging shortcut sa katamaran, no? Dapat, ano yan, may learning partner yan. Maging learning partner, hindi cheating partner. Dami ngayon, kilala tayo, no? Yung puro, ChatGPT lang. Yung tinanong na walang ano, na bobo, eh. Ayun, wala na dito. Alam nyo, sa creative industry, kung AI voice ang gamit, dapat may consent, no? Hindi pwedeng kunin ang boses ng tao gamit sa project, pagkakitaan, tapos walang paalam at walang bayad.
3: Diba? Again, consent, kailangan i-credit at may compensation.
2: Yan, at dagdag ko pa, no, respeto. Yan. Dapat ang boses ay hindi lang tunog. Identity yan eh, kabuhayan yan, pinagpaguran yan. Kapag AI ang usapan, hindi pwedeng puro ang galing ng tool. Dapat may tanong na laging may naapektuhan bang tao to? May nasasaktan ba? May naloloko ba? May napapalitan ba ng walang transition? Or may ginagamit pa ng walang pahintulot? Kapag hindi natin tinatanong yan, magiging malamig ang teknolohiya. Matalino pero walang puso.
3: Ngayon,

0: naisip. At kapag teacher ka at ginagamit ng estudyante ang AI sa assignment, abay, mas matalino pa sa yung AI. Maiinis ka talaga, no? Kapag empleyado ka naman at narinig mong automation, abay, kabahan ka na. Totoo yan, mga kaboses, mga ka-AI. Pero problema, kung takot lang ang response natin, abay, wala nang mangyayari.
1: So, may ibig sabihin yan, di ba? Takot, parang may sinasabi sa atin yan. Pero dapat hindi lang dun magtatapos yun.
0: Well, nagwa-warning kasi yung takot. Tama yan. At ang takot ay isang alarm yan, no? Pero hindi siya strategy. Hindi sapat na sabing, ay, ayoko ng AI. Daming gano'n. No? Tapos nag-chat GPT. Mga incorporate, no? Hindi sapat na magalit. No? Parang mga ano yan, eh. Mga pa-amen, amen, pero demonyo naman. Hindi sapat na mag-post ng reklamo. May kilala ko na puro reklamo. Hindi, di ba, kailangan kasi matuto, kailangan maintindihan, kailangan magkaroon ng rules, kailangan magkaroon ng training, magkaroon ng ethical use, at kailangan sumali sa conversations. Yan.
1: At ito na yung medyo controversial na part. Human should merge with AI. Hindi pa rin nila iintindihan yan. Pag narinig ng ordinaryong tao yan, baka sabihin, ay, ayoko niyan. Ayoko maging robot.
0: Ayun, tama-tama. Kaya kailangan natin gawing simple lang ito. Ano? Para ipaintindi sa inyo mga ka-authentic innovators. Authentic innovators, AI nga din. Ang merging with AI ay hindi agad tungkol sa chip sa utak o cyborg body. Sa practical na buhay, matagal na tayo nakikipag-merge sa technology. Dati kabisado natin ang phone numbers, di ba? Ngayon, nasa cellphone na. Dati kabisado natin ang daan. Ngayon, may Waze na, may Google Map. Dati kailangan maghanap ka ng encyclopedia. Ngayon, may search engine at AI assistant. Dati kailangan mong gumawa ng design mula sa wala. Ngayon, may Canva na, templates at AI tools. Ay, lalo na ngayon, yung ano, image to ng ChatGPT or yung Gemini. Ano ba na? Dati kung may idea ka, ikaw lang mag-isa mag-brainstorming. Ngayon, pwede ka na makipag-usap sa AI para i-organize yung thoughts mo. Di ba? Anyway, again, di tayo mawawala. Lumalawak yung capability natin. Pero, kailangan may control, no? AI can help you think faster. Pero ikaw pa rin ang dapat mag-isip ng mas malalim. AI can also give suggestions. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. AI can track. Pero ikaw pa rin ang maglalagay ng meaning. And it can analyze. Pero ikaw pa rin magdadala ng wisdom.
1: So, hindi yan yung AI will replace your mind. Mas tama siguro sabihin natin na AI will support my mind if I know how to use it.
0: Exactly! Yes! At doon papasok ang AI literacy. Ito kulang na kulang sa DepEd. Again, alam nyo na pag-iiwanan na kayo. Hindi pwedeng gamit lang ng gamit. Eh. Hindi, dapat marunong kang magtanong, marunong kang mag-verify, marunong kang magbigay context. Marunong kang magsabi ng kung malito o marunong kang maglagay ng sariling judgment. Kung hindi, magiging dependent ka at hindi magiging ano yun, hindi merging ang tawag doon. Ang tawag doon, pagsuko. Sumuko ka na, parang magandang daming bata ngayon, bobo na. Bakit? Inaasa na lang sa AI lahat eh. Walang ang tawag doon ay critical thinking.
1: Wala.
0: Ito ah, may kwento pa ako, dalawang negosyante. Yung isa, okay. Mano-mano lahat.
1: Manual.
0: Yung isa, gumagamit ng AI sa captions, customer replies, posting, promo ideas, at syempre yung mga AI ano, chatbots, yan, at content plan. Abay, sino ang mas mabilis mag-adapt? Diba? Tapos may dalawang writers, yung isa blank page palagi, yung isa gumagamit ng AI para mag-outline, mag-research, mag-edit, at mag-refine. Abay, sino mas productive? At ito pa, ito, may dalawang voice artist, yung isa galit lang sa AI. Yung isa nag-aaral ng AI voice ethics. Gumagawa ng demos, inaayos ang profile, pinag-aaralan ng market, at pinoprotektahan ang voice rights. Eh, sino mas mayanda?
1: Mandali lang yata sagot dyan, no? Pero ang point kasi dito, hindi tayo dapat maging alipin ng AI. Ang point ay, gamitin ang AI para hindi ka maiwan.
0: Exactly, again, and AI ay hindi magic tulad mo.
1: Ako lang yun.
0: Oo, siya lang ang magic. AI, voice of magic. Pero, syempre may advantage siya. At sa panahon ngayon, ang hindi marunong gumamit ng advantage, mahirapan makipagsabayan. Diba? Kaya, ang sagot ay hindi panic! Hindi, training. Hindi denial, kundi preparation. Hindi

0: Kala mo, kundi strategy, di ba? You know, AI works better kapag marunong kang makipag-usap. Tao din, di ba? Niligawan mo, malabo ka kausap, sagutin ka ba niya? At kapag vague ang tanong mo, vague ang sagot, syempre. Kapag malinaw ang context mo, mas kapakipakinabang magiging output. Syempre.
1: Pero kailangan sabihin natin ito lagi. I-check ang sagot.
0: Oh, tama. Yes, marami kasing ano eh, hallucination din ang AI. AI can be wrong, AI can be mali. Minsan confident pa kahit mali. Parang may kaibigan ako niya, napaka-confident kahit mali. Kaya huwag basta copy-paste lang. Mag-fact-check din kayo. Mag-compare. Siyempre, gamitin mo rin yung common sense. Dami kasi
1: yung tao mo gamitin.
0: Hindi kasi common ang common sense. Eh, no? At huwag maglagay ng private information.
1: Example, yung mga password nyo. Mag-ingat kayo dyan. Bank details. Yung mga private na kontrata. Siyempre, personal data. At ito, mga confidential na mga files ng kliyente. Huwag basta-basta yan ilagay sa AI. No?
0: Ayan. At siyempre, yung AI literacy includes safety yan, hindi lang creativity. No?
1: Voice master, puntahan natin yung mga teachers.
0: Okay.
1: Kasi sila yung nasa front line. Paano dapat tingnan ng teacher yung AI?
0: Abay, napaksimple. Dapat tingnan nila to bilang ano, hindi bilang kalaban. No? Dapat hindi rin basta pinababayaan. AI is a you know, AI in education needs guidance. Ito yung problema. Yung depende kasi wala namang magtuturo dun sa magtuturo. Kaya hirap din. Para sa mga teachers, malaking tulong ang AI sa repetitive work. Siyempre, yung mga lesson ideas, quiz drafts, activity suggestions, yung rubrics, no? Simplified explanation, localized examples. Pero yung teacher pa rin yung ano, teacher. Siyempre, hindi kayang makita ng AI ang batang tahimik pero nahihirapan. Wala siyang ano tinatawag na empathy,
1: yun,
0: sympathy or yung kailangan may sense of ano eh, kumbaga humanity, no? Compassion. Mm. Yan. Pero hindi nito ramdam ang estudyanteng pumapasok din na gutom eh. No? Hindi nito kayang palitan ng encouragement, yung motivation ng isang teacher, no? Hindi na, pwede ba, AI,
1: kaya mo motivate mo.
0: Kaya ang goal ay teacher plus AI. Hindi AI instead of teacher.
1: Tama, diba? Tama naman yun. At sa, syempre, students din. Kailangan malinaw yung rules ng paggamit. Kailan ba pwedeng gamitin ang AI? Kailan naman siya bawal? At kailan dapat i-disclose? At paano natin gamitin to for learning instead of yung parang pinapadali mo na lang.
0: Oh, kaya nga, hindi mo napansin, daming ano, mga naging cum laude. Kasi nag-ChatGPT lahat yan eh. Tama, di ba? Hindi natin mapipigilan ng students na gumamit kasi ng AI. Pero pwede natin silang turuan gumamit ng tama. No? Kung gagamitin nila na para maintindihan ng lessons, edi that's good. Pero kung gagamitin nila para mandaya, ay mali yan.
1: Yun.
0: Dapat tutor ang AI, hindi tagagawa ng assignment. Diba?
1: Maraming ganyan. At dito ako papasok, voice master. Para sa mga business owners, lalo na yung MSMEs, malaking bagay ang AI, sigurado. Kasi dati, kapag maliit ang negosyo mo, wala kang marketing team, diba? Wala kang copywriter, walang designer, maraming wala kang kasama dyan, strategies lalo. At ngayon, kahit yung mga basic lang na AI tools, pwede na sila makapagsimula dun.
0: O sige, bigyan mo sila example.
1: Kumari, yung mga food businesses, diba? Pwede kang magpagawa ng menu description. Siyempre, lagyan mo ng data, anong ibig sabihin.
0: Parang food rescue.
1: Diba? Dapat naiintindihan yan. Yeah. Hindi mo naman kailangan ikaw lahat gagawa. Mm. Or sa online selling, diba? Kung kailangan mong gumawa ng caption para dun sa target audience mo, kayang-kaya na dito.
0: Tama.
1: At kung service business ka, pwede ka rin gumawa ng mga AI chatbots, yung mga nagre-reply ng mga chatbots. At kung trainer ka, diba, pwedeng online. Pwede mo ng online gawin yan. Yung paggawa ng module. Ito, marami, mga sari-sari store. Diba, pwede ka magkaroon ng mga ideas para sa promo mo kasi mahirapan ka pag wala kang mga promo. At ito, mga content creator, pwede kang gumawa ng weekly content plan para hindi ka na mahirapan. Dahil ito ang importante. AI can help you market, but it cannot replace trust.
0: Yun. Totoo yun. Ayan ang ano. Kaya nga ako wala akong tiwala sa mga taong gumagamit lang ng AI. Kasi nga, in-AI mo lang, hindi ikaw yun. Kaya gusto ko, kumbaga sa public speaking, walang hawak, microphone lang. Diba? Kahit gaano kasi kaganda ang caption, kung hindi maganda ang produkto, eh wala rin yan. Diba?
1: Tama naman yun. At yung AI can attract attention, but your service keeps customer. Hindi naman pwedeng AI lang. Hindi naman AI magpapatakbo ng buong negosyo mo. Pare sa mga posting mo, parang professional yung dating. Pero yung integrity mo, yun yung magpapabalik, di ba? Sa iyo or sa negosyo.
0: Yan ang gusto ko eh. At syempre, AI can amplify your business. But character sustains it.
1: At ito naman, alam ko, ito, lagi natin pinag-uusapan to, personal sa atin to, yung voice artistry at yung mga creatives, no? Ano ba ang dapat nilang marinig ngayon?
0: Ayan, syempre ito, sasabihin ko sa inyo, ha? Una, naiintindihan ko ang takot. Takot nyo. Ano ko naman kilala dyan? Galit na galit sa AI. Valid yan. Kapag buong buhay mo ay nakabase sa boses, tapos may AI na kayang magsalita, di ba? Na mas maganda ang boses, mas magaling. Ang depensa na yun, walang puso yan. Eh, ba't marang mas maaarte pa sa'yo? Siyempre, alam ko masakit yan sa'yo. Kapag artist ka naman, at may AI image generator, abay, dami kong tinanggal dito sa, ano, di ba dati, nag-hire pa ako. Sabi ko, mag-AI ka, ayaw. Hindi, tinanggal ko. Siyempre, mapabahala kayo. Kapag writer ka at may AI writing tool, dati talaga nag-hire ako ng writers. Ay mapapaisip ka. Pero hindi sapat ang galit eh. Kailangan ng strategy. Hindi sapat ang reklamo. Puro kay reklamo eh. Kilala akong grupo dyan ng mga voice talent. Well, anti-AI. Hanggang ngayon, ay, wala na silang karir lahat. Oo. Kailangan kasi ng upscaling. Hindi sapat ang nostalgia lang. Hindi kailangan ng bagong positioning eh. At ang future ay hindi AI versus creative. Ang future ay ethical creative plus AI.
1: So, ano ba ang dapat ipaglaban natin?
0: Ba, siyempre yung consent. Ayan, yung credit. Compensation, protection, transparency. Hindi pwedeng gamitin ang boses ng artist na walang paintulot. Hindi pwedeng mahakit yun, pagkakitaan ng likeness ng tao. Kumari, kamukha mong artista. Nang walang agreement. Ganyan nangyayari sa Amerika. Hindi pwedeng burahin ang creative labor at sabihing machine lang ang gumawa. Pero habang ipinaglalaban natin ang rights, kailangan din nating matuto, no? Kailangan nating maintindihan ang tools. Kailangan nating sumali sa policy discussion. At kailangan nating turuan ng clients kung ano ang ethical at ano ang hindi.
1: Kung wala ang creative sa mesa, ibang tao ang gagawa ng rules.
0: Correct! At baka hindi nila naintindihan ang value ng craft, no? Kaya kailangan tayong mismo ang mag-lead. Yun, diba?
1: Kung isa-summarize natin, Voice Master, ano ang pinaka-importanteng lesson dito sa episode na
0: ito? Ito yun. AI is powerful, but power needs conscience. AI is useful, but usefulness is not the same as goodness. AI can make us faster, but it should not make us shallow. And AI can give answer, but humans must still ask better questions. Alam mo, AI can also create content, but humans must provide meaning. At AI can support the future, but humans must protect dignity.
1: At kailangan kasama tayong lahat, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi pwedeng AI para sa mga elitista lang.
0: Yan, mga elitista. Gagaling yung mga yan, pero AI lang pala. Diba? AI para sa teacher, students, MSME, creative, barangay, public school, probinsya. At sa mga ordinaryong pamilya, no? At kung AI will become a bridge, everyone must be able to cross. Kung AI will become a ladder, hindi lang iilan ang dapat makaakyat, di ba?
1: Kaya ang call natin ay simple. Learn AI, use AI responsibly, teach others, and protect humanity.
0: At higit sa lahat, huwag mawawala ang puso. Dahil yes, sa huli, ang pinakamagandang future ay hindi gawa ng machine lamang. Ginagawa ito ng taong may boses, may isip at may konsensya at syempre may malasakit. Okay, mamaya magbabalik tayo. Papaalam tayo mamaya dito lang sa AI Talks with
1: the Voice Master.
0: Yeah, and also the Voice of Magic. See you later. Bang!
2: At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng artificial intelligence.
3: Great day, mga ka-AI. May tanong ako sa inyo. Handa na ba kayo sa susunod na level ng artificial intelligence? Hindi lang mas matalinong chatbot, hindi lang mas mabilis na apps, kundi isang mundo kung saan ang AI ay kasama na natin sa bawat galaw ng ating buhay. Ngayon, yan mismo ang ipinakita sa Google I.O. 2026. At kung totoo ang lahat ng ito, magbabago ang paraan kung paano tayo magtrabaho, matuto, at mabuhay. Simulan natin sa pinaka-inaabangang update, Gemini 4. Ito ang next generation AI model ng Google. Mas matalino, mas mabilis, at mas malalim mag-isip. Kayang mag-handle ng napakalalaking data mula sa buong libro hanggang sa buong codebase sa iisang proseso lamang. At hindi lang iyon, inaasahan din na magkakaroon ito ng long-term memory. Ibig sabihin, kaya ka nitong tandaan. Ang iyong preferences, ang iyong habits, ang iyong style. Pero hindi lang software ang usapan dito. Pumasok din ang Google sa mas advanced na content creation. Introducing Veo 4, isang AI na kayang gumawa ng videos. Hindi lang ilang segundo, kundi hanggang 30 seconds. May storyboarding, may editing, may 4K resolution. Parang may sarili kang video production team na isang prompt lang ang kailangan. At kung iniisip mong hanggang doon lang, hindi pa tapos ang kwento. May paparating din na AI glasses, magaan, may built-in AI assistant, at may augmented reality display. Isipin mo, naglalakad ka sa daan, tumingin ka lang sa isang bagay, at may instant explanation ka na. Parang may AI na nakikita ang nakikita mo. Ngayon, lumipat tayo sa mas personal na level. Google is transforming search itself. Hindi na lang ito tungkol sa paghanap ng impormasyon, kundi pag-unawa sa iyo. Imagine this. Kaya nitong hanapin ang email na natanggap mo last month. Ipakita ang photos mo sa specific na event at ipaalala ang deadline na sinabi sa meeting. Lahat iyon sa isang tanong lang. At hindi lang iyon. Pumasok na rin ang AI sa automation. Tinatawag itong Gemini Agent. Hindi lang ito assistant. Ito ay parang personal secretary. Kayang mag-book ng flights, mag-compare ng products, mag-purchase online, at gawin ang lahat ng yon nang hindi mo hinahawakan ang phone mo. Ngayon, kung pagsasamahin natin lahat, AI na may memory, AI na gumagawa ng videos, AI na kasama mo sa real world, AI na kumikilos para sa'yo, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng tool. Ito ay isang ecosystem. Pero may isa pang mas malalim na tanong. Handa ba tayo sa ganitong level ng AI? Dahil habang lumalakas ang teknolohiya, lumalaki rin ang gap sa pagitan ng marunong gumamit nito at ng hindi. Kaya tandaan, ang AI ay hindi lang para panoorin. Ito ay para gamitin. Ito ay para pag-aralan. At ito ay para i-apply sa totoong buhay. Ngayon, ang Google I.O. 2026 ay hindi lang simpleng event. Ito ay simula ng bagong era kung saan ang AI ay hindi na hiwalay sa atin, kundi bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Kaya ang tanong ngayon ay, ikaw ba manunood lang o magiging bahagi ng AI revolution?
2: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami!
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Intelligence at Personal Finance ang inilunsad ng OpenAI matapos payagan ang direktang integration ng bank accounts at financial data sa loob ng ChatGPT. Sa pamamagitan ng bagong system na ito, maaaring makita ng AI ang spending patterns, investments, subscriptions, at iba pang financial activities upang makapagbigay ng personalized money management assistance. Kasabay nito, lumalawak din ang kakayahan ng AI assistance sa operating system integration, task automation, at intelligent file management sa pamamagitan ng mga bagong AI platforms na kayang direktang makipag-interact sa devices ng users. Ano nga ba ang magiging epekto ng mga AI systems na ito sa privacy, digital finance, at future automation?
1: Great day mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang mas nagiging integrated ang artificial intelligence sa pang-araw-araw na buhay, mas lumalalim din ang kakayahan nitong magsagawa ng complex financial analysis, automated task execution, at contextual assistance. Ang ChatGPT ay maaari na ngayong magbigay ng budgeting recommendations, spending analysis, at financial insights based mismo sa aktwal na transactions ng users. Sa kabilang banda, may mga AI systems din na kayang mag-control ng applications, mag-modify ng files, at magsagawa ng advanced workflows gamit lamang ang natural language commands. Kasabay nito, ipinapakita rin ng AI ang potensyal nito sa cryptocurrency recovery matapos matulungan ng isang AI assistant ang isang user na mahanap muli ang access sa nawawalang Bitcoin wallet na naglalaman ng malaking halaga ng cryptocurrency. Narito ang mas detalyadong ulat.
0: Sa bagong financial integration system ng ChatGPT, maaaring direktang ikonekta ng users ang kanilang bank accounts at financial records sa AI assistant. Sa pamamagitan nito, nagiging posible para sa AI na gumawa ng real-time analysis tungkol sa spending habits, bills, subscriptions, at investment performance. May dashboard din na nagpapakita ng financial summaries at upcoming payments upang mas madaling ma-monitor ng users ang kanilang pera. Ang layunin ng system ay gawing mas accessible at mas organized ang personal finance management gamit ang artificial intelligence. Sa halip na mano-manong mag-track ng expenses, maaaring gamitin ang AI upang magbigay ng automated insights at recommendations. Ipinapakita nito kung paano unti-unting nagiging bahagi ng daily financial activities ang AI technology.
1: Isa sa pinaka-importanting features ng bagong system ay ang kakayahan nitong magbigay ng personalized financial advice. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa spending patterns ng isang user, maaaring magrekomenda ang AI ng ways upang makatipid, mag-budget ng mas maayos, o mag-adjust ng financial priorities. Halimbawa, maaaring mapansin ng AI na sobra ang gastos sa subscriptions o dining expenses at magbigay ng suggestions upang mabawasan ito. Bukod dito, maaari rin itong tumulong sa pag-track ng savings goals at investment activities. Gayunpaman, kasabay ng convenience na ito ay ang usapin tungkol sa privacy at data security. Ayon sa system design, may option ng users na i-disconnect anumang oras ang kanilang accounts, habang ang financial data ay dinedelete rin pagkatapos ng itinakdang panahon. Ipinapakita nito na habang lumalawak ang access ng AI sa sensitive information, mas nagiging mahalaga rin ang data protection at responsible AI implementation.
0: Bukod sa financial systems, lumalawak din ang kakayahan ng AI assistance sa operating system integration. Isang halimbawa nito ay ang AI platform na kayang direktang makipag-interact sa iba't ibang applications at system functions ng isang device. Sa pamamagitan ng natural language commands, maaaring magsagawa ang AI ng task management, file organization, at application control. Mayroon ding dalawang operating modes ang system. Ang una ay cloud-based mode para sa mas advanced processing capabilities, habang ang pangalawa naman ay local privacy mode upang manatili sa device ang sensitibong data. Ang ganitong setup ay nagbibigay balanse sa pagitan ng performance at privacy. Ipinapakita nito ang direksyon ng AI development patungo sa mas autonomous digital assistants na kayang magsagawa ng tunay na workflows sa loob ng operating systems.
1: May mga AI platforms na kayang mag-modify ng files, magsagawa ng intelligent searches, at tumulong sa advanced projects tulad ng software, workflows, at automated research tasks. Sa ilang sitwasyon, kaya rin itong mag-suggest ng hardware upgrades o system optimizations based sa pangangailangan ng user. Gayunpaman, hindi pa rin perpekto ang mga system na ito. May mga pagkakataon na mali ang impormasyon o nagkakaroon ng errors sa execution ng tasks, lalo na kapag komplikado ang instructions o environment settings. Bukod dito, mataas pa rin ang resource consumption ng ilang advanced AI assistants na nangangailangan ng malakas na hardware at malaking processing power. Ipinapakita nito na bagamat mabilis ang pag-unlad ng AI automation, marami pa ring technical challenges bago ito maging fully reliable sa lahat ng sitwasyon.
0: Isa sa pinaka-interesting na paggamit ng AI ay sa larangan ng cryptocurrency recovery. Sa isang kaso, natulungan ng AI assistant ang isang user na mabawi ang access sa Bitcoin wallet na matagal nang hindi nabubuksan dahil sa nakalimutang password. Mahalagang tandaan na hindi nito binasag ang encryption ng wallet. Sa halip, ginamit ng AI ang kakayahan nitong magsuri ng files at historical information upang mahanap ang mas lumang wallet data bago pa nabago ang password. Sa pamamagitan ng mabilis na analysis ng napakaraming files at records, natulungan nitong mahanap ang tamang impormasyon na naging susi sa recovery process. Ipinapakita nito kung paano maaaring magsilbing intelligent research assistant ang AI sa mga komplikadong digital investigations.
1: Habang mas dumarami ang digital assets tulad ng cryptocurrency, mas nagiging mahalaga rin ang AI-assisted recovery at security systems. Maraming cryptocurrency wallets ang naglalaman ng dormant funds na hindi na ma-access dahil sa nawawalang credentials o corrupted files. Sa pamamagitan ng AI analysis tools, nagiging mas posible ang organized recovery process nang hindi kinakailangang sirain ang security systems ng blockchain technology. Kasabay nito, ipinapakita rin ng developments na ito kung gaano kalawak ang magiging papel ng AI sa future digital infrastructure. Mula sa personal finance at operating systems hanggang sa digital asset recovery, unti-unting nagiging integrated ang AI sa halos lahat ng aspeto ng technology. Ngunit habang lumalawak ang kakayahan nito, mas nagiging mahalaga rin ang usapin tungkol sa ethics, privacy, at responsible use ng artificial intelligence. Ang hinaharap ng AI ay hindi lamang tungkol sa automation, kundi kung paano ito magiging ligtas, transparent, at kapaki-pakinabang para sa mga tao.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Hermes mo yata ang nagkakabuti?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
9: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Chico Flores.
1: Hello there! Hi, hi, hi! Mga magsasaka, mga mangingisda, at mga plantito at plantita. Well, kasama din ang mga agripreneur. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Tayo'y sumasaing papawid sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng 738 AM Radyo Pilipinas at Radyo Pilipinas 104.3 FM at sa lahat ng inyong mga social media platform gadget. Ayos ba? Ay, hello, hello. Maulan dito sa Quezon City, dito sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas. Ay siya, habang umuulan, alam ko, ay gustong-gusto mga kababayan ang nako ang ng mga magsasaka. Itong ating mga itong paulan-ulan na ito. Pero tayo din mga kababayan, pagka hindi tayo nag-ingat, kailangan i-monitor natin din yung lakas ng ulan na yan. Ayos ba? Nako, tayo din po ay napapakinggan din sa Radio Magazine ng Radio Pilipinas. Okay, 9:04 in the morning. Nako, eto na, pabuksan na natin ng ating talakayan ngayong araw na ito. Lapit-lapit po, direkta po ito sa Sikmura. Sapagkat ang ang ating tatalakayin, mga kababayan, ay may kugnayan sa bigas. Oh, yung ating pong kakainin, di ba Tata Rolly? Oh, talaga naman na Tess Ramirez and Isa. And of course, nandyan si Arnel. At ikaw, siyempre, siyempre, AJ, how are you, my friend? Alright, sige, kompleto na ating team dito sa ating Gago Agri Plus. Alamin natin kay masipag at magaling na National Food Authority Administrator, Dr. Larry Del Rosario Lacson. Magandang umaga po, Administrator Lacson. Good morning.
2: Hello, magandang umaga din, Kiko.
1: Nako.
2: At sa lahat ng mga taga-subaybay mo, magandang umaga po.
1: Thank you sa pagpapaunlak mo po ngayon ng panayam, Dr. Larry. At alam ko, busy-busy ka at kagagaling mo pa sa ibang mga inspeksyon ng inyong mga warehouses. Bago po yung mga warehouse na yan, gusto ko po munang malaman, kumusta ang pamimili ng NFA ng palay sa mga magsasaka? Ilang porsyento na nga ba? Mag-update nga po pa, Administrator Larry.
2: Yeah, oh, magandang tanong 'yan at tayo actually hanggang ngayon namimili pa rin ng palay, no? Sa kasalukuyan ng huling tala yung pagkatapos ng buwan meaning Mayo, no, nakapagtala na tayo ng around 900,000 bags of palay procurement or tinatayang mga nasa 45,000 tons, no?
1: Wow.
2: Lubhang medyo ano pa, medyo konti pa 'yan actually at alam na natin madadagdagan pa 'yan. Tingin ko this week or next week, no, magkakaroon tayo ng bagong tala. Baka umabot na 'yan sa 1 million bags na nabili. At hindi po tayo ito hangga't may inaani pa. In fact, talagang alam mo, Kiko, sa buong bansa sa pag-iikot natin, talagang yung iba na area medyo lihis na sa ano, no, yung panahon, hindi na yung the usual planting, ano, may nag-harvest, may nagtatanim dahil may tubig sila. So talagang kahit pa sabihin natin tapos na yung summer crop, no, meron pa ring nag-harvest hanggang sa ngayon at patuloy pa rin ang pamimili natin mula 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo.
1: Mabuti po, da-announce nyo po yung presyo sapagkat yung iba talagang may pangamba pa rin namang magsasaka. Paano nga ba mabibili yung aking mga palay? Alam mo, Dr. Larry, yung pong sistema ninyo ay talagang nakikita na ang mga ang pamimili ng National Food Authority mahalaga sa mga magsasaka. Pero kita, totoo po ba na binabawasan nyo na ang stock mula sa mga warehouses? Bakit po ito dapat bawasin ng mga warehouse ang stock ninyo sa warehouses na yan?
2: Tama yan, Kiko, no. Unang-una itong ating programa, ang programa ng pangulo, yung benteng bigas, meron na nakikita natin, no. Marami ang nagka-clamor na magkaroon na ng mabilisan, ika nga maparami pa itong mga benteng bigas meron na outlets, mga Kadiwa outlets. So, yun yung pangunahing dahilan na kung bakit gusto nating ma-free up ang bodega natin through pagbebenta ng benteng bigas meron na. Pangalawa nito, kanya, talagang gusto nating ma-free up ito dahil gusto nating suportahan ng magsasaka itong darating na harvest ng tag-ulan, no? Alam natin pagdating ng October, November, mag-aanihan na naman tayo at di hamak na mas marami ang volume pag ganyang panahon, kanya ninarapat namin na kailangan ma-free up or makukunti lang ng stocks natin sa mga warehouses pagdating ng panahon na yan. Kung saan ang NFA, mag-uumpisa pa lang ang anihan, sasabay na kami sa mga trader, no?
1: Wow.
2: 27 pesos agad ang presyo namin.
1: Ano kanyo?
2: Drive para ilang... isiset na natin yung tono ng pamimili.
1: Mm-hmm. Ilan kanyo? Dr. Larry, baka kailangan isiniset nyo na presyo ng palay na pagbibili sa susunod na bilihan? Magkano nga?
2: Sa ngayon pa lang, sinasabi na namin at ina-anunsyo na natin, 27 pesos kada kilo.
1: 27 pesos?
2: Clean and dry, no?
1: Wow. Oo. Ito'y kaiba ngayon dahil dati, hindi ina-announce ng advance yung presyo ng pamimili ng NFA. Kumbaga, sabi ng mga magsasaka, anong magkano kaya? Nagtatanungan pa, nagbubulungan pa. Pero ngayon, talagang ang nasasabi ko ngayon dito, Dr. Larry, ay lakas na ito ng loob kaya o kaya talagang intention na ito na i-announce na ng maaga ang pamimili sa susunod na bilihan ng palay per kilo, Administrator Larry?
2: Well, ito'y intentional. Intentional ang pagsasabi namin ng maaga na ang National Food Authority mamimili at 27 pesos agad, clean and dry, no? Kasi nga, alam natin ang agam-agam sa ating mga kababayan, mga kamagsasaka na paano naman ang presyuhan sa susunod? Meron dyan nagsasabi na napakaraming imported, baka bumagsak ang presyo. Tag-ulan, El Nino, baka bumagsak ang presyo. Kanya tayo sa gobyerno, sa National Food Authority, para hindi naman masyadong panghinaan ng loob ang ating mga magsasaka na minsan madi-discourage silang magtanim eh.
1: Opo.
2: So ngayon pa lang, maaga pa lang, sinasabi na natin, 27 kami sa National Food Authority, clean and dry. So kung medyo fresh yan at meron tayong mga drying facility sa lugar na pinupuntahan nila, bawasan mo na ng 5 piso, 22 pesos, iyan ang fresh naman na presyo, ganyan ang magiging sistema. So it's an intentional action on the part of the government mula sa amin para patuloy na magtanim ang ating mga magsasaka ng palay para masiguro natin, no, na marami tayong aanihin sa susunod na anihan.
1: Mabuti po, nababanggit nyo na at siguradong inahanda na nila na kailangan ayusin lahat ng taniman at pati yung production sa susunod na anihan. Dr. Larry, dako po ako sa ibang topic. Nagsisimula ng habagat. Kaano, na-monitor nyo ba mga warehouses? Gaano kahanda ito sa, sinasabing ito, habagat na minsan dinadaanan ng bagyo. Please tell us, ano mga sitwasyon ng mga warehouses sa buong Pilipinas ngayon ng NFA?
2: Yeah, oo. Ang mga warehouses natin ngayon, kapag parating ang mga bagyuhan, ganyan, piniprepare yan, ano? Yung iba nire-repair, yung iba inaayos ang mga lona, dinodoble, ika nga, kahit naka-warehouse yan, nilolona yan. At tayo naman, no, me as the administrator, umiikot tayo sa mga bodega na alam natin na pwedeng tamaan ng bagyo at prone sa bagyo, katulad lang itong nakaraang linggo, last 2 weeks, no, una nagpunta tayo ng Aurora, no, sa Kasiguran mismo kung saan bagyuhin, ika nga.
1: Oo nga.
2: Isang naka-cut off ang mga kalsada dyan. So, tinignan natin ang sitwasyon doon at in-evaluate ko personally, nasabi ko, dapat maglagay tayo dito ng mas maraming facilities and warehouse at

0: tinitingnan ngayon dyan sa kasiguran, sa pulilyo. Nakikita ko rin din sa mga picture na pinadala nyo ngayon sa mga videos ay mukhang modern na itong mga warehouses na ito. Baka pwede nyong dagabigyan ng detalye gaano ka-modern ngayon yung mga warehouses na yan, the Administrator Larry.
1: Well, tama naman, no? Talagang tayo simula nung nadala tayo sa National Food Authority, talagang yan ay ating tinututukan, lahat ng ating mga warehouses nire-repair. Yung iba naman, new construction, or about 36 new construction ng ating pinapatayo, no? Hopefully hanggang itong taon, matapos ang taon nito at early next year, tapos na po yung initial 36. At marami pa pong mga kasunod yan, no? Dahil natutuwa naman po tayo habang ating inaaral ang kabuuan ng Pilipinas kung saan kailangan natin ng mga facilities. Marami pong mga local government units ang nag-donate po ng lupa sa National Food Authority.
0: Oh, magandang balita
1: tayuan, yan. Oh, para tayuan natin ang mga bagong pasilidad.
0: Nice, nice. Magandang balita yan. Dumadami na mga LGUs na sila na nag-donate ng kanilang mga lupa at share inihahanda para sa pagtatayo ng mga additional warehouses. Dr. Larry, alam po ninyo, ito na nga, nagsisimula ang habagat. Paki-update nyo nga po kami. Ang buffer stock ng NFA sa kahandaan din na ilang araw ang nakastock pa rin upang hindi mangamba ang ating mga kababayan sa anuman halimbawa lang na ito'y maapektuhan ng bagyo o mga tag-ulan sa lugar ng kung nasaan ang warehouses ng NFA.
1: Oh, tama yan. Bago magtag-ulan, talagang tinitingnan natin ang stock level natin, no?
0: Opo.
1: Kanyang nag-aggressive tayo ng procurement din ng palay. Sa ngayon, tinatayang nasa 9 days buffer stock tayo. Mataas pa rin po yan, no? At patuloy pa tayong namimili. So, handang-handa po tayo sa susunod itong darating na bagyuhan, no? At maliban doon, kasi ang ating stocks karamihan dyan ay palay, nag-emergency procurement din kami ng mga mailing services kung saan halos patapos na yung mga procurements na ginagawa. At ngayon, magdidire-diretso tayo ng giling ng palay at nang sa gayon, mas marami tayong stocks sa mga warehouses ng National Food Authority. Kaya dumating man ang bagyo, dumating man ang kalamidad, meron tayong huhugutin. Yan naman ang laging pinaghahandaan ni National Food Authority. Nakadagdag lang ito na aming pinaghahandaan, yun nga 20 bigas meron na para naman makatulong tayo. Kahit hindi man sinalanta ng bagyo, hindi man sinalanta ng kalamidad, meron tayong bigas na napapamahagi, binebenta ng mura para sa ating mga kababayan.
0: Alright, maraming salamat sa pagkakatong ito, Dr. Larry, sa inyong pagpaunlak ng panayam. Meron po kayong mensahe sa mga magsasakat, sa mga inyong nasasakupan dyan sa National Food Authority. Go ahead, Dr. Larry.
1: Sa ating mga kamagsasaka, nandito lang po ang National Food Authority. Maganda po ang presyo. Pakipag-ugnay lang sa ating mga warehouses na pinakamalapit sa inyo. At sa aking mga kasamahan sa National Food Authority, patuloy po natin ang magandang ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Hindi po lahat ng mga kawani ng gobyerno o lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong oportunidad na makatulong sa kapwa. Kanya pagbutihin po natin lagi.
0: Alright, thank you, Dr. Larry Lacson, sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Magandang umaga sa iyo, God bless.
1: Thank you din at good morning.
0: Alright, si Dr. Larry Lacson. Mga babayan, ang ating napakinggan na ating nakapanayam dito po sa unang segwada na Go Agri Plus. Sunod-sunod po yan, ha? Mayroon din pagka ito pinag-uusapan natin, may kaugnayan nga dyan sa direkta sa ating tiyan, ano? EJ, at alam mo na, yung pagkakataon na yung pangangailangan nating ng bigas, 9 days ang ating buffer stock. Ayon dito sa binabanggit ni Dr. Larry Lacson, alam po ninyo yung 9 days na yan, mahalaga. Dahil nakakabigay ng tinatawag na confidence na anuman halimbawa ito ay alam niyo na itong panahon na ito na tinatawag na habagat na at itong mga susunod na buwan ay bagyuhin, pero kahit na ganoon nakaumang pa rin itong epekto ng El Niño, hindi lamang po sa ating bansa. May kaugnayan ito sa yung tinatawag na epekto ng malakas na El Nino phenomenon. Yung mga nanlalong-lalo na

ang ating mga magsasaka ngayon, kinakailangan maging handa, lalo na yung iba na walang patubig. Pero sapagkat nga mayroong mga programa ng ating pamahalan, lalong-lalo sa National Irrigation Administration, ito ay mayroong kakayanan na ngayon ang mga binibigay, hindi lamang yung mga nakaimbak na tubig. Opo, yung mga hindi lamang nakaimbak na tubig diyan sa mga dam na nasa ilalim ng National Irrigation Administration, kundi yung mga solar powered system, yung mga solar power irrigation system na mga kaubayan ay may kaugnayan dito pinabibigay o binibigay na patubig diyan sa ating mga magsasaka. Alright, inatabayan po natin ang susunod nating mga kapanayam ay may kaugnayan naman sa National Irrigation Administration. Dahil ang aking makakuusap yon ay meron pong yung pagkakataon na sila ay i-monitor ang kondisyon ng mga dams. Lalong-lalo kung ito ba ay konti na ang tubig o kaya ay sobra-sobra ang tubig. Dahil pagkakulang naman, EJ Ignacio, pagkakulang, namumroblema ang mga magsasaka. Opo. At saka pagkatag-ulan, tag-araw, o ibig sabihin, may mga panahon na summer, bumababa yung supply. At pagka bumababa ang supply, kaya yung laman ng mga dams na yan, lalo na hindi lamang pang irrigasyon. Oho, hindi lamang po pang irrigasyon yung patubig na ginagawa o ginagamit ng mga magsasaka, kundi siyempre, nasa ilalim ng National Water Resources Board, ito ay kailangan din sa hindi lamang sa mga magsasaka, kundi yung elektrisidad. EJ, yung kinakailangan din, tapos hindi yung irrigasyon, kasama niyan yung patubig na ating domestic use, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kung kaya, mahalaga po na ma-manage ang pag-maintain ng tubig sa mga dams dito sa ating bansa. At yan, isa sa mga nangangalaga nga dyan, yung mga ilang dams ay ang National Irrigation Administration na ayon na nasa ilalim ng Office of the President. Okay, naantabayan po natin ang ating makakausap na si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang Manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Sapagkat may kaugnayan dyan ang kanyang hinahawakan din ay sa yung command center. Oh, yan. Ang command center, siya na nagmo-monitor. Biruin mo, yung command center na yan ay doon may kinalaman sa mga ginagamit na pang-monitor. Ginagamitan ba yan ng satellite? Ginagamitan ba yan ng anong mga sistema dyan sa mismong loob ng pag-monitor ng mga dams? Oh, natabayan na natin that, alright, ang ating makakasama ay si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Mula yan sa Command Center. Okay, are we ready? Again, habang okay lang, inaantabayan natin. Pagkatapos niyan, mga kaubayan, ang aking panayam, susunod naman ay ang sinusulong ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung mechanization ng mga magsasaka. O sa pagsasaka, yung paggamit ng modern farm machineries. O hindi katulad noon, AJ, no? Alam mo yung paggamit na yung pugpog, kung tawagin? Ano mo yung pugpog sa salita doon sa mga kanayunan? Kasi yung traktora na mahaba na hinihila noong yung parang ginagamit sa water pump. Kaya ang tawag niya, pugpog, dahil ang tunog nung pug-pug-pug-pug-pug-pug-pug-pug, gano'n. Yan yun. Ang tunog noon, mga kababayan, ay pugpog. Oo, kasi diesel-fueled na makinarya, na yung water pump. At hinihila, tama ka. Hihilahin muna, ibig sabihin, wala yung mga baterya na automatic lang, ignition ang tawag doon, hindi katulad nitong mga modern machineries. Noon, panahon na yon, Tata Rolly, hinihila ng yung belt yan. Tapos, ang tawag doon, cranking. Ika-crank na,
o pugpugpug tapos uusok ng makapal na maitim dahil ang gamit nga ay diesel. Yun ang tawag dyan ay pugpug dahil pugpugpugpugpugpugpug. Yo, tumutunog kasi makina. Na meron kayo natutunan ngayon, ano mga kababayan? Alright!

0: Eto naman ngayon ang ating pag-uusapan mula sa bigas, kanin, direkta sa sikmura natin. Eto naman ngayon yung nagbibigay ng tubig sa mga pananim. Of course, ang palay, yan ang numero uno, ang ating pagkain ng bigas, number one. Pero nasaan yon ang kinakailangan, may patubig muna maliban sa lupa. Pakinggan nga natin ang ating panayam na ito sa manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration na si Engineer Wilhelm S. Chanco mula sa Command Center ng National Irrigation Administration. Magandang umaga po, the Engineer Chanco. Good morning. Good morning, Engineer Chanco. Kumusta po kayo?
1: Good morning po. Magandang umaga po, Sir Kiko, at sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas Go Agri Plus.
0: Kakiko na lang po, Engineer Chanco, dahil itong ating palatuntunay, Go Agri Plus. Nasa command center kayo ngayon dyan, ano, sa National Irrigation?
1: Yes po, yes po.
0: Sige nga, mamaya ipanyo nga yung camera. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng command center dyan sa National Irrigation Administration?
1: Ang pangunahing layunin po ng ating command center ay para ma-supervise ang kalagayan ng ating mga major dams, particular po yung Magat at Pantabangan. Ito po ay alinsunod sa ating protocols, gaya ng pagiging pinaka-overall supervisory unit ng ating mga dams at irrigation facilities. May sinusunod din po kaming mga protocols, kabilang po dyan yung ating dam discharge protocols, kung saan nagbibigay kami ng pangunang babala sa pamamagitan ng ating mga warning system sa mga affected areas bago pa man po kami magpakawala ng tubig kung kinakailangan. Ito po ay ito yung may weather disturbance tayo. Ito po yung tinatawag nating preemptive controlled release ng tubig. Bago pa po dumating yung ating bagyo, ay nakakapagbigay na kami ng warning sa ating mga kababayan. Ayun po.
0: Preemptive release ng tubig. Yan ang mahalaga.
1: Controlled.
0: Oo. Dahil, at saka yung control, ano, the release of water mula doon sa mga dam. Paano
1: yes,
0: nyo? Okay. Ano nga ba ang mga halagang datos na nakukuha dyan po sa command center sa pagmamonitor ninyo mga dams at operations ng iba pang irrigation systems? Nabanggit nyo na eh. Meron yung release, controlled release, at saka yung containment, of course, at monitoring anong situation. Sige nga, dagdagan nyo nga yung impormasyon na yan, the Engineer Chanco.
1: Sir, Pakiko, ito po yung ating mga water elevation at saka yung reservoir levels ng ating dams.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yung inflow o yung pumapasok na tubig sa ating mga dams at yung outflow, yung ating nire-release. Yung status ng ating mga irrigation canals at pumping stations, real-time weather data at rainfall monitoring, water allocation, distribution schedules, operational status ng ating mga irrigation system sa iba't ibang region, ang volume o dami ng tubig para makita namin kung may sapat pang tubig para sa irrigasyon at para sa power generation components nito. Makikita rin po dito yung pag-open ng ating mga gates, kung ilang metro yung nakabukas dito. At yung ating advanced weather forecast system na satellite-based weather intelligence, yung Tomorrow IO po. Mm-hmm. Ito po yung nakakapagbigay ng accurate o napapanahong informasyon tungkol sa panahon, ulan at iba pang kondisyon na maaring maka-apekto sa irrigasyon at production ng agrikultura.
0: Mahalaga yung mga binabanggit mong yan, lalo yung mga datos na nakukuha ninyo, no? Pero gaano ka secure ang mga datos na yan na ito ay tanging nandyan lamang sa command center at ito ay nalalaman ng ating mga kababayan kung kinakailangan, the Engineer Chanco?
1: Tinitidak po nang niya na ang security na at accuracy ng ating mga data sa pamamagitan ng kombinasyong mahigpit na cybersecurity measures at regular validation ng mga information na nakukuha natin sa field. Ang lahat po ng datos ay nakukuha at pinoproseso ng NIA Command Center kabilang ang mga informasyon mula sa NIA Weather Forecast System at AgroScout. Ito po ay nakasecure sa ating data center dito sa central office. Ito po ay pinangangasiwaan ng ating mga IT personnel. Bawat server po ay protektado ng iba't ibang security tools tulad ng firewall, endpoint o antivirus protection at network detection and response systems. Upang maiwasan po natin dito yung cyber threats at yung nga po yung unauthorized access. Mayroon din po tayong access control mechanisms, user authentication protocols at regular data backup procedures upang mapanatili natin yung integrity at yung confidentiality at availability ng ating mga data.
0: Napaka-high-tech pala ng binabanggit mo yan. Ngayon lang, I'm sure ngayon lang ito nalalaman ng ating mga kababayan. At mabuti naman na isi-share nyo ang impormasyon na yan sa akin at sa mga tagapakilig natin ngayon on a national broadcast at worldwide broadcast dito sa Go Agri Plus, Engineer Chanko. Ngayon, paano nakikinabang naman ng mga magsasaka natin sa mga impormasyon na nakukuha dyan sa National Irrigation Command Center na yan, the Engineer Chanko?
1: Kakiko, sa pamamagitan po ng real-time monitoring at weather forecasting natin, nakakapagbigay po tayo ng tamang impormasyon sa ating mga magsasaka. Nagiging maayos po yung kanilang pagpaplano sa irrigasyon. So, malaki po ang nagiging tulong nito kung sa nababawasan yung panganib sa pagtatanim, yun sa of course yung pag may mga bagyo, nakakapagpadala po kami ng SMS sa kanila para ma-warningan sila kung kailangan na nilang anihin yung kanilang pananim para makaiwas dun sa parating na bagyo.
0: Oh, yan ang kinakailangang malaman ng ating mga kababayan. So, sa pamamagitan yan, kami ba dito sa, halimbawa, Go Agri Plus, halimbawa na may manamonitor kayo na kailangang ipabatid sa mga magsasaka sa buong Pilipinas, pwede nyo bang ma-share sa amin yan at ng amin ding ma-share sa mga aming listeners na mga magsasaka, the Engineer Chanko?
1: Ayos po. Pwede po.
0: Salamat.
1: Kami naman po laging open sa ating publiko para sa paggayong mga ganitong data ang kailangan nyo.
0: Mabuti po yan. At magkagawa tayo ng collaboration, sabihin natin, discuss natin kay Administrator Eddie Gillian, habang meron kayong nare-receive na report o nakikita nyo sa inyong mga dyan sa command center ng mga datos at mga impormasyon, pwede na natin i-share sa mga magsasaka. At saka, lalong-lalo na, yung mga dry wetting program ni Administrator Gillian, tapos kung kailan pa paano mapangalagaan ang mga tinanim ng mga magsasaka doon sa halimbawa sumosobra na ang tubig at kailangan alalayan. Ano po, Engineer Chanko?
1: Opo. Maaari po yun, Kakiko. Handa po kami tumulong kung ano yung maibibigay naming tulong para sa mga kababayan. Nandito lang naman po yung ating NIA at yung command center.
0: Alam ko, pinag-uusapan natin yung high technology system nyo dyan. Pero merong mga tanong nare-receive namin ngayon dito sa ating usapan. Kumusta nga daw po ba yung mga itinayong mga solar-powered irrigation projects? Na-monitor din nyo dyan yung mga movement, halimbawa, yung din, kontrolado din ba sa, ibig sabihin nakikita ng command center nyo yan, Engineer Chanko?
1: Yes, Kiko. Gamit po yung ating AgroScout. Real-time po na mo-monitor natin yung ating mga bagong solar projects po.
0: Very good. So, ibig sabihin, ano yung binabinggan, yung makabagong teknolohiya o inovasyon na may pagmamalaki ng NIA dyan sa NIA Command Center sa kasalukuyan? May binanggit kayo yung technologies ngayon. I-share nyo nga, Engineer Chanko, please.
1: Isa po dito yung ating yung Tomorrow IO, yung ating Advanced Weather Forecast System.
0: Okay.
1: Ito po ay satellite base ang ginagamit. And then kasama po dito yung ating AgroScout.
0: Okay.
1: Yung sa solar monitoring. Mm-hmm. And then yung real-time monitoring systems po na ginagamit natin para sa mga pagkuha ng mga data mula sa ating mga dams, irrigation systems at mga ipapanggap facilities. Meron din po tayo dito yung geographic information system para sa mapping. CCTV monitoring network po para tuloy-tuloy yung pagbabantay natin sa ating mga dams at saka sa ating mga pumping station. At saka digital dashboards po na para sa mabilis at komprehensibong pagsusuri ng ating mga operational data upang masuportahan po yung ating decision making.
0: Very good. Nako, napakagandang mapakinggan, high technology. Pwede ba tayo mag part 2 o mag part 3 dahil pagka iko-collab natin itong program Go Agri Plus at yung limbawa natanggap niyo yung impormasyon, kailangan siguro maipaalam na natin kaagad sa mga magsasaka yung mga impormasyon na yan na matapos itong inyong ma-validate at mga impormasyon na yan da Injero Chanko. Okay ba sa inyo yon?
1: Opo, Kakiko, ayos po yun. Mas okay nga po kung makakapunta kayo dito mismo sa ating command center para makita nyo talaga yung ating technology dito.
0: Nako, salamat. Sige po, akin pong aanyayahan din ng mga kasamahan ko rito at na magtungo para makita natin. Tapos ma-set up yung katulad niya, early warning broadcast system na po pwede na makasama ang inyong command center at ang mga radio station sa buong Pilipinas dito sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas. At saka itong Go Agri Plus. Yan, Injero Chanko, discuss natin kay Administrator Eddie Galian. Mayroon po kayong mensahe sa ating mga magsasaka, mga tagapakinig ngayon at taga-subaybay. Go ahead, Injero Chanko.
1: Unang-una po, magpapasalamat kami sa inyong programa, Kakiko, at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para maipakita o kahit man lang sa radyo yung mga ginagawa dito sa NIAC Command Center, yung aming mga naitutulong sa ating mga magsasaka. Umasa po yung ating mga magsasaka at saka yung ating mga kababayan na ang NIA at ang command center laging handa para magbigay tulong lalo na po pagka meron tayong mga kalamidad o weather disturbance. Maasahan niyo po na maaga kaming magbibigay ng warning para po hindi makapinsala masyado yung ating parating na bagyo.
0: Very good.
1: Sana po tuloy-tuloy niyo yung inyong programa at napakalaking bagay po na nakapagbigay tayo ng makabuluhan at tamang balita. Kayo po yung mga nagdadala ng positive news sa ating bansa. Maraming salamat po.
0: Tama po. Salamat din po sa inyong mga tiwala. Tayo po ay radio na at saka meron po tayong napapanood mula sa mga social media platform. At siyempre, meron din tayong Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox TV. Maliban sa AM/FM at sa maraming, lalong-lalo ngayon, pinakikinggan tayo doon sa Muñoz 90.1 FM sa Nueva Ecija ngayon at yung ipapa nating FM station dyan sa Tuguegarao at sa ating mga iba pang mga himpilan dito ng Radyo Pilipinas. Alright, thank you at sana makapag, yun nga, akin pong kakausapin ng mga kasamahan ko upang aming mapuntahan, mabisita ang inyong command center. Good morning sa inyo dyan sa command center, Engineer Wilhelm Chanko. Salamat po ng marami sa inyo and God bless.
1: Ayan, maraming salamat po at magandang umaga po muli.
0: Alright. Thank you. Yan ang kahalagahan ng National Irrigation Administration Command Center. Makikita, malalaman ng mga magsasaka anong sitwasyon ng patubig ngayon at anong sitwasyon kung sila ba ay kailangan ng mag-adjust dahil sa kanilang pananim at saka yung kanilang inalagaan o yung mga patubig, mga linya ng tubig dyan sa dadaanan ng tubig mula sa dam. Right? Maraming salamat din kay Camille Ballesteros sa pagbibigay at badaan ng paghahanda nitong panayam na ito at si Mr. Jimbo De La Cruz, ang masipag na Head Executive Assistant ni Administrator Eduardo Eddie Guillen. Ostiag nina, Apo. Naimbagabigat siya amin, Apo.

0: Bagong Pilipinas!
1: Alright, 9:37 ang oras sa ating Go Agri Plus. Oh, matapos yung kanina tungkol sa bigas, abe isusunod na naman natin ngayon, natapos yung bigas kanina, tapos sinundan yan ng Command Center ng National Irrigation Administration, susunod natin dyan ay ang tungkol naman sa farm mechanization na sinusulong nga ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung pag-uusapan ang mechanization sa ating bansa, ang may hawak nito nasa Department of Agriculture na ahensya na ang pangalan ay Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Panoorin nga natin ito, mga kabayan. Arnel, ready? Sa ating PhilMech Arangkada Program. Go ahead, Arnel.

0: Alright, balik tayo po sa ating segment na ito, ang Filmec Arangkada na. Bago ang aking magiging co-host ngayon at ang panayam sa resource person, at narito muna mga balita mula sa Filmec. Pinangunahan ni Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Director for Dr. Dionisio Alvindia, ang paglulunsad ng dalawang Rice Processing Systems o RPS ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program sa Cagayan noong June 2, 2026. Ang RPS-1 na pinagkaloob ng sa Claveria Farmers Multipurpose Cooperative ay nagkakahalaga ng 22.3 million pesos at binubuo ng isang unit ng 1.5 ton per hour multi-stage rice mill, dalawang unit ng 8-tonner na recirculating dryer at isang unit ng 12-tonner recirculating dryer. Kasabay nito ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa RPS-2 sa inilaan sa Municipal Local Government Unit ng Claveria na nakatakdang namang i-procure ngayong taon. Sa iba pang balita, muling pinagkalooban ng akreditasyon ng CPED Council for Agricultural and Biosystems Engineering ang Filmec bilang Continuing Professional Development Provider. At dahil dito, isa ang Filmec sa mga institusyong lehitimong pagpapalaganap ng mga programa ng CPED sa Agricultural and Biosystems Engineering at maaring makapagbigay ng oportunidad sa mga professionals na magkaroon ng access sa mga ito. Sa pamamagitan nito, nagpagpatuloy ang Filmec sa paghahanda ng mga seminar, pagsasanay at iba pang learning activities na may kaakibat na CPD points para sa mga agricultural and biosystems engineers sa pangunguna ng Technology Management and Training Division ng Filmec. At panghuling balita, matagumpay na sinagawa ang isang field demonstration tungkol sa wastong paghahandog ng punla ng palay noong Junto sa lalawigan ng Bohol. Mayong buntag sa mga taga-lalawigan ng Bohol. Good morning. Partikular na naging kalahok sa aktibidad ang mga miyembro at opisyal ng San Baboy Irrigators Association Incorporated sa Santo Niño, San Miguel, Bohol. At aktibong nakilahok ang mga magsasaka sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang tamang pamamaraan sa paghahanda at pamamahala ng punla bilang paghahanda sa nalalapit na paggamit ng mechanical rice transplanter. At ngayon mga kababayan, sa puntong ito ay makakasama natin live and direct mula sa Filmec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang aking co-host ngayon ay ang Science Research and Analyst ng Applied Communications Division na si Ms. Maria Bernadette Pagyo Grospe. Good morning, Ms. B. Good morning. Magandang umaga sa iyo.
1: Isang arangkada morning po ako at sa lahat ng ating taga-subaybay at sa mga viewers po natin. Sa ngalan po ni Sir Jet Subaba ay ako po muna ang inyong kasama ngayong nag-arangkada episode.
0: Ayos naman. Nagpapahinga ang ating masipag at alam mo naman yan na buong punong abala dyan sa inyong anniversary. Anyway, sige nga, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayon sa arangkada kada Sabadong ito ngayon, the Miss B. Go ahead.
1: Yes po. Kakiko, ang ating makakapanayam ngayon para pag-usapan ang CTF-FMOD o yung Coconut Trust Fund component po ng Filmec. Makakasama po natin ang Luzon B Cluster Head ng Coconut Trust Fund Field Management Operations Division o CTF-FMOD na si Miss Nina Kathleen F. Nacion.
0: Sige, pabatiin natin. Hi, Miss Nacion. Good morning. Magandang umaga, maaarangkadang umaga sa iyon.
2: Yan, good morning po, Kapiko.
0: Oho. Salamat po ha sa pagpapaunlak mo ng inyong panahon ngayon sa panayam na ito dito sa Go Agri Plus. Okay. Alam po ninyo, pinag-uusapan ito tuwing Sabado ang mechanization ng ating bansa. Sige, ituloy mo nga, Miss B, at ikaw ang unang magtanong kay Miss Nacion sa ating segment na ito ngayon. Go ahead.
1: Yes po. Sir Kiko Edo, Miss Kath, yan ang palayaw niya sa aming ahensya. Maaari po ba ninyong ibahagi o i-share? Ano po yung Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag po natin na CFIDP?
2: Ayan, so yun nga po, no? So yung CFIDP po Kumbaga, ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag nga po natin na CFIDP ay ang pangmatagalang roadmap o plano po na nagtatakda ng mga direksyon at patakaran po para sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng industriya ng niyog sa loob ng 50 years. So ito ay inisyal po na pinondohan sa ilalim ng Republic Act 11524 at formal na inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas noong June 2, 2022 sa pamamagitan naman po ng Executive Order 172. So ito pong programa na ito na CFIDP ay meron po siyang tatlong objective o layunin. So una po, meron po tayong para pataasin ang productivity at kita ng mga coconut farmers. Ikalawa naman po, para may angat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapababa, syempre, ng antas ng kahirapan at pagsulong po ng social equity at edukasyon. Then ang pinakahuli po ay para sa rehabilitasyon at modernisasyon po ng industriya ng niyog sa ating bansa.
1: Ayan po, maraming salamat po sa mga information na yon. At sa akin naman po nga, ikalawang katanungan, sa atin po kasing ahensya ay meron po tayong tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano naman po itong tinatawag natin na SFT at ano po ang partikular na sakop o mandato po ng ating ahensyang PhilMEC dito?
2: Okay, so regarding naman po doon sa yon kung ano po yung mandato ng PhilMEC po para dito sa CFIDP, ay ito po yung tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano nga po ba itong Shared Facilities for Processing? So actually, ito po ay mga community-based social enterprise na naglalapat ng practical po na solusyon sa pagpoproseso ng niyog upang makabuo ng mga produkto o yung tinatawag po natin na mga downstream products katulad na lamang ng white copra, coconut cooking oil, coconut water, virgin coconut oil at mga produkto po mula sa farm diversification katulad na lamang po ng kape, kakao at livestock. So ayon naman po sa batas, ang maaaring mag-avail ng mga pasilidad natin at mga kagamitan sa pagpoproseso ng niyog ay yung mga coconut farmers cooperatives po natin o kaya yung mga local government units po kung sakaling wala pang handang kooperatiba sa lugar. Gamit ang mga itinatayong pasilidad, magkakaroon ng oportunidad ang mga kooperatiba po natin para doon sa tinatawag natin na value adding o yung pagpoproseso po nila para mapataas ang halaga ng kanilang mga produkto na direktang nakikinabang po talaga dito yung ating mga coconut farmers. Kung saan yung dating pagbebenta lamang po nila ng mga matured nuts o kaya yung hindi magandang klaseng kopra naman po na mababa ang presyo. Ganyan po. So maliban pa po dito, mayroon din po tayong mga pasilidad para iproseso naman yung mga tinatawag po natin na byproducts. Halimbawa po dito yung coconut husk o yung bunot ng niyog.
0: Wow.
2: So sigurado po kasi na once po...
0: Miss Kath, Miss B, habang nanonood ako na nakikinig ako sa inyo, at dalawa to eh, kinig at saka nood itong ating ginagawa dahil hindi lang radio, ano, ang ating inyong napapakinggan at nilalaba, of course, kung saan napapakinggan, napapanood nga itong Go Agri Plus na sa TV at saka sa social media platform. Mga mangha ako doon sa nakikita kong video nang galing sa inyo, yung kumukuha ng niyog, ano? Yan na nakikita ko ngayon, mechanized, ano, motorized na. Abay na, yes, modern, ano, Miss Kat, ano mga facilities po ba pinamimigay ng PhilMEC sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Shared Facilities for Processing, ano, coconut dyan sa programang ito?
2: Yan po. Yes po, Sir Kiko. So, yung mga facility po na ipinamimigay ni PhilMEC actually is meron po tayong, ito po, malawak na po yung saklaw niya. Kumbaga,
0: okay,
2: dito po ay isinisure po natin o sinisiguro po natin na lahat po ng bawat bahagi ng niyog ay mapapakinabangan natin. So
0: Nice,
2: para po halimbawa sa mga meat or yung copra po, meron po tayong integrated white copra centrals na may mga flatbed dryers at biomass furnace upang mapabuti po yung kalidad ng copra at iwasan ang pamumuo po ng mga amag o yung tinatawag po natin na aflatoxin. So para naman po sa mga liquid products natin, so meron po tayong integrated coconut processing centers na may mga graters, milk extractors, VCO vacuum dryers para sa gata, VCO at coconut water. Kasama na rin po dito yung spray dryer naman natin para sa coconut skim milk powder, dryers at saka pulverizers po para sa coconut flour.
0: Yes.
2: So maliban po doon, meron pa po tayo para naman dun sa mga byproducts. So ito nga po yung mga nababanggit kanina na bunot at saka yung bao po ng niyog. So meron po tayong coconut coir processing facilities na may decorticators saka weaving machine po. Saka coconut shell charcoal granulating plant po na merong charcoal kilns. So meron din po tayo para sa mga food products. So syempre po, meron tayong integrated processing facilities para sa buko at cocoa food centers na ito po yung mga may kakayahang gumawa ng buko pie, nata di coco, makapuno po. So meron din po tayo na cocoa para sa sap po o yung tuba na tinatawag po natin kakiko. So dito po cocoa sap base.
0: Malawak ano ang niyog talaga, hindi lang dahil siya ay Tree of Life, Miss Kath, kundi maraming gamit, ano? Walang hahalos tapon. Ano? Ilan na po ang naipagkaloob niyong mga facilities saan, at saan-saan ito na ipagkaloob ng Filmec?
2: Ayan po. So sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong anim na pasilidad na natapos o gumagana na po. So meron po tayo sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, Lanao del Norte, Bohol, Negros Oriental, Davao del Norte po. So maliban po doon sa anim na pasilidad na natapos na, meron pa po tayong mahigit na anim na po na kasalukuyang itinatayo po sa kabuuang kumbaga sa buong bansa po natin. So sa kabuuan po, mabanggit ko lang po no, Kakiko. So meron po tayong isa sa Region 1, isa sa Region 2, isa sa Region 3, anim sa Region 4A, lima sa Region 4B, apat sa Region 5, apat sa Region 6, apat sa Region 7, tatlo sa Region 8, siyam sa Region 9, walo sa Region 10, pito sa Region 11, anim sa Region 12, siyam sa Region 13, at dalawa po doon sa BARM.
0: Napakalawak na asahan itong mga facilities na ito. Siya, sige. Ay, Miss B, alam ko meron ka din may tinanta, gustong itanong pa kay Miss Kath. Go ahead, please.
1: Yan, totoo yan, Sir Kakiko, dahil ang dami na nga po na naipagkalooban na ng mga facilities na ito. Miss Kath, kamusta po yung naging pagtanggap naman po ng mga coconut beneficiaries ng mga SFPs po na ito? Ano po yung mga feedback po ninyo mula po sa kanila?
2: Ayan po. So talagang nung una po, no, naging abala talaga yung ating mga potential beneficiaries o ngayon po ay beneficiary na po natin sa pagkukumpleto ng mga dokumento at iba pa pong requirements para syempre maging qualified po doon sa programa po natin. So dito po ramdam po namin yung kumbaga yung labis na kagalakan at mainit na pagtanggap po ng ating mga coconut farmers cooperatives na talagang maging beneficiaryo po ng mga pasilidad natin, lalo na po nung nag-operate na yung kanilang mga processing facility, kasi nababanggit nga po nila na yung traditional talaga na mabigat at nakakapagod ang paggawa nung halimbawa sa copra na lang po, no? Kaya't yung pagdating po nung mga makinarya natin ay nagdulot talaga sa kanila ng malaking ginhawa at kumbaga napapadali nga daw po talaga yung gawain ng ating mga coconut farmers. So dito po, unti-unti na rin po nilang nararamdaman yung pagtaas ng kanilang kita mula sa mas magandang kalidad syempre po ng mga produkto po na nagagawa nila. So mas tumibay din po ang kanilang kumpiyansa dahil hindi lang makinarya yung ibinibigay po natin. So sinasabayan din po ito ng mga masinsinang training at capability building para sa tamang pamamahala ng pasilidad sa pangunguna naman po at pagtulong sa atin ng Agricultural Training Institute o yung ATI po.
1: Ayun. So napakaganda po nung balita na to at feedback mula po sa ating mga benepisyaryo. Kaya naman po sa inyong pananaw, Ms. Kath, paano po makatutulong itong mga pasilidad na to sa industriya ng pagliniyog at sa sektor na rin po ng pagsasaka sa kabuuan?
2: Ayan po. So sa pangkalahatan, makakatulong po talaga yung ating pasilidad na ito upang mapataas ang kita ng mga coconut farmers sa pamamagitan po ng pagpoproseso at yung pagdaragdag ng halaga o yung tinatawag po natin na value adding upang yung niyog at yung mga intercrops po nila ay maging marketable products po. So meron po tayong iba iilang mga epekto na nakita. So ito po yung mga sumusunod, no. So meron po tayong yung pag-usbong nila bilang agripreneurs. So hindi lamang syempre naging tagabenta ng murang hilaw na materyales o yung mga matured coconuts po natin ang ating mga magsasaka, nagiging ganap din po silang mga agripreneurs na direktang nakikinabang na po sa mas malaking kita ng kanilang proseso na produkto. So pangalawa po doon is yung pagpataas ng kompetisyon at kalidad syempre. So sa paggamit po halimbawa ng ating white copra processing facility, iniaalis nito ang mabigat na trabaho, naiiwasan yung mold growth po dahil sa tamang pagpapatuyo na natin at nagbibigay daan po ito na direct na pong maibenta ng ating mga coconut farmers doon sa kung saan po talaga ang market nila na naiiwasan na natin na yung dumadaan pa po siya sa middleman. So dahil po dito, no, nagre-resulta na siya sa mas magandang presyo at dagdag kita talaga para sa ating mga coconut farmers.
0: Tumpag, Miss Kat, ano? Maganda yung nababanggit mo at saka napag-uusapan nyo ni Miss B. Etong texter, si Mang Andong ng San Pablo, Quezon. Aba, eh, di ba yung maraming tanimang gano? Papananim ng niyog dyan sa Quezon. Abi, nagtatanong na doon sa mga interesadong katulad namin, sabi niya, na magsasaka ng niyog, paano bang makapag-avail noong mga facilities na yan na binabanggit niyo sa Philmec? Ano ang mga requirements at paanong pagpoproseso dyan sa kung kami mag-a-apply? Miss Kath.
2: Okay.
0: Yeah, yan ang tanong ni Mang Andong. Ha? Gandang umaga. Mang Andong, dyan po sa San Pablo, Quezon.
2: Okay po. Kakiko, regarding doon sa ating mga requirements or proseso ng pag-a-apply.
0: Ano
2: so
0: po?
2: Actually po, meron po tayong mga tinatawag na documentary requirements sa pag-a-apply. So iilan po dito ay yung una, endorsement. So ang panukalang proyekto po ay dapat kabilang sa mga processing activities sa ilalim po ng regional CFIDP.
0: Yan.
2: At yung aplikasyon po dapat ay dumaan o inendorso po ng PCA Regional Manager bago po siya makarating sa Philmec.
0: Very good, very good. O anong plano nga ngayon ng Philmec kagaya dyan sa patuloy na pagpapalawig ng CFIDP, Ms. Kath?
2: Ayan po. So ang Philmec po ay talagang may sinusunod po tayo na phase development approach.
0: Mm-hmm.
2: So sa unang taon hanggang pangalawa po ay nagtatayo po tayo ng mga processing facility na kumbaga ay mayroong kapasidad na hindi po lalampas sa 5,000 nuts per day. So sa susunod naman po, yung ikalawang hakbang natin is yung 3 to 5 years naman po pagtatapag na po tayo ng malalaking integrated processing centers o yung nagsisilbi po ng Big Brother. Then also, meron din po tayo yung continuous mentoring and marketing. So, hindi po iniiwanan ng Philmec ang mga magsasaka matapos i-turn over yung mga makinarya po natin o yung pasilidad. magbibigay po kami ng regular na technical assistance, coaching, tulong po, ganyan, hanggang sa ikatlong taon ng operasyon.
0: Very good, very good. Ba, nako, magandang gaano yan. Mag-parto ulit tayo, Miss Kath, no? Datungkol dyan sa CFIDP. Ay, para salamatan ko na po kayo at sa pagkakatong ito na napakaganda ng talakayan ngayong araw na ito. The Miss B, kumustahin natin ng pasalamatan din natin, Miss B, si Director 4 and Scientist 4, Dionisio Albindia, ang inyong director, of course, si Ginoong Joel Dator, at syempre, si Sir Jerry Avellanosa. Gandang umaga po. Si Sir John Davalos, at saka si Sir Jet Subaba. At ngayon, lalong-lalo, napakagaling. Magparto nga tayo, ha, Miss B, si Miss Kath, ano? Si Miss Nina Kathleen F. Nacion, ng Cluster Head ng Luzon B, CTF FOD ng Philmec. Oh, siya. Magandang umaga sa iyo. Ha? Thank you, Miss Nina Kathleen Nacion. Nandiyan ka pa ba? Hello there. Thank you.
2: Hello po. All right. Po. Maraming salamat po, Kakiko. Yes. Hanggang sa susunod po.
0: Yes. Good morning and God bless. Ha? Thank you. Miss B, salamat din habang pinakikinggan tayo diyan sa 90.1. Dito din sa 104.3 FM. At nako, nakikinig din ang mga taga Lucena City. Of course, ang Radyo Pilipinas Lucena. Gandang umaga sa inyong lahat. Thank you muli, Miss B. Ha? Sa susunod na Sabado sa ating Filmic Arangkada. Alright. Kasama si Kakiko Flores. Alright, thank you. Tabayanan po ang mga balita at susunod dyan ang Alerto 738. Ito po muna ang inyong lingkod, ang inyong agricaster, Kakiko Flores. God is good, God is great, all the time. Great opportunity
3: sa agricultura. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 10:01 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, narito na ang mga balita sa mga oras na ito. Nianig ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan ng Albay. Ayon sa Feebox, nangyari ang lindol bago mag-alas 10 kagabi. Ang epicentro ng lindol ay 15 kilometers timog silangan ng bayan ng Santo Domingo. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito ng 9 na kilometro. Naramdaman ang intensity 6 sa City of Tabaco, Albay, intensity 5 sa Castilla, Sorsogon, intensity 4 sa City of Sorsogon, sa Sorsogon, City of Iriga sa Camarines Sur, intensity 3 sa Puerto Diaz sa Sorsogon, Monreal, Masbate, Sangay, Sipokot at Pili sa Camarines Sur at Mercedes sa Camarines Norte. Intensity 2 naman sa Pasacao at Ragay sa Camarines Sur, Milagros sa Masbate, San Roque sa Northern Samar at Gandara sa Samar at intensity 1 sa Aroroy sa Masbate at Gumaca sa Quezon. Higit 22.5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao del Norte. Ito po ay ayon sa Philippine National Police. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinatayang mahigit 22.5 milyong pisong halaga ng hinihinala ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police sa Carmen, Davao del Norte. Arestado rin ang 8 individual na umano'y sangkot sa ilegal na transportasyon ng mga kontrabando. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., isinagawa ang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at iba pang police units matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa pagbiyahe ng mga kontrabando. Nasamsam sa operasyon ang nasa 900 master cases ng sigarilyo, kasama ang mga sasakyan at kagamitang ginamit umano sa transportasyon ng mga ito. Batay sa investigasyon, walang maipakitang dokumento mula sa Bureau of Customs at wala rin tax markings ang mga produkto. Dahil dito sinabi ni Nartates na paitingin pa ng PNP ang kampanya laban sa smuggling at iba pang uri ng illegal na kalakalan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. 1,399 Police Assistance Desk itatayo sa Pangasinan para sa pagbubukas ng klase. Mula sa Radyo Pilipinas, tayog narito ang ulat ni Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Magtatatag ang Pangasinan Police Provincial Office ng 1,399 Police Assistance Desk sa buong lalawigan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Pangasinan PPO Information Officer Captain Eileen Katugas, ilalagay ang assistance desk malapit sa mga paaralan at iba pang matataong lugar gaya ng transport terminals upang umalalay sa mga estudyante at magulang. May kabuuang 1,398 na pampublikong paaralan sa Pangasinan na tatanggap ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase. Para naman sa seguridad, magpapakalat ang PPO ng 663 na pulis katuwang ang 759 force multipliers at 82 personnel mula sa iba pang unit. Samantala, ani Pangasinan PPO OIC Colonel Dennis De Leon, inatasan niya ang mga pulis na maging mapagmatsyag laban sa mga kriminal at tiyaking maayos at may paggalang ang pagtugon sa mga reklamo at ulat ng publiko. Nakibahagi rin ang kapulisan sa Brigada Eskwela sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad bilang bahagi ng paghahanda para sa ligtas na pagbubukas ng klase sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred Coquia. Kasunduan sa pagitan ng Pag-ibig Fund at mga stakeholders, layong mapalawak ang social benefits ng mga manggagawa. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Formal ng nilagdaan sa pagitan ng pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno o Pag-ibig Fund at ilang pampublyo at pribadong institusyon na layong mapalawak pa ang social benefits ng kanilang mga manggagawa, kabilang sa mga lumagdang ahensya at pribadong institusyon sa Memorandum of Agreement ay ang Mount Camisong Property Management Incorporated, Asens Drug Mart, University of the Philippines Baguio, Mountain Province State University, Department of Public Works and Highways Mountain Province 1st at 2nd District Engineering Offices at Philippine Statistics Authority Cordillera. Sa pamagitan ng kasunduan, mabibigyan ng benepisyo mga contract of service workers at job order employees mula sa naturang mga ahensya at pribadong sektor. Pinasalamatan naman ni Pag-ibig Fund Vice President for North Luzon, Jacqueline Constantino, ang aktibong pakikilahok ng mga ahensya at entities na tumalima sa panawagan nilang mabigyan ng karagdagang benepisyo ang kanilang mga empleyado alinsunod sa hadikain ng pasiguruhan na malasap ang benepisyo nito sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan po mga balita sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa iba pa mga balita. At syempre dito sa aming himpilan, Radyo Pilipinas 738. Muli ako pong ilingkod, AJ Ignacio. Magandang umaga.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ako po si Angelita Valencia, isang karenderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
11: Tang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ngayon nga ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon. Sa maikli at mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin. Yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate.

0: mapabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
1: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:13 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
1: Ito po si Aris Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, June 6, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: At tayo po ay napapakinggan sa Radio Magazine 1278 ngayong umaga. At sabi rin po tayo napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radio Pilipinas at sa Facebook pages ng ilang istasyon ng Radio Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. Maaari rin po tayong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng app ng PBS e-radio portal sa App Store o Google Play Store.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Akalain nyo yun, nangalahati na ang 2020.
2: Ilang araw na 201 days. Pasko na naman.
1: Oo nga, Merry Christmas Kuya Ramon. Maligayang Pasko po sa ating lahat. 201 days na lang po ay Pasko na naman. Bilang na bilang natin ano Kuya Ramon. At dahil June na nga at tag-ulan na, tapos na yung mga tapos na yung ating pagrarant na mainit, na heat index. Wala na yun sa bukabularyo natin ngayon dahil tag-ulan na naman at siguradong wala na namang pahinga ang mga kabilang sa Team However.
2: Team However.
1: Sila. Sino ba itong mga Team However na to? Sila yung mga essential personnel, gaya ng mga responders, mga bombero, police, engineering personnel, health workers, social workers, na naka-standby sa mga munisipyo, sa mga city hall, at sila ang inaasahan tuwing masama ang panahon. Kaya pag may lumabas na order na walang pasok, masaya ang lahat. Pero, however,
2: hindi kasali yung may iwan sa mga munisipyo para siguraduhin may kikilos, may re-responde sa mga emergency so others may live.
1: So that others may live. Semper Paratus. Hello, Martin Aguda. Yan ang iyong code name. Hindi ka naman nagsisisi na kasali ka sa Team However, Kuya Ramon.
2: Hindi naman, sir.
1: Bakit ganyan ang... De, dati kami magkasama sa Team However. Team However. Ngayon sa Team Whatever ako napunta eh. Kaya nga muli na namang umugong yung kampanya. No? Napansin mo sa Facebook lately. Umugong na naman yung kampanya ni na Bryant Wong. Oo. Ng Pasig City DRRMO na isabatas na ang Magna Carta for DRRM workers. Tinalakay na natin yan nung nagsisimula pa lang itong Alerto 738 at pinag-usap pa natin dito sa programa si Paranaque Congressman Brian Yamsuan at ang kanyang tukayo na si Brian Wong para sana mapadali ang andar nung panukalang batas, pero...
2: Kaya lang, sir, parang after 3 months, wala pa rin.
1: Hindi lang 3 months. Ilang months na ba? Since nung November yata natin ginawa yun. Ilang buwan na ba nakakaraan?
2: Kalahating taon may gitna.
1: O, at saka may bagong version na naman lumabas kay Congressman Degamo. May bagong version na naman ng Magna Carta for DRRM workers. Eh, pero hanggang ngayon nga, drawing pa rin, uulit-ulitin namin, drawing pa rin ang Magna Carta for DRRM workers.
2: O nga sir eh, kaya nakakalungkot kasi may mga nababalitaan tayong mga trained responders sir, na nandidismaya sa kanilang sitwasyon. Kaya it's either ayun, nang ibang bansa o umalis na sa pagiging responder.
1: Yun nga yung nakakapanghinayang dahil yung pagiging responder, hindi lang naman yan basta bumunot ka ng tao at ilagay mo doon, isusuong mo doon sa search and rescue operation.

0: administration. Ang daming training na pinagdaanan yung mga yan. Hindi lang taon ang binibilang na training dyan. Mahabang panahon. Tapos hindi natin sila nabibigyan ng tamang benepisyo, hindi natin nabibigyan ng tamang proteksyon, eh aalis nga talaga yan. Eh yun ang dapat ina-address, kaya pinupush yung Magna Carta for DRRM workers. Kaya hanggang sa ngayon, as of June 6, 2026, drawing pa rin ang Magna Carta for DRRM workers. Nakikiusap na po ang ating mga DRRM personnel na pwede po ba ay madaliin na po din natin, i-prioritize na po ang pagkakaroon ng Magna Carta, dahil natatabunan na naman ito ng mga drama diyan, sa drama ng mga politiko, yung mga kung ano-anong mga ano-anong pagpapahangin nila diyan. Unahin nyo yung mga kailangan tulad nitong Magna Carta for DRRM workers. Masyado na po tayong delay para sa pagpapatupad ng batas na yan. Pati nga yung Sunshine Review ng RA-101-201, yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Wala tayong nababalitaan anong nangyari dyan sa Sunshine Review. Ano yan? Sunshine pa ba yan? Sunset na?
1: Sunset na.
0: Wala na. Please naman, tayo po ay world's number one pagdating sa disaster. Kaya dapat pantayan naman natin ng pagpupursige, na number one na pagpupursige, para maihitama yung mga dapat itama sa disaster risk reduction and management natin. At yun nga, dahil ilang tag-ulan pa ba ang hihintayin natin, wag naman sana na may responder na naman ang magbuwis ng buhay, tapos magpapasikat na naman itong mga politiko natin. Kaya nga itigil na yung drama at press con. Magtrabaho na kayo. Sundin niyo si Pangulo, magtrabaho na kayo.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At napag-usapan nga natin yung kakulangan sa ating sistema o framework para sa ating mga DRRM workers. Pero ang talagang topic natin ngayon ay tungkol sa budget ng ating mga local government units pagdating sa disaster risk reduction and management.
1: O nga sir, budget season ulit ngayon, at alam naman natin ang Pilipinas ay paboritong playground ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol. At
0: tulad kagabi, lumindol sa Bicol.
1: Lumindol na sir.
0: Kaya hindi natulog si Jel Mulato ng Tabaco DRRM office, ikot ng ikot dun sa AOR niya. No?
1: O nga sir, pero sir, ngunit ang yung pinaka-effective ng pagharap sa mga sakunang to sir, ay hindi lang sa paglikas o pamimigay ng relief sir. Kapag nandiyan ang bagyo.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay nagsisimula sir sa planning, pagpaplano at higit sa lahat, ang tamang paglalaan ng pondo bago pa man dumating ang kalamidad.
0: Pero paano nga ba pinaplano at ginagamit ang ating mga lokal na pamahalaan o LGU ang kanilang budget para sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM? May sapat nga ba tayong pondo para sa proteksyon ng komunidad? Para sagutin ang mga komplikadong tanong na yan, makakasama natin ngayong umaga ang kapwa natin public servant na galing mismo sa frontline ng lokal na kahandaan. Kasalubungin po natin ang hepe ng Bayambang Disaster Risk Reduction and Management Office na si Miss Genevieve Uy. Ma'am Jean, isang alertong araw at welcome po sa Alerto 738.
1: Hi ma'am, good morning po.
3: Good morning po Asik Ares and Kuya Ramon.
0: Tawa
3: po ba?
0: Yes ma'am. Si
3: malinaw, I hope malinaw ang dating dahil kami medyo nakakaramdam.
0: Oo
3: na
0: nga,
3: na,
0: oo nga eh.
3: Nandiyan po dapat kami sa inyong studio until kahapon ng hapon ay nag-decide po tayo na mag-zoom na lang.
0: Oo nga,
3: para
0: oo nga.
3: Talagang kasama natin ang ating mga kababayan dito habang tayo ay inuulan. Isang linggo na po kami inuulan dito bago pa dumating ang ating kaibigang Esther. So, kaya nga medyo kailangan namin magbantay po.
0: Yun nga, gaya ng nasabi ni Ma'am Jean, dapat kasama natin siya dito ngayon sa studio. Mm-hmm. Kaso, biglang dumating, biglang nag-happy Esther tayo ng di oras. Eh, no? Sinabayan pa ng Southwest Monsoon o Habagat. Kaya, ayun.
3: Opo.
0: hindi makaalis ang mga team, however, gaya ni Ma'am Jean, dyan sa kanyang AOR sa Bayambang, Pangasinan. Kumusta ba ang sitwasyon nyo dyan, Ma'am, ngayon nga maulan?
3: Makulimlim po, makulimlim. Ito yung magandang sitwasyon natin dito, ASIC Arisnot. Para tayo nasa Seattle. Yan.
1: Wow. Wow. Windy.
0: Ano, Ma'am, yung coffee yan. Shop na Seattle?
3: Ganyan po yung mga positive thinking natin mga team, however. Hindi mo tayo rumiresponde sa ulan or sa kalamidad, kundi dinadamdam natin ang weather ng Seattle dito sa Pilipinas.
0: Wow, galing. Yan ang, dapat ganun ang mindset. Harapan mo ng silver lining yung sitwasyon para hindi depressive yung ano. Anyway,
1: Ma'am Jean, diretsyon ko na po kayo. First question ko po, kapag sinabi ba nating DRRM budget sa level ng LGU, marami ang nag-iisip na ito ay para lang sa pagbili ng mga delata, bigas, o rubber boat. Ano nga ba talaga, ma'am, ang kabuoang saklaw ng budget planning para sa DRRM sa ilalim ng ating batas?
3: Yan, napakaganda po yung unang tanong nyo. Ano po? So, ano po ba talaga ang saklaw? Mm-hmm. So, para po sa akin, kung babasahin po natin yung ating Biblia, which is RA 10121, lahat po naman actually ng galaw under sa office ng DRR ay supposed to be saklaw. Kung titignan po natin sa section 21 ng RA 10121, nakalagay po dyan is that's limited to, no, sa mga trainings, sa mga capacity buildings. Nakalagay, stipulate din dyan kahit yung insurance. So, mga premium ng insurance po pwede po dyan. Kaya kahit tayo po, mga responders, yung ating mga kasamahan na volunteers, or sa office po yung job orders, pwede po natin silang kuhanan ng kanilang insurance and or yung ating mga assets, yung ating mga sasakyan, mga buildings, pwede din po natin
0: i-insure.
3: Ganon po kalawak yung pwedeng pagbigyan ng ganitong budget. Hindi lang po pang relief goods, hindi lang po pang response.
0: Pero sa practice po ba? Kasi nabanggit niyo yung pagbibigay ng insurance sa mga responders. Ano? Madalas din mapag-usapan talaga yan, lalo na pag nag-uusap na ng usapang budget, di ba? Yun bang mga responders talaga natin, ay nabibigyan ba talaga ng tamang insurance yan? Kasi, lalo na, ma'am, yung ano, ha, hindi, I'm talking about the responders na hindi plantilla positions.
1: Mga JO.
0: Yung mga JO, yung mga contractuals, no? Nagagawa ba yan?
3: Nagagawa naman po yan. Yung mga plantilla po, well, hindi na po natin problema dahil i-cover na sila ng GSIS natin. So dito naman po sa ating mga job orders o yung mga volunteers, magandang may partner po tayo dito sa Red Cross. So napakaliit na bagay po yan, pero pwede po tayong mag-subscribe dyan. Ang problema lang po talaga, hindi yung kung tayo ba ay makakapag-alert ng budget for insurance. Yun, I think ang pwede po pong i-highlight dito sa ASIC Aris is that halos lahat po ng insurance ay hindi nagko-cover ng any accidents due to force majeure.
0: Naku, narinig na naman natin yung force majeure na to. So, kung ganun, ma'am,
3: yan po yung problema.
1: Natawa si
3: I think on that particular side, it would be the policy group on the insurance group. Ma partner ng ating national agency ng NBRR to palawakin nila yung kanilang insurance coverage.
0: Pero kasi, parang ano, ma'am, no, yung pinapaliwanag nyo, parang bumabalik na naman dun sa opening rant namin kanina na yung Magna Carta for DRRM workers, di ba?
3: Yun po talaga ang sagot.
0: Di ba? Kung ma-address yung problema ng problema na hindi natin ma-insure yung mga responders natin, kung magkakaroon ng Magna Carta.
1: Yes.
0: Pero we're digressing, ma'am, no? So, Yeah. Yun nga ma'am, yung tulad sa munisipyo po ng mga yung, kasi kami kasi dito ang exposure namin highly urbanized cities. Pero yung maliliit po na mga munisipyo, nakakasapat ba yung budget na ina-allocate para matugunan yung mga pangangailangan sa DRRM?
3: Kahit sa amin, sir, no, na medyo malaki na yung aming municipality, 77 barangays daw, maganda na rin po yung income generation namin sa local. Pero still, habang lumalaki po ang municipality, ay lumalaki din naman po ang responsibilidad. Kaya yung 5% po talaga ay hindi sasapat. So, kailangan lang din natin maghanap ng ibang mga partners natin, local or sa mga national or international, para nakakapag-suporta po sila sa kung ano man yung mga nailatag natin doon sa ating plano. So, kailangan lang din natin talaga mag-source ng fund outside of our municipality or our capability locally, wherein marami din naman po na sumusuporta dyan sa labas, starting from the Office of the Civil Defense, the region, i-forward yan sa national. At ang national naman po ay napakaraming suporta. Pagdating sa local, hindi lang naman sa response. So sa preparedness po, kagaya namin, last year may mga pinorward na po kaming mga part ng plans namin. So one of which is yung sanang ma-reinforce yung ating mga lumang dike. So though hindi po kami miyembro doon sa salamat naman at wala kaming ghost project, no. So kaya lang sa tanda naman na po ng ating mga dike ay kailangan din naman na ma-visit ng PWH at kailangan ng improvement.
0: Ma'am Jean, so, pipigilin muna kita dahil kailangan nating mag-station break. Ituloy natin ang ating usapan pagbalik ng Alerto 738.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules, para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Lialin Talakasan mula sa Leon, Iloilo. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente sa aming tahanan. Ginagawa ko po ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw at appliances kung hindi naman ginagamit. At dahil po nanindahan po kami sa province, mas binabawasan po namin ang paggamit ng electric fan or aircon kung hindi naman po kailangan. At kung needed po namin gumamit ng appliances, sisigurado ko po na ginagamit ko po ito ng maayos upang maiwasan po ang pag-aksaya ng kuryente. Sa ganitong paraan po, mas na nakatulong po ako sa pagpahalaga ng ating enerhiya at ng kalikasan.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Friends, ng mga fans at kung ano-ano pang partnership na pwedeng hindi naman involve ang pera pero yung resource sharing. So Ma'am Jean, andyan pa ba si Ma'am Jean?
3: Yes po.
0: Yes ma'am. So bago ko kayo naputol sinasabi ninyo na yun nga gumagawa kayo ng paraan para magkaroon ng partnerships. So ano pa po yung mga ito ang ano kasi is ano ba talaga ang kahalagahan ng tamang pagpaplano ng budget at ano po yung karaniwang hamon challenges na kinakaharap tulad ninyo bilang municipal dream officer kapag nagpaplano kayo ng inyong budget.
3: Siguro po bago tayo pumunta dun sa calendars, paano natin i-share yung calendars pag-budget is i-share ko po sa inyo kung ano pa or paano kami nakaka
7: survive.
3: Na-address no yung kakulangan sa budget and yet tuloy-tuloy po yung aming programa. So una-una meron kaming malaking programa dito, yung ating sinasabing fire prevention projects no. So kailangan nating gumawa ng mga firefighting systems so sa ating public market, sa ating mga different government offices. So medyo kailangan natin na i-advance na yung mga yon. Medyo mahal po siya, ASEG. So ang kailangan gawin natin is, ginagawa po natin siyang face by face. So ngayon po ay meron kaming phase 1 para po doon sa aming fire prevention, firefighting prevention system sa market. And then next year, ay babudgetan ulit namin yung phase 2. Mm-hmm. Kasi nasa 8 million po siya. So hindi po natin siya kaya na minsanan.
0: Oh.
3: Pangalawa po, meron kami yung parang holistic study for our flood management and flood control system. Kasama po dito yung sewage system. Masyado pong malaki yung budget also. Again, ang ginawa natin, ang phase 1 is yung hydrologic study. So, binudgetan po natin yon sa office ng DRRM. Pero then again, hindi ho kaya ng office ng DRRM or the DRRM fund lahat. So, portion of which is nakuha din sa Municipal Development Fund. Dahil yun din po yung babanggitin natin no, sa pagpaplano. Kailangan po na importante yung mga interdepartmental plans ay nagpo-coordinate para pagdating po ng interoperability ng pangailangan is talagang effective yung ating coordination. Dahil sa plano pa lang, alam na natin kung ano yung kailangan ng bawat isa at saka kung paano tayo makakapagsuporta sa bawat isa. So, ibig sabihin po nun, Asset Aris, is that pag nagplano po ang DRRM Council, hindi lang kami ang nandoon. Or hindi lang yung plano namin for the municipality ang kailangan namin tignan. So kailangan din po namin tignan ano po ba yung plano ng infrastructure at saan po siya pupunta. Ano po kaya ang plano ng agriculture at saan po siya pupunta. So yung mga ganun po ay kailangan din natin malaman paano kaya makakasupport ang office ng DRR through the funds and for the services para mas maging effective ito mga plano na to, specifically on the application of DRR, Disaster Risk Reduction, and CCA Adaptation. So yun lang naman po yung focus natin doon.
0: So, parang,
3: making all the plans resilient and more effective.
0: Yaran yung pinapaliwanag kasi ni Ma'am Jean, yung DRRM, yung Disaster Risk Reduction and Management, hindi lang yan programa o proyekto nung opisina ng DRRM. Kasi meron konseho yan, di ba ma'am? May council. And the council is composed of different departments, different offices ng munisipyo. Di ba ma'am? So yung yes, sinasabi ninyo na yung ano yung plano ng municipal agriculturist, ano yung plano ng fisheries, di ba ma'am? Pero tingin nyo ba mas maganda kung ang local chief executive ay tinutulak din itong resilience, yung tinatawag nating resilience building?
3: Yun po ang number one na pinakamaganda aspect. Kahit ano pong galing ng DRR officers, kahit ano pong galing ng mga department heads, kung ang ating local chief executive ay pwedeng mag-focus, kasi ganun naman po, no? Every year saan tayo mag-focus. Mm. Pero kung hindi po siya very active doon sa application ng DRR at CCA sa as to streamline doon sa mga projects and the activities ng ating munisipyo, medyo mahihirapan po talaga tayo. So napakaswerte po namin dito sa Bayambang na yung ating pong local chief executive ay hindi lang very active. Sila po talaga ang nangunguna at nagre-recommend na ito yung maganda, ganito yung maganda, so dito tayo pupunta. So as one of a very relevant program po is yun pong ating, batiin ko lang po yung aking mayor.
0: Ah, syempre, si tatanungin ko nga kayo kung sino ba yung magaling na mayor dyan.
3: Si Ma'am Ninia, Ma'am Ninia Jose Kiambao po. Hello, ang napakaganda, napakasipag. Siguro ang masasabi ko sa aming mayor is iba po kasi kung pure-hearted po yung namumuno na talagang ang aim niya lang is, nakikita ko po sa mayor namin, dalawa lang yung aim niya. Magmahal at from the pagmamahal, tumulong.
0: Mm.
3: So, kumbaga parang hindi naman sky's the limit pero hanggat kakayanin. Parang meron ho kami dito language na where the services of the local government ends, then the service, the personal service of our mayor begins. So sila pong mag-asawa, si Sir Cesar Kiambao, ay wala pong sawa at wala pong humpay sa pagtutulong sa munisipyo, sa bawat kababayan namin, kahit pa po gamitin ang mga personal nila, mga pera o mga budget. So, yan po yung kagandahan dito sa atin.
0: So, yung husband po pala ni Mayor Ninia ay naging mayor din po ba dati?
3: Sila po ang unang naging mayor dito in 2016. Mm. So, dati po kasama natin sila sa Manila. So, dito po tayo nag-umpisa with Sir Cesar Kiambao. Nataguri ang transformer ng ating bayan dito sa Bayan ng Bayambang dahil in just 3 years, napakalaki po ng pagbabago in terms of development in urbanization of the municipality. At pinagpatuloy niya po yun sa kanyang second term. Ngayon po ay naka-second term na rin po ang ating mahal na Mayor Ninia. So, ang kagandahan naman po doon, kahit sabihin natin na sila-sila ang nakaupo, ay tuloy-tuloy yung positive improvement dito sa aming bayan. So, yun naman po yung kagandahan doon. And talagang modelo po ng mga ibang public servants yung aming mayor dito sa Bayambang.
0: Pero ang importante talaga doon, Ma'am Jean, ano, yung nakikita nyo na yung inyong mayor, ang inyong local chief executive, ay tunay, no, genuine yung desire na mapaganda yung kanyang bayan, kaya itinutulak itong mga programa. Kasi kasi may mga mayor tayo na makikita mo na lang, picture lang yung hinahabol, plastic talaga, no? So, hindi naman yata ganyan yung mayor ninyo dahil nakikita ko yung mga report galing sa Bayambang na maayos na maayos yung takbo nyo dyan, lalo na sa MDRRMO.
3: Yes po. Siguro, Sir Aris, on the portion yung issue na nakikita and all, ang kagandahan po dun sa mayor namin at kay Sir Satom, kasi si Sir Cesar siya na po yung assistant to the special assistant to the office of the mayor. Ang kagandahan po nun is hindi mo na kailangan siyang makita. Hindi mo na kailangan siya pumunta magpa-picture doon para magawa po yung problema.
0: Umaandar yung mga proyekto.
3: Yes po. Nandiyan po sila, wala. Hindi po kailangan physical. Kagaya po nung nabanggit niya, tama, no? Yung iba, yung typical na the public servants, the mga politicians, pupunta si ground, pupunta sa ano, to gather that picture, and then after that is okay na yon. So, dito naman po sa amin is hindi sila particular sa ganun. It's not that hindi. Kaya lang, kung titignan niyo po yung Monday flag ceremony namin, meron po kaming Bayambang Genius. At yan po ay hitik na hitik po sa isang linggong accomplishment lang po namin. So kung lahat po ng accomplishment na yan ay pupuntahan ng ating mahal na mayor, ay yung mas mga importante pa pong bagay na meetings, na acquaintances, and kailangan nila ng physical appearances, ay hindi na po nila maaatinan. So strategic po yung pagpaplano, also pagdating po dun sa kanilang mga meetings. Kaya po ang importante yung regular operating procedure at lahat po ng plano, once na ilagay na po dyan at na-approve, kumbaga meron sinasabi na carry on with it, hanggat walang problema, go na po yan.
0: Mabalik tayo dun sa sitwasyon ng DRR budget ninyo dyan sa Bayambang. Ano po ba yung naharap yung mga gaps o challenges o yung napinupunan nyo sa paggagawa ninyo ng budget at sa pag-i-implement ng budget?
3: Aside from yung COA observations.
0: COA talaga?
3: COA observations.
1: Mga AOM.
3: During, siguro sir, ang ma-share ko sa inyo is during the implementation. Kagaya po ngayon, meron tayong budget season for the year 2027. Pero syempre, kahit anong ganda ng budget natin, pagdating ng 2027, may mga nangyayari na hindi naman natin inaasahan. So, madali lang naman din po yan, prioritizing naman na yan ulit. And then, ilalagay na lang natin po talagang may major changes. Meron naman tayong sinasabing supplemental, no? So application of the supplemental budgeting, or kung hindi naman na kailangan, resolution lang ng council, no? So yan pong pinapakita
0: yan natin yung sa yung nasa ano natin, nasa screen natin ngayon, yung binigay ninyong schedule o parang timeline ng pagbabudget. Di ba po?
3: Yes po. Yes po. So, nandiyan na po, makikita natin. Ang unang-una natin, kagaya po sa amin, as early as February, nagbigay na po ng notice yung office ng budget natin na ito yung schedules natin with regards to budgeting activities, no? Pero kami po sa DRR, halimbawa ngayon, Sir Aris, last year, habang kami nag-ooperate, pagka may na-observe po kami na, ay, next year, eto yung gawin natin o sa budgeting, itagtag. Naka-note na po yan sa amin last year pa. Or ngayon naman po, may mga na-experience kami na mukhang kumulang tayo kasi ang taas ng inflation. So, hindi natin yan ina-expect na after 2 years ay bababa ang inflation rate. So, mukhang babawasan natin to, dagdagan natin to. So, sa mga ganun po, hindi lang talaga siya mag-umpisa ng February sa bawat department. Kung hindi kagaya sa amin, we started a year ago. So pagdating po dito sa ano, sa budget communication and preparation, sa amin po, naka-focus na kami as stipulated in Section 12, paragraph 6 ng ating RA 10121, nakalagay doon, formulate and implement yung DRRM plan in accordance with, ayan po, yung importante sa national, sa regional, provincial, no, mga plans and policies in close coordination with the local development council, kasi under naman po talaga tayo sa local development council. So ang susunod naman po dyan, sir, is ayan, submission and initial review, wherein pag nakita na po natin lahat, yung nabanggit ko kanina na interdepartmental coordination, makikita na po dyan, ano bang pinlano ni engineering, ano ba ang pinlano ni health, ano ang pinlano na pwede tayong, ang term ko, makisaw-saw, no? So, wala naman po talagang sariling plano ang DRR aside from sa Hydromet. Pero the rest with regards to preparation, backup ng gamot, backup sa infra, resilience formation. Pagdating din po sa nutrition, malakas po yung ating supporter dyan. Sa agriculture po, para sa prevention ng pesticides and security, no, pagdating doon sa ating food chain. Yung mga yun po na kanilang mga core functions ay kailangan natin suportahan para ma-ensure yung resiliency at hindi masayang yung kanilang plano. So, ina-expect po natin pagdating po ng Mayo ay halos buo na at konkreto na yung ating plano. So, aantayin na lang po natin yung pagbaba nung sinasabi natin, sir, na national tax allotment, yung NTA.
0: Oh, yung NTA. Oh.
3: Yes, dahil from today until hindi dumating ang NTA, ang figures na ginagamit lang po namin ay yung current, as is. So pag bumaba po yung NTA at tumaas, so dagdag lang po kami, ayusin lang yung features ng budget. But the plan is there already. No, kung sakali namang bumawas yan, so alam na natin kung ang prioritization, saan tayo babawas, saan tayo magdadagdag.
0: Pero ma'am, sa sitwasyon ngayon, kasi bigla tayong nagkaroon ng declaration na mahaharap tayo sa Super El Nino, yan po ba ay naka-factor in na yan sa budget ninyo for 2027?
3: Opo. Opo, naka-factor in na yan. Sa amin po, kagaya ko po, nagsabi na po ako sa aming focal person na gusto ko pong silipin kung ano ang plano ng agriculture sector, dahil yan po ang number one na tatamaan. Kaya yan ba ay umulan ng malakas at kami babahain, o talagang tumagal ang ulan at magda-drought, ay ano po ba ang pwede namin, anong kanilang plano at saan kami po pwede tumulong. So that's one. Pangalawa po, close coordination kami with PayWad. So ngayon po ay pinadala nila sa ating table ang kanilang mapa ng fire hydrants. Ayaw po natin na during drought or whatever is the season, simply because may drought, ay hihina ang kanilang pressure pagdating doon sa hydrants. So I don't think that it should be a excuse, no, para magka-problema yung ating firefighters, dahil magkaka-issue sila sa fire hydrants due to scarcity of supply of water. So kasama po yung mga ganun, sir.
0: So hindi biro tong mga, hindi biro yung ginagawa niyo pagpaplano, hindi ito yung nanghuhula lang kayo ng figures, kasi yung iba akala yung pagba-budget titingin-tingin lang sa Shopee, no? Pero hindi ganun yun eh. 'Di ba, ma'am? Kayo ay bihasa sa pagpaplano niyan.
3: Yan po yung medyo magiging kakulangan natin, sir, kung yung paningin natin sa pagpaplano ay medyo hindi malawak, no? Hindi siya across all the sectors na kinocover ng ating municipality, then doon yata tayo nagkakaroon ng bulagaan pagdating ng actual implementation, kasi nasabi naman na nabigyan na tayo ng warning and yet hindi natin siya either. So, yun lang naman din po yung mga issues dyan. But then again, doon naman sa actual implementation, sir, may isinasaad naman ng batas kung paano naman tayo po pwedeng. We're not saying that we are realigning the budget, but maglalagay lang tayo ng budget na existing sa mas lumabas na mas importante sa araw na yon o sa panahon na yon, wherein may batas din naman po na naka in place to support that particular action.
0: Pero alam mo yung sa paliwanag, yung paliwanag ni ma'am, ang importante dito yung DRRM officer ay kaibigan ng lahat
1: ng oo.
0: 'Di ba? Kasi close coordination 'yan eh. Ito eh sabihin na pare-pareho naman tayong public servants dito. Ang problema kasi kadalasan sa bureaucracy, turfing, 'no? Silo mentality na akin 'to sa department ko, bakit ko kayo bibigyan ng kopya? May mga ganun eh. Pero tignan mo si ma'am, itsura pa lang ni ma'am, napaka-friendly na parang pagpupunta ako sa opisina ng DRRM ng Bayambang, may merienda dyan.
1: Merienda ka.
0: Diba? Ma'am, kulang na po yung oras natin. Hingan lang po namin kayo ng maikling mensahe para sa ating mga tagapakinig. Kasi gusto lang naman nating maipakita dito na yung pagbabudget ay hindi yung hit or miss, hindi yung
3: simple.
0: Oo. Sige ma'am, you have the floor, ma'am.
3: Eh maraming salamat ASEC and maraming salamat po sa Alerta 7 sa pagbibigay ng opportunity sa atin. And maraming salamat po sa amin dito sa Bayambang sa lahat ng suporta na binigay ng ating mayor since Sir Cesar Kembal, sa Ma'am Nina, at sa lahat po ng council members natin dito sa DRR, lalo-lalo na po ang ating mga barangay DRRM committee na headed by our 77 barangay captains, ang kanilang mga secretaries at mga tanod, mga barangay officials na kagawad. Sila po talaga ang strong arm ng DRR dito sa bawat municipalities at dapat lamang po nabigyan natin sila ng napakalaking suporta, not only the barangay but all the departments, dahil ang resiliency po ay hindi tumatayo sa office ng DRR, kundi tumatayo yan sa bawat opisina na katulong at katuwang ng DRR at lalong-lalo na po sa bawat mamamayan. So importante din po na i-capacitate natin ang ating mamamayan. And to all of the people of Bayambang, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong maagarang pagresponde sa mga pinapanawagan ng ating opisina. Ngunit kung sasabihin natin from 1 to 10, ang ating preparation ay nasa number 4 pa lang or papatong pala tayo sa number 4. So kaya po mas lalo pa po nating pag-iktingin ang ating preparasyon, ang ating pakikisa, ang ating pakiramay. Dahil as we prepare for resiliency, my brothers and sisters, Kabaloyan Kura, mas lalong lumalakas at mas lalong tumitindi ang mga disasters na hinaharap natin. Kaya po, kasama niyo kami sa inyong panalangin ng isang mapayapa at ligtas na bayan ng Bayambang. At ganun din po, sana isamahan niyo rin po kami sa pagtugon at sa pagmaintina ng isang mapayapa, ligtas, masaya at maunlad na bayan ng Bayambang. Maraming salamat po, ASEC and Pia Ramon.
0: At maraming salamat po, Ma'am Jean. Yan po at yan po si Miss Genevieve Uy, ang hepe ng Bayambang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office. At hindi po itong huli na makakasama natin si Ma'am Jean dahil nag-usap po kami ni Ma'am Jean na siya po ay magbabalik sa ating programa para naman pag-usapan yung iba. Marami kasi silang ginagawa doon. Kulang ang ating oras. Bibigyan natin ng another round si Ma'am Jean sa mga susunod na episode natin. Alerto 7-3-8. So, panahon po ngayon ng pagsasaayos ng 2027 budget, kaya't malaking tulong ang mga ibinahagi ng sa ating kaalaman ni Ma'am Jean Uy. Mabuhay po kayo, Ma'am Jean, at ang mga kasamahan ninyo sa Bayambang Pangasinan.
1: O nga sir, ang wastong pondo na nakalaan sa tamang plano ay siyang sasagip sa ating komunidad mula sa pinsala ng sakuna. At patuloy sana tayong bantayan ang mga ating mga lokal na pamahalaan para sa mas ligtas na bukas.
2: Alerto 7-3-8 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Uulit-ulitin po ng Alerto 738 ang paalala na huwag po sana nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
1: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
0: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
1: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa Master Control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess, Sir Rolly, si Ma'am Isabel, at ako naman po
0: si Arnel.
1: At si Sir Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
0: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado, that in all things.
1: God may be
2: good. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 10:59 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa mga oras na ito. House trial spokesperson ikinukonsiderang magsasampa ng kasong libel sa mga nagpakilalang ex-marines dahil sa mga walang basihang paratang. Wala kamera. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinukonsideran ni Donald Del Sur representative at House trial spokesperson Zia Alonto Adyong ang pagsasampa ng kasong libel laban sa mga nagpakilalang ex-marines. Ito ay dahil sa umano'y walang basihang paratang na tumatanggap siya ng malay-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Adyong, noong unang lumabas ang mga aligasyon ay hindi niya ito pinansin dahil wala naman itong katotohanan. Ngunit ngayong umabot na sa Senado ang mga paratang, seryoso na niyang pinag-iisipan na dalhin ang kaso sa korte. Anya, ang kontrobersya ng umano'y mali-maletang pera ay lampas na sa personal na pag-atake dahil naka-apekto na ito sa trabaho ng Senado. Giit ng mambabatas, ginagamit nila ang Senado para i-hostage ang trabaho nito at sabay ilihis ang tunay na usapin, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas ang mga aligasyon sa isinagawang Senate inquiry na pinagungunahan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Commission on Higher Education nag-issue ng cease and desist order laban sa St. Therese College of Taguig. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ang Commission on Higher Education ng cease and desist order laban sa St. Therese College of Taguig dahil sa umano'y pag-alok na ilang degree programs na walang pahing tulot mula sa Commission. Sa ilalim ng Commission, Unbanked Resolution Number RO77-2026, ipinatigil ng CHET ang pag-alok ng Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology at Bachelor of Science in Tourism Management. Ayon sa CHET, lumabas sa imbisigasyon ang kanilang regional office sa NCR na walang kaukulang government authority ang mga nasabing programa. Dahil dito ay pinahinto rin sa paaralan ang pag-re-recruit at pagtanggap ng mga bagong estudyante para sa mga kursong apektado. Pinayuan din ng CHET ang publiko na tiyaking kinikilala ng komisyon ang paaralan at kursong kanilang papasukan upang maiwasan ang mga problema sa kanilang mga credential. Maaari umanong gamitin ang mga verification platform ng CHED gaya ng Filter, CHED Tanaw at Register of Philippine Higher Education Institutions para masuri ang status ng mga paaralan at programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment Region sa isang mall sa Rosales, Pangasinan sa araw ng kalayaan. Kasado na. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Kasado na ang inaabangang trabaho agad job fair 2026 na isasagawa sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Hunyo 12 ng kasalukuyang taon sa SM City, Rosales, Rosales, Pangasinan. Pinangunahan ng Dole Region 1 ang paghahanda para sa naturang job fair na layuning mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga Pilipino, particular ang mga bagong graduate, mga nawalan ng trabaho at mga naghahanap ng mas magandang hanap buhay. Inaasahan na maraming lokal at pribadong kumpanya ang lalahok upang mag-alok ng iba't ibang bakanting posisyon para sa mga kwalipikadong aplikante. Sa ngayon ay nasa 19 na local companies ang kumpirmado ng dadalo. Hinikayat ng Dole Region 1 ang mga job seeker na ihandang kailang resume, aplikasyon at iba pang kinakailang dokumento upang mapabilis ang proseso ng pag-apply. At ayon pa kay Regional Director Ixical Ronnie Guzman ng Dole Region 1, may pagkakataon ang mga aplikante na makaranas ng hard on the spot o agarang pagtanggap sa trabaho depende sa pangailangan at kwalifikasyon ng mga employer na lalahok sa job fair. Bilang bahagi ng pagpapadali sa proseso, pinapayuhan din ang mga interesadong lumahok na magpaunang magparehistro na sa pamamagitan ng online registration upang maiwasan ang mahabang pila at mapabilis ang pagproseso ng kanilang aplikasyon sa araw ng aktibidad. Ang Trabaho Agad Job Fair ay isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan na naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho at makatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagkonekta sa mga employer at mga naghahanap ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
8: Sako-sakong basura na kolekta sa isinagawang cleanup drive sa Surigao City bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Surigao sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office o City Enro ang Coastal Cleanup Drive sa Surigao City. Sama-samang naglinis ang mga tauhan ng City Enro at iba't ibang sektor bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day at Philippine Environment Month. Layo ng natural activity na mapalakas ang environmental awareness, mahikayat ang komunidad na pangalagaan ang kalikasan at patibayin ang pagkakaisa na panatilihing malinis at ligtas ang paligid. Sa isinagawang cleanup drive sa iba't ibang coastal barangay, umabot sa 85 sako-sakong residual waste ang nakolekta. Bukod dito, 7 sako ng mga recyclable materials ang nakuha at napuno naman ng biodegradable ang isang extra large garbage bag. Nakiisa sa naturang cleanup ang City Government Departments, DNR Penro, BJMP, PNP, Parole and Probation Office, mga mining company at iba pa. Patuloy na nanawagan ang LGU Surigao sa publiko na proteksyonan ang kalikasan sa pamamagitan ng responsableng pagtapon ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Nagpaalala ng Department of Education o DepEd sa publiko na hindi obligadong mag-abono o magbigay ng kontribusyon ng mga guro, mag-aaral at magulang sa brigada eskwela. Ayon sa DepEd, mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng no collection policy na nagbabawal sa sapilitang paniningil o panghihingi ng ambag mula sa mga miyembro ng school community. Paglilinaw ng kagawaran, ang brigada eskwela ay hindi isang fundraising activity kung hindi isang wall of community na inisyatiba na layong ihanda ang mga paaralan para sa nalalapit na pasukan. Tiniyak din ng DepEd na patuloy nilang pinalalakas ang suporta sa mga paaralan sa pamamagitan ng school maintenance and other operating expenses o MOOE, na gayon din sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units, partners at mga volunteer. At yan po mga balita sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga news updates. Muli ako po yung lingkod, AJ Ignacio. Magandang umaga.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nakakabot.
17: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 6, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. Ito, Hunyo na nga po at diniklara na ng pag-asa yung tag-ulan nga ho. No? At may bagyo ho tayo, kaya bagyong Esther. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At syempre kung ano naman yung kinaulan ng ating bansa, no? Ito naman yung kinainit ng politika. At syempre nakita ho natin yung talagang bangayan naman sa Senado. Pag-uusapan ho natin maya-maya yan, yung bangayan sa Senado. At syempre ito na din hong pagsisampa ng kasong obstruction of justice laban kay na Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Pag-uusapan din ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang program ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169.

0: there being 17 senators, tapos 12 yung present, okay, in the session hall. Okay, so 12 out of 17, that would constitute a majority. That would be sufficient for the purpose of establishing quorum. So if we are to be conservative, okay, let's say we know the whereabouts of Senator De La Rosa, 12 out of 23, following the definition of quorum by the Supreme Court in Santiago versus Gingona, no, because quorum just means the number of members of a certain body needed to transact business. Okay, so how do you determine that number? You need a mathematical computation. It should be in any number greater than 1/2. Okay, so if we are to be conservative, assuming that si Senator De La Rosa is within the power of the Senate to mandate or to compel attendance session, no, it will be 12 out of 23. So what is 1/2 of 23? 1/2 of 23 is 11.5, and 12 is a number greater than 1/2 of 23. So for all intents and purposes, valid yung session na yun. Okay. Well, if we are to be liberal, 12 out of 22, still a valid session. So for the purposes of establishing quorum, I would say yes. Okay, there is quorum last Wednesday when the Senate held its session.
1: Alright, malinaw ho yan. Dahil nga ho yung nasa coercive na jurisdiction, coercive jurisdiction nun, ang Senado ay 22 lamang ho, no? Kasi wala itong si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago naman itong si Senator Bato de la Rosa. So that's why 12 yung naging quorum ho natin. So it means ho, no? Tama ho ba? Valid ho yung naging palitan ho at vinacate nila yung lahat ng posisyon noong araw ho na yun, at valid din ho yung pag-elect kay Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore.
0: Yes, actually ang if you can rewatch yung video no sa YouTube nung Senate session on last Wednesday. I think very specific that the first motion of Senator Soto was to declare all elected Senate positions vacant. Take note, all elected Senate positions. Ibig sabihin, lahat ng mga positions from the Senate President, okay, to the Senate President pro tempore, to the Secretary, to the Sergeant-at-Arms, the Deputy Majority Leader, the Minority Leader, lahat yan, okay, was declared vacant. Can the Senate do that with just 12 members? The answer is yes. The Senate can do that even with just 12 members. Okay, but interestingly, you would notice na they elected Senator Gatchalian as Senate President pro tempore. They elected all the officers except the Senate President. Okay? Very interesting, and we will discuss that. I will go to that later, Attorney.
1: And going ho to the Senate presidency, no. Ang nakalagay daw ho sa Constitution is 13 ang kailangan na number to elect a Senate President. And yun nga ho, ang inelect lang ho ng grupo ni Senator Gatchalian is yung Senate President pro tempore. So, does it mean na si Senator Alan Peter Cayetano is still the Senate President?
0: Okay, so when we tackle about that, iba kasi yung motion to declare all positions vacant dun sa election ng Senate President. Okay, magkaiba yung dalawang yun. Yung first is you need a what we call a simple majority. What do you mean by a simple majority? Dalawa kasi yung klase ng majority na when you talk about legislation. Number one, you talk about there's what we call the absolute majority. Ibig sabihin nito, the majority of all the members of the House. Qualified, all, lahat. Okay? And then there is what we call a simple majority. Ibig sabihin nito, majority of all the members present, there being a quorum. Okay? So technically, since we have already established na merong quorum nung session nung Wednesday, there's a quorum eh, valid eh, 12 out of 23 senators or 12 out of 22 depending what school of thought you want, no? So there being a quorum, all the actions of the Senate during that day are considered valid and subsisting. Now, out of senators, ilan to establish simple majority, ilan yung kailangan natin? You just need 7. You just need 7 senators to do ordinary legislation business. what is ordinary legislation business? Tackling of resolutions, second like first reading, calendar for special orders, calendar for ordinary business, yung mga ganyan. Those are normal legislative business. Those are ordinary business. Okay, so when you talk about that, lahat ng actions nila on that day would only need a simple majority. Meaning, a minimum of 7 out of the 12 senators present would be enough to make any motion or to approve any motion on the floor. Valid siya. Now, what was the motion that Senator Soto made when he ascended, when he had the floor last Wednesday? The first motion he had was, I move to declare all elected Senate positions vacant. So what does this mean? Okay? Ang motion niya is lahat ng mga na-elect na Senate positions would be considered vacant, wala nang nakaupo. So no exception yan. It's from the Senate President down to the committee chairmanships of the committees. Okay, is that valid? Yes, because it is an act of the Senate. Why is it an act of the Senate? Because the Senate is in quorum. May quorum siya eh. And it has the approval of the majority of the quorum. So therefore, it is a valid act of the entire body of the Senate. Kasi they can do business because they have the quorum. Okay, so you just need a majority of the quorum. And as far as I know, wala sa Constitution and wala sa rules of the Senate na nakalagay na you need an absolute majority, or meaning majority of all the members, in order to declare all elected seats vacant. Wala naman nakalagay. There's no specific provision to that effect. So therefore, by a vote of at least 7, okay, valid yung pag-declare, or valid yung motion, or yung granting, or yung approval ng motion to declare all seats vacant. And therefore, because all seats are vacant, the senators can elect now among themselves. Sino yung magiging new set of senators that would be the officers or the officials of the Senate, except the SP. And it is very interesting. Okay?
1: Okay, and this includes nga ho yung vacating na yun ng Senate presidency, which means
0: yes,
1: as we speak now, si Senator Alan Peter Cayetano is no longer the Senate president. Tama ho ba?
0: Yes. Because the motion was approved unanimously, I think it was a unanimous approval, no? At in the session last Wednesday. So, 12 out of 12 senators, there being a quorum, approved that all seats be declared vacant. Vacant lahat. They can do anything. They have the quorum. As long as they have the majority of the quorum, they can do anything. Except, yun na nga, certain exceptions. Okay? And that's the reason why they did not elect the SP.
1: Alright, so for the Senate presidency, 13 ang kailangan ho nila, no? And yes, yun ho, until now, ginigit pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin yung Senate president, no? And of course, may kampo naman si Senator Gatchalian, which is yung na-elect nga ho last week. Nag-conduct pa ng Blue Ribbon Committee hearing nitong nagdaang linggo ho, no? So ito, nagkakaroon ho ng gitgitan sa pagitan ng dalawang paksyon. Pwede ho ba itong idulog na sa Korte Suprema para ho matapos itong guluhon na ito na kung sino man talaga yung valid at legitimate ho na talagang nakaupo ngayon sa pwesto sa Senado?
0: Okay, so going back, si Senator Cayetano, former Senate President Cayetano, is technically no longer the Senate President. Why? Because the declaration to vacate all the seats is a valid motion in a valid session with the unanimous approval by all the members present, there being a quorum. Now, the reason why Senator Gatchalian was not elected a Senate President, because there is already a precedent from the Supreme Court, okay, that the Senate President is elected by a majority of all its respective members. I think the case is still Santiago versus Gingona. Okay, so what do you mean by elected by all of its respective members? Kailangan majority of all the members of the Senate ang mag-e-elect ng Senate President. This is in the Constitution. Kasi curiously, okay, ang nakalagay lang sa Constitution natin, okay, and this was ruled by the Supreme Court, no? Na nakalagay lang sa Constitution natin is the Senate, Article 6, Section 16, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. Period. And then the next sentence would be, each House shall choose such other officers as it may deem necessary. So what does it say? No, sabi ng Supreme Court dito when a question on the validity of the election, I think at that time, was kung the Supreme Court can intervene in the interpretation, quote unquote interpretation, of whether do you need an absolute majority for the Senate presidency positions, no, or you just need a simple majority. And the Supreme Court ruled that, well, sa totoo lang, ang nakalagay naman doon sa consti is the election of the Senate president and the Speaker of the House, but not the other officers. And so the Supreme Court ruled it's a political question. Ang pwede lang naming interpret dito is yung election ng yung i-interpret dito is yung election ng Senate President and the Speaker of the House, which requires, as the Supreme Court already ruled in Santiago versus Gingona, no, a majority vote of all the members of the Senate and all the members of the House respectively. Ibig sabihin nito, sabi ng court, okay, we cannot go towards the rulemaking authority of the Senate and the rulemaking authority of the House. Kasi nakalagay sa Constitution na each house, both the Senate and the lower house, no, shall choose other officers as it may deem necessary. So they can actually create new positions as they may deem necessary. They could provide for the election of all these positions that they created as may be necessary. Okay, ang nilimit ng Supreme Court yung kanyang intervention doon sa how do you interpret majority vote of all its respective members. And sa Santiago versus Gingona, nag-rule na nga sila. Majority of all respective members should be majority of all the members of the Senate, all the incumbent members. So hindi nila finalo yung outside the coercive jurisdiction. Okay, the Supreme Court did not focus on that. Ang sinabi lang niya, majority vote of all its respective members. Bakit? Eh, yun ang nakalagay sa consti. That's what's provided for in Article 6, Section 16 of the Constitution. Okay, but as to the other officers now, it is subject to the internal rules of both houses, respectively. Okay, so if someone would file sa Supreme Court, anong ipa-file nila? Okay, can they go to the Supreme Court? Of course, they can go to the court. Okay, is there a justiciable controversy? I would like to think so, na merong justiciable controversy dito. Now, if they go to the Supreme Court, will the Supreme Court grant the petition? I'm not sure. I'm not preempting the court. This is just my humble opinion, no? The Supreme Court might rule that it is a political question because there's already a precedent in Santiago versus Gingona. Na, and then the Constitution is very very specific. Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. So don't tell me that the Supreme Court will exercise its jurisdiction over the internal rules of the Senate or the internal rules of the House, di ba? So that would be a violation of the separation of powers. So I would like to think that if a case may file, of course they may go anytime, but if a case may be filed, the Supreme Court likely, very likely, would recuse from handling this question out of the ground of it being a political question. Okay, and the fact na meron ng precedent that the Senate president shall be elected, okay, and the House Speaker shall be elected by a majority vote of all the members of the House and all of the members of the Senate respectively. So yun, that's how I would see it.
1: Alright, mahilaw ho yan na talagang kailangan 13 yung sinasabi nila magic number para nga humahalik yung Senate President. At titingnan pa ho natin, aabangan ho natin yung mga mangyayari pa ho dito sa usapin ho na ito. Maraming salamat sa inyong oras, Attorney Clark Edward Oitico.
0: Thank you, Attorney Danny.
1: Si Attorney Clark Edward Oitico, Constitutional Law Professor at Legislative Lawyer. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-uusapan naman ho natin yung paghahain ng kasong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Makakasama ho natin itong si Tindig Pilipinas, co-convener Kiko Aquino D. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang, sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Usaping Legal Facebook page. At syempre Radyo Pilipinas Facebook page. Nandito na ho si Monski Aninyon Cuerpo, Toto Katz, Rotsiv Degia, Ahorod, Numeriano Naga, Ed Buenaflor, Judy Victor Sumabat, Jacitan Jovi Muñiz. At syempre nandito na rin ho si Novs Bellamide. At nandito na rin ho si Fatima Muñiz at Patricia Barbosa. And syempre happy viewing din to Attorney Erin Mariel Perez. Ano, at maraming salamat ho dun sa mga nagsishare ng ating live stream, no? Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito naman ho ha, formal na naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang grupong Tindig Pilipinas para sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca para sa di umanong pagtulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kasalukuyan pa ding pinaghahanap si Senator de la Rosa na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC para sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation na si Kiko Aquino D. Good morning, Sir Kiko. Welcome back sa Usaping Digal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV.
8: Ay, magandang umaga po, Attorney Danny. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
1: Sir, ito ho, ano ho yung nagtulak ko sa inyong grupo para tuluyan akong mag-file nitong kasong obstruction of justice laban kina Senator Robin Padilla at kay Senator Alan Peter Cayetano?
8: Well, definitely yung mga naganap po noong May 13 and 14. No? So, I think tayong lahat po ay nabahala na talaga nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado for the first time sa ating kasaysayan. At saka, hindi lang ito basta-basta ng putukan, pero habang lumalabas yung mga detalye, talagang mukhang wala namang lehitimong threat dito sa kalagayan ng Senado, bagkus mukhang nangyari ito upang matakas nga si Senator Bato de la Rosa mula sa gusaling iyon, no? So I think yung ganong pambabastos sa mismong institusyon ng Senado, pambabastos sa ating rule of law, ay kailangan magkaroon ng consequences. Kaya nag-file po tayo ng obstruction of justice dito kay Senator Robin, na siya mismo ay umamin na siya yung naghatid kay Senator Bato de la Rosa palabas ng Senate building. Sorry po. Kay Senator Alan Cayetano, na siya po yung naglagay sa protective custody kay Senator Bato, at saka siya rin po yung hindi nag-cooperate nung hiniling ng Ombudsman at ng NPI yung ilang mga dokumento at video mula sa Senado, at kay Sergeant at Arms Mau Aplasca, na siya rin po yung umamin na siya yung unang nagpaputok nung gabing yun kahit na labag ito sa patakaran ng security protocols po ng Sergeant at Arms. So kaya po tayo naghain ng kaso.
1: Going to Senator Robin Padilla, ang sinasabi lang ho niya is inihatid niya si Senator Robin Padilla, nakisakay sa kanyang kasasakyan dahil nga wala daw hong sasakyan at ibinaba niya somewhere in Makati. Ano ho yung reaction niyo dito ho dun sa main argument niyo, main defense ho niya na iyon?
8: Well, alam naman po ng lahat na merong warrant laban kay Senator Bato, at di gaya ng interpretasyon ng iba, para po sa amin, yung warrant ng ICC ay parte ng soberanya ng Pilipinas. So, lehitimong warrant yan dito sa Pilipinas dahil naging kusa po tayong sumali sa ICC mula 2011 hanggang 2018, no? At saka mismong Korte Suprema yung nagsabi na kahit na umalis tayo ay committed pa rin tayo dito sa proseso ng ICC for crimes that occurred from 2011 to 2018. So walang excuse to say na walang warrant kay Senator Bato. Alam ni Senator Padilla na merong warrant ang ICC laban kay Senator Bato. Therefore, yung paghatid sa kanya ay parte ng obstruction of justice dahil iniwasan nila yung mga nag-aaresto kay Senator Bato. So I don't think, yung mismong pag-amin niya parang it's further evidence na talaga nagkaroon ng obstruction of justice.
1: Ito, nagpadala din ho yung grupo ho ninyo ng kopya ng complaint nga ho sa ICC or International Criminal Court. Ano ho ba yung gustong mangyari ng inyong grupo? Bakit ho kayo nagpadala din ho ng kopya dito sa ICC?
8: Yun naman po ay for information and really for courtesy lang po, dahil nga yung obstruction of justice case natin ay may kinilaman dito nga sa warrant ng ICC. Sined lang po namin ito sa kanila for information, for courtesy. Aware din po kami na may ilang grupo na nag-explore din na kung merong remedy for obstruction of justice yung mismong ICC, pero sa pagkakaalam ko ay hindi pinag-aralan pa lang din yung prosesong yun. So we are sending that for their information, pero wala naman kaming hiniling na prayer dito sa final namin sa ICC. Dito lang sa Ombudsman yung hinihingi naming relief.
1: Alright, and nagsimula ho yung lahat ng gulong na nangyayari ngayon sa Senado nung nagpakita si Senator Bato de la Rosa na ihalal ho si Senator Alan Peter Cayetano dahil naging crucial ho yung vote niya, no? Ano ho yung reaction nyo ngayon sa nangyayaring power struggle ho dito sa Senado? Naging talagang magulo na ho itong Senado this past few weeks.
8: Well, I think siguro sa isang level, no, parang since nagtuturo din po ako ng political science, medyo naintindihan ko po na talagang magiging magulo yung Senado natin after the midterm, no, after 2025. Kasi nga, dahil sa composition nito, kahit sino, kung ayaw nila yung nangyayari, pwede silang manggulo eh. May dalawa kang Cayetano dyan, may dalawa kang Villar, may sa kabilang banda, may dalawa kang Tulfo, di ba? May solid block ka ng Duterte na apat o lima. Meron kang pink opposition na tatlo. Meron, tapos ngayon, meron kang solid Soto Block na 11 na. So, kahit sino yung magsabi nun na, ops, ayoko na yung nangyayari, pwede nilang ipawiin yung boto nila sa majority at saka magkakagulo na naman, no? So, mukhang vacated na nga po yung Senate President natin at saka in all likelihood, baka si Sherwin Gatchalian yung magiging bagong Senate President. Pero hindi ako magtataka kung si Senator Sherwin ay hindi yung huling Senate President bago mag-2028. No? So talagang dahil nga sa composition ng ating Senado ay magkakagulo talaga. That being said, malinaw na yung mga nangyari these last 3 weeks, this last month, ay beyond the pale, no? Parang hindi lang karaniwang pagtutulak ng pansariling interes yung nangyari, no? So yung pambabaril sa Senado noong May 11 to 13, yung pag-absent ng majority na katakataka, kung majority nga sila, dapat kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin, pero nag-absent sila. And then yung parang mukhang may dalawang may peking Blue Ribbon Committee, magkakatotoong Blue Ribbon Committee sa Monday, eh, medyo kakaibang level na to. No? So parang ang tingin ko po ay kung ayaw natin yung nakikita natin, at saka base nga sa pagsusuri ko ay nakikita natin to dahil sa mga hinalal noong 2025 at pati na rin noong 2022, yung pinaka relievo natin or yung pinaka-relief natin ay sa 2028, dapat nating talikuran yung mga senador na to, yung mga inuuna nila yung pansariling interes kesa sa kapangalan ng bansa. Kailangan natin silang talikuran pagdating sa 2028.
1: Alright, ito nga, na-mention nyo nga ako, they have the numbers, pero hindi siya nagpapakita bakit siya natatakot na pumunta sa sesyon. Ito ho, no, isa din ho kayo sa mga nagsulong ho ng nagsusulong ng impeachment ni VP Sara Duterte. So, ano hong reaction ninyo na nagkakagulo ngayon sa Senado? Baka ho hindi matuloy yung impeachment trial ni VP Sara? Baka maka-apekto ho ito doon sa dapat na mangyayaring trial?
8: Well, I think ano ho eh, masyadong swak yung timing, no? So nagsimula itong lahat noong May 11 nung inakyat ng House of Representatives yung impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado, no? Ako ang mahalaga ay matuloy yung impeachment, no? So ako kung si Senator Allen man o kung sino mang bagong Senate President, baka si Senator Gatchalian, yung magiging presiding officer dito sa impeachment. Ako, basta matuloy yung impeachment, yun yung mahalaga, no? Pero siguro, sana makita ng ating mga kababayan na ano-ano yung ginagawa tuwing inaakyat yung impeachment ni VP Sara sa Senado last year. Pilit na hindi inintindi yung ibig sabihin ng forthwith ng dating Senate majority. Ngayon, kung ano-anong pagmamaniobra yung ginagawa para lang sila yung nasa poder para pag dumating na yung impeachment, no? So, kataka-taka talaga yan, pero kung ano man yung mangyayari, ang mahalaga sa akin ay matuloy na sa wakas yung pagdinig sa impeachment, mailabas yung ebidensya at magkaroon ng malinaw na hatol kung talaga bang para sa mga senador natin, tama ba ang karahasan? Tama ba ang pagnanakaw? Tama ba ang pagsisinungaling? Yun yung tanong na pilit nilang iniiwasan, kaya nila ginagawa yung pagmamaneobra na ito. Pero it's time to answer the question, no? So, sang-ayon ba kayo sa maraming nagsasabi na mali yung pagnanakaw, mali yung korupsyon, mali yung pagsisinungaling, o ibaba yung kanilang opinion?
1: Alright, malinaw ho yan, and also not to mention yung pagbabanta nga din ho, no? Panghuli na lamang ho, Mr. Kiko Aquino, may mensahe ho ba kayo kay Senator Bato de la Rosa at dun ho sa kanya mga taga-suporta na naniniwala pa din na dapat ho ay hindi ho siya ibigay sa ICC at dapat ho sa lokal na korte daw ho siya litisin?
8: So, nakuha niyo na po yung gusto ninyo, no? Umalis na nga yung Pilipinas sa ICC. Hindi ako sang-ayon doon. Gusto kong bumalik sa ICC dahil para sa akin, pandaigdigang concern yung karapatang pantao at saka yung crimes against humanity. Pero, yun, nakuha niyo na po yung gusto niyo. Umalis na nga po tayo doon. Pero, sinabi pa rin ng Korte Suprema na para sa period na kasama pa rin tayo sa ICC, mula 2011 to 2018, ay kailangan pa rin tayo sumunod dito sa mga warrants nila, no? So, ako, fair is fair, no? So, ako, kung gusto kong litisin yung mga ginawa ni President Duterte mula 2019 hanggang 2022, at marami pa rin patayan ang nangyari nung panahong yun, hindi na ako makakapunta sa ICC. Dito sa local courts lang ako makakapunta. Pero, to be fair, no? Kung naniniwala kayo na sovereign yung Pilipinas, sovereign decision ng Pilipinas ang sumali sa ICC mula 2011 to 2018. So sana ano ho, kilahok kayo dito. The same way na kami ay nakikilahok sa kasalukuyang sistema kahit nung panahon man ni Duterte o ni Marcos, kahit na hindi kami sumasang-ayon sa karamihan ng mga desisyon nila.
1: Alright, malinaw ho yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Kiko Aquino D.
8: Thank you very much po, Attorney Danny. Thank you very much po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon.
1: Si Mr. Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas at Executive Director ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. At ayan nga ho, napakinggan niyo ho yung kanina kay Attorney Clark Edward Oitico tungkol ho dun sa quorum. At ang sinasabi ho niya is valid ho yung quorum na nangyari noong June 3, 2026, nitong Wednesday nga ho. No? Kasi nga ho, yung nasa coercive jurisdiction ho nitong Senado ay 22 senators lamang. Kasi nga ho, itong si Senator Jingo Estrada nakakulong, si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago naman, no. So ang abot lamang ho nung jurisdiction ng Senate ay 22. So 22 tapos yung 50% plus 1 ho niyan is 12. So kaya ho siya sabi na valid yung quorum na nangyari noong June 3. And also sinabi ho niya na valid yung pagbe-vacate ng lahat ng positions noong June 3 nga ho, including the Senate President. So nilinaw din ho ni Attorney Oitico kanina na ito nga hong Senate President C ay vacant nga ho sa kasalukuyan. Kaya ho ang inihalal ho ay Senate President pro tempore and acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. So ayan ho, malinaw ho yan. Kaya abangan pa ho natin dito sa mga susunod na linggo kung ano ho yung mangyayari. Siyempre kasi ayaw ho i-recognize ni Senator Alan Peter Cayetano ito nga ho nangyaring botohan nitong June 3 nga ho. At yun nga ho, nagkaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearing noong Webes. At magkakaroon ho ulit ng Blue Ribbon Committee hearing naman sa Lunes. So ayan ho, at yung talo ho dyan, siyempre ang taong bayan kung gantong kagulo ang mga senador ho ng Pilipinas. At kahit na ho yung mga empleyado ng Senado, hindi na rin ho alam kung sino ang susundin ho nila eh, diba? So sana ho matapos ho ito at magkahalal na nga ho ng Senate President kasi kailangan nga ho nila is 13, 13 votes. So eh, malinaw ho sa Constitution, all members of the Senate. Yung nga ho pinapaliwanag ni Attorney Oitico kanina, 13 ang kailangan. So kaya talagang hindi ho nakapaghalal ng Senate President at si Senator Win Gatchalian ay Senate President pro tempore lamang. So abangan ho natin yung mga mangyayari dyan sa susunod na linggo. Ah. At talaga naman hong nagiging Senate freaks na nga daw ho itong mga nangyayaring sa Senado. At syempre nakita din ho natin ha, na si Mr. Kiko Aquino D, yung kanyang grupo, naghain naman ho ng kasong obstruction of justice dito kay Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. So tinan din ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan. At obstruction of justice ho itong kasong ito, final ho ito sa ombudsman. At yun nga ho, binigyan ho nila ng notice itong ICC. Well, sinasabi naman ho nila na wala naman daw ho silang balak na magsampa ng kaso naman, no, ng obstruction of justice dito sa ICC. Binigyan lamang ho nila ng information, for information lamang itong ICC doon sa mga nangyayaring kaguluhan dito nga ho sa paghahain ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So yun din ho ang aabangan din natin kasi hanggang sa ngayon ho, hindi pa rin ho nakikita si Senator Bato de la Rosa. Kahapon ho, nakita daw ho sa isang yate, pasakay sa isang yate, papunta sa probinsya. Hindi pa ho na-verify yung impormasyon ho na iyon. Ha. Pero ayun ho, tingnan ho natin kung ano pa mangyayari sa mga kaganapan na to at kung finally, mauhuli na nga ba ho itong fugitive na si Senator Bato de la Rosa. At syempre matatapos lamang ang ating programa, maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa nangyayaring agawan ng kapangyarihan sa Senado? Maaari ho kayong mag-comment sa ating mga Facebook videos, ilalabas ho natin yan sa Facebook at syempre ho sa YouTube para ho mailabas nyo ang inyong mga saloobin hinggil sa issue ho na ito. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa lahat ng mga ating nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 11:54 ng umaga.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa mga oras na ito. Pagguho ng lupa at rockfall na itala sa Santo Domingo, Albay, kasunod ng 5.3 magnitude na lindol. Mula sa Radyo Pilipinas, Albay, narito ang ulat ni Diana Mendez.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Agad nagsagawa ng pagsusuri ang Local Government Unit o LGU ng Santo Domingo, katuwang ang mga kawanin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kasunod ng 5.3 magnitude na lindol na yumanig dakong alas 9:58 ng gabi nitong June 5, 2026. Batay sa paunang assessment, ang barangay Alimsog na nasa dulong bahagi ng bayan ang nakapagtala ng pagguho ng lupa sa Sitio Balite. Samantala, ilang insidente naman ng rockfall ang naitala sa barangay Buhatan. Sa isinagawang inspeksyon, natukoy ang ilang hazard area kabilang ang mga bahaging nakaranas ng pagguho ng lupa. Bagamat inilarawang maliit lamang ang mga pagguho, pinapayuhan pa rin ang publiko at mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ngayong umaga ang inspeksyon sa iba't ibang bahagi ng bayan bilang bahagi ng rapid assessment. Inaasahang magsasagawa rin ng pag-iikot sa mga kabahayan ang mga otoridad upang masuri ang lawak ng pinsala at matukoy kung may mga nasugatan dahil sa pagyanig. Samantala, inanunsyo naman ni Albay Governor Rosal na magde-deploy ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ng mga engineer ngayong umaga upang tumulong sa pagsusuri ng epekto ng lindol sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Paano kalang magpapalakas sa kapangyarihan ng gobyerno na ma-expropriate ang ng lupa para sa socialized housing inaprubahan na sa Kamara? Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo't pinal na pagbasa ang paano kalang batas na naglalayong palakasin ang kapangyarihan ng pamahalaan na kumuha ng pribadong lupain para sa proyektong pabahay para sa mga may hirap. Ang House Bill number 9048 ay nakakuha ng 292 na boto na pabor, 3 tutol at walang abstention. Layunin ng panukalang amyandahan ang mga probisyon ng RA 7279 o ang Urban Development and Housing Act of 1992. Ayon kay Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, makatutulong ang panukalang batas upang mapabilis ang pagkuha ng mga lupang pag-aari ng gobyerno at maging mga pribadong lupain para sa pagtatayo ng socialized housing. Bagamat marami ng pamilyang walang tahanan ang nakikinabang sa umiiral na batas, sinabi ni Marcos na marami pa rin nangangailangan ng disenteng tirahan, lalo na sa mga urban na lugar. Sa ilalim ng panukala, ang mga uri ng lupain na maaaring i-expropriate ay ang mga pag-aari ng gobyerno at mga ahensya, state corporations, mga alienable lands ng pampublikong domain, mga hindi rehistrado, abandonado o bakanting lupa, mga bliss sites na hindi pa nabibili at mga pribadong lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Eco Waste Coalition, tinutulan ang panukalang waste to energy facilities. Balita hatid sa atin ni Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patuloy na tinututulan ng Eco Waste Coalition ang House Bill 7575 na naglalayong amyendahan ang Republic Act number 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Sa pahayag ng grupo, sinabi nilang papalitan ng panukalang batas ang mga sanitary landfill ng mga waste-to-energy incineration facility sa buong bansa. Ayon kay Eco-Waste Coalition Policy Officer Glory Rosa Marata, daliwas ito sa layunin ng Republic Act 1903 na nakatuon sa waste segregation, recycling, composting at pagpapawas ng basura. Nagbabalik rin ang grupo na ang pagsusunog ng basura ay maaaring maglabas ng mapangarib na chemical tulad ng dioxins at furans na may masamang epekto sa kalusugan at kalikasan. Iginit ng Eco-Waste na sa halip na baguhin ang batas, dapat paigtingin ang pagpapatupad nito. Nanawagan din sila sa Kongreso na ibasura ang panukala at suportahan ang mga programang nakatuon sa Zero Waste Solutions at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naglabas ng bagong panuntunan ang Registry ng International Criminal Court o ICC para sa nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ICC Registry ang aatas sa mga partido at kalahok sa kaso na malinaw na tukuyin ang mga bahagi ng transcript na nais nilang ipa-redact o itago sa publiko. Inimungkahi rin ng registry ang paggamit ng transcript verification process na ginagamit sa kaso ni Muhammad Said Abdel Kani upang matiyak ang accuracy ng mga opisyal na record ng paglilitis. Bukod dito, hinikayat ng registry ang trial chamber 3 at ang mga kalahok na kaso na gamitin ng witnesses sa entry, evidentiary materials o e-binders modules sa judicial workflow platform. Ayon sa registry, makatutulong ito upang panatiling organisado at nasa isang komprehensibong sistema ang lahat ng record ng naturang paglilitis. Maring tinanggi ng Society Divine Word o SBD at ng Arnold Janssen Kalinga Foundation ang mga aligasyon ay binato laban kay Father Flaviano, Father Flabby Villanueva, kaugnay nga ng umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera na may kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa mga flood control projects. Sa isang payag, sinabi ng SVD na walang katotohanan ang mga paratang laban sa pari na kinikilala bilang Ramon Magsaysay Award recipient dahil sa kanilang pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Dagdag pa ng kongresasyon na nagsimula silang maghain ng reklamo laban sa mga responsable sa nagpapakalat ng umano'y maling impormasyon. Lumutang ang aligasyon matapos tumistigo ang isa sa 18 umano'y dating miyembro ng Philippine Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Personal umano'ng ihatid ng isa sa mga dating sundalo ang isang sobre na may lamang pera kay Villanueva na isang simbahan sa kabaan ng Mindanao Avenue. Gayunpaman, iginiit ng SBD at ng foundation na walang simbahan o parokyang pinangangasiwaan ng kanilang kongresasyon sa nasabing lugar na sinasabi ng dating sundalo. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw din ng Diocese of Cubao na walang parokya o simbahan ng SBD na matatagpuan sa Mindanao Avenue. At yan po mga balita sa mga oras na ito, manakatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga news updates. Muli, ako po yung lingkod, AJ Ignacio. Magandang tanghali.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabuti?
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
26: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
27: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang
26: Tinig ng Kababaihan. Wow, June na, Miss Jessel. Sadyang napakabilis lumipas ang mga araw ngayong taon, ano?
27: Tama po, Miss Sharon. At speaking of June po, no, medyo marami po tayong observances ngayong buwan po, no, gaya ng Pride Month,
26: yes,
27: National ICT Month, at Philippine Eagle Week po na pinagdiriwang po natin mula June 4 hanggang June 10 po, no. So sa mga ka-TNK po natin, no, wildlife conservationists, kasalukuyang ginugunita po natin ngayon ang Philippine Eagle Eagle Week.
26: Yes, at kasabay niyan, Ms. Jessel, ay ang paggunita natin ngayong araw sa World Environment Day. Shoutout po pala sa mga taga-subaybay natin sa Environmental Advocates. At sa June 8 naman po ang ating World Oceans Day. Habang ang Philippine Independence Day, syempre gugunitain natin sa June 12.
27: And of course po, Ms. Sharon at mga ka-TNK, katatapos lang po ng International Day of Innocent Children Victims of Aggression nitong June 4.
26: Yes.
27: At meron din po tayong Day of the Seafarer sa June 25. At sa June 7 naman po ay ipagdiriwang natin ang National Migrant Workers Day na may temang Bayan, Bayani, Bayanihan. At Ms. Sharon at mga ka-TNK, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw.
26: Yes, tamang-tama yan, Ms. Jessel, dahil ang TNK ay umaabot overseas. Kaya naman, batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app.
27: Happy TNK viewing din po sa mga nanonood sa atin live sa Facebook po ng PCW Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine.
26: At hello rin po sa mga sumusubaybay sa atin sa replay sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
27: At hello din po sa mga nanonood sa atin sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49. Kasabay po ito ng ating episode replay po, no? At in case po na gusto ninyong balikan ng ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
26: Okay, at ngayon naman, Ms. Jessel, ang mga ka-TNK at mga ka-TNK ay dumako tayo sa ating featured God work for the week.
0: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
27: Para po sa ating unang featured God work, Cebu inilunsad ang Right to Care program para sa mas inklusibong serbisyong pangkalusugan. Mas pinalalakas ng Cebu Provincial Government ang inklusibong serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng bagong Right to Care program na nilagdaan sa unang araw ng Pride Month. Layunin itong bigyan ng mga mamamayan ng karapatang magtalaga ng isang care partner na tutulong sa kanila sa oras ng pangangailangang medical, emergency at social services. Sa ilalim ng Executive Order No. 29, maaaring samahan ng care partner ang pasyente sa ospital, makatanggap ng update sa kondisyon kung may pahintulot at tumulong sa pagproseso ng tulong mula sa gobyerno. Kinikilala ng programa ang iba't ibang uri ng ugnayan, kabilang ang LGBTQIA+ community, live-in partners at iba pang caregivers. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, hakbang ito tungo sa mas makatao at gender-responsive na pamahalaan kung saan walang naiiwan sa serbisyong pangkalusugan dahil sa limitasyon ng legal na pagkilala sa relasyon.
26: At para po sa isa pa nating featured God work, katutubong kababaihan sa Davao, pinapangalagaan ang Inabal Weaving sa gitna ng modernisasyon. Muling binibigyang buhay ng kababaihang Bagobo taga Bawa sa Davao City ang tradisyon ng Inabal Weaving, isang sinaunang sining ng paghahabi na muntik nang mawala sa pangunguna ng mga Binugaw Bagobo taga Bawa Women Association o BB Tawa, patuloy na naipapasa ang kultura habang pinapalakas ang kabuhayan ng komunidad. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, nabigyan sila ng pagsasanay, makabagong kagamitan at teknolohiya upang mapahusay ang produksyon. Gayunpaman, mananatiling buhay ang tradisyon na disenyo at sikat o ikat techniques na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga katutubo. Para po sa mga kababaihang weaver, ang Inabal ay hindi lamang produkto kundi simbolo ng pagkakakilanlan, katatagan at oportunidad para sa mga o sa mas inklusibo at sustainable na kabuhayan.
27: At para po sa ating panghuling featured gatherwork, Las Piñas pinalalakas ang papel ng kalalakihan para sa gender equality at responsableng pamilya. Sa Las Piñas City po ay sinusulong ng pamahalang lungsod ang programang Katropa na layuning hubugin ng mas responsable at aktibong papel ng kalalakihan sa pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsasanay, tinuturuan ng mga ama at male partners na maging katuwang sa pagpapalaki ng anak, family planning at pang-araw-araw na responsibilidad sa tahanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kalalakihan upang maisulong ang gender equality at mas balansing paghahati ng tungkulin sa loob ng pamilya. Binibigyang din ang respeto, kooperasyon at shared responsibility bilang pundasyon ng matatag na pamilya. Sa pamamagitan po ng programang ito, layunin ng Las Piñas na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at mas inklusibong komunidad kung saan parehong may mahalagang papel ang kababaihan at kalalakihan sa pag-unlad ng lipunan.
26: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.

0: Ang National Migrant Workers Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, sinong migrant worker na kilala mo ang itinuturing mong modern day hero? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: Okay, at upang alamin kung bakit nga ba maituturing ng modern day heroes ang ating mga migrant workers, may makakasama po tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng programang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang nilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers, kasama po natin live via Zoom ang Undersecretary for Finance and Internal Management ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Yusek Nikki.
2: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Giselle, at happy TNK Day po sa ating lahat at syempre po, shout out sa ating mga migrant workers globally.
3: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Yusek Nikki. Bilang paggunita sa National Migrant Workers Day ngayong darating na June 7 po, paano po ninyo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipinong migrant workers na itinuturing nating mga modern day heroes? Ano po ang kanilang pangunahing papel sa ating ekonomiya pati na rin po sa kanilang pamilya at komunidad?
2: Opo. Ang ating pong mga migrant workers ay tinatawag po natin ng mga bagong bayani ng mundo. Yan po ay talagang totoo dahil unang-una po makikita po natin at maisasalarawan po natin sila bilang isang simbolo ng katatagan na ipinapamalas po nila sa pamamagitan po ng kanilang paggawa, lalong-lalo na sa iba't ibang bansa. At ito pong katatagan na ito na binibigay po ng ating mga migrant workers ay nagbibigay naman din po ng pride sa ating bansa at hindi lamang po yan, sila po ay nagko-contribute din sa ating ekonomiya. Sa vision po ng Department of Migrant Workers, nakasaad po doon specific that they are co-architects of national development. At yan po ay talagang ang kauna-unahang secretary ng migrant workers po, Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Ople po, yes, ang talagang nagsabi na sila po ay co-architects ng ating national development.
1: Opo, ganun po ka-importante po no, yung ating mga migrant workers. Yusek, i-ask na lang din po namin, mayroon po ba tayong updated po ng mga data

0: kung ilan po ang female at male OFWs po na meron tayo ngayon at paano po sila nahahati no, sa land-based at sea-based workers po at ano po yung kanilang mga pangunahing category po no, ng trabaho sa ibang bansa.
1: Sa ating pong 2025 na deployment, overseas deployment statistics po natin, umabot po sa 2.7 million na Filipinos po ang na-deploy po natin. Dumaan po ito sa tamang proseso ng Department of Migrant Workers. At sa bilang po na ito na 2.7 million, 50.08% po or 2.1 million po ang mga kababaihan, samantalang 49.92% naman po ang mga kalalakihan. So halos pantay po pero may konting lamang-lamang po ang ating mga kababaihan. And pagdating naman po doon sa pagkakahati-hati kung sila ay land-based or sea-based, ang ating pong land-based workers ay nasa 78.5%, samantalang ang ating pong sea-based ay nasa 21.5% naman po.
2: Mm-hmm. Okay, ano po? Madalas nating marinig ang terminong feminization of labor migration. Ano pong ibig sabihin nito, Yusek, ano? At paano ito nakikita na konteksto o context ng mga Pilipinong migrant workers sa kasalukuyan?
1: Opo. Yung pong tinatawag po natin na feminization of labor, dahil na ang advocacy ng mga kababaihan para maging kapantay-halo sa lahat ng oportunidad sa larangan lalo na po ng paggawa, ay umusad po ito ng husto. Kaya ang mga developed countries po, lalo na po yung mga highly developed countries, marami po sa mga kababaihan ang nag-join po ng labor force. And sa kanila pong pag-join sa labor force, sila po ay umaangat sa kanilang larangan na pinaglilingkuran. So ang nangyayari po nito, lalo na po doon sa mga highly developed countries kung saan ang mga kababaihan po ay nasa top of the ladder na nang sabihin po natin ng korporasyon, ang nangyayari po, iniwan po nila yung kanilang pamilya at dahil dyan, nangangailangan naman po sila ng mga magkikare or tutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga naiwan na anak o kaya po ng kanilang mga magulang. So kaya nagkaroon po ng feminization of labor migration dahil ang mga kababaihan po natin dito lalo ay tumutugon doon sa pangangailangan po na yun ng highly developed countries. If you would have noticed, meron po tayong mga countries na tinatawag po natin na aging na yung kanilang population. So nangangailangan din po sila ng carers. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababaihang Pinoy ay pumapasok po sa larangan ng healthcare profession sa ibang bansa.
2: Okay po. Pwede, meron po ba tayong datos, Yusek, no, kung ano yung top 3 countries na usually ay ina-applyan ng mga Pilipino? At ano po yung
0: trabaho?
1: Opo. Kung pagbabasihan po natin, top 3 po kung 2025, lalong-lalo na po sa yung mga new hires po natin, base po sa tala ng BMW, nandyan po ang United Arab Emirates, and then nandyan din po yung Kingdom of Saudi Arabia, at saka po yung Singapore. So the first two ay nasa Middle East. So alam po naman natin yung mga kategorya ng mga trabaho dyan na pinapasukan po ng ating mga kababaihang manggagawang Pinoy. So mostly in the domestic work sector, meron din po dyan yung tinatawag po natin na hospitality and then hotel and restaurant. So mainly services sector po yan. Pagdating naman po dun sa pangatlo, yung sa Singapore, ito medyo okay to kasi mga professionals and highly skilled pagdating po sa ating pong mga nurses and healthcare workers.
2: Okay.
0: Yusek, medyo malapit po dun, no, yung next namin question. Ano naman po kaya yung pagkakaiba po sa karanasan ng mga kababaihan at kalalakihang migrant workers? Lalo na po dun sa usapin ng opportunity, sahod, condition sa trabaho at protection po.
1: Okay, Kanina po na napag-usapan natin in terms of male and female doon po kung ilan yung porsyento ng mga kababaihan at kalalakihan na na-deploy po natin. Halos pantay po yung figures po natin.
2: Mm-mm.
1: Pero kung susuriin mo pong mabuti yung land-based workers po natin, which comprises 78.5% or that's equivalent to 2.1 million na mga Filipinos na land-based po. If you segregate them by gender, ang kababaihan po dyan accounts for 62%. So, ano siya? Bakit ganun yung pinaka-datos niya na mas marami ang mga babae doon sa land-based? Kasi nabanggit ko po kanina, ipoconnect po natin yan doon sa countries of destination po natin na karamihan po ay nasa Middle East countries.
2: Mm-hmm.
1: And the type of work that they do, yung domestic work, hospitality, and mostly services sector. Pagdating po sa land-based, ang portion naman po, ang proportion naman po ng ating mga kababaihan ay nasa 26% po lamang. So, ibig sabihin, around 74% po ay mga kalalakihan. So, makikita mo din doon yung disparity that of the type of work ng ating mga seafarers. Kasi karamihan naman po dito, syempre, mga cargo ships.
2: Yes.
1: Bibihira din naman po yung mga cruise ships na tinatawag po natin.
2: Mm-hmm.
1: And then, meron po tayong special category of deployment, yung tinatawag po natin na special work permit category, kung saan ito naman po, lalong-lalo na po sa Korea, ito ay mga agri-based opportunities.
2: Mm-hmm.
1: So, pag mga seasonal workers po ang dinideploy po natin dito. At makikita po natin na 6% lamang po ang mga kababaihan doon po sa total deployment po natin. Para po doon sa seasonal worker po natin sa Korea. Kasi medyo mabigat din po ang ginagawa at kailangan tiyagain at kailangan ng lakas doon po sa uri ng trabaho na meron po sa seasonal work.
2: Mm-hmm. Okay. Yusek, ano naman po yung particular na hamon at gender-based risks na po na kinakaharap ng mga kababaihang migrant workers na bihira o hindi naman nararanasan ng mga kalalakihan?
1: Okay, siguro unahin po natin, una yung empowerment by reason of the feminization po ng labor migration po natin.
2: Mm-mm.
1: Empowerment kasi po ang mga kababaihan, they are able to provide for their family, nagiging breadwinner po sila at nakakapag-contribute po talaga sila sa ekonomiya natin. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na double burden ng ating mga kababaihan. Kasi I mentioned earlier yung katatagan, yung pagiging resilient po ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan. Sila po yung nagtitiis kahit anong hirap po ang dinadanas po nila. Meron din pong cases halimbawa ng mga exploitation or abuse, but they have to remain strong for their family. Kasi nga sila po yung sinasandalan ng ating pong mga pamilya na naiwan po dito po sa ating bansa. And primary reason bakit sila nagtitiis is they want to send their children to school. They want them to finish schooling. And siguro po yung second and third reason bakit po sila nagtitiis na mapalayo sa kanilang pamilya ay gusto po nilang magkabahay. At syempre po, gusto din nilang magkaroon ng proteksyon ang kanilang kalusugan.
2: Mm-hmm. Okay. Follow-up lang po, no, Yusek, kasi nakikita ko doon sa video. kung meron po ba tayong datos about sa healthcare, specifically sa mga caregivers, no po? Meron ba tayong datos kung ilan ang mga kalalakihan? Mas marami ba ang kababaihang caregivers, no po? At yun nga po, regarding hamon or challenges. Kasi kung caregiver, medyo kailangan, di ba, lalaki. Kasi kung pubuhatin yung mga matatanda, meron po ba tayong datos tungkol dyan? Kung gaano karami, mas marami ba ang babae o mas marami ba ang lalaki?
1: Opo. Pagdating po doon sa ating mga nursing professionals, they account for about 2% of the total deployment po natin. So, maliit na portion pero marami po yan kasi million-million po yung pinag-uusapan. So, mga libo-libo rin po yung nade-deploy natin ng healthcare workers. Pero pagdating po man doon sa gender disaggregation, whether yung mga healthcare workers natin ay babae o lalaki, maaring kalatin po muna namin. Ito, wala ako ngayong datos tungkol dyan. Pero makikita po natin na base po doon sa pagbibisita po natin sa iba't ibang bansa, marami pa rin po yung mga kababaihan po natin na health workers na nasa ibang bansa.
2: Nakita ko nga kasi, di ba, yung pag-aalaga, pagsubong nga ng pagkain, paglinis ng dumi ng senior, di ba, parang kailangan tiyaga talaga na babae lang ang kayang, yung patients, ang kayang, siguro meron ding mga kalalaki yan. Pero yun nga lang po, no, pag yung pagbuhat-buhat, baka yun ang, yun ang challenge, ano.
0: Okay. Kaya marami pa po tayong kailangan gawin, no, para pagdating po sa mga stereotyping, no, ng mga trabaho po, no. Ito rin po yung alam ko po isa sa mga ginagawan po ng mga paraan po ng DMW, no, para talagang equal opportunities po para sa ating mga migrant workers. Maraming salamat po, Yusek Nikki, sa yung mga ibinahagi po sa amin, no. Pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan at maya-maya po ay aalamin naman natin kung ano po ang mga kaso ng pang-aabuso ang nararanasan po ng ating mga migrant workers at kung ano pa po ang mga agarang hakbang na dapat po nilang gawin kung sakaling malagay po sila sa ganong sitwasyon. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntiktahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba, sa Pilipinas, maraming aksidente sa kalsada ang nag-uugat sa labis na bilis ng pagpapatakbo ng mga pampublikong sasakyan na nagdudulot hindi lamang ng pagkasira ng ari-arian, kundi sa mas malulubhang pagkakataon ay humahantong pa ito sa pagkasawi ng buhay. At dahil dito, may itinakdang maximum speed limit para sa mga pampublikong bus upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Ayon sa isang memorandum circular ng LTFRB, ang provincial buses ay may speed limit na 80 kilometers per hour habang ang mga city buses ay may 60 kilometers per hour maliban kung nasa expressway, kung saan pinahihintulutan silang umabot sa 80 kph. Sa inyong obserbasyon, nasusunod ba ang speed limit na ito?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Yung sweldo. And then, siguro po yung isa, may mga pang-aabuso pa rin po, but ang tingin ko po ay nami-minimize na po ito ngayon sa aking pong pananaw. Kasi pagdating naman po doon sa bagay na yan, ang kasunduan po ang ating pong diplomatic relations with host countries ay napapaloob po sa mga kasunduan at tinitingnan po natin dyan yung terms and conditions of work ng ating pong mga migrant workers. Siguro po ang isang glaring na nakikita ko base na rin po sa pagpunta ko po sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East, makakaramdam po ng pagod yung ating mga migrant workers. Pero pag tinanong mo po sila kung bakit, yung type of work that they do, tapos yung magnitude ng work, halimbawa sa isang domestic worker, hindi nila akalain na super laki ng bahay na kanilang nililinis. O kaya minsan, sa isang pamilya siya naka-assign, pero gagamitin din po sila ng family members ng kanyang amo. So dito po nakakaramdam ng pagod at yun nga, mabigat ang pasanin po ng ating mga migrant workers. Kaya ang importante po sa ganitong sitwasyon, nagbigay po ng order ang ating nag-issue po ng order ang ating kalihim Secretary Hans Leo J. Cacdac na part of the reforms that we do is yun pong tinatawag po natin na know your employer. Ibig pong sabihin po nito ay bago ka pa man ma-deploy, kailangan makausap mo yung employer mo, magkakilanlan po kayo. Kasi minsan po, di ba, pagpunta mo doon, saka mo palang nakikilala kung sino yung employer mo, ano yung gagawin mo, ano yung task mo. So dito, bago ka palang pumunta doon sa iyong amo, bago ka pa lumabas ng bansa, kilala mo na sila. So, meron kang magigage mo na kaya ko ba o hindi yung trabaho pagdating ko po doon sa ibang bansa. And then, syempre, patuloy po ang pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga host governments and syempre yung pong ating din na relations with the recruitment agencies na kailangan sila po ay sumunod sa patakaran po ng ating Department of Migrant Workers.
9: Okay, kapag po nakaranas naman po ng pang-aabuso, discrimination o emergency ang isang migrant worker sa ibang bansa, ano-ano po ang agarang hakbang na dapat nilang gawin at anong mga ahensya o serbisyo po ang maaari nilang takbuhan?
8: Okay po. Ito paalala po sa lahat ng paalis pa lang ng bansa. Mm-hmm. Alamin niyo po yung address, telephone number ng ating pong embahada at ng atin pong Migrant Workers Office at Office po ng Overseas Workers Welfare Administration doon po sa bansa na pupuntahan natin. Importante po yan kasi sila po ang unang tutulong po sa atin kung magkaroon po tayo ng suliranin. Sila po yung tatakbuhan po natin pagdating sa ibang bansa. Sila po yung kakalinga po sa atin doon po sa host country na pupuntahan po natin. And when they are there, sa ating Migrant Workers Office, sa OWA Office po abroad, and even po sa Philippine Embassy, binibigyan po natin yan ng mga kaukulang tulong. Unang-una po, kapag nag-run away po halimbawa yung ating migrant worker, meron po tayong shelter na pwede nilang pagtuluyan temporarily at binibigyan po sila doon ng kalinga, mga pagkain, and then aayusin po yung kanilang mga dokumento sakali po na they decide to go back home. Or meron naman po kung meron pong mga issues about terms and conditions nung kanilang contract na nalabag po, then meron po yung mga legal assistance. Meron din po tayong mga kaso ng OFWs po natin na nagkakaroon po ng karamdaman sa ibang bansa. So, ang ginagawa naman po natin, meron din po tayong serbisyo medical na ibinibigay po sa ating mga kababayan.
10: Okay. Yusek, paano naman po isinasama ang gender equality at women's empowerment po sa mga polisiya at programa para sa mga migrant workers? At paano po nito particular na napoprotektahan at napapalakas ang sektor po ng kababaihan?
8: Opo. Siguro bago tayo pumunta doon sa pagbalangkas ng polisiya at mga programa po para sa ating mga migrant workers, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang kauna-unahan po dito na magiging basehan po natin ay siyempre po yung budget. Mm-hmm. So kailangan po when we do prepare our budget, when we propose our budget for the next calendar year or every year, dapat alam na po natin ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na ng mga kababaihan, na maaari po natin na ilagay o i-propose doon po sa ibibigay po natin na budget proposal for the calendar year. So, dyan po nakasaad ang lahat ng mga polisiya at programa na bibigyan po natin ng budget. So, halimbawa po sa DMW po, ini-ensure po natin na meron pong sapat na pondo para po sa welfare services ang ating pong budget. Dito po pumapasok yung tinatawag po natin na action fund o garang kalinga para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Ang action fund po ang nagiging source ng medical, financial, and even legal assistance para po sa OFWs po natin na magkakaroon po ng problema. So, dito din po, ang mga kababaihan, tinitingnan din po natin, mga kababaihang migrant workers, we see to it na kapag sila po ay kailangang mag-reintegrate sa ating bansa o bumalik sa ating bansa, meron po tayong sapat na pondo naman na makakatulong po sa muli po nilang pagbangon. So meron po yung bukod sa financial assistance po, pwede rin po napigyan po sila ng livelihood assistance and even ipawid po natin sila sa training kung saan mag-transition po sila from one skill to another, maybe another opportunity for them, or they can start a business. So it's still about women empowerment po para sa ating mga migrant workers na nanunumbalik naman po dito sa ating bansa.
9: Okay. Ngayon naman po, USEC Nikki, no? Basahin po natin yung mga insights na ibinahagi ng ating mga ka-TNK sa ating Say sa TNK Question of the Week. Ito po yung tanong na binigay natin na kanilang bibigyan ng insight. Sinong migrant worker na kilala mo ang itunuturing mong modern-day hero?
10: Ito po ang say ni Marga Nuke. Itinuturing kong modern day hero ang tita ko na nagtatrabaho bilang migrant worker sa Thailand para masuportahan ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Similarly, itinuturing kong modern day heroes ang lahat ng mga nanay, tatay at breadwinners na nagtatrabaho abroad para mabigyan ng stable na future ang kanilang mga anak at o pamilya.
9: Ang say naman po ni Chantal Flores, ang itinuturing kong migrant worker ay ang mga doktor at guro na walang sawang nagseserbisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na proteksyon at mga benepisyo anuman ang sitwasyong kanilang kinakaharap.
10: At ito naman po, ang say ni Teddy Bernal, ang itinuturing kong bayaning migrant worker ay ang aking kuya dahil sa kanyang pagsisikap at sakripisyo bilang isa sa mga pangunahing nagbibigay suporta sa aming pamilya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Pagpupugay po sa lahat ng ating mga kapamilyang OFW.
9: Say naman po ni Queenie Rose Atip, para sa akin po ang aking mga tito at tita na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sobrang saludo po ako sa kanilang mga sakripisyo at pagsusumika para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng mga pamilya nila, lalo na para makapagtapos ng pag-aaral ang mga pinsan ko. Gabayan at protektahan nawa sila ng Diyos.
10: Ito naman ang say ni Dari Balmores, para sa akin po, ang Ate Rose ko, ang modern day hero ko bilang breadwinner na nagtatrabaho sa cruise ship, sinakripisyo niya ang maraming panahon kasama kami para mabigyan kami ng mas maayos na buhay. Dahil sa kanya, maraming pangarap ng pamilya namin ang natupad.
9: Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman ang masasabi ni USEC Nikki, USEC Nikki sa say ng ating mga ka-TNK?
8: Talaga pong nakakabilib ang paghanga ng atin pong mga kababayan, ng kanilang pamilya, sa atin pong mga migrant workers na talagang nagsasakripisyo. Siguro ito po yung summary nung na-discuss po natin for the last almost an hour, na talagang they regard the OFWs, their family members, as their heroes, dahil nga doon po sa una, sakripisyo na binibigay po nila. Pangalawa po, doon sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya, sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So, tinatanaw po nila yon na utang na loob. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating OFWs at syempre po sa lahat na po ng mga taga-TNK members po natin na nagbigay po ng kanilang opinion sa inyo pong tanong.
10: Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating Say sa TNK. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin ang mensahe ng Department of Migrant Workers ngayong darating na National Migrant Workers Day. Abangan yan sa Tinig ng Kababaihan.
11: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay para sa ating episode na Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Pero meron ka bang sasabihin or babatiin muna, Jessel?
1: Opo, batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin kay Teddy Bernal, Romel Livid, Brilliant May, Sean Kyle Flores at Hani Lee Ibanez. At Yusek, may isang mabilisang tanong lang po siguro. Sabi po niya, tinatago daw po ng employer ang passport. Anong pwedeng magawa ng gobyerno tungkol dito?
2: Opo, bawal po yan under existing policies po natin. Kaya ang advice ko po sa ating mga kababayan na punta po ng ibang bansa para magtrabaho, huwag po natin ibigay yung passport natin. Ngayon po, kung may mga ganitong paglabag po, kailangan po na i-report po natin sila sa pinakamalapit po natin na migrant workers office kung saan po sila nakakasakop dun po sa kanilang workplace. Kasi importante po na madalaw ang ating mga kababayan doon sa kanilang workplace at kailangan po na ito ay maresolba po sa pamamagitan po ng pakikipag-usap din po natin doon sa ating mga employers. At kailangan din po pag may mga ganitong violations, yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agencies, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
1: Salamat po, Yusek Nikki. Ito na po ang ating panghuling tanong po sa pagdiriwang po natin ng National Migrant Workers Day. Ano po ang inyong mensahe para sa lahat po ng Pilipinong migrant workers, lalo na po sa ating mga kababaihan tungkol po sa pagtataguyod ng kanilang karapatan, kaligtasan at dignidad?
2: Okay po. Unang-una, pasasalamat po hindi lamang po ng DMW, hindi pati na rin po ng buong pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng ating mga migrant workers na nagsisikap hindi lamang po para sa kanilang pamilya, kundi para po sa ating bayan. Kaya nga po yung tema natin, bayan, bayani at bayanihan, dahil sila po ay kaagapay ng ating bayan at tinuturing po natin ng mga bayani po, bagong bayani ang ating mga migrant workers. Yung bayanihan naman po, kung mapapansin po natin na meron pong mga nanunumbalik na mga migrant workers dahil po naipit sa gera sa Middle East, kaya ang bayanihan po ay gumagana dahil ang whole of government approach, ang whole of nation approach po ay nagbibigay po ng ayuda ng tulong sa ating pong mga kababayan na mga migrant workers na nanumbalik po dito sa ating bansa. Hindi lamang po DMW, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan tulad na lamang po ng DOLE, ng DOH, ng DSWD, nandyan din po ang DOT at DTI at marami pang ahensya ng pamahalaan, katuwang din po ang OWA sa pagbibigay po ng mga reintegration programs po natin para sa ating returning migrants. And for the entire month of June, ay marami po tayong mga events na ibinibigay po para sa ating pong mga overseas Filipino workers. Some of them you can join online po, lalong-lalo na po sa June 7 na Migrant Workers Summit po, OFW Global Summit. Ito po ay may partisipasyon ang atin pong mga OFW sa iba't ibang bansa. And sa inaayayahan ko rin po kayo doon sa ngayon po, June 5, nasa Batangas po, nang tinatawag po natin na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Fair at magkakaroon din po nito sa Baguio sa June 16. Ito po ang pinaka-importante din, yung Migrant Workers Health Summit. Ito po ay 2 days na serbisyo na ibibigay po natin sa ating mga migrant workers at saka po ng kanilang pamilya. Meron po itong iba't ibang serbisyo na ibibigay po ng Department of Health sa kalusugan. Meron po tayong cancer care screening. Magkakaroon din po tayo ng mga libreng gamot, libreng check-up. para po sa ating mga magpa-participate po na migrant workers. So in sum din po, gusto lamang din po natin na ipaalala sa ating mga migrant workers na ang ating pong pamahalaan ay nakatutok po sa kalusugan po ninyo, nakatutok po sa inyong karapatan, nakatutok po sa inyong kaunlaran, saan man po kayong dako ng mundo, maging pagbalik niyo po dito po sa ating bansa.
1: Sobrang okay. Siksik at dami pong mga kaganapan po, no, para sa ating Migrant Workers Month. Muli, maraming salamat po kay DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa pagpapaunlad po sa aming imbitasyon. Thank you din
0: Thank
1: po,
0: you po
1: sa mga bumubuo po ng Department of Migrant Workers, yes, lalo na po sa Office of Undersecretary for Finance and Internal Management at sa Strategic Communications Office. At sa lahat po ng ating mga migrant workers, saludo po kami sa inyo. Naway, kayo po ay always healthy and safe, nasaan man po kayong panig ng mundo.
0: Thank you po, USEC Dominic. Ano po?
2: And maraming salamat po mga katagat, mga ka-TNK and Ms. Sharon and Ms. Giselle.
0: Thank you po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
0: At tandaan, hindi madali ang mawalay sa pamilya at mag-ibang bansa para maghanap ng mga magagandang oportunidad. Ngunit sa kabila ng mga hamon at nakaakibat nito, patuloy na nagsusumikap ang ating mga migrant workers para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman nararapat na kilalanin natin ang kanilang mahalagang ambag at tiyaking napoprotektahan ang kanilang mga karapatan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Ano man ang uri ng pang-aabuso laban sa ating mga migrant worker ay ating mariing kinokondena. Dahil ano man ang kulay, kasarian o katayuan sa buhay, nararapat lamang na sila ay mamuhay ng ligtas, may dignidad at kapantay ng kanilang kapwa Pilipino o banyaga man. Kaya sa pagdiriwang po ng National Migrant Workers Day, muli nating pasalamatan ng ating mga OFW sa kanilang sipag, serbisyo at sakripisyo. Tunay nga na kayo ang mga bagong bayani ng bayan na nagbabayanihan para sa kanilang para sa ating kaunlaran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Giselle Aquino.
0: Manatiling nakatutok sa ating himpilang hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: nakaraan na pambigyan. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nakakabit.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
14: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
13: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Isang mapagpalayang araw po sa inyo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas, Mindanao. Oras na po, 3 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At kasama niyo po ngayon muli ang inyong lingkod sa ngalan ni Yusek Joe Torres. Ako po si Attorney Francis Rupert Mongrobang. So ang programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security. Kami po ay inyong napapanood sa live sa Facebook pages ng PTFOMS at Radyo Pilipinas maging sa YouTube. Yan. Ang palatuntong ng pong ito ay nakasentro sa ating pong pakipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations or outfits ang mga ahensya ng bansa. Gayun din naman po ay inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag. So kaya naman po kung kayo po sa media ay may nais na i-report ng pangharas, pananakot o mga banta, so maaari po ninyong bisitahin ang aming Facebook page upang ma-access ang aming incident report form. Ayan, naka-flash din po iyan sa aming screen. Gayun din naman, maaari nyo po kaming matawagan o makontak sa PTFOMS hotline na 09-6503-10377. So tumawag lang po kayo, any concerns. So sa ating pong pagsisimula, babalikan po natin ang mga naging sitwasyon ng media at lahat ng mga may kinalaman sa inyo sa media at aksyon ng PTFOMS sa buwan ng Mayo. Yan. Yan. Okay. Ngayon po, yung ating balikan, ano ba ang nangyari sa buwan ng Mayo? Patungkol po dito ay matatandaan na mayroon tayong inilalabas na Press Freedom Index. So, ang Press Freedom Index na inilabas ng World Press Freedom ay nagpahayag ng tayo ay nasa ano pa rin tayo tayo ay nasa ratings pa rin. So para dito sa mga ating updates ng Mayo ay makakausap natin ang kasamahan natin sa PTFOMS na si Miss Ruth. Ayan. Ayan.
5: Hello po, magandang hapon po sa inyo. Attorney Francis, kamusta po kayo?
4: Ayan, magandang hapon, Miss Ruth. Akala ko pa.
5: Maraming salamat. Akala ko,
4: maraming salamat na kasama mo, kasama namin ikaw para i-update natin ang ating mga tagapakinig at ang ating mga media para sa ano ang naganap at ginagawa ng PTFOMS.
5: Yes sir, para mabigyan ng impormasyon ano yung mga nagawa natin, ano yung mga pinagdaanan, mga naging sitwasyon ng mga kaibigan natin sa media. Narito po ang ilang mga impormasyon na pwede nating ma-share sa mga tagapakinig ng media ngayon. So patungkol po sa nabanggit nyo kanina, yung Press Freedom Index na inilabas ng Reporters Without Borders ay mula 116th ay tumaas tayo ng 114 sabihin. So bagamat tumaas, ay patuloy pa rin kinakaharap ng mga mamamahayag ang matinding banta sa physical, digital, at legal na aspeto. Pero mamaya, although mayroon tayo may mga ganitong mga banta na nararanasan sa physical, digital, at legal, ay maririnig pa rin naman natin ano yung mga naging action ng Presidential Task Force on Media Security. Again, tumaas tayo ng bahagya pero nakaka-experience pa rin sila. Pero nandito pa rin ang PT Foams, no, para siguraduhin yung kaligtasan ng mga media. At ito na nga, sa physical threat at seguridad naman ng mga mamamahayag, nagkaroon po ng isang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong May 13, kung maaalala po natin, na kinundi na rin kaagad ng maraming mga media organizations. At naglabas din ang PT Foams ng statement tungkol sa pagkukundina sa gitong klase ng mga banta sa buhay at practice ng mga mamamahayag sa bansa. At noong May 21 naman ay may dalawang linggo na yata ito na pag-uusapan dito, attorney, no? Noong May 21, may naganap na pamamaslang sa isang commentary sa radyo sa Cotabato City. Ito ay pinangalan ng si Nestor Mikator. Yes. Kasalukuyan pong under investigation ng Presidential Task Force on Media Security. Of course, kasama ang PNP-PIO Media Vanguards natin na mabilis na kumilos para matukoy, no, ang perpetrator sa incidenting ito. At actually, habang tayo ay nasa Cebu, nagsasagawa ng workshop, ay natukoy na agad kung sino yung gumawa ng pamamaslang na ito. Ayan. Yeah. At pagdating naman sa digital aspect, ano bang ginawa ng PT Foams dahil nga po sa tumitindi pa rin na online violence, kung saan 45.3% ng mga babaeng mamamahayag ang gumagawa ng self-censorship sa social media, at 25% naman ang nakakaranas ng depression o labis na pagkabalisa dahil dito. Ito po ay ayon sa ulat ng United Nations Women. Kaya naman, kasama rin sa mga naging banta sa pagpapayabong ng tapat na balita at impormasyon ay ang pag-abuso ng ilang mga organized group sa AI upang magkalat o magpakalat ng peking balita sa gitna ng kaguluhan nangyayari sa bansa. Kaya naman, ang ginawa ng PT Foams ay, mababanggit naman natin mamaya, ay nagkaroon ng desisyon kung saan mas maiingatan natin hindi lang ang mga kababaihan, kundi lahat ng mga community, lahat ng mga community sa pamamahayag o mga journalist na pagdating naman sa digital na aspeto. At ayun nga, nabanggit natin kanina na nagkaroon ng desisyon, kasama dito yung mga memorandum of agreement upang mas palakasin, pataasin ang press freedom. Yes. Sa bansa na hindi na lamang tayo 114, no, kundi mas tumaas. Tama, noong May 7 po, nilagdaan ng PT Foams ang isang memorandum of agreement kasama ang National Bureau of Investigation upang paigtingin at pabilisin ang investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa media. At nagkaroon din tayo ng kasong kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC noong May 14 upang pabilisin naman ang investigasyon sa mga physical at digital threats sa media. Ito nga yung may kinalaman sa paggamit ng AI and so forth, so on and so forth. Naglunsad din, no, ang PT Foams katuwang ang European Union ng iba't ibang mga sector or mga media organizations ng isang training workshop sa Cebu City. Ito nga yung May 21 upang bumuo ng mga safety and security mechanisms at guidelines para sa mga kababaihang mamamahayag. At ito po ang mga update natin tungkol sa kalagayan ng media ngayon sa Mayo o sa buwan ng Mayo.
4: Yes, sa dami ng binabanggit mo, Ma'am Ruth, maraming salamat sa mga impormasyong iyan na ibahagi natin at mga nagawa. So, Ms. Ruth, maraming salamat ulit at nakasama namin kayo at nakapag-update sa amin. Mag-ingat po kayo dyan at mabuhay po kayo.
5: God bless po, sir. Ingat po.
4: Yan. So, dyan lang mong po kayo, lahat ng mga ating tagapakinig, magbabalik po ang media ngayon.
3: Ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at

0: iwan bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
6: At nagbabalik po ang Media Ngayon. Kasama niyo po muli kami. Ako po si Attorney Francis Rupert Mangrobang. So ito po ang Media Ngayon. Sa oras naman pong ito, nais po naming ibigay yung mga detalye, updates ang mga aming tinututukang cases. So sangkot na mga may kinalaman sa ating media. Ayan. So kanina pinasadahan po natin yung mga ginawa natin ng PT Forms kasama ang mga media. So, masyadong mabilis. So, gusto lang nating magbigay ng mga specific muna tungkol dito. Masasabi natin, tayo pa rin ay nasa, meron pa rin yung nasa ratings ng World Press Freedom. Masasabi natin dyan ay nakakalungkot pa din dahil kasama tayo sa list ng countries na naroon. Pero sa kabilang banda, ito po isang paalala sa ating gobyerno, sa PT Forms, na mas paigtingin ang aming pakikipag-ugnayan sa ating mga kamanggagawa sa media. So makita natin meron kahit konting pag-angat mula 116 to 114. Masasabi natin yung buong kalagayan ng press freedom sa mundo ay bumaba at itinuring ito na dinescribe ng Reporters Without Borders na ito ay difficult at very serious. So kailangan nating aksyonan yung mga bagay na yan. So gayon din, nakita natin na yung mga threats, yung mga incidents na nangyayari sa ating media ay hindi lamang physical threats, bagkus lumilipat na rin sa digital space. Kaya nga kanina, nabanggit ng ating kasama, si Ms. Ruth, na tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, particular nga ang CICC, na makipag-ugnayan at makipagtulungan upang mabigyan nating serbisyo yung nararanasang mga threats ng ating media sa digital space. Kaya shout out sa aming nakaugnay na salamat po Sir Yusek Aboy Paraiso ng CICC. So ngayon, mga updates ng mga nakaraang kaso. Yung binanggit kanina ni Ma'am Ruth na mayroong napas lang sa May Cotabato, particular sa Malidigaw, ang PT Forms ay kagiat na pumunta doon upang tingnan ang sitwasyon kasama ng ating mga kasamahan sa PNP. So PNP Probar, maraming salamat po. At gayon din sa kanilang mabilis na aksyon ay natukoy natin kung ano ang dahilan at yung mga perpetrators nito. Kaya ang kasong ito ay nasa preliminary investigation stage na. Yung iba pang nating mga kaso patuloy na tinututukan, hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Meron tayong mga cases na patuloy na sinusundan at

0: ito ay tuloy-tuloy sa ating trial. So yung mga ganitong kaso ng mga cases na minomonitor natin sa PT Foams ay tinitiyak natin na ito ay umuusad at mayroong progress at tayo ay nagsisik ng hustisya para sa ating mga napaslang na media. Ngayon din, meron tayo pong bisita na nasa linya po ay si Sir Boying. So, ang sa susunod, ito pong pag-uusapan natin ay ang mga kaganapan nangyari sa Senado nitong nakaraang araw. So, sa Senado po ay pinag-usapan ng marami na mayroong isang senador na binitawang paratang sa mga media, laban sa ating mga media. Kaya naman po dyan ay inimbitahan po natin ngayon ay si NPC, outgoing president, si Sir Boying Abasola. Sir Boying, kamusta po?
1: Hello! Hello, magandang tanghali.
0: Magandang tanghali po, Sir Boying.
1: Opo. Sinto si Atty.
0: Yes, Sir Boying. Ako po muna ang inyong makakausap ngayon.
1: Wala si Yusik, ha?
0: Yes, sir. Yusik. Opo. Magandang hapon po.
1: Anyway, yun nga. Nitong nakaraang Webes, nagkaroon ng pulong balitaan. Actually, hindi pulong balitaan yun eh. Hindi natin malaman kung pagdinig yun o pulong balitaan or what. Whatever, kung ano man term ang ginagamit nila, kung saan ay sinabihan tayo mga bayarang media.
0: Yes, sir. Opo.
1: Although, itong karespetadong senador, lahat naman yan ay respetado, honorable, ika nga, ay humingi naman ng paumanhin. Apologies ay tanggap po natin. Wala naman po basama. Tanggap po natin yung pagpapatawad. Tanggap po natin yan. Ang problema nga lang po ay the damage has been done. Sana po ay huwag nang maulit to kasi palagi na lang pong ganun eh. If I remember it correctly, 2 years ago, ganyan din po, ang NPC ay nagbalak na mag-file ng complaint doon sa isang senador din. Kapitapitagan din yun. Ganyan-ganyan din po yung ano, humingi rin po ng sorry. So, sana naman po, kumbaga, pag-isipan po muna kasi sinabi ko nga, kagalang-galang na mga mambabatas, kagalang-galang na personalidad, pag-isipan muna po yung kung ano lumalabas sa kanilang bibig kasi po at the end of the day, ang nalagay po sa alanganin ay yung ating profesyon.
0: Yes, sir. Sir Boying.
1: Ang pananaw sa atin. Po.
0: Opo. Pag-usapan natin, yung mga pahayag na ganitong uri, ano ba yung nagiging epekto nito sa ating media at sa institusyon ng media, sir?
1: Unang-una, negatibo po yan. Kasi sa akin lang, dito sa pamayanan, uy, bayad ka pala. Although alam naman nila na hindi ako. Ganun, natatawa na lang ako. Pero seriously speaking, meron po itong chilling effect sa ating ano, sa ating hanay dahil nakakatakot po.
0: Yes.
1: Okay. Ang pakiusap ko nga po dyan, tayo naman ay tagahatid balita. Don't shoot the messengers. Kung meron kang alam na ganito, single out mo, direct to the point. Itong ganitong pahayagan, itong broadcaster na ito, ganun ka agad. Huwag na mapaligoy-ligoy. Kasi otherwise, kung wala kang ebidensya, Sabi nga ng mga mga senador hearsay. Hindi hearsay din pala 'yon.
0: Yes, sir.
1: So nakakalungkot eh.
0: Opo, Sir Boying, nabanggit mo 'di ba chilling effect? Ibig sabihin ba noon kapag sinasabihan 'yung mga media ng ganyan, sila ay nawawalan na ng gana kumbaga hindi na sila napipigil sila magsalita.
1: Nakakawala ng ano 'yan ng kumpiyansa sa sarili.
0: Yes, sir.
1: Although sige, ang iba naman sasabihin, ba't ka papalag? Ba't ka ganyan ang pahayag mo? Bayaran ka ba? Guilty ka ba? Hindi po sa ganun yun. Hanay po, kaya nga ang hamon ng NPC, pangalanan nyo po, kung merong kayong talagang katibayan, idibanda mo ninyo. Bukas naman po yung ating korte. Huwag pong ganito na bigla ka nalang magsaset up, bayaran yung media. Diyos ko, lahat na pala kami ganito. Diba? Yun ang sinasabi ko, nakakawalang gana. Unang-una ako, respetado ko naman. Sabihin na natin, Senator Marcoleta, respetado po natin yan. Kagalang-galang nga yan, abogado yan. Bago naging senador, siya ay batikang kongresista. So, ibig sabihin, alam mo naman ito. And then, sa kanyang press conference, it turned out na, nung humingi siya ng apology, it turned out na meron pala siyang hindi nagustuhan several months ago or probably years ago pa na binabanggit niya, I was there as a speaker pero nobody quoted me. Eh, hindi namin problema po yun.
0: Yes, sir.
1: Di dapat pinimpoint nyo kaagad.
0: Yes, sir.
1: Ang tagal na po nangyari nun eh.
0: Apo, Sir Boying, yung mga ganyan bang sitwasyon, isa ba yung masasabi nating kapansin-pansin, yung hindi napapansin yung ating ibang mga events na hindi na ihahayag or hindi na ibabalita? Meron bang ano yan, mga issue?
1: May mga instances po yun, boss, kasi discretion ng editor yan eh.
0: Apo.
1: Discretion ng editor yan, di ba? So, baka ang iniisip naman dyan, baka iniisip niya kinukumpara tayo sa vloggers na kung ano yung naandun, report kaagad.
0: Yes.
1: Yun ang ano, no offensement, pero baka yun ang iniisip niya.
0: So,
1: kasi
0: ito yung...
1: hindi naman niya pinaliwanag eh.
0: Apo, Sir Boying, so pag ang media ay nagpahayag ng mga balita, yung mga newsworthy na mga pangyayari, paano po ba ito isinasagawa?
1: Well, we had to gather the news, di ba?
0: Apo.
1: Okay. Susulatin namin si balita, di ba? Sa as I'm saying as a reporter ng print, ha? Hindi ko kasi kabisado yung iba rin, yung online, etc., etc. Sa print kasi, pag submit namin ng balita, ay igigis ng editor yan, ito ba'y kabali balita, di ba? So appreciation ng editor yan. So kung hindi siya lalabas, hindi na namin problema 'yun.
0: Yes.
1: Ngayon, may mga betting din ngayon. Betting, kung tawagin, i-submit muna namin yung istorya. Halimbawa, may nangyayaring ganito. Masabi na namin yan, summary. Pag sinabi ng desk or editor, go. Go kami. Pag sinabing, wag na yan, hindi wala kami magagawa dyan, kundi hindi namin isusulat. Appreciation ng editors to eh.
0: Yes. Yung appreciation ng mga balita, syempre, ito ay dapat mahalaga sa ating taong bayan. So, kahit hindi naman ibig sabihin kung masyadong mahaba yung nangyari o kung sino mang tao yung may kinalaman doon. Basta ito ay mahalaga sa ating tambayan.
1: Yun po, ang tawag sa amin yan, grade, news grading. Yung appreciation ng editor, news grading, kung tawagin sa amin yan. So, whereas sa radio naman, ang radio, alam ko, nagbabato muna sila ng advisory. Pag sinabi ng desk nila or anchor na wag yan kasi whatever reason, di ba? So, hindi nila ibabato yun. O kaya, o wag yan, situational na lang tayo kasi nagamit na natin yan. Mga tipong ganun.
0: Yes, sir.
1: Ganun din po sa ano, ganun din po sa print. Pag mayroon ako angle yung sinabmit, sasabihin sa akin, ay Boying, wag na yan, lumabas na sa ganitong pahayagan yan, lumabas na sa online yan, ano na tayo, kumbaga, hindi na tayo updated dyan. Hanap ka na lang ng ibang angulo.
0: Yes, sir. Sir, yung mga, di ba, pinapahayag natin mula sa media, yung kanina na nabanggit natin mayroon mga paratang. So, maaapektuhan ba yung kredibilidad ng mga inilalabas nating media kung nag-rampant pa rin yung mga paratang sa atin?
1: Okay, of course, maaapektuhan yan. Pero sabi ko nga, sa nagkakaisang media, wala pong imposible. Kasi, nung the moment na lumabas yun, iba't ibang grupo na nagpahayag ng kanilang saloobin. Yung ate-ate, yung National Press Club,
0: yes,
1: kabisan ng mga broadcaster sa Pilipinas, then yung Senate media mismo, sa Senate din kasi ako naka-assign eh. 24 years ako nagko-cover, sabi ko nga, malapit tayo mag-retiro, eh bongga, kung kailan tayo patapos na, may barilan, tapos may mga ganito bang tawagan ng ganito. Nung 10 years, 15 years ago, wala pa kaming ganyan. I remember one time, meron kaming binoycott dyan na senador, nung tinawag naman niyang low life yung Senate media.
0: Mm-hmm.
1: Low life. So very personal yung dating noon. So, hindi namin inano yun. Hindi na nag-boycott kami. Dalawang senador pala yun. Yung isa naman, ano ba yun? Basta, iba naman, pero hindi kami masyadong ano doon. Basta, ano lang, we refuse that offer. Parang ganon. So, ganon. Pero nagkabate. Itong pangalawa, yung tinawag kaming lowlife, so nagkaroon ng kilos protesta yung mga mamamahayag dyan sa Senado. That was, I think, 2016, 2015, mga ganon.
0: Yes, sir.
1: So, pangatlong insidente ito, actually, pang-apat to kasi 2 years ago, when I assume presidency, yan kaagad ang bumulaga eh. Of course, I'm referring to Senator Alan Peter Cayetano that time na nagkasundo rin kami na huwag naman ganun, don't shoot the journalist. Ganito rin, pero ito, mas maano to kasi talagang sinabi niya talagang bayaran.
0: Yes, oo. So, hindi ganyan. So, yung mga hindi na pala rin iba. Kumbaga, ito ay nangyari na rin ng ilang beses. So, yung...
1: Pang-third time na po ito.
0: Apo, yung mga nangyayaring ganyan, ano ba ang hinihiling natin sa mga nakapagbitaw ng salita? sapat
1: well,
0: ba yung makikipag
1: una, siyempre kinukundi na natin yun at the highest level. Sabi nga ng iba, hindi raw sapat yung kondimnasyon. Eh ano mang gagawin mo? Sampahan mo kagad ng complaint sa ethics, eh siyempre appraise mo naman yung sampa mo. Baka mamaya eh hindi naman qualified, di ba? Sampa ka ng sampa, hindi ka naman mananalo, di lalong kahiyahiya. Apologies naman sabi ko nga is accepted. Pero sana nga huwag na maulit.
0: Mm, tama po. Ayaw natin maulit yung mga ganyang pangapagkakataon.
1: Opo, opo.
0: Sir, di ba nabanggit natin na naghingi siya ng paumanhin or ng pasensya na tao lamang, yung mga ganyang
1: Parang sort of ganun po.
0: Pero mayroon ding mga ibang media groups na parang sinasabi nila yung paumanhin niya ay parang nagpaliwanag lang siya. Pero yung masasabi na isang paliwanag, mas paliwanag
1: actually,
0: kaysa sa pasensya.
1: Actually, napakahaba po ng explanation bago siya humingi ng sorry.
0: Yes.
1: Unlike dun sa isang senador nung nag-issue tayo ng statement, well, hindi yun ang, that's what that I meant. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Ganun lang, straight to the point. Eh ito, napakahaba pa bago naglapag ng pasensya na.
0: Yes, sir. Maraming salamat din sa inyong mga insights sa ating usapan ng mga ganito. Ano pa po yung dapat natin pangalagaan, lalo na yung relationship ng ating mga public officials at ng media? Paano ba natin mas magiging harmonious para din sa pagbibigay natin ng balita at paano rin natin na ginagawang balita sila?
1: Well, ang tingin ko dyan is dialogue. May mga media relation officers din yung mga yan. May mga MROs yan. They had to reach us with us, di ba? Kasi, bakit yung ibang senador, kahit magsalita ng ganun, matik, medyo na ano rin na, naihilot ka agad eh. Yes. So, there's something mismo. Mukhang may problema yata sa kanila eh. I don't know ha. Parang may problema rin sa kanilang com group or what. Kasi, bakit hindi mo ma-settle ka agad? Teka muna, hindi yan ibig sabihin ni boss. Di ba?
0: Opo.
1: Hindi ganun eh. Although kilala na natin yung mga media men nila, yung MROs nila, kaibigan din natin. So, inahanap ko ba na, wait, pasensya na, hindi yun ang ibig sabihin ni boss. Wala kami narinig na ganun. Wala kami narinig na ganun. So, parang may kulang siguro. Wait, hindi com group nila kasi kinocompare ko sa ibang mambabatas. Kung baga, bago yung boss makahingi ng dispensa, yung munang tao nila, naghihingi ng dispensa eh.
0: Yes, sir. Yung paghingi ng dispensa ng ating sa mga ganyang pangyayari, sapat na ba yun o kailangan pa nating mag-proceed? Kanina may nabinggit kayo, hindi naman kaagad nagbibigay ng mga ethics complaint. Kailan humahantong sa mga ganyang pangyayari?
1: Well, we have to appreciate, tinan din po natin yung isasampa natin o whatever. Kami ng mga sa NPC, wala pa sa radar namin yung gano'n. Although nag-uusap kami sa Senate Media kung paano, by Monday mag-uusap din kami kung ano. Kasi ako, para sa akin, personally ang okay na sa akin yun. Huwag na lang maulit kasi talagang grabe naman.
0: Yan. So, ang hinihiling natin eh, huwag nang maulit mula sa nagpahayag nito.
1: Ako naman, kung meron siyang ebidensya, pangalanan niya na lang.
0: Yan.
1: Huwag nang ilahatin. Ulitin niya, pangalanan niya.
0: Yan.
1: So, para naman, kasi ito parang sweeping statement to lahat eh. Mm-hmm. And then, ano siya ng SAM, hindi ganun eh. Dapat kung talagang alam, alimbawa, yun pala, yung tatlong dyaryo daw, hindi siya kinote. Di dapat, noon pa lang, sa sinasabi niya ng yung opening statement niya, katulad ng ganitong dyaryo, hindi ako, di ba? So kami, hindi ako mag-ano, kasi pinpoint niya na eh. Ay, yung dyaryo pa lang ito, yung radyo pa lang ito, hindi siya kinuna ng pansin. Yung ganun, hindi kinuha yung side niya or hindi ginamit yung istorya niya.
0: Mm-hmm. So, tama po na dapat may particularidad yung mga paratang para
1: opo.
0: Para sa side din ng ating mga kasamahan sa media ay maaari nilang ibigay yung kanilang panig.
1: Oh, diba? Depensahan nila yung sarili nila. O, pinangalanan ka na, didepensahan mo.
0: So, dapat talaga pag mayroong mga paratang ay mayroong angkop
1: na
0: iharap at patunayan din. Tama po.
1: Opo, opo.
0: So, sa lahat po ng ating mga tinututukan ngayon sa media, ano-ano po ba yung iba pa nating mga concerns na nararanasan ng ating mga journalists?
1: Unang-una, syempre sa coverage, yung mga harassment, di ba? lalo sa mga provincial, di ba? Alam naman natin yan sa regional, tapos provincial. Kaya nga tayo sa NPC, pakikipagtulungan ng PPPOMS, di ba? Nagkakandak tayo ng mga seminars. Sa bahagi naman namin, in-expand namin yung membership. Then sa tulong ng PPPOMS, binibigyan sila ng seminar kung paano tayo hindi kaagad-agad nalalagay sa balag ng alanganin. Isa po yan. Pangalawa naman, dito naman sa atin, sa coverage natin, sa, halimbawa, dito sa Senate, kasi ang ano ko, hindi pa itong statement na yan. Ang iniisip ko pa dyan, yung putukan ng second week of May. Yun pa yun eh. Talagang I was there, nakita ko kung paano magtakbuhan yung mga kasamahan natin, na ang worry ko doon, in stampede or what, kasi siguro half of that nagko-cover sa Senate eh, hindi naman po nila inaasahan na magkakagulo kasi pinaka-safe ng beat yan eh. Nobody is expecting that mangyari yon. So, yung mga ganun pong tipo. So, it's good na yung PTPOMS, may mga seminar, yung safety, etc., etc. Magandang bagay po yun. And then, kahapon din po, hindi na po tayo nakadalo kasi tayo may personal na ano rin, karamdaman. May nagsagawa rin ng, ano, ng media debriefing yung, ano, yung Senate sa mga kasamahan natin. So, yung mga almost all naman na naandun nung May 14 pista, yung putukan, umaten po sila ng mga debriefing. Parang psychological, parang post-trauma, mga ganun.
0: Yes, sir. So, tama po na ang Presidential Task Force on Media Security ay nagsasagawa ng mga workshop, ng mga trainings. Katunayan, may katatapos lamang na training sa basic life
1: tama
0: support.
1: Diba? And then, ito, kasama ito, ito, ito namin kayo dyan. Senate incident, I even talked to Yusek Joe tungkol dyan. Sabi niya, sige, i-gather mo yung ano yung gusto eh, meron na palang nailatag yung Senate ano yung PRIB. Sabi niya nung kinausap ko yung in charge doon, ang PTPOMS ako with the NPC is willing to lend a hand para sa Senate briefing. Ay pangulo, meron na kayong naka-schedule, so di na tayo usap tungkol doon.
0: Tama po. Sir, di ba nandun kayo mismo nung nangyari yung merong putukan? So, paano natin yung papaalalahanan kapag yung mga ganyang sitwasyon, ano ang ginagawa ng mga media para mabigay nila yung balita pero dapat safe din sila?
1: Okay. Una, ito personal experience ko, long years ago, decades ago, nung tayo nasa police beat, na huli kami crossfire sa gitna talaga ng putukan. Laban ng isang ng police saka isang, I won't mention the group, basta ganyan, bandang Quezon City yan. Nagpuputukan na sa gitna kami. Buti na lang itong mga police, kabisado si yung aming service na panggabi. Sumisigaw, wag yan, sindaboying yan, kakilala rin namin. Sumigaw sila, Ying, ikaw Ben, kami to boss, dapa lang muna kayo. Binakadapa lang kami, nagpuputukan sila. So, naisip ko, sabi ko, mali pala talaga itong ginagawa namin. Kasi wala naman kaming kaalam-alam. That time naman, wala pang internet eh.
0: Yes, sir.
1: Iikot lang kami, hahanap kami ng balita. And then, biglang nagkaputukan, on the way kami sa police station. So, unang-unang mali doon, wala man lang cordon yung both sides. O, police mismo. Ang tinanong ko naman yung station commander that time, bakit, boss, ba't hindi kayo nag-cordon? Eh, wala nga, biglaan to, biglang nagputukan. Eh, kayo naman, papasok naman kayo. So, hindi namin kayo mapagbabawala. Di rin namin alam na kayo na yun. Napansin lang namin na marked vehicle yung sa inyo nung malapit na. So, doon ko naisip na napakadelikado pala ng buhay natin. Yung naman, moving forward, doon naman sa Senate ang nangyari. Kasi, hindi ba, hindi mo talaga ma-imagine na ganun eh. Although, ako, sa tagal-tagal nating media man, nung si Mao, si General, ay nagkakasan ng baril, sabi ko, teka muna, ano to? Kasi never in my experience sa Senate na yung USA chip may bit-bit na baril. Wala akong nakitang ganyan, ha. Ewan ko rin lang, ha. Mula kay the late General Balahadja, wala. Very cool yung mama na yun. Pag may ganyang tension na may armed men. Ano yun? Nakapamewag lang siya. Tinitinan ko siya. Wala man siyang dalang baril. Sabi ko, boss, hindi ka na nadala. Eh, ba't naman ako magdadala? Anong, kailangan pa ba natin yan? Yung ibig kong sabihin ganun, bakit ito nagkasa? Yung ganun, tapos nagsuot sila ng... Di naman nila sinasabing bulletproof or what. O, sige, sabihin natin kung ano man sinuot nila. Bakit parang, di ba? Sabi ko, teka muna, anong mangyayari? Hindi, ayun, bigla, bumutok na. So, nasa gitna rin ako.
0: Yes, sir.
1: Ang initial reaction ko is, siyempre, cover ka. Inisip ko naman, itong mga kasamahan natin, particular itong mga bata, takbuhan na ng takbuhan. Ay, teka muna, gigilid nilang tayo at hindi na tayo mga kasabay sa ganyan. So, doon ko nakita yung absence ng kung sinong mag-guide dito. Di ba?
0: Opo.
1: So, nag-lockdown na. Pinababa na kami. Lumapit sa akin yung isang usaha. Kakilala ko rin. Sabi niya, sir, baka pwede i-confine na lang sa isang place yung mga media men kasi may info kami na baka magamit kayo. Sabi ko, sino ba ang kaaway? Hindi naman nila masabi kung sino. Sir. So ako naman, instinct naman, kinausap ko si mga cameraman, mostly naman doon, yung mga player ko nung araw, photographer, sabi ko, o dito na lang tayo, nagpaalam ako dun sa Fred, yung taga-Senate, sabi ko, boss, makikialam lang ako, akala niya kung anong pakikialaman. Sabi ko, igagaid ko lang para maayos yung coverage. So inipon ko dun, yun yung nasa harapan ng flagpole. Dito lang tayo, huwag tayong umano na yung hanay natin dito lang, kasi baka mamaya, pero info ng USA, baka daw eh, pasukan tayo at bigla silang putukan, eh, magkakaputukan. So, ganun. Kumbaga, I took the initiative. Inari ko na, sinarili ko na, teka muna, ako na lang makikipag-usap. Kasi, lahat naman doon, karamihan naman dyan ay may mga coverage na ng ganito. Yung nga sinasabi ko, hindi natin ini-expect na sa isang napakatahimik na lugar, parang legislative building yan eh. Bigla nagkaroon ng ganun, na within sa loob. Muti pala kung galing sa labas dahil alam mo, eh, sa loob ng galing. Ang sinasabi ko, mga cameraman dyan, mga nakasabay ko rin, nag-cover sa mga conflict kung saan-saan lugar, sanay din sila. Alam nila kung saan kalaban, alam nila yung boundaries nila. Eh, yung time na yun, hindi mo alam kung saan talaga manggagaling. Dahil, hindi nga rin mapinpoint sa amin ng USA, sino baka kung pinuputukan ninyo. Hmm. Ah, wala, basta kailangan isang grupo lang kayo, ganun. Eh, siyempre, siyempre, ako naman, kinausap ko itong mga media men, they complied naman na isang lugar lang tayo. Then, saka na dumating na si SILG. So, yan, naging maayos yung ano doon, kung papansin nyo, walang dumog doon, hindi dinumog si SILG kasi na-arrange ko, dito lang tayo, parating si SILG, nakita na namin, dyan na lang tayo kasi nga ang info sa akin ng kaibigan natin sa USA, baka daw tayo mapasok ng kung sino man at magkaputukan, madadamay tayo. So, naka-cordon kami sa area na yun.
0: Sir Boying, maraming salamat doon sa sinare yung mga pangyayari.
1: Opo, opo.
0: Napansin ko na talagang dapat maging ano tayo, alert, so mapagmatsyag,
1: yes.
0: Ano yung nangyayari sa sitwasyon natin para alam natin yung mga susunod natin gagawin. Talagang na-train kayo sa mga ganyang pangyayari, sir. At saka, sir, dahil meron may mga coverage na ganyan, itong buwan ng June, ito po, syempre, ay darating yung ating Independence Day. So, ganyan, di ba, may mga coverage tayo na gagawin. Ano pa yung mga paalala natin kapag yung mga malaking event na ng ating ng bansa sa mga ganitong pagkakataon?
1: Well, unang-una, sundin ang sinasabi ng pulis. Sundin ang sinasabi ng authority. Huwag po tayong magmagaling. Yun lang. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi this early, may mga pasabog na, di ba, na kaysa magkakagulo, kaysa magkagulo. So, let's not be maging, huwag tayong maging kumpiyansa. Eh, ano natin yung ranks natin? Eh, sure natin na nasa safe side tayo. Kasi may mga ano naman yan sa, hindi ko lang alam kung tinuturo pa ngayon. Kasi nung time namin, pag nagko-cover ka ng rally, may mga ano yan, may mga protocol na dapat dito ka sa side ng ganito para hindi ka magkaguluman, hindi ka masyadong mabubugbog. Eh, iba kasi sa atin, medyo matatapang na rin. At talagang kung saan nila gusto makakuha ng magandang angulo, so yun. So be it. Minsan, napapalo, di ba? So dapat tayo, i-restrain natin yung sarili natin. Kasi, kung alam mong umiwas, iwas, huwag tayong sugod ng sugod.
0: Yes, sir. Sa ating darating na Independence Day, yung mga ating i-cover, syempre, ano ba yung kahalagahan ng ating kasarinlan? Bagkus, meron din mga mangyayari na binanggit nyo na mga rallies, di ba? So, may mga inaasahan tayo mga kaganapan na kung meron mga protesta o suporta na mangyayari, paano ba natin papaalalahanan, particular bukod dun sa pagsunod sa ating mga kapulisan, ano pa yung iba nating ipapaalala sa kanila sa ganitong
1: mangyayari? Unang-una, magdala ng sariling extra t-shirt, di ba? Pangalawa, magdala ng kalamansi in case na magka-bombahan ng tear gas. At higit sa lahat, dapat umattend kayo sa mga seminar ng PT POMS.
0: Yan, maraming salamat.
1: yun eh.
0: Tama po. Para diba? Sa mga
1: kasi,
0: trainings.
1: Kumbaga, tayo yung nasa front line, tayo rin yung magiging responder. Yes. Ako nga talaga, sorry sa akin, hindi ako nakadalo dahil may karamdaman nga tayo. Nung ginawa nyo sa amin, sa building namin, hinayang na hinayang ako doon eh. Yes. Kasi, kumbaga, nag-training ako, that was years ago, 58 na tayo, di ibig sabihin, tagal-tagal na nun. So kailangan ma-repress na rin. Pinapanood ko na nga lang sila mamurot kung paano sila mag-perform eh. Ibig sabihin, sayang ang hinayang ako. Hindi ako na ano, hindi kaya ng katawan.
0: Yes, sir. So, sir, dito sa PT Foams, nabanggit nyo nga, meron kami mga trainings at workshops. Sa mga darating na panahon, kami rin po ay
1: mag-ito. Meron kayo sa Bicol, di ba? Next week
0: yata? Yes, ito po. Tama po kayo. Yan po ang aking babanggitin sa mga susunod na, na weeks. Pupunta po kami sa may Bicol upang makapag-conduct din ng safety and security training. So asahin niyo po kami dyan. Gayun din, syempre, meron pa tayong iba pang mga lugar at asahan natin na kahit hanggang Mindanao ay makakarating tayo para tuunan din ng pansin yung mga kasama natin dyan sa media dahil nga magkakaroon yung inaantabayan nating BARM election, di ba?
1: Ito kasi yung sa Bicol, kasi may natawagan ko yung presidente doon, si Ruel Saldico, very supportive naman yan sa atin. Sabi sa akin, Pangulo, may problema kami rito kasi 3 days yan. Alam mo naman, from Kamsursira to Legazpi. So kaya that's why I talked to Juliet, I think, nabanggit niya na mayroon accommodation outside of yung hindi magagaling sa Legazpi. So, inform ko si Ruel. I don't know kung sabi ko, sila na lang mag-usap kung paano ang arrangement ninyo. Kasi fragmented naman yung Bicol. From Camarines Norte, Camarines or Legazpi. May Masbate source kung Katanduanes pa yan. So, yung 3 days na yan, talagang kailangan may matitirhan sila dyan sa,
0: yes, sir,
1: sa Legazpi. So, mukhang okay naman na.
0: Okay, okay. So, ganito po, ang mga ating trainings at workshop ay para sa benefit ng ating mga media. So, yung media workers natin. So, ang iintindihin nila ay paano sila ma-equip. So, yung mga concern nila, they can raise it to us and makikipagtulungan kami sa kanila. Kasi hindi lang naman ang PT Phone Secretariat ang kumikilos dito. Bagkus, iba-iba rin na kasama nating member agencies. Katulad ng PNP, katulad ng AFP, maging yung ang ating PCO. So, lahat po ng task force ay nakikipagtulungan upang mas mabigyan nating serbisyo yung ating media.
1: Yeah, sa part naman ng NPC, this week meron kaming parang dialogue with TESDA kung paano natin matutulungan itong mga ano, kapatid natin sa hanap buhay na lalong mapaingting ang kanilang kabuhayan. Although meron na kaming MOA niya 1 years ago, I think that was 10 years ago. Pero mukhang hindi naging successful kasi halos walang nag-comply na NPC member. So ngayon, through the effort naman nung ni Neil Alcover, yung presidente dyan sa Pamamarisan, nag-message sa akin kung pwede. Sabi ko, very much welcome yan. So magkakaroon kami ng initial dialogue with the TESDA this week para ma-discuss din kung ano yung pangkabuhayan sa ating mga members kasi di naman tayo pwedeng patali na lang sa traditional media. Meron na tayong mga online journalism, online media. So baka may mga magsasagawa ng mga pagsasanay din.
0: Yes, sir. Bali, sir, malapit na rin tayong maubusan ng oras. Hihilingan ko lang na kayo, sir, na ano pa yung mga paalala natin sa ating media. Nabanggit nyo nga, hindi lamang tayo nasa mainstream media, na nasa social, meron na rin tayong social media aspect. So ano po ang huli nyong paalala sa kanila, gayon din doon sa mga bumabatiko sa media, ano ang ating huling mensahe?
1: Well, una-una para sa media, be responsible sa reporting, di ba? Sa ating naman mga politician, businessman, or what, isip-isip muna po kayo. Ngayon nga, sabi ko nga, kung na-identify nyo na talagang hindi kayo pinapansin, sabihin nyo na po kaagad para hindi na tayo magkaroon ng sweeping statement, nalalahat, nagkakaroon ng chilling effect yun sa hanay natin. Di ba? Nabanggit ko nga kanina sa inyo, although paglabas ko, bayad ka na pala, biro yun. At alam ko naman na hindi ako ganun. Kaya lang, siyempre, may iisipin mo, teka muna, parang ang sama naman ang tingin sa akin ng mga ito. Di ba?
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Boying Abasola, ang NPC outgoing president, sir.
1: Yes, maraming salamat din, attorney, ha? And the best regards sa inyong mga nagagandahang staff dyan.
0: Ay, maraming salamat po. At sana kayo rin ay makadalo din sa aming mga meetings at ugnayan, coordination, kasama yung aming mga media partners, gayon din ang ating task force, Sir Boying. So, dyan po natatapos ang ating episode for today, and at sa susunod na Sabado, sana po ay samahan nyo po muli kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa YouTube at Facebook page ng Radyo Pilipinas, maging sa Facebook page ng aming Pitiphones. So muli po sa ngalan ng aming Executive Director ng Pitiphones, Yusek Joe Torres, ako po si Attorney Francis Rupert Mangrobang. So kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. So oras-oras, babantayan, ito ang media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
2: Media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media ngayon.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Representative Terry Ridon, tiwala na matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Kampante ang House Prosecution Panel na matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, na sa kabila ng mga usaping kinakarap ngayon ng Senado, tuloy-tuloy ang kanilang pag-aanda para sa inaasahang paglilitis. Iginiit ng kongresista na walang posibilidad na magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trial dahil iisa lamang ang Senado na may kapangyarihang magsilbing impeachment court. Dagdag pa ni Ridon, nananatili silang kumpiyansa sa kanilang kaso at naniniwalang makukumbinsin nila ang mga senador sa oras na maiharap ang mga ebidensya sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: National Grid Corporation of the Philippines o NGCP tiniyak ang patuloy na pagpapalakas ng transmission network at pagkompleto sa mga kritikal na proyekto. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinuyak ng National Grid Corporation of the Philippines ang commitment nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ang pagtiyak ay ginawa sa gitna ng utos ni Pangulo Marcos sa DOE na repasuhin ang status ng mga proyekto na ginagawa ng NGCP. Ayon sa NGCP, patuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga critical na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Kasabay nito ay welcome sa NGCP ang nasabing direktiba ni Pangulo Marcos sa gitna na din ang patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic, industry-wide long-term development plan na may pagtutok sa mga critical na issue tulad ng sapat at non-intermittent baseload supply. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang private school teacher naghain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na ideklarang valid ang pagdedeklara ng quorum sa Senado nakaraang June 3. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Dumulog na sa Korte Suprema ang guro na si Barry Tayam upang bigyan linaw ang quorum sa Senado noong June 3. Naghain si Tayam ng petition for certiorari kung saan hiniling niya na ideklarang valid at naayon sa batas ang pagdedeklara ng quorum noong June 3, 2026 session. Sa nabanggit na araw, dineklarang Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian at acting Senate President sa pamamagitan ng 12 boto ng senador. Hiniling din ni Tayam sa Korte Suprema na pagdibayan ang buong legalidad ng lahat ng aksyon sa nasabing sesyon, kabilang ang pagdideklara sa bakanteng pwesto, botohan sa bagong liderato at pagbabago na nakatalaga sa mga komite. Responde sa petisyon si Senator Peter Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano at Loren Ligarda. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, mahigit 105,800 learners sa Lapu-Lapu City, Cebu, makakatanggap ng school supplies mula sa local government unit. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Sheila Grabines sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Maninigay ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng Disaster Risk Reduction and Management Program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko
8: 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nagkikisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at hinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
12: Gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit.
17: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Paisa, Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Araw ng Sabado muli, ka-6 sa buwan ng Hunyo 2026, makikiraan lang po ako uli. At siyempre pa, sa ating pagdaraan, marami po tayong mga makukuha mga impormasyon, and that I promise you. Marami tayong makukuha impormasyon dito po sa programang ito. And of course, ako po ay nakiraan na sa ating mga kasama, sa ating master control, bago po ako naupo dito sa loob ng studio. Alright? At by the way, let me announce itong ating mga makakasama sa ating palutuntunan sa aking pagdaraan. Of course, nasaan na? Yun, sina Audrey Lopez ang ating pong kasama sa technical group, kasama si Joy Timidan. At sa ating production side, si Tess Ramirez, ganun din si Isabel Silang at si Ice Adan. I hope I pronounced the name right. Thank you. Thank you very much. So, kasama po natin sila sa ating pagdaraan ngayong araw na ito ng Sabado. Okay, so before anything else, ito po isang public service na announcement. Idinadaos ngayong araw sa Rizal Park, siyempre pa sa Maynila, ang Serbisyo Caravan bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kabilang ang Department of Migrant Workers sa 50 na mga ahensya ng pamahalaan na lumahok sa caravan na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines. Layo ng aktibidad na ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaan sa gitna ng selebrasyon ng kalayaan at pagkakaisa. Napakahalagang anunsyo, ano po. Nagdaan na to tayo, nakiraan tayo sa Maynila. At by the way, kung tayo po ipapalarin mula po rito sa Maynila na kung saan ako'y nakaraan na, magdaraan naman tayo mamaya. Tutunguhin natin ang Albay. At aalamin natin yung nangyaring volcanic earthquake dyan sa Bulusan na volcano. Alright. At ang magnitude ngayong araw na ito, ha? Nangyari po yan ngayong araw na ito. Let me give emphasis sa bagay na yan. At ang magnitude ay 5.3 na lindol na naganap kagabi sa Albay. Ayun. Okay. So, antabihan po ninyo. At more important information ninyo pong maririnig sa ating pagdaan dito sa gawin ng Albay. At ating makakasama sa ating pagdaraan dyan, si Paul Hapin. Kaya do standby po dyan, ha, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga kamag-anakan dyan sa Albay na pawang mga nasa Metro Manila Area 41 at sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kaya do standby lamang. Okay, ready na. Kaya makikiraan na po ako, ho. Ating mga kasama mula sa Albay, si Paul Hapin. Paul, magandang hapon sa iyo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Come in, Paul.
7: Magandang hapon, Sel. Kagabi nga ay naganap ang naiulat dito sa Albay ang magnitude 5.3 na lindol bandang alas 9:57 ng gabi at naitala nga sa Santo Domingo Albay o ang sentro ng lindol at may lalim itong 9 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Santo Domingo at sa Legazpi City, Albay at Bayan ng Bulusan sa Sorsogon. Intensity 4 naman sa Tabaco City, Ligao at sa Manilipot at sa Sorsogon City, Donsol. At habang intensity 3 naman ang naitala sa Malinaw at sa Sorsogon City, Huban at Preto Diaz. Ang kaninang umaga, Sel, ay nagsagawa ng investigation or ng assessment ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang Provincial Engineer's Office at ng Albay Public Safety and Emergency Management Office at personal din na tumungo si Albay Governor Noel Rosal sa Santo Domingo Albay, particular malapit sa sentro ng lindol kung saan ay nakapagtalangan ng mga bahagyang pinsala dahil nito mga bitak sa isang pantalan sa nasabing bayan at patuloy rin ang sinasagawang assessment ang oras na ito. At batay nga kanina sa report ng Albay Provincial Information Office, ang lugar ay napaulat na epicenter ng lindol. Sabi na sa mga naapektuhan ng proyekto ang pantalan at soil protection works sa lugar. So, yan din ang kasalukuyang update ng Albay PIO. At kanina rin nagpadala ng mga engineers ang provincial government sa lugar sa isinagawang assessment, Kuya Sen.
6: I see. So, alas 9:57, naramdaman itong paglindol, Paul. Naku'y kasarapan ng tulog yan, hindi ba?
7: Ay, oo, Kuya Sen. Katulayan, kagabi habang ako'y papalapit na sa pagtulog, bigla akong ginising nitong paglindol nito. Ramdam namin dito sa kinatatay ko kagabi sa Daraga Albay habang lumilindol agad akong nagkalat ng impormasyon kaya Sel at nakapaghatid tayo ng balita sa umagitan ng Facebook

0: management sila. Bagamat may mga ilang bahay naman ang nakapagtala ng mga bitaka, particular sa bayan ng Santo Domingo, ay yun ang patuloy na tinutukan ng lokal na pamagkuyese.
1: Alright, so ano naman ang reaksyon ng ating mga otoridad mula sa PBOLC sa Paul, hinggil naman dyan sa kapitbahay na volcano ang Mayon, Paul?
0: Well, kung yung tinutukoy mo ba, Kaisel, yung Bulkang Bulusan, tama
1: yes.
0: ba, Kaisel?
1: Yes.
0: Yung Bulkang Bulusan ay nakapagtala ng 12 volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras, bate nga sa kanilang ulat. Ngayong araw, nakapagtala naman ng 88 na tonelada kada araw na super dioxide flux sa vulkan. Batay sa kanilang pinakuling monitoring nitong June 3, may taas na 50 metro ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang o silangan, hilagang silang at naitala rin ang panandaliang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, Kuya Sel, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't may pitay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok ng walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone sa gawing tibog silangan ng bulkan. Pinagbabawal din pagpalipad ng anumang sasakyan makipapawid sa ibabaw ng bulkan. Kaisel?
1: Paul, tell us, ikwento mo nga sa amin yung naging reaksyon ng ating mga otoridad. Paano sila nagpadala at gumalaw matapos itong paglindol na ito? Sa iyong nakuhang ulat, how fast ang kanilang reaksyon kasunod nitong lindol na ito?
0: Alam mo, Sel, pati sa ating monitoring sa kanilang mga social media accounts, nakita natin yung mabilis na pag-responde ng lokal na pamahalaan. Agad na nag-ikot ang mga kawali ng LGU Daraga, particular ang mga taga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, upang i-check yung mga malalaking sa bayan ng Daraga. Itong bayan ng Daraga ay katabi lamang ng Legazpi City. Mm-hmm. At ramdam na ramdam yung lindol dyan na kagabi. At tinek nila yung mga malalaking ospital, itong iba pang negosyo, mga gusali. At so far ay wala namang naiulat na pinsala. At gayon din naman yung LGU Legazpi ay sunod-sunod din ang kanilang mga paalala na nilalabas sa Facebook. Gayon din ang DOH Bicol ay nagbigay din ng paalala sa mga kababayan kung paano ang mga gagawin sakaling may makaranas ng ganitong sakuna. At ang pinaka nakita na natin, ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo, makalipas nga ang matapos nga ang naitalang lindol, ay tumungo doon sa malapit sa sentro ng lindol o sa epicenter. Kung kaya't nakita kagabi yung mga bahagyang landslide sa bahagi ng Barangay Alimsog sa Santo Domingo, Albay. Itong barangay nito, Sel, tumungo tayo doon yung mga nakaraang araw. Ito yung medyo bulubundukin itong mga lugar na ito eh. Kaya't madalas nagkakaroon ng mga pagguho ng lupa, lalo na ngayon na nagkaroon ng lindol kagabi.
1: And finally, Paul, kamusta kayo dyan? Kamusta ang panahon? Umuulan ba?
0: Well, makulimlim mga panahon dito, Kuya Sel, sa mga oras na ito. Mayroon may mga pag-ulan, pero so far ay makulimlim ang panahon at mailinsangan pa rin ang panahon natin dito, Kuya Sel. Yan ang muna ang sitwasyon ng ating panahon dito sa Albay.
1: Okay, at bago kita pakawalan, Paul, alam natin na sa Lunes simula nitong pagbubukas ng mga eskwela, gaano ka prepara, gaano ka handa ang mga paaralan at ano ang ginawa ng ating mga local government unit authorities para masiguro ang isang walang problemang pagbubukas ng klase dyan sa Albay this coming Monday, Paul?
0: Well, nitong nakaraang mga araw ay nakausap natin kay Cels si DepEd Division Information Officer Froy Lantena kaugnay nga ng mga paghahanda nila sa pagbubukas ng klase, lalo na isa sa mga pinaghahandaan nila ay ang epekto ng habagat, kay Cels, no? At gayon pa man, siniguro nila na ligtas at handa ang mga paaralan dito sa probinsya ng Albay at bago pa man

0: ang ilang araw pa bago pasukan, nagsagawa na sila ng mga assessment kasabay ng isinasagawa o isinagawang brigada eskwela. At gayon din ang lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy din ang suporta sa mga sa mga paaralan, lalo na sa DepEd, at nabigay sila ng mga materyales para nga sa pagsasaayos ng mga classroom, mga silid aralan bago nga ang pasukan ngayong Lunes, Chris.
1: Okay, Paul, maraming salamat ha, dyan sa iyong naibalita mula sa Albay. Thank you so much at ingat palagi, ha?
0: Maraming salamat, Kinsel, para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Thank you. Maraming salamat, ho. Radyo Pilipinas, Albay. Ang inyo pong narinig. Thank you so much kay Paul, ho. Happen. At mamaya, ho, tayo naman ay makikiraan. Tutungo tayo ng Radyo Pilipinas, Lawag. At ating makakasama naman si ang ating kasama sa paglilingkod bayan, Jude Pitpitan. All right? At ganun din, tayo po ay makikiraan at magtutungo ang inyong lingkod sa tanggapan ni Director Sibilio D. David Jr. Siya ang Executive Director ng National Water Resources Board. O NWRB. Ang tabianan po ninyo, mahalaga ho yan. Sapagkat we all know na couple of days o couple of weeks ago, ipinahayag ng NWRB at mismo dito po sa palatuntunang makikiraan lang yung bumababang libelo ng ating mga dams. Particular, nabanggit itong Angat Dam dito po sa gawin ng Bulacan. At everybody knows na yan ang pinagkukunan, pinanggagalingan ng tubig ng mga tahanan dito sa malaking Metro Manila area. Kaya aalamin natin because lately, medyo meron tayong mga ulang nararamdaman. Aalamin natin kay Director David, kung tayo po ipapalarin, na atin siyang makasama within the program proper. But meantime, check your timepieces. Ang oras ganap ng alas 2:23 ng umaga. By the way, Monday, pagbubukas ng klase. Siguro, hindi naman siguro kalabisan na paalalahanan yung ating mga magulang. Yung mga bata, medyo patulugin nyo ng maaga. Monday na ho ang pasok, yung kanilang mga susuotin. Kailangan nakahanda na rin. By the way, makikiraan na po tayo. At we're happy to have with us this afternoon ang Executive Director ng NWRB. Walang iba kundi si Director Sibilio D. David Jr. Magandang hapon po sa inyo, sir.
2: Ay, magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapaganood at pakinig po ng inyong programa.
1: Yes, sir. By the way, katulad nga ng akin nabanggit kanina, tumbukin na natin. Kamusta ang ating mga dams, and I'm referring to dito sa mga water level, sir?
2: Sa ngayon po, no, ang sa ganitong panahon po, no, na nag-uulan naman po sa ngayon, pero sa ngayon po kasi ay hindi pa rin ho nakakaabot siya, no, dun sa mga dams po natin, no, particular po dito sa isa nating masusing binabantayan po ay itong Angat Dam, no, na yaya siya naman po halos sa pinagkukunan natin ng 90% po ng tubig dito sa Metro Manila, kasama naman po ang Makarati probinsya sa kasalukuyan po, no, nasa 171 meters po ito, no, na medyo bababa po siya, no, doon sa 180 na minimum operating level, no. So ito po ngayon ang isa nating binabantayan masusi kasi nga po itong dahil na rin po nagbanggit ang nagsalita na rin po ang pag-asa, no, na yung pangamba ng El Nino na posible pong umabot or magtagal hanggang sa December po itong hanggang buong taon na to. At pwede pa rin hong tumawid dito sa unang bahagi ng 2027. Kaya ang isa po nating nagiging concern dito ay pagka ganito po kasing El Nino ay medyo mababa po yung mga sa normal ang mararanasing mga pag-ulan na posible po makapag-apekto no dun sa mga pag-recharge po o pag-recover ng mga dams natin po.
1: I see. Now, inyong nabanggit, Director David Sir, na 171 meter ito pong level ng tubig sa Angat Dam, wherein ang kanyang allowable operating level ay 180 meters. Ngayon, nabawasan ng 9 meters. Tell us, I don't want to push the panic button, pero ano ang critical level na pwedeng mangyari dito sa Angat Dam na dapat nating ikatakot na, Director David Sir?
2: Opo, no, ang isa natin talagang tinuturing natin no, na medyo critical na level po ay pag bumaba po yan ng mga 116, no? At ito po pag bumaba po yan ng mga 160 ay medyo nagkakaroon na rin po no ng epekto ito no sa supply natin no sa seguridad ng supply natin at yung daloy ng tubig natin sa Metro Manila po no at yun nga po ito pong 160 ay halos sa mga panahon po ng El Nino ay inaabot yan no nung pong 2010 at 2019 po no bumaba po yan 160 at alam naman po natin no nung 2019 medyo nagkaroon po ng malawak epekto no sa supply po ng tubig sa Metro Manila. Kaya nga po sa ngayon po ay ito po ang binabantayan natin hanggat maaari po sana no ay maasa tayo na dumating itong mga pag-ulan no para po mag-recharge ang mga dams. Ganun pa man no ay kailangan na rin po natin paghanda nito kung sakali pong magpapatuloy no na walang masyadong pag-ulan po tayo maranasan at ito naman po ay nagkakaroon po natin tayo ng paghahanda or contingency measures kasama po natin ang iba-ibang sangay ng pamahalaan, particular po ang NWSC at mga konsesyonaryo at po yung Pag-asa at NAPOCOR at of course under po sa direktiba ng ating DNR Secretary ay inihikayat po niya tayo o panapigingin no yung kampanya natin sa pagtitipid po no or mas responsabing paggamit po ng tubig para naman po makatulong din ang publiko dito po sa kasalukuyang sitwasyon po natin na patuloy pa rin po bumababa ang mga level po ng mga dams.
1: Director David Sir, give us educate us rather. Ngayon, ang level ng tubig sa Angat Dam ay 171 meters. Ngayon, kung hindi uulan halimbawa, ang gaya ng inyong binanggit earlier, 116 meter itong critical na libelo ng Angat Dam. Kung walang ulan at hindi nag-uulan sa mga susunod na mga araw, ilang araw ang itatagal? Sapagkat 171 meter na lamang, kailan tayo makakaabot, makakarating ng 160 na critical level ng Angat Dam, sir? How many days are we talking about?
2: Sa tingin po natin, no, kung magpapatuloy po ito at wala talagang mga pag-ulan na mararanasan po tayo, ay kadalasan po baka umabot po ng mga katapusan or mga first week katapusan ng June po or mga first week po ng July natin makikita no na posible pong bumaba sa level ng 160. Ganun pa man po no sabi nga ho ng Pag-asa ay nasa normal condition pa naman po tayo sa ngayon ay inaasahan po natin na darating yung mga pag-ulan na yan ito pong bago magtapos itong buwan ng June or July po. But ganun pa man no ay kailangan pa rin po natin paghandaan kung sakali po no na magpatuloy itong walang masyadong pag-ulan na kailangan po natin paghandaan.
1: Director David Sir, nasa inyong pagkakataon to talk directly sa ating mga water users for one. Go ahead, sir.
2: Opo, no? Sa ngayon po, no? Sabi nga natin, patuloy pa rin po bumababa itong mga level ng mga dams po natin at umapila po tayo, no? At nakikiusap sa mga kababayan po natin na pagtingin po natin, no, yung tamang mas tamang paggamit or mas responsableng paggamit po ng tubig, no? Magtipid po tayo at mag-cycle at bawasan po, no, yung mga non-essential na kailangan mga paggamit po ng tubig kung nararapat po at na may mga pagkakataon. Ganun pa man po, no, itong mga pag-ulan po na naranasan natin dito sa Metro Manila ay hindi pa rin po nakakaabot dyan sa mga watersheds po natin, no, at para po sana sila mag-recharge or mag-refill. Ganun pa man po, ay ito po ay pwede nating ipunin, no, i-harvest po natin, no, magpagsagawa po tayo ng tinatawag nating rainwater harvesting, no. Ito po yung pag-imbak ng tubig na ito, mga tubig ulan po na pwede po nating gamitin yan, no, sa mga pangailangan natin sa bahay na hindi naman po nangangailangan ng mga treated water o nanggagaling po sa ating mga faucet, no. At kung ito po ay gagawin ng mga kababayan po natin, ay sa tingin po natin ay malaki po ang may tutulong sa pagmamayos po ng supply natin at mapaghandaan po itong posibleng El Nino po na posibleng makaapekto sa ating supply po ng tubig.
1: Director David, salamat po sa oras na inyo pong ibinigay dito sa Makikiraan Lang Po. Thank you, sir.
2: Maraming salamat din po at magandang hapon po.
1: Magandang hapon. Ho, narinig po ninyo ang Executive Director ng NWRB. Yes, NWRB, National Water Resources Board, ho. At ang kanya pong panawagan, ang kanyang paalala, huwag po tayong maglustay, sabi nga, ho, sa paggamit ng tubig. Oras, ganap ng alas 2:32 ng umaga. Hapon. Okay, so makikiraan tayo, and this time makikiraan tayo sa ating mga kasama sa technical group.
3: Makikiraan Lang Po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago.
5: Ako po ay si Halipas Wiley na empleyado po ng Western Mindanao State University, Zamboanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lata, yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Bago bumiyahe, siguraduhin handa ang sasakyan at ang sarili. Tandaan ang blow baguettes para sa ligtas na paglalakbay. Ang blow baguettes ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self. Isang checklist upang tulungan ang mga motorista na matiyak na ang kanilang sasakyan ay nasa magandang kondisyon bago maglakbay. Suriin kung maayos ang battery, malinis pa ba ang terminals at malakas pa ba ang karga. I-check ang lights, headlights, brake lights, signal lights at hazard lights. Tignan ang oil level at siguruhing sapat at hindi marumi ang langis ng makina. I-check ang tubig sa radiator at windshield washer para iwas overheat at matiyak na malinaw ang windshield. Subukan ang brake bago umalis. Kung may kakaibang tunog o mahina ang kapit, ipasuri ito agad. Siguruhin tama ang air o hangin ng mga gulong, kasama ang spare tire. Pag tama ang tire pressure, mas magaan ang kontrol at matibid pa sa gas. Mangpakarga ng gasolina bago bumiyahe, lalo na kung malayo ang pupuntahan. Pakinggan ang engine o makina kung may kakaibang tunog o warning light sa dashboard. Siguraduhin may dalang early warning device, jack, tire wrench at iba pang emergency tools. At higit sa lahat, tiyaking ikaw ay handa, well-rested, alert at hindi naantok o nakainom. Tandaan, mas mabuting maglaan ng ilang minuto sa pag-check. Mag-blow bagets bago bumiyahe para safe ang biyahe. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: 2026, Balik Eskwela 2026, The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Okay, balik po tayo sa palatuntunang makikiraan lang po, coming to you every Saturday. And today is a Saturday, kaya tayo po'y nakikiraan. Oras, ganap ng alas 2:36 o 37, make it alas 2:37 ng hapon. At mamaya ho, magtutungo tayo sa Radyo Pilipinas Lawag. But meantime, kung mahalaga po itong announcement na ito. At ito'y mula sa DOST Pag-asa at Office of Civil Defense. Maging alerto, maging handa at regular na mag-monitor ng weather updates at official advisories ngayong panahon ng tag-ulan, dulot nitong Southwest Monsoon o Habagat at Tropical Storm Esther. Ngayong araw ng Sabado hanggang bukas ng tanghali, ayan, June 7, yellow warning. At ito yung nagdadala ng ulan na 50 to 100 millimeter rainfalls. Ito ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. At bukas ng tanghali hanggang Lunes ng tanghali, June 8, yellow warning naman na may daladalang 50 to 100 millimeter rainfall ay mararamdaman dyan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang yellow warning ay nangangahulugang posibleng makaranas ng pagbaha sa mga mabababang lugar at mga lugar na malapit sa ilog at sapa. Pinapayuhan ang lahat na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. Mahalaga ho yan. Ngayon, hinggil sa bagay na yan na pag-uusapan itong Tropical Storm Esther. Dako natin ang lawag at ating makakasama ang Radyo Pilipinas Lawag, ang tinig ni Jude Pitpitan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Magandang hapon sa iyo, Jude.
7: Hello po, Apo Ciel, na yung bagamalem.
1: Yes.
7: Dito sa Lawag City, nako, very beneficial itong gloomy weather na hatid ng habagat dahil nga hindi masyado tayo naapektuhan nitong mainit na panahon. Compared kasi noong nakaraang weeks, napakainit dito sa Ilocos Norte. Kaya naman ang hinihiling ng bawat mamamayan dito, umulan na. Natupad yung prayers na yon ng mga taga Ilocos Norte dahil nga kagabi or the past days, talagang dalawang araw nang magkasunod yung ulan. Kaya naman medyo talagang lumamig na itong panahon dito sa Ilocos Norte. Regarding sa Bagyong Esther, so far ang monitor natin sa DOST Pag-asa and City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Lawag City, kumbaga napapalakas lang yung habagat kasi hindi naman tayo direct ang tinatamaan ng bagyong Esther dito sa Lawag City. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Melvin Manuel, ang makulimlim o yung nakuyom na panahon dito sa Lawag City ay bunga ng habagat. So far, ang sabi ng doktor, hindi pa na-activate yung City Disaster Risk Reduction and Management Council, though ang kanilang opisina minomonitor itong kalagayan ng panahon. So minsan Apostel nag sumisilip yung haring araw, pero kadalasan or karamihan sa panahon or karamihan sa oras ngayong araw talagang makulimlim yung panahon. So far hindi pa naman kami worried kumbaga at ito sa sitwasyon ng panahon, kundi beneficial pa sa aming nakakaramdam ng init for the past weeks sa Lawag City.
1: Okay.
7: Apostel.
1: Jude, katulad na kayong binanggit kanina, ang inyong matagal na dinadasal ay binigay. At nakarandam kayo ng pag-ulan dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kailan nagsimula ang pag-ulan? At hanggang kailan? Hanggang sa mga sandaling ito ba ng ating pag-uusap ay umuulan sa Ilocos Norte, particular sa Lawag, Jude?
7: Actually, sa ngayon, kaninang umaga medyo umaambon lang yung arimukamok, yung ambon lang, mahina. Hindi, I won't consider it ulan kasi nga napakahina.
1: Pandilig, Jude, pandilig ng halaman.
7: Go ahead.
1: Pandilig ng halaman, Jude, ano ha? Yung sinasabi.
7: Oo, parang ganon, pandilig ng halaman. Actually, ayon, nagsimula yan around the 2 to 3 days ago, na kung saan hapon talaga hanggang gabi yung pag-ulan, Sel.
1: Ayun. By the way, okay, medyo lumamig na dyan sa gawin ng Ilocos Norte sa Lawag in particular. Ngayon, how prepared ang local government unit dyan sa lalawigan na Jude sa panahon naman ng totoohanang malalakas na mga pag-ulan dulot nitong mga darating na bagyo halimbawa? How prepared?
7: Tama. Actually, yung mga LGUs dito sa Ilocos Norte, Sel, naghanda na by way of yung paggawa ng yung paglinis doon sa mga daan ng tubig, tapos binibilisan na yung mga proyektong may kinalaman sa for example yung pagpapalalim ng mga kanal, maraming let's say flood control projects na isinasagawa dito, and may mga LGUs ng parang nag-o-plan linis na doon sa mga waterways, especially sa Batac City, ano. Recently kasi or yesteryears, itong Santa Rosa Creek sa Batac City, ito yung parang talagang umaapaw. Yung mga barangay doon, Ricarte, Valdez, Barangay Valdez doon sa Batac City, talagang yun yung binabaha doon. Around weekends, last weekend, isinagawa na nga ng LGU yung paglilinis sa mga waterways like Santa Rosa. Maliban dyan, meron pang binigay na go bags each household yung LGU Batac para kung sakali makapaghanda na agad yung mga kababayan natin doon sa Batac City. Dito sa Lawag naman, makikita natin yung mga barangay na meron silang designated day na paglilinis. Nakita natin na talagang linilinis nila yung mga kanal, yung mga estero at iba pang waterways. In fact, sa mga naging subject o yung parang subject na trabahuhin ng mga tupad beneficiaries natin dito, yung itong malaking creek sa Lawag City from Barangay 5 hanggang Barangay 23 if not mistaken, ay yung sakop nitong creek na to. Para here comes June, kasi inaasahan na namin talaga itong ulan ngayong Hunyo, at least mas malaki, kumbaga, yung capacity nung mga waterways natin o daan
1: so,
7: ng tubig natin.
1: So, June, in short, nakahanda na, handang-handa na ang local government unit ng Ilocos Norte sa sandaling maramdaman itong malakas na pag-ulan dulot nitong mga darating na bagyo sa ating bansa. Jude, salamat ha!
7: Okay, maraming salamat din, Sel. At yan muna ang latest dito sa Lawag City para sa Bawang Pilipinas. Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Thank you, Jude Pitpitan. Ho, ang ating kasama sa paglilingkod bayan ng Radyo Pilipinas Lawag. Nakahanda po, handang-handa. Anytime, ito pong LGU at particularly dyan sa gawin ng Ilocos Norte. At yung kanilang narinig po ninyo, yung dinarasal ng mga kababayan natin sa Ilocos Norte, particularly in Lawag, naibigay sa kanila. Brought about nitong mga pag-ulan, lumamig. In short, dyan sa Lawag. Alright. Bueno, mga additional na mga paalala ito, ho, pakinggan nyo maigi. Ito pong power advisory mula sa NGCP, Visayas Grid. Nasa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw na ito. June 6 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umabot sa 2,473 megawatts ang inaasahang pinakamataas na demand sa kuryente, habang 2,640 megawatts lamang ang available na kapasidad. Dahil dito, manipis ang reserbang supply ng kuryente sa Visayas. Kabilang sa mga dahilan ng yellow alert, ang hindi pag-operate ng malalaking coal power plants na TVI-1. At ganoon din ang TVI-2 at PEDC-3. Gayun din ang pagtaas ng demand sa kuryente. Sa kabuuan, halos 878 megawatts na kapasidad ang hindi magagamit dahil sa mga plantang naka-force outage at mga plantang may limitadong operasyon. Paalala sa publiko, ang yellow alert ay nangangahulugang sapat pa ang supply ng kuryente, ngunit manipis ang reserba at maaaring maapektuhan ng sistema kung may karagdagang aberya sa mga planta o transmission facilities. Okay? Thank you. Babasahin ko ba? Ay, hindi na. Mamaya yan. Okay, thank you. Thank you very much. Maraming salamat. So, nakiraan na po tayo, ho. Narinig nyo yung ating mga kasama. Yun narinig, yung panawagan, yung paalala ni Director Sibilio David ng NWRB sa ating mga water users, magtipid. Magtipid sa paggamit ng tubig. Hindi ho biro, sapagkat patuloy ang pagbaba ng water level, particular dyan po sa Angat Dam. Siyang pinagagalingan ng tubig na ating ginagamit dito sa Metro Manila area. At although may kalayuan pa naman yung tinatawag na critical level, pero it doesn't mean na medyo malayo nga, may kalayuan pa, sige-sige lang ang ating paggamit. Tulungan po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga opisyal, ang ating gobyerno. Hindi ho Superman ang ating gobyerno. They also need our helps. Okay? Thank you. Thank you very much. So, What else? Monday, umpisa po ng klase. At yung mga magulang, let me remind them, yung inyong mga anak, yung mga papasok ng mga bata, wag niyo nang payagang mapuyat. Yung paglalaro medyo limitehan na. Monday na ang pasukan nila. At nararapat lamang by Monday, medyo masigla itong mga batang ito. Ho. Kaya wala mo nang puyat-puyat. Yung mga panonood ng television, medyo limitehan na rin. Ho. Yung mga gagamitin ng mga batang ito, ihanda na. Para by Monday, walang problema. Isusuot na lang itong mga batang ito, yung mga damit na inihanda ng mga magulang. Wala less sakit ng ulo, sabi nga. Sapagkat ang pasok ng mga bata ay Monday. At ang problema ng mga bata ay problema rin ng mga magulang. So, umaasa tayo at na magiging maayos, magiging less problematic. O mas maganda, wala nang problema sa pagbubukas ng klase. Tapos na itong eskwela o brigada eskwela, nakita natin yun namang pagtutulungan ng ating mga magulang, ng mga guro, mga barangay officials sa pag-aayos ng mga paaralan. Kaiba ang mga Pilipino talaga. At siya naman ay para sa ating mga mag-aaral na mga kabataan. So, ako po'y nakiraan na. Kaya hopefully by Saturday, this coming Saturday, muli po niyo akong sasamahan sa aking pagdaraan muli. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, sina broadcast engineers, Orly Lopez, ganun din si Joy Timidan. Thank you, Orly. Thank you, Joy. At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa production side. Of course, Tess Ramirez. Thank you, Tess. Thank you, Isabel Silang. Thank you, Isabel. And of course, kay Ice Adan. Thank you very much, guys, ha, sa inyong pagsama sa aking pagdaraan. Okay? So, God willing, muli po tayong magsama-sama next Saturday. Maraming salamat po. Ako po'y nakiraan na. Thank you so much. Happy Saturday, happy weekend. I love you more.
3: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
8: You know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paratang natumanggap ng maleta, itinanggi ni Representative Terry Ridon. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maring itinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang paaligasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa orihinal na affidavit na inilabas kaugnay na naturang paratang. Ayon sa kongresista, isinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala umano sapat na batayan ang aligasyon laban sa kanya. Iginit din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong ibinabato laban sa kanya. Giit pa niya, nakikita niya bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ang House Prosecution Team ang mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mababatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at paghaharap ng mga ebidensya sa oras na umusad na ang impeachment proceedings. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas maginhawang biyahe sa Maharlika Highway sa Agosto, asahan na ayon sa pamahalaan. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Asahan ang pagbaba sa 1 hours and 45 minutes mula sa kasalukuyang 3 oras na biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalogan City sa oras na makumpleto na ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar ngayong Agosto 2026. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng kalsada sa Pinabacdao, Samar. Siniguro ng Pangulo na mataas ang kalidad ng proyekto upang mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga produkto, biyahe ng publiko at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng kalsada, inaasahang magriresulta ito sa pagbaba ng gastos sa transportasyon, paghusay ng logistics para sa mga magsasaka at negosyante at magpapadali sa akses sa edukasyon ng mga mag-aaral. Magbibigay daan rin ito para sa mas mabilis na pagpapaabot ng serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang serbisyo at magiging mas ligtas at mas maaasahan rin ang pagdaan ng mga relief at recovery operations sa panahon ng kalamidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sako-sakong basura na kolekta sa isinagawang cleanup drive sa Surigao City bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diaz sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Surigao sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office o CityEnro ang coastal cleanup drive sa Surigao City. Sama-samang naglinis ang mga tauhan ng CityEnro at iba't ibang sektor bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day at Philippine Environment Month. Layo ng naturang activity na mapalakas ang environmental awareness, mahikayat ang komunidad na pangalagaan ang kalikasan at patibayin ang pagkakaisa na panatilihing malinis at ligtas ang paligid. Sa isinagawang cleanup drive sa iba't ibang coastal barangay, umabot sa 85 sako-sakong residual waste ang nakolekta. Bukod dito, 7 sako ng mga recyclable materials ang nakuha at napuno naman ng biodegradable ang isang extra large garbage bag. Nakiisa sa naturang cleanup ang City Government Departments, DNR Penro, BJMP, PNP, Parole and Probation Office, mga mining company at iba pa. Patuloy na nanawagan ang LGU Surigao sa publiko na proteksyonan ang kalikasan sa pamamagitan ng responsableng pagtapon ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Cordillera, hiniling ng Sangguniang Palalawigan ng Benguet sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jonathan Munar sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinihiling ng Sangguniang Palalawigan ng Benguet sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera ang pagdaragdag ng 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Sa payag ni Bukal Tomas Wallace Jr., may akda ng panukalang resolusyon bilang SP12-R086 na pinamagatang resolution urging the Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera to review and initiate wage determination proceedings in light of the ongoing energy crisis, rising fuel prices, and inflation in the province of Benguet and the Cordillera Administrative Region. Nilinaw nito na inaprubahan na ng sanggunian ang naturang resolusyon at na isumite na sa tanggapan ng RTWPB CAR para sa kanilang pag-aaral. Umaasahan niya silang kakatigan nito ng board upang makaagapay sa patuloy na pagsirit ng mga bilihin ang mga komon na manggagawa sa rehiyon sa ninang hindi pa natatapos na krisis sa gitnang silangan na labis na nakakapekto sa kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Ito ay maliban pa sa inihain ni Bukal Wallace sa na Provincial Resolution Number SB12-R-085 na pinamagatang resolution requesting the RTWPB Cordillera to consider the grant of immediate wage relief for workers in the region. Nalayong hilingin sa RTWPB CAR na ikonsidera ang iba pang mga pamamaraan upang makagapay sa mga manggagawa sa patuloy na epekto ng krisis sa langis at enerhiya. Ang pinakauling pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa Cordillera ay naging epektibo noong December 30, 2025, talagang 505 piso bawat araw. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak. Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World League Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
11: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino, edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Isa mapagpalang hapon, Pilipinas, at ngayon pong hapong ito, araw po ng Sabado, ika-anim po ng Mayo. Nako, nakakatuwa kasi ang ating pong panauhin ay isang balik scientist, okay? So welcome po sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid at ang ating theme po ngayon ay siyensya na, tekno pa at gusto ko pong ibahagi sa inyo ito pong isang quote mula po kay Sarah Kessens ng isa pong University of Canterbury researcher. Okay, so sabi niya, conducting biological experiments in space allows for both a more complete understanding of life on Earth as well as the development of life support capabilities which will enable advanced human space exploration and future of habitation. Of Earth habitation. Ayun. Na perk up ako doon sa kanyang sinabi na Future of Earth Habitation. Tatanong po natin ito sa ating panauhin, mga kaibigan. Okay, so, alam ba ninyo na ang mga sikreto po ng kalusugan ng mga astronaut sa kalawakan ay pwedeng matuklasan sa pamamagitan lamang po ng maliliit na uod? Mm-hmm. At dapat tayo magmalaki dahil isang Filipino scientist po ang mismong namuno or kasama po sila na involved sila sa mga eksperimentong ito sa International Space Station. At atin pong makakasama ang nabanggit na pambihirang DOST balik scientist ngayong hapon, si Dr. Alfredo V. Alcantara Jr. Siya po ay space biologist at DOST Pishard balik scientist. Ang host po niya ay ang DOST PNRI or itong Philippine Nuclear Research Institute. Natapos po niya sa Yonsei University sa South Korea ang joint masters at PhD sa Biological Science and Technology. Ayun, okay. So atin pong tatalakayin kung paano nga ba nakatutulong ang pagpapadala ng mga uod sa kalawakan upang maunawaan ang epekto po ng microgravity o kawalan ng grabidad sa immune system. Ano ang kanyang misyon sa pagbabalik sa Pilipinas upang itatag ang Sea Elegance Pilipinas Initiative? At ayun, so mga kaibigan, kung handa na po kayo, ito na po si Dr. Alfred Alcantara. Okay, so magandang hapon sa iyo,
1: Doc. Magandang hapon po at maraming salamat po sa pagkakataon ito. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon.
26: Okay, Doc, kailan ka bumalik bilang balik scientist?
1: Ito lang pong January, ngayong taon na po.
26: Ah, so... Nako, ilang buwan ka lang pala dito.
1: Opo, babalik ko lang dito.
26: Okay, so kailan ka nag-graduate?
1: 2024 po, August 2024.
26: Okay, August 2024, 2025, 2026, bumalik ka na dito.
1: Opo.
26: Bakit?
1: Pagkatapos po ng ako'y makatapos ng graduate studies sa Korea, pumasok po man ako bilang postdoc ng halos mayigit isang taon.
26: Mm-hmm.
1: Pagkatapos po ay nagkaroon po ng pagkakataon na meron pong balik scientist program para mm-hmm. makabalik dito sa Pilipinas at mapagpatuloy ko po yung pag-aaral o pagsiyasat ng agham gamit mm-hmm. ang C. elegans o ito nga pong worm na ito o yung nematode po na bilang model organism sa mga iba't ibang uri o larangan ng pananaliksik. So, ang nais ko po ay uh-huh. palaganapin pa ito kasi ito po ay kilala sa buong mundo. Uh-huh. Meron po international Sea Elegans community. Kaya lang, sa Pilipinas ay hindi pa ito ganun kakilala.
26: Uh-huh.
1: Ngayon man is marami tayo. Actually, may mga institusyon at uh-huh. mga Pilipino okay. na nananaliksik at nakapag-publish na ng mga pag-aral gamit ang Sea Elegans. So, nais ko po itong patuloy na ipalaganap okay. at ponder rin pa mm-hmm. ang larangan ito sa Pilipinas.
26: Okay. Dr. Alfred, parang ano, kasi kung 24 ka nag-graduate, yung ano, hanggang 2026, anong ginawa mo doon?
1: Yun sa postdoc ko po. At tinagtatuloy ko lang po yung aking mga eksperimento nung aking graduate studies kasi nung nagpadala po ako ng worm sa space
26: mm-hmm.
1: Hindi lang po nagtatapos doon yung aming pag-aaral.
26: Okay.
1: Kumbaga meron pa pong mga tinatawag na kasunod na mga mm-hmm. eksperimento o yung mga post-flight experiment mm-hmm. upang makumpirma kung ano yung nakita namin sa mm-hmm. Actual na experiment po namin. At marami pa pong mga eksperimento bago po namin natapos yung pag-aaral ko po nun. At ngayon po, is nung nakabalik po ako dito sa Korea, kamakailan lang po is na-publish po yung paper namin.
26: Uh-huh.
1: Itong May lang po, the NPJ Microgravity. At meron pa po kami isa pang paper na mm-hmm. kaka-accept lang po itong buwan na ito.
26: Ang galing naman. Pag sinabi mo kami, ilang kayo? I mean, sino-sino yung mga kasama mo?
1: Yung sa Korea po, kami po is sa lab po namin, but ito po ay isang international collaboration. So, hindi lang po yung iisang, kumbaga sa isang spaceflight mission, marami po kami, pero may iba-iba kong objectives o iba-iba kong experiment. Kumbaga sa akin, ito po yung pinangunahan ko, yung sa Sea Elegans, yung ang pinag-aralan ko po is yung immunity ng Sea Elegans o yung pagbabago ng immune response ng Sea Elegans sa microgravity. May mga ibang grupo naman po, ang particular na pinag-aaralan nila ay yung muscle,
26: mm-hmm.
1: iba naman po yung mga neurons or yung okay. synapse, mga nervous system.
26: Okay, biological science and technology. Bakit space ang pinili mo?
1: Isa po itong interesting na larangan, hindi masyadong, kumbaga hindi siya masyadong na-explore, lalo na sa Pilipinas. Tawag ko nga po dito is Hinayang Pangkalawakan or Space Biology. Ito po ay isang mahalaga na larangan. Iisip natin kasi yung Space Biology is para lang sa astronaut. Wala pa naman tayong totoong Pilipino na padala sa space or astronaut. Mm-hmm. So para saan ba yung ginagawa natin? Hindi natin alam na yung pag-aaral sa space environment ay nakakatulong din sa mga kondisyon na karaniwang nakikita natin dito sa mundo. Halimbawa, sa space, ang mga astronaut ay nakakaranas ng muscle atrophy o yung panghihina o panginiit ng muscles. Ito ay nararanasan din sa mundo. Ang aging o yung pagtanda, may pag-aaral na nakakapagpabilis ng aging, accelerated aging, yung exposure sa microgravity. At marami pa pong iba, ang immunity, ang regulations ng mga microbes sa tikmura or sa gut, ilan lang po ito sa mga maaari natin pag-aralan gamit ang space na pwede natin gawing applicable sa mga tao sa mundo.
26: Okay. Alam mo, nagpe-perk up talaga ako pag pinag-uusapan yung space. Kasi sabi mo kanina, yung mga astronauts ay nagkakaroon ng ng panghihina ng mga muscles. Pero ibig sabihin, wala, pag napunta, pag astronaut ka ba, hanggang buhay mo doon ka na, hindi ka na babalik sa sa Earth?
1: Ah, hindi naman po. Okay. Sa ngayon po is bumabalik pa po sila. Uh-huh. May mga ilan lang po na mabilis, may mga ilan na maabot ng ilang buwan or taon.
26: I see. Okay.
1: Kaya lang, sa tagal nila po doon, siyempre, yung iba yung environment. Kumbaga sa atin, sa katawan natin, kahit nga lang yung mapunta tayo sa ibang bansa, pag iba yung iba yung lugar natin, may winter, nagkakaroon na tayo ng sakit. Hindi hindi adapted yung ating katawan. Paano pa kaya kung sa kalawakan na ang disenyo ng katawan natin ay hindi talaga nakadisenyo sa environment ng kalawakan?

0: So may iba pong mga disenyo at halos araw-araw po ang kailangan nilang pag-exercise. Ngayon naman po, bakit kami gumagamit ng C-Elegance? Kasi siyempre, may mga ibang condition po na hindi natin maiwasan na hindi talaga makapag-exercise. Mm-hmm. Lalo na at pinapalawak natin yung tinatawag na space tourism, yung mas matagal pang mga deep space exploration, mas matagal na mga paglalakbay sa kalawakan. Mm-hmm. Saka yung space tourism, yung pagpapalago, pagbukas ng space sa mga iba't ibang uri ng tao na maaring makapagpunta sa kalawakan. Mm. So ito, hindi natin masasabi, maaring may mga may edad na, maaring may mga manghihina. Okay. So kailangan natin matuklasan. At kung ano man po yung matutuklasan natin nun, pwede natin i-apply nga po sa mga kondisyon po na katulad nito, yung mga bedridden po, yung mga nanghihina mga katawan, pwede natin apply kasi may mga pagkakataon na hindi naman po talaga nakakapag-exercise. Mm-hmm. Kung ano man po ang kondisyon, ang kinalalagyan nila.
1: Okay. Ano yung C?
0: Synorabtis po. Synorabtis elegans.
1: Ayun. Alam mo, tiningnan ko nga ito eh. Sabi ko, how do you pronounce it? Ang pagkakadinig ko dun ay synorabditis elegans. Ayun. Okay. Paano mo pinadala itong mga uod sa ISS?
0: Okay.
1: Okay. Kanina kasi nagkukwentuhan tayo, off cam. Ito ay mga uod na maliliit.
0: Opo.
1: Nakikita ba ito ng ating naked eye?
0: Okay pa. Ang Synorabtis elegans, isa po siyang nematode. Ang ano po niya is roundworm. So, sa Pilipinas, hindi ko pa alam po ano yung tawag sa kanya.
1: Okay.
0: Minsan itawag siyang uod or minsan bulate.
1: Okay.
0: Kaya medyo weird yung dating sa akin.
1: Pero pa bulate, iba malalaking bulate. Okay. Uod na lang. Okay.
0: Actually, sa Korea, meron si ang tawag nila is Yupon Kumasonchon. Ibig sabihin po nun is pretty little nematode.
1: Oh.
0: So ito po ay ano po talaga, kumbaga nakatala, ito'y pinagkasunduan, ito'y nakatala sa kanilang mga akademiko, sa scientificong literatura. Kumbaga yung pangalan din, gun po pinakita na talagang pagpapahalaga nila sa C. elegans. Samantalang sa atin, uod or bulate, iba yung dating, di ba?
1: So
0: sana nga magkaroon ng talagang pangalan yung C. elegans sa Pilipinas. So, kumbaga si Orange nga, naging Charmin. Wala naman pwede yung C. elegans. Okay. Anyway.
1: Mga dyan, matent ang tawag, di ba? Okay.
0: Okay. Kidding aside, okay. So yung C. elegans po, 1 millimeter po siya. Nilalagay lang po namin siya sa plate. Yung usually yung plastic plate o yung ginagamit ng mga petri dish.
1: Uh-oh. Uh-oh.
0: Tapos 1 millimeter, kaya po nating makita siya actually kahit wala tayong salamin.
1: Okay.
0: Microscope.
1: Na nakita natin.
0: 1 millimeter
1: po. Pero kung malabo mata, hindi.
0: Makikita pa rin po pag mga adult na po yun po yung 1 millimeter.
1: Okay,
0: tapos gumagamit lang po ng microscope para makita nyo po yung buong C. elegans. Ang kinaganda po ng C. elegans, transparent po siya. So pag tinignan nyo po siya, makikita nyo po yung loob niya mismo, pati yung intestine, yung pharynx,
1: really?
0: Pati yung mga egglog po niya sa katawan, makikita nyo po.
1: Okay.
0: Ngayon, mapunta po tayo na sa tanong nyo, paano po pinadala? Ang professor ko po sa Yonsei University, Professor Jin In Lee sa Behavioral Genetics Lab. Meron po kaming ka-collaborate po sa Japan, si Professor Atsushi Higashitani sa Tohoku University.
1: Mm-hmm.
0: At meron pong grupo na nagpapadala talaga ng C. elegans. Yung tinawag po namin ng Molecular Muscle Experiment. I think nandiyan po sa logo po.
1: Okay.
0: Yung Molecular Muscle Experiment po, sila po yung mission po na nagpapadala ng worm sa space. Though iba-iba po yung layunin namin kasi iba-iba pong bansa kami.
1: Mm-hmm.
0: Kami po sa Korea, ang una po namin tinitignan is yung muscle saka yung mga nervous system.
1: Mm-hmm.
0: So yung paano po ito pinapadala? Simple lang po, gumamit lang po kami ng liquid culture.
1: Okay, liquid.
0: Liquid culture, kasi nga gusto namin makapture talaga yung microgravity na environment. Kumbaga pwede siya sa plate, pwede siya sa agar, kaya lang nakadikit siya. Kung hindi siya, walang paglutang na magaganap. Hindi katulad pag sa likido, mararamdaman talaga yung paglutang, yung tinatawag na microgravity. So nakalagay lang po siya sa isang maliliit na plastic, tapos may bacteria po doon. Kasi yung bacteria po, yun po yung kinakain niya. Tapos ilalagay lang po namin yun, isisil, tapos meron po silang lagayan doon. Idadalhin na po yun sa space.
1: Okay. Alright, teka muna. Sino magdadala? Ba't hindi ikaw nagdala? Diba?
0: Ang una po talagang plan is pupunta kami sa Kennedy Space Center para ihanda yung mga worms.
1: Okay.
0: Kumbaga, isisil pa po yan tapos i-turn over po namin sa rocket para ipadala sa space station. Kaya lang, yun nga po, gumawa na ako ng mga analog

0: experiment mm-hmm. para malaman ko po kung gano'ng karaming bacteria, gano'ng karaming worm. Kasi once na pinadala namin space, wala nang ulitan yan. Nandun na, hindi namin kontrolado yan. Okay. So, kailangan siguraduhin ko muna na tama yung kondisyon ng lahat mm-hmm. ng gagawin ko. Pagkatapos po pong gawin yun is, ayun nga po, nag-apply na po ako ng visa para makapunta sa US. Kaya lang po, ayun, hindi akong tatanggap.
1: Ayun. Okay. So, siguro sabi ni Lord, bata, dyan ka muna at meron kang gagawin sa Pilipinas. Pero gusto ko lang malaman kasi kung ito ay kilala, ginagawa na sa ibang bansa, bakit dito sa Pilipinas mo gustong gawin, iwala pa naman? I mean, you know, is it possible? Is it doable kung dito gagawin sa Pilipinas? Anong maitutulong nito sa ating mga taga-space?
0: Okay pa. Ang maganda po kasi na, kumbaga yun si Elegance, nagagawa naman po talaga siya sa Pilipinas. Eh.
1: Okay.
0: Kahit nakausap po si Dr. Paul Medina sa UP Manila, meron mm-hmm. naman po silang facility. Even though yung facility nila, admittedly, sinabi naman nila na hindi siya ganun kataas o baka high-end na si Elegance facility. Mm-hmm. Pero nakakapag-produce po yung mga estudyante niya ng mga magandang papers, mm-hmm. magagandang research. Okay. Okay. And marami din po akong mga nakikilala tayo sa mga international conference mm-hmm. na puntang ko po. Marami po tayong mga Pilipino na nag-aaral din ng si Elegance sa ibang bansa. Mm. So, ito pong si Elegance is napaka, kumbaga mas madali siya dahil nga po is maliit lang siya, okay. non-parasitic or non-harmful, hindi po ganun kataas ang kumbaga safety level niya, biosafety level niya. Tapos madali din po siyang dumami.
1: Mm.
0: Kumbaga, isang si Elegance, for example, meron po kasing male sa hermaphrodite. Male, lalaki po. Tapos yung hermaphrodite, yun po yung kaya niya mag-produce ng sarili niyang sperm or egg. So sa isang si Elegance, kaya po niyang makaproduce ng 300 na offspring. Sa isang si Elegance lang po yun. So, kung marami si Elegance, kung continuous culture lang po kayo, tuloy-tuloy lang po yung culture, meron po kayo marami si Elegance. Hindi kaya tulad ng mga ibang, for example, let's say, model organism natin is daga.
1: Okay.
0: Medyo mahirap siyang alaga, ano, mataas ang maintenance niya. Ang si Elegance, 2 to 3 days, meron ka ng adult mula sa egg.
1: Mm-hmm.
0: Pag mga 4 days, pwede na siya magkaroon ng mga anak o mga offspring.
1: Okay.
0: So, ganun po kadali siyang paramihin.
1: Alright. Doc, gusto ko lang malaman, bakit hindi daga ang inyong pinag-aralan? Eh, di ba, yan ang talagang paborito ng mga scientists na gumamit ng daga sa eksperimento. I'm just wondering, kung itong C. elegans ay pwedeng ipadala kasi gusto nyo malaman kung ito ay lulutang or hindi, di ba? Kung nasa liquid ba siya, napansin nyo na ba kaagad na hindi siya lulutang pag nandun siya sa space?
0: Doon po sa, actually hindi ko siya nakita yung sa experiment 1, yung sa molecular muscle mm-hmm. experiment. Pero yung sa susunod po namin paper, yung sa JAXA po, meron pong video doon, hindi ko lang po ano, baka sa susunod po ilalabas. Mm-hmm. Yung may video po doon na pinapakita po yung C. elegans. Kumbaga yung bakit C. elegans at bakit hindi daga. Kasi po, sa pagpapadala po sa space, sa gano'ng kalaki or sa timbang,
1: okay.
0: Po, hindi po kumpara nyo po, ilang daga yung kailangan nyo po para sa experiment nyo.
1: Okay.
0: Pag sa isang pakete ng CL, ng for example, PE bags, magkakaroon ka na po doon ng libo-libong worms. Mm-hmm. Kasi 1 millimeter lang po, saka bacteria lang po siya. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng maintenance. Kung baga lagay mo lang siya, lagay mo lang sa incubator. Dadami na sila.
1: Okay,
0: hindi katulad ng CL, ng daga. Lilinisan mo, kailangan pakainin may oras, may tubig.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa C. elegans, isang simpleng paglagay lang dyan, kusa na silang dadami.
1: Okay. Alright, tingin mo na, Doc. Bakit PNRI? Di ba? dapat sa space agency ka pumasok, hindi sa PNRI. Anong papel ng PNRI dito sa inyong project?
0: Ito po ay sa tulong po ni Dr. Caster Diocaris. Inopen po niya. Kasi yung PNRI, meron na po silang pasilidad sa pagkakaroon ng irradiation sa mga biological samples like ng mga bacteria, yeast, or fungi. Ngayon, gusto po nilang i-level up pa gumamit ng mga model organism. Ano po ba yung model organism na pwede natin magamit sa mga pananalaksik na ito. So, iniisip po nila yung paggamit po ng C. elegans. Kaya kailangan po nila ng kumbaga additional eksperto para sa C. elegans upang makatulong matayo yung pasilidad na to sa PNRI. So, yun po yung yun po yung naging pintuan para makapasok po ako through Balik Scientist program po.
1: Ayun, okay. So, kung hindi ka nakapasok sa Balik Scientist, doon ka pa rin sa Korea magtatrabaho?
0: Sa ngayon, baka po. Pero naghihintay po talaga ako ng pagkakataon na makabalik sa Pilipinas. Kasi noon pa man po, na nasa Korea po ako, advice ko na po talaga mapalaganap ang si Elegance. So, I know na hindi naman ako talaga credit na, hindi ko iko credit na ako po yung talagang nagsisi Elegance sa Pilipinas. Kasi marami na po nauna sa akin. Sila Dr. Mark Petalco rin. Dating balik scientist din po siya. Nag-training din po siya ng mga si Elegance sa University of San Carlos. Ngayon, yung mga training din po niya, nagpapatuloy pa rin ng si Elegance. And of course, Dr. Paul Medina, UP Manila. Marami na rin po siyang mga protege, mga sumunod po sa kanya na nagpapalaganap na rin ng si Elegance Research sa UP, even sa UP Baguio. Mm-hmm. So ngayon po, ang layunin ko po is palawakin pa, pagkonektahin po, establish po yung network na to para magtulungan po tayo na ang si Elegance Research, hindi lang po siya para sa basic research. Yung po yung nagiging problema natin sa Pilipinas is yung pagdating sa application, kumbaga hindi siya aligned doon sa tinatawag na Harmonized National Research and Development Agenda ng DOST o ng Pilipinas. So, kailangan yung expertise natin ng mga Pilipino pagdating sa si Elegance, ano ba yung pwedeng idulot na ano yung pwedeng matulot nito sa Pilipinas sa agenda ng DOST. Yun po yung sinusubukan namin i-align ngayon.
1: Okay. Doc, alright. Kaya ba kayo prosigido dito sa si Elegance na ito dahil meron tayong space agency or kahit na wala ba yung space agency, kailangan ninyo talaga kung pag-aralan yan?
0: Maganda po, malaki din po yung natulong na meron tayong Philippine Space Agency. At alam po ngayon na may mga kilala po ako sa Philippine Space Agency na sinusulong na po yung Hinayang Pangkalawakan, yung space biology. Okay. Kumbaga, meron po dyan si Ms. Angeline Macasin, siya po yung nag-aano ng extreme environment, of course, through Dr. Enes Macalalat and Dr. Reyna Reyes. Sila po yung dinedevelop na nila para ma-implement din po yung, kumbaga ma-promote din yung astrobiology, extreme environments. Sa akin naman po, kaya po ako ay kumakonekta sa mga iba't ibang mananaliksik o eksperto sa Pilipinas kasi hindi, limitado lang din po ang aking expertise pagdating sa Elegance. Kumbaga sa PNRI, nakaka-focus po ako sa radiation research at of course, applicable na rin doon yung space biology kasi yung cosmic radiation. Mm-hmm. But sa mga ibang larangan, beyond sa space biology, nais ko pong gamitin yung si Elegance sa iba't ibang field. Yun po yung inaalam ko po kung ano po yung mga expertise, ano yung mga facilities na available, ano yung mga kayanan ng mga kapwa natin, mga manalaksik sa si Elegance para mapalaganap pa to, para may-align natin ano ba yung kaya natin gawin, ano yung agenda, ano yung gusto ng DOST, ano yung para sa Pilipinas na pwede nating i-align para maging applicable itong si Elegance Research doon sa research agenda ng DOST.
1: Okay. Siguro pwede mo ipaliwanag yung Sea Elegance Pilipinas Initiative?
0: Apa.
1: Okay, so mamiyam na yung sagutin. Mga kaibigan, magbabalik ko tayo, makarampo ang mahalagang paalala.
2: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay mayroon ng sariling sistema ng pagsusulat ang mga sinaunang Pilipino? Ito ay tinatawag na baybayin, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang katinig na may kasamang patinig. Ito ang tradisyonal na sistema ng pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat ng tula, liham, awit, relihiyosong paniniwala at sa pang-araw-araw na komunikasyon na kadalasay nakaukit sa kahoy, kawayan o dahon. Nawala man sa pagdating ng mga Kastila, nananatili ito na malaking bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. At sa kasalukuyan, ay may malaking interes na muli itong buhayin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan.
2: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
2: Sa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po. Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, at ang ating oras po ay 3:32 na po ng hapon, at balikan po natin ang ating panaahin. Wala pong iba kundi si Dr. Alfredo V. Alcantara Jr. Okay? So, Doc, yung kanina sabi ko, ano ba itong C. Elegans Initiative?
0: Okay. Yan, tulad nga po nung nabanggit ko nung una, nung nasa ibang bansa po ako, nakita ko po yung kanilang talagang pag-aaral sa C. Elegans. Meron po silang tinatawag na C. Elegans Community, Research Community, and nagkakaroon po sila ng mga local meeting or conference. Uh-huh. At aside pa doon, meron pa pong Asia Pacific sa International C. Elegans Meeting.
1: Okay.
0: Though, dahil ako po, nakakahanap naman po ako ng pailan-ilan minsan sa may mga Pilipino sa Korea, sa even sa Asia Pacific and International. Though, katulad ko po, nung panahon ko po is, hindi ko po rin na-represent ang Pilipinas kasi affiliated po ako sa ibang bansa. Wala pa po ako nakikita na kumbaga affiliated talaga sa Pilipinas or nirepresent yung Pilipinas pagdating sa mga international meeting na ito.
1: Okay.
0: At ang dito nga po sa Pilipinas, wala tayong tinatawag na C. Elegans Community or even a meeting or C. Elegans Meeting or even a Model Organism Meeting.
1: Mm-hmm.
0: So ayun po yung naging naisip ko po, yung C. Elegans Pilipinas. Doon ko po naisip na parang tulungan ko po or mag-establish po yung C. Elegans, kasi alam ko po na hindi lang naman ako yung Pilipino na nag-aaral ng C. Elegans.
1: Okay.
0: Nais ko pong kumonekta, tulungan din po yung mga iba, mga Pilipino sa ating bansa. At kung totoosin nga po, may mga iba pong estudyante nga po na nagme-message sa akin, nagpapatulong ba't si Elegance. Diba? Bakit hindi, ako yung nakilala nila na nagsisi Elegance, pero meron tayong mga Pilipino may mga si Elegance facility. Kumbaga yung mga nagme-message po sa akin sa social media, kumbaga in-endorse ko na lang po sa mga nandito po sa Pilipinas
1: so,
0: ng panahon na yun.
1: Hindi effective yung kanilang mileage. Yung
0: kumbaga,
1: mga nandun
0: medyo limitado
1: yung mga
0: lang
1: dati
0: po kasi. Apo, medyo
1: kasi
0: hindi naman
1: ikaw,
0: po sa
1: magaling ka sa social media, kaya siguro.
0: Hindi naman po sa limit. Kumbaga, may mga institution din po kasi nang represent, of course. Yung prioridad po ng mga institution po nila, ayun po yung kanilang pinaka-prioridad. Kumbaga, sa institution nila. Sa akin, medyo salamat din po ako na medyo malaya po ako sa balik scientist
1: okay.
0: Na beyond PNRI. Kumbaga, to sa akin, PNRI dapat puro radiation research lang talaga yung dapat yung ano. Pero dahil sa balik scientist po at dahil sa pagpapanlak din po ng PNRI na hinahayaan din po ako na pagpatuloy ito. Kasi gusto ko po maging sustainable yung C. Elegans Research. Ayoko lang po na ganito po pagkatapos po nito is wala na po mangyayari. Kumbaga, kikilalanin ko po, alamin ko po ano po ba yung kakayanan ng mga ating mga eksperto dito na pwede natin pagsama-samahin, pwede natin i-collaborate together para ma-establish itong C. Elegans Pilipinas at ma-further pa na mapalaganap pa itong C. Elegans Research sa bansa.
1: Okay, hindi ka muna, ano yun? By membership?
0: Sa ngayon po, wala pa pong society or organization akong ginagawa. Ang ginagawa pa lang po namin bilang panimula is nagkakaroon po kami ng survey. Ayan po, nagpadala po ako ng mga ng survey sa mga iba't ibang eksperto. Minap po namin yan. Hinanap po yung mga C. Elegans mga paper okay. na may mga authors na Pilipino Philippine-affiliated authors at saka yung mga kilala ko po na mga Pilipino na nag-aaral sa ibang bansa ng C. Elegans. Pinadala ko po sila ng survey at ngayon na series po yun ng survey na inaalam po namin kung ano yung kanilang komento, paano na kanilang pananaw, paano ba yung magiging magandang direksyon ng C. Elegans Research sa bansa, ano yung magiging pwedeng prioridad, ano yung nakikita nyo na maaring magawa sa ng mabilisan o yung madaling panahon, ano yung pangmatagalan, ayun po yung ginagawa po namin sa ngayon.
1: Okay, so ilang taon itong itong inyong project sa ano PNRI?
0: Ako po, technically po, ako po ay ano lang po, 6 months lang sa PNRI. Okay. Kaya nga po ang sinasamantala ko po yung pagkakataon na habang nandito, nasa PNRI pa po ako, na gusto ko po siya laging siya maging sustainable na kahit wala na ako sa PNRI, nandiyan na po yung consortium, nandiyan okay. na po yung established na, nandiyan na po, marami naman po eksperto tayo sa Pilipinas na kumbaga, ma-i-align na natin yung agenda natin. Baka mapagpapatuloy ito kahit wala po ako sa PNRI o kahit mapupunta man ako sa kung saan, andyan pa rin po sila. Andyan pa po yung C. Elegans Pilipinas.
1: Okay. Paano magkaka-interest ang kabataan sa larangan ng biology o space science?
0: Okay. Sa space, actually marami na rin naman mga interesado, mga kabataan. Yun nga po yung sa darating na Philippine Space Science and Astronomy Research Conference sa Cebu. Magsasalita din okay. po. At nung nakaraan din po, yung PSART din po 2025, may mga estudyante na lumalapit sa akin, nagtatanong sa akin, ano po ba yung mga field? Kasi alam naman natin na admittedly, yung Hinayang Pangalawa kung ano yung space biology is hindi siya ganun kakilala. At yung field, ano nga ba yung magiging karera mo? Karera mo, pagkatapos mo nito, di ba? hindi mo masasabi na, gusto ko nga ito, kaya alam paano pagka-graduate ko, ano yung mangyayari sa akin? So, ito po yung ginagawa namin na sana makapagtulungan po kami na, ayun nga po, yung research na to is maging applicable, mas madaling makakuha ng mga grant, kumbaga, dahil nga i-align natin yes. yun sa agenda ng DOST or even sa PILSA since yun nga po nag-open na rin yung PILSA. I'm not sure kung mag-open din sila ng grant but hopefully para makatulong din tayo sa maging i-align din natin sa agenda ng PILSA para makapagpatuloy yung mga research at mga tawag dito careers when it comes to space biology. At aside po nun, gumawa rin po kami, ito po, meron na maging society, space biology naman po yung PS BIOS, Philippine Space Bioscience Society. Ito naman po is established na po siya, registered na rin po siya. Kumonekta po kami sa mga iba't ibang mga eksperto din. Pagdating naman po sa space biology, space health, sa so mga doktor, mga siyentipiko, even mga may analog astronaut po na related sa space biology.
1: Okay. Alam mo, maganda yung sinabi mo kasi ang mga scholars natin, yung mga estudyante na lumalapit sa'yo, dapat talaga may giya sila eh. Ibig sabihin, susuportahan mo sila hanggang makatapos sila at makahanap ng trabaho. Hindi yung scholars siya na nakapagtapos. After that, nakatunga nga, di ba? So dapat maganda yung yung balak mo na dapat talaga ma-in place itong mga projects na ito para kung sino man yung mga estudyante na magkaroon ng interest ay tuloy-tuloy, di ba?
0: Opo. Okay. Saka po yung inya po, maliban sa mga estudyante, yun po yung mga eksperto kasi kailangan po nating sustainability. Alam naman natin syempre yung sa mga estudyante, pagka-grad yung iba sa kanila for kumbaga yung thesis is for graduation purpose only, yes, graduation requirement. Pag-graduate nila, usually hindi naman So mahihinto po doon. Kaya maliban sa mga estudyante, yun po yung kinakonekta ko, yung inaano ko po sa mga eksperto, sa mga nagma-masters, mga graduates, mga professors, na para kahit kumbaga wala ako dito sa field na to or wala ako sa PNRI, meron magpapatuloy ng C. Elegans Research na ituturo po nila. Kumbaga may mga tawag dito, generations na nagtuturo pa po ng C. Elegans at hindi po mawawala yung research na yon.
1: Okay, so marami pa akong tanong. May binanggit ka kasi kanina na maraming areas ang pwedeng paggamitan nitong C. Elegans at hindi lang para sa space. So, mamaya ay ikwento mo sa amin yan. Dumarami po ba ang space biology sa Pilipinas o kaunti na lang?
0: Sa ngayon po, hindi ko masasabi na talagang kaunti. Maraming interesado. Kumbaga, kaya lang hindi sila, yun nga po, dahil nga sa career or sa career path dito sa Pilipinas, iilan lang talaga yung nagpo-focus. Pero marami po tayong mga eksperto pagdating sa space biology. Meron po tayo sa space nutrition, okay. Meron nga po yung sa analog astronaut, may extreme environments, uh-huh. Nasa PhilSA po, at mga space medicine po. So, kailangan lang po talaga na magkaroon ng atensyon. Mm-hmm. Kumbaga, promotion lang po sa publiko. Kumbaga, ano po ba yung naidudulot na to? Kumbaga, kasi maraming mga Pilipino na hindi rin nakakaalam. Bakit natin, ayun nga po, yung nabanggit ko unang-una pa lang, bakit natin kailangan pag-aralan yung kalusugan ng mga astronaut o yung mga pumupunta sa space? Eh, yun po yung i-align natin. Ano po ba yung application niya para sa agenda po natin or para sa mga tao na sa mundo, particularly sa Pilipinas, kasi yun po yung priority natin.
1: Pero alam mo, kailangan lang talaga suporta from the government, diba? Opo. Kailangan natin ng pera.
0: Yun ba po?
1: Kasi, oo. Kasi ikaw, halimbawa, gusto mo talagang tumulong. Minsan, siyempre, kukuha ka pa sa bulsa mo, diba? Eh, hindi naman dapat ganun. Pero, ayun, dapat lang talaga na may support from everyone.
0: Opo.
1: Sana yung mga nakulimbat, i-suporta na lang sa mga, ano, no? Mga estudyante. Anyway, ano pa ang kinakailangan sa bansa natin para masuportahan ang mga pananaliksik ugnay ng paksang tinatalakay natin, si Elegance?
0: Of course, yun nga po. Yung night ko pong hindi mga tulong ng mga iba-ibang eksperto pa sa lanan si Elegance o yung mga ibang interesado rin po sa si Elegance Research, mga institutions or mga universities. Magtulungan po tayo na gumawa ng agenda na to, i-align natin. Kumbaga, pag na-align natin, natayo natin yung Philippine si Elegance Consortium, yung magiging project ng si Elegance Project, since naging aligned na siya sa research agenda ng Pilipinas, mas madali tayo makakuha ng grant, madali natin magagawa yung mga research natin, kumbaga mapopondohan na ta, at masasama na rin siya sa priority.
1: Ayun. Okay. Doc, yung tanong kanina, ano mga areas yung pwedeng mapagamitan ng nitong iyong mga uod?
0: Opo. So, karaniwan pong ginagamitan si Elegance, yung mga madali po, yung mga katulad ng aging experiment.
1: Sa health.
0: Opo, sa health. Yun po. Pwede rin po yung mga ginagamit sa mga environmental or ecology. Like, ginagamit po yun sa health ng lupa or ng tubig, tinitest po gamit ang C. elegans. Pwede rin po siya sa microbiome. Kumbaga kasi si elegans, kumakain siya ng bacteria. So, pwede natin i-observe yung microbiome ng C. elegans. Okay. Pwede rin po yung mga nervous system. Kumbaga ang C. elegans kasi transparent nga po siya. So, may mga iba po tayong mga mutant na may tinatawag na reporter, yung GFP, yung green fluorescence protein, na pag tinignan nyo po sa fluorescence microscope, makikita nyo po yung structure na yun nagliliwanag sa loob ng C. elegans. So, kung gusto nyo, for example, gusto nyo makita yung isang particular na axon na isang neuron niya, makikita nyo po under microscope. Pwede rin po siya ma-attach, for example, sa mga heat shock protein. Yun po yung tinatawag na gene na nag-response sa stress.
1: Okay.
0: So, paano natin malalaman nyo yun kung na-stress yung si elegans? Titignan lang natin sa microscope, magliliwanag po siya. Uh-oh. Dahil nakatouch po yung GFP, yung fluorescence reporter niya, dun sa gene na nag-response sa stress. So, pag makita natin na, masyadong maliwanag itong fluorescence natin, i-quantify natin, tapos compare natin dito sa control, makikita natin, mas mataas, kumbaga scientifically, na patunayan natin na ito ay may stressful sa C. elegans compared dito sa control natin. Ganun po.
1: Okay. No, yung pinadala ng mga C. elegans sa space, sabi mo kasi may mga papers pa kayong dapat tingnan. Sabi mo meron kang hindi pa nakita ang result. Pero nalaman mo na ba ang nangyayari sa immune system o resistensya ng C. elegans na pinadala sa space?
0: So, kasi dahil nga po limitado, hindi naman po kami kasama po sa space station. Kumbaga, ang ginawa lang po ng mga ibang astronaut po doon is linagay lang po siya sa incubator. After po ng ilang araw, linagay po siya sa freezer. Preserve po siya. Ngayon, paano po yung mga mga post-experiment, post-flight experiment, yun po yung paggamit ng genetics. Kasi nga po, ang C. elegans, may iba't iba po mga genes na, or mutants na nakamutate siya sa iba't ibang genes.
1: Okay.
0: Halimbawa po, yung ginamit po namin sa paper namin is, nagpadala kami ng C. elegans kasama yung tinatawag na enterobacter, yung bacteria po siya. Normal po siya sa na kinakain ng C. elegans, maganda siya sa kalusugan. Kaya lang, kapag ang C. elegans ay immunocompromised o mahina yung kanyang immunity, kinocolonize niya. Kumbaga pinupuno niya yung ano, yung si Elegance. Mm-hmm. So tinignan namin, pinadala namin sa space at nakita namin na nagkaroon nga ng colonization, mm-hmm. yung tinatawag yung pagdami ng bacteria sa loob ng intestine niya. Mm-hmm. Kasi yung ginamit po namin bacteria is mayroon po siyang fluorescence, yung TD tomato. Oo, may kita namin, may kita namin sa fluorescence, nagliliwanag yung ano niya, yung intestine niya. Kasi punong-puno ng bacteria. Ayun. Compared sa control, yung naiwan po sa Kennedy Space Center under 1G o yung Earth Gravity Control, mas mahina siya. Ngayon, paano namin malalaman kung anong pathway o molecular pathway yung involved? Okay. Sa paggamit po yun ng mga mutants, yung mga genes, mga gene deletion mutant. Halimbawa po, yung sa amin particular po, yung MAP kinase pathway, yung P38 or tulog yung PMK1. So, meron pong mutant na si Elegance na wala siyang PMK1 gene. So, hindi siya na-express. Yung PMK1 is important po para mag ano siya tawag dito, mag-adapt siya sa stress environment.
1: Okay.
0: Yan. So si Elegance, pag nasa normal na gravity po siya, kakain siya ng Enterobacter, okay lang siya. Kasi wala naman po siyang stress. Mm-hmm. Pero pag dinagay po siya sa microgravity, ang nangyayari is na-stress siya, kumbaga humihina yung immune system niya, hindi niya na-regulate. Mm-hmm. So mas dumadami pa yung bacteria sa intestine niya.
1: Okay.
0: Ngayon, paano namin ano pa 'yon, kasi masyadong ano pa lang 'yon, dalawang experiment pa lang 'yon, gamit ng mutant sa kanang wild type, yung normal, yung healthy na si Elegance. Meron pa kaming ginagamit na tinatawag na clinostat. Ano po yung clinostat? Ano yung yun? Po yung I think may picture din po kanyan. Yung makina po siya na umiikot-ikot po. Mm-hmm. Nagpapaikot po siya.
1: Uh-oh.
0: So sinisimulate po niya yung microgravity. Hindi siya totally microgravity, pero ang ginagawa po niya is dahil sa pag-ikot po niya, ini-scatter po niya or disperse po niya yung pool ng gravity. Imbes na nasa baba lang dahil umiikot po siya, yung pool ng gravity niya na-equalize.
1: Okay.
0: So, para po siyang microgravity.
1: Okay.
0: So, pamliban po sa space experiment, marami pa po kaming ginawa na kumbaga, clinostat experiment at gumamit pa rin po kami ng mga iba't ibang mga genetic experiment like yung RNAi. Po yung RNAi, inalam po namin kung ano yung mga RNA-seq. Kumbaga sinequence pa namin kung ano yung mga genes pa na na-activate, ano yung mga genes na hindi na-activate sa microgravity pag pinakain ng ano ng Enterobacter. Tapos tinignan po namin doon sa mga genes na yon, ano ba yung hindi na-activate sa mutant namin. And then pagkatapos po noon, sinalang namin sa microgravity. Ano mangyayari pag tinanggal po namin gamit ang RNAi? So pag sinabi namin nating RNAi, yun po yung RNA interference. So yung RNA interference, parang pinipigilan po niya yung pag-translate. Kumbaga, hindi na siya mag-express totally sa C. elegans. So pag may mga particular na downstream genes, yung mga pinakahuling genes, mga babang genes na mga antimicrobial peptides, mga C-type lectins po, na direktang nag-interact sa bacteria o sa immune system. Pag tinanggal yun, ano mangyayari sa C. elegans? So, pang ginawa po namin mga additional experiment na yon at nakita namin na mayroong mga candidate genes. Pag sinabing candidate, ito yung mga mataas ang posibilidad na importante para sa pathway na yon.
1: Okay.
0: So, ano naman po yun? Iyon po yung magiging target natin. So, malalaman natin, paano natin malalaman ngayon na kung importante siya? So, pag tinanggal natin siya, manghihina siya. Kumbaga, makokolonize siya ng bakterya. So, paano naman natin malalaman kung may epekto nga siya, may overexpression naman. So, maliban sa deletion, meron tayong overexpression.
1: Ang dami niyong ginagawa. Okay.
0: Ano naman po yung overexpression? So, kabaliktaran po siya ng deletion. So, deletion po, tinanggal niyo siya. Sa overexpression, pinadami siya, pinalakas niyo siya.
1: Okay.
0: At nakita po namin na mayroong mga certain genes na kapag pinataas namin yung expression, kaya niyang protektahan yung si Elegance. Yun po yung mga, kaya medyo mahaba pa po yun. Pero, salamat naman po at na-publish siya recently dito sa last month.
1: Okay. Alright. So, nakakatuwa, ano? Pero, anong nasa isip mo? Halimbawa, naging successful itong inyong experiment na ito. Anong maituturo nito sa mga astronaut? Ano ang inyong gagawin? Through parang medicine siya? Parang tablet? Or what? Para magamit ng mga astronauts.
0: Okay. Yun nga po, at least kumbaga na-establish natin ano nga ba yung mga pathways, mga molecular pathways, mga genes na importante.
1: Okay.
0: Ngayon po, doon natin pwedeng i-apply. Magkaroon tayo ng ano po ba yung mga health or mga nutrition, ano pa ba yung mga food na pwede natin gamitin para ma-activate or makatulong para makapag-regulate ng mga genes na to. Kasi nakita nga natin na kapag tinaasan natin, pag inactivate natin itong mga genes na to, certain pathways na to, nakakatulong siya para maging mas healthy ang mga against infection or colonization ng bacteria.
1: Okay. Doc, dahil ikaw ay 6 months lang sa PNRI, kung titingnan natin yung 1 to 10, nakailang, ano na nagawa niyo doon? Pang ilan ng number ang nagawa ninyo sa PNRI sa project?
0: Sa PNRI po, sa ngayon po, dahil nga po wala pa po yung facility namin, pero ngayon po, kumbaga nagpapayo ako, tumutulong po ako sa pag-research design, sa mga proposal po na mag-involve ng Sea Elegance and microgravity po. And also yung sa mga, ito mga po, yung ginagawa po yung Sea Elegance Pilipinas, yung ginagawa po namin consortium, and yung mga darating pa po, mga gagawa po kami ng mga workshop, mga trainings, and hopefully kasama po ito, yung guesting ko po dito, para ma-promote pa po sa publiko yung Sea Elegance Research. And aside po nun, meron po akong upcoming na conference na pupuntahan sa Australia, Darwin Australia, Asia Pacific Forum Meeting. May poster presentation po ako dito sa July. Hopefully, ma-approve yung visa. And yun nga po, yung nabanggit ko po sa Cebu naman po, by August sa PSART, yun naman po, i-present ko naman po yung paggamit ng Sea Elegance sa Space Biology in Radiation Research.
1: Okay, so paano maging biologist, maging space biologist?
0: Okay. So, kailangan interesado ka, syempre.
1: Okay.
0: Kailangan, alam mo, kumbaga, ano ba talaga yung gusto mo? Of course, kailangan mo rin ng, kumbaga, background pagdating sa biology. Maganda na meron kang, kahit hindi siya, wala naman kasi talagang, kumbaga, major in space biology. Kumbaga, even yung mga tawag dito, yung BS Astronomy, wala rin naman talagang sa ngayon, wala pang major in space biology. I don't know, I think RTU is nagbabalak na magkaroon ng astrobiology. But hopefully, yun nga po, interesado ka pagdating sa space biology, of course, kailangan mo yung kaalaman sa fundamentals ng biology. Kumbaga yung central dogma ng molecular biology, syempre, yun yung pinaka basis natin yung pagdating ng biology. So ayun yung mga bagay na alam natin, and hindi lang naman nagtatapos pagdating sa space experiment. Marami tayong mga analog experiment na pwede nating gawin, may mga clinostat, may mga radiation, at pwede rin yung mga tinatawag natin na machine learning, AI. So kumbaga yung NASA, nagkaroon na siya ng Open Science Data Repository. So, yung mga data ng mga previous space experiment nila, available na po siya. Pwede rin siyang gamitin through AI or machine learning. Pwede nyo gumawa ng further analysis.
1: Ayun. Okay. Alright. So, mga kaibigan, yan po ang ating panauhin. Si Dr. Alfredo Alcantara Jr., Space Biologist and DOSTP Shared Balik Scientist. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood hanggang sa susunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. At ito po ngayon, ang ating theme ay Siyensya na, Teknopass, sa pamagitan po ni Dr. Alfredo V. Alcantara. Maraming salamat sa ating mga kabaro dito po sa ating station. Ayan, okay. So ako po muli, si Melly Tenorio. Bye! God bless you all po.
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa masiksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Melly Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
8: Radio Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
9: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga paaralan, tiniyak ng pamahalaan sa harap ng pagbubukas ng klase sa Lunes. May ulat si Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Higpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng National Electrification Administration o NEA sa Department of Education upang masiguro na magtutuloy-tuloy lamang ang supply ng kuryente sa mga paaralan para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyante. Sa Bago Pilipinas ngayon, sinabi ni NEA Administrator Antonio Almeda, taon-taon silang naglalatag ng countermeasures at check and balances para dito. Mahigpit-anya ang monitoring ng kanilang hanay sa electric operatives at lahat-anya ay nakabantay sa distribution operation ng mga ito. Sa kasalukuyan, wala-anya silang nakikitang balakid o major issues na maaaring makaapekto sa supply ng kuryente sa mga paaralan bukod sa pagsailalim sa yellow alert ng Visayas na anya ay generation issue. Ang mga paaralan ayon sa opisyal ay kinukonsidera na critical service area. Kaya't kabilang ito sa prioridad ng electric operatives sa pagsisiguro na ang lahat ng infrastruktura para sa supply ng kuryente ay maayos.
12: And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert. So that is some generation issue. But doon po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Servisyo Caravan para sa mga OFWs tampok sa Araw ng Kalayaan. Si Ray Ferrer sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakiisa ang Department of Migrant Workers sa Servisyo Caravan na ginaganap sa Rizal Park, Maynila ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ang aktibidad na layong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng selebrasyon ng kalayaan at pagkakaisa. Sa caravan, inilapit ng DMW sa Overseas Filipino Workers at kanilang pamilya ang mga programa nito kabilang ang reintegration services, impormasyon tungkol sa OFW hospital at mga programang nakatuon sa kaalaman, kalinga at kabuhayan. Ayon sa DMW, layunin ang mga programa na matulungan ang mga OFW sa kanilang maayos at ligtas na pagbabalik at muling pagsisimula sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Administrasyon Marcos na palakasin ang serbisyo para sa mga tinaguriang bagong bayani. Katuwang ng DMW sa aktibidad ang mahigit 50 ahensya ng pamahalaan kabilang ang DOLE, Department of Foreign Affairs, Department of Health, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at iba pa sa pagpapalawak ng serbisyong direktang inilalapit sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Balita mula sa Lalawigan, National Food Authority, Pangasinan, mas pinalakas ang ugnayan sa mga magsasaka at Irrigators Association. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Upang mapalakas ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, Irrigators Association sa iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan, muling nakibahagi ang NFA Pangasinan Branch Office sa System Management Committee Conference ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS sa Alcala at Bautista, Pangasinan. Sa magkasunod na araw ng konferensya, ibinahagi ng mga kinatawan ng NFA ang mga pinakabagong programa at serbisyo ng ahensya. Kabilang dito ang pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka sa mas mataas at makatarungang presyo at ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas meron na para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagsilbing resources speaker si Assistant Branch Manager Shorin Manglinong sa unang araw, habang si SGO Cherry Ansoriano naman ang naging tagapagsalita sa ikalawang araw. Katuwang nila sa aktibidad si BSQAO Christina Rayray. Ayon sa NFA, naging daan din ang komperensya upang maipaliwanag ang papel ng ahensya sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
10: Department of Education 10 Northern Mindanao nakikisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Makarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ang kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
17: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
19: Kasama po namin si Secretary Henry po.
20: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit?
21: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
17: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
22: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: TikTok ng bayan.
27: TikTok.
26: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan.
27: TikTok ng bayan.
26: Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina.
27: TikTok ng bayan.
28: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Naku, akala mo naman ganun kalaki yung programa. Anyway, meron po. Hindi lang po kaibigan, kamag-anak, medyo may konting following na po tayo sa Europa, Middle East, Hong Kong, Asia, Canada, US. In fact, yung ibang kaibigan namin nung bisita ko rito, ngayon, nanonood sila ngayon. Ewan ko kung aabutin yung, kung hindi abutin yung time, baka sa digital copy. Anyway, mga kababayan, bilang bahagi po ng aking month-long anniversary celebration ng aking programa, pang dalawang taon na po, hindi napapansin ng iba kasi hindi naman ganun kasikat, no? Pero anyway, minabuti ko pong makasama ang kapwa ko kabataan noon, hindi ngayon, mga kabataang leader ng pinagmamalaki kong paaralan, San Beda College. Babanggitin ko pangalan nila pero mamaya na po ang formal introduction. Yung dati pong chairman natin ng LTFRB, si Attorney Hines, kasama po natin ngayon. Kasama din po natin corporate consultant, corporate retired corporate person pero nagtatrabaho pa rin sa mga consultancy, si Jojo Ledina, at yung kaibigan po natin na kidnap ng kanyang mahal sa buhay doon sa Cebu. Nandyan po sa Cebu, si Rowen Ras. Mamaya na po ang kanilang formal na introduction. Intayin lang po natin sa unang bahagi ng ating programa. Ang ating pong mensahe ay, hindi pa kayo nagtataka, nasaan na kaya yung hinahangaan natin, yung tinitingala nating mga leader nung tayo ay kabataan na nakikita nating nagmamarcha sa lansangan at ipinaglalaban ng ating kagalingan at karapatan. Saan na po sila ngayon? Yan po ay masasagot mamaya sa ating programa. Ang ating pong word of the week, mga kababayan, at hindi ko na po ipapaliwanag ng mahabaan, ay kapit-tuko. Siguro alam nyo na yan. Tungkol sa Senado, mamaya medyo papasadahan natin ang issue na yan. Sa issue pasada po, ito po ang ating issue pasada ay hindi ito discussion na extensive na pag-uusap sa issue. Ito po ay paalala lamang na may mga issue na dapat po tayong bantayan at baka nakakalagpas sa mata at pananaw ng ating mga kababayan. Ang atin pong una ay ang Senate Flix, at ito po ay napakamakulay. Baka itong nakaraan daw ay nalulugi ang Netflix dahil ang pinapanood ng mga Pilipino ay ang Senate Flix, na kung saan ay ito po, ano, na ang gulo. Nagkiklaim na baka dalawa yung ano, yung Senado. Ganyan. Pero bantayan po natin yan dahil marami pang mangyayari, lalo po sa Lunes. Pero ang Saganang akin lang, ano, sa hanay po natin dito sa TikTok ng bayan, ang atin pong pananaw, ipinipilit ng mga Duterte apologists na dalhin yung argument na ito ay simpleng awayan lamang ng paksyon o grupo. Hindi po yan ang issue rito. Ang issue po dito, tama, mali. Ano po yung tama, ano po yung mali? Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa, no? Sabihin natin. At mamaya po, sinabi na natin, lahat halos ng legal luminaries, former Senate presidents, lahat mga law deans ng mga ibang paaralan, mga artista, yung mga matitinong mag-isip, pero yung mga baluktot mag-isip, ay nagkaroon na po ng isang opinion na legal yung grupo nila Senator Win Gatchalian. Pero iba pa pong topic yan, maaring talakayin natin sa mga susunod na programa ng TikTok ng Bayan. Pangalawang issue, yung Blue Ribbon Committee, ito po ay isang palabas na dinirek. Naku, kaibigan ko pa naman to, ni Director Mike Defensor, at ang assistant director po ay si Attorney Levy DDS Baluyot. Baligod pala, baligod. Ang floor director, halatang halata, ang magaling na floor director at booking na booking ay si Senator Rodante Marcoleta. Ang line producer ay si FB Senate President Alan Cayetano, bago pong posisyon niya, no? Senate President sa Facebook. At ang production po ay ang DDS Production Incorporated. Yan po, nakita natin. At samut-saring, ewan ko, sa totoo lang, yung mga kaibigan ko, sumasakit ng ulo nila kapapanood. Ako, kailangan kong panoorin dahil ako po e-broadcaster. Kaya kailangan ko pong panoorin. At sumakit din po ang aking bangs. Dahil iba-iba pong sinasabi. Pati po daw ang ICC ay nabigyan. Pati po daw yung patay na staff ni Tito Sen, nabigyan din ng maleta. Siguro, baka hindi lang 20 fake news yung narinig natin dyan. At marami pa. So, yung pangtatlong issue natin, yung mga innuendos, statements, at pronouncements ni Senator Robin Hood Boycili Padilla. Bakit po? Wala na pong sinabing tama. Lahat po ng sinasabi, ang tingin ko dito, baga sa yung kanilang constituency, kailangan po nilang i-feed ng pagkain, kahit kasinungalingan, kahit katarantaduhan, kahit kalokohan. Kailangan kasi ng mga DDS at nitong echo chamber nila ng pagkain para meron silang manguya at ibato sa ating mga mamamayan. Sa atin pong pang-apat na issue, hindi po natin ito iniwanan, ang missing sa Bungeros. Ha? Ayan, mas maraming press con, mas maraming announcement, mas maraming pagyayabang kesa po sa nahuhuli. Ayan po, ha? Bantayan po natin, DILG, ha? Sana po. Paalala lang po, Secretary, kailangan po natin resulta. Ang atin pong suki ng programa, ang Department of Agriculture, magpanghanggang sa ngayon, ang nahuhuli lang pong smuggler ay security guard at bodigero. At patuloy ang smuggling ng sibuyas, bawang, mga agricultural products at mga bigas. Kawawa po ang ating mga magsasaka. At magpanghanggang sa ngayon ay wala po tayong makitang malinaw na strategic program on agriculture. So paalala lang po, hindi po natin kailangan ng press con, ng propaganda. Ang kailangan po natin ay programa para sa taong bayan. Sa atin pong balitang pipit, ito po, pang lima ko na yata itong pipit sa issue na to. Pabalik-balik po yung ating pipit. Sorry, Kadeyo Makalma, kaibigan po natin yan. Ang Kadeyo Makalma ay may bubuit na gumagapang, ang aking pong pipit ay nakakalamang. Sorry, Kadeyo, ha? Ang pipit ko ay lumilipad at pabalik-balik sa akin at sinasabing magpahanggang sa ngayon. Ang mga congressman, hindi ba inililipat na ang coordination sa mga local government units, sa governors, sa mga LGUs, ng mga projects ng gobyerno? Hanggang ngayon, kalat sa buong Pilipinas, nakikialam pa rin ang mga congressman. At alam nyo naman, kapag nakialam ang mga yan, hindi po umaabot sa tamang presyo ang ating mga proyekto. Kaya ito po, mga kasama, ayoko pong madimanda, no? Ito, hindi bali, pag nadimanda ko, malakas ang loob ko, ito po abogado ko, no? Pag ako ay nadimanda, hindi ko muna tutukuyin yung mga congressman, pero pag nagpaulit-ulit ang balik ng pipit ko sa akin dito, tutukuyin ko po yung region, ang susunod, tutukuyin ko na yung probinsya, ang susunod, tutukuyin ko na yung district. Susunod po, kasama na niyan yung pangalan nung congressman na nakikialam diyan sa mga proyekto nating pambayan. Well, sa ating po regular na pagbati, syempre po ang ating Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer. kaibigan nating golfer dyan sa Sydney, Australia. At in-inform niya po tayo several months ago na siya, sila po ay sumusubaybay ang Filipino community sa Sydney, Australia. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ang Piligan Golf Association, yan, no? Binabati po natin. Minsan di ako nakakasama, busy-busy po tayo. At binabati ko po ang Mamam Boys. At sa pangalan pa lang ng organisasyon, ito po ay nakabase sa Ballygolf. Eh, mahilig po sa Mamam. Mga kaibigan natin, may tournament po sila sa June 22. Kita-kita tayo dyan, mga kaibigan, sa Ballygolf, mga kasama. At special na pagbati sa barkada ko, ang adik sa golf. Ito po ay mga 2 beses sa isang linggo magpahinga. Magpahinga sa golf. Magpahinga.

0: Attorney Tantan Ambrosio, pamangking ko po yan sa Pasig. Si John De Guzman, kaibigan po nating businessman. Leader kabataan natin, si Ron Ashley Trias. Si Marcy Moncal, barkada po natin yan. Nasa Canada yan ngayon. Si Ati Merly De La Peña, leader po namin sa Tambuli. Ito po yung organization na accredited nila Mayor Bico ng City ng Pasig. Kasama po tayo dyan. Si Ati Norby Andrade Montañez, pinsan ko po, happy birthday. Elsa Miguel, kaibigan natin. Billy Lacaba, mula po sa matatapang at magigiting na pamilya Lacaba. Kasama din po natin si Bianca Abier alias Ice Cream, pinsan po natin yan. Si Marivic Edisa, nako ito kadi po natin to sa ano, mabuhay ka ha Marivic, sa Army Golf Course. Si, naku marami pa eh, pero bibilisan ko na lang dahil naiinip na ako dito sa interview, gusto ko na silang makadaupang palad. Professor Dan San Gabriel ng Polytechnic University of the Philippines, kasamahan natin yan, si Dan. Si Kagawad Rosel Blanco ng San Nicolas, Pasig City. Anyway, sa interview portion mga kasama, pero bago yan, hindi, pakikilala ko muna at saka ako magtutos dahil sa atin pong second year anniversary, month-long celebration po ito mga kababayan. Sa atin pong interview portion, ang unahin po natin, syempre, yung pinakabata. Iuhuli natin yung pinakamatanda. Baka magalit. Ayan, ready na. Ready na, nasa Zoom na si Paring Rowan. Anyway, mabilisan lang po ito kasi nung binasa ko yung kanyang resume, kakainin po yung buong oras ng programa ko, resume pa lang niya. Sa dami ng awards, sa dami ng citations, sa dami ng credentials itong taong ito. Sa totoo lang, ipinagyayabang ko siya, kaibigan ko po ito, mas bata sa amin to. Yung sumunod ito na henerasyon ng mga aktivista ng San Beda College, wala pong iba, kung hindi, ang dating bar top-notcher number 3. Ang tagal ko nang kasama nito, alam mo, siguro last year ko lang nalaman, number 3 pala sa bar, ha? Itong taong ito. A former LTFRB chairperson, a consistent honor student, naging valedictorian pa, at magna cum laude, no? At siya po ay valedictorian ng San Beda Law. At isang educator, dati pong presidente ng IBP Zambales, at siya po ay certified na magsasaka. Pero hindi po nagbubungkal ng lupa, nagpapakain ng manok, nagpapatukan ng manok. Isa pong certified farmer. Bumati ka muna, chairman. Tawag namin sa kanya, chairman Winston Hines.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat Noel sa pag-imbita sa akin sa iyong magaling at napakasikat na programa.
0: Chairman, yung mga sumunod mong experience aside from your press con dyan sa LTFRB noon, ang sumunod mo ay siguro sa korte na. No? Ito yung kaya tuwan-tuwa ako nung ikaw na nakidnap ko dito sa aking programa. Ang susunod naman, ano? Ay iuhuli na natin yung pinakamatanda. Ang susunod naman na bata ay ang akin din barkada. Ito po ay dapat ito retired na eh, pero kinukuha ng mga kumpanya, dati pong executive ng Del Monte Philippines. Bawat kagat nyo ng pineapple, bawat inom nyo ng juice, ino-audit niya po yun doon sa Del Monte Philippines. Isa pong CPA, yung nga pala si Chairman Winston, CPA lawyer yun ha, hindi lang abogado ha. At siya po ngayon ay consultant ng ilang mga companies. Nagtayo din siya ng kanyang consultancy sa kanyang auditing practice. At siya din po ay may master's degree sa De La Salle University at isa pong financial expert at dati pong firebrand din ng aming eskwelahan. Ha? Walang iba kung hindi ang aking kumpare, barkada, kaibigan, Jojo Ledina. Bumati ka naman, paring Jojo.
2: Magandang hapon sa iyo, Ka Noel, at sa iyong mga tigasubaybay na mukhang marami na talaga at mukhang milyon-milyon sa buong mundo at nabalitaan ko.
0: Sobrang
2: so, maraming salamat sa imbitasyon.
0: Thank you, paring Joe. Alam mo, Chairman Joe, tingin ko dadami dahil nandito kayo. Sa dami lang na kaibigan nyo. Ito sa Zambales pa lang, dami na siguro. Eh lalo na yung mga ano mo, mga sa farm mo, malamang nakasubaybayan. Anyway, ngayon pabatiin naman natin itong kaibigan natin. Nako, ito ay kinidnap ng kanyang mahal sa buhay doon sa Cebu. Kaya siya po ay nandun sa Cebu. Ipapakilala ko muna Isa rin pong retired

0: Retired corporate executive, isa rin pong certified public accountant. Ayaw niya pong pabanggit, pero top 19 po ito sa national board exams ng accounting. At siya rin po ay consistent Vince Lister sa aming eskwelahan. Siya rin po ay naging chairperson ng aming student council nung panahon ng kainitan ng aming laban noon. At siya po ay star columnist namin sa aming The Bedan. Sumusulat din po ako dyan, pero ito star columnist to. At kilalang San Beda student leader, bumati ka sa ating mga tagapakinig, paring Rowan Ras from Cebu.
1: Mayong hapon, tamang Noel, no? Andito ako sa Cebu at alam kong marami rin nakikinig sa'yo dito sa Cebu at sa Visayas, Mindanao.
0: Salamat, salamat paring Rowan. Pero may usapan tayo, di ba? Naghanda kami rito dahil ito po ay ikadalawang taong kong anibersaryo. At kayo ang unang guest ko sa aking month-long celebration. Kaya tampay tayo para sa TikTok ng bayan. Chairman.
2: Kampay.
0: Ano yan?
1: Kampay.
0: Ano yan? Well,
1: tignan mo ang aking iniinom, ha? Fighter wine yan. Dahil ikaw isang fighter.
0: Sigurado ka. Baka laman yan, iced tea.
1: Hindi. Sikat dito yan.
0: Sikat ba? Sige,
1: local Cebu herbal wine.
0: Pabalik-balik ako dyan. Pero pag isang beses tsempohan ko, pa-inumin mo ako dyan. Ha? Okay, anyway. Salamat, Rowan. Ito, katulad po ng ating Senate and Congressional hearings, yung ating mga resource person, meron tong laging opening statement, ano, hindi naman kahabaan, hindi naman speech, pero opening statement. Pwede pong unahin natin yung ating pinakabata. Opening statement mo, Chairman Winston Hines.
2: Okay, at maraming salamat ulit sa pagkakataon nito, Kanuel. Ang masasabi ko lamang po sa ating politika po ngayon at ng ating bansa ay talagang nalalagay po tayo ngayon sa mga challenges, no? At may kinakaharap tayong mga pagtaas na mga bilihin, lalong-lalo ang ating mga fuel na nakakaapekto sa mga lahat ng mga presyo. At kaakibat nito ay paparating na rin ang impeachment trial ng ating pangalawang pangulo at ang kaguluhan nga na nabanggit mo sa Senado. No, kaya ako ay isa sa mga naniniwala bilang isang negosyante na sana ay magkaroon ng katahimikan, mapanatili natin ang rule of law at tuloy-tuloy ang paglilingkod sa bayan ng ating mga leaders ng ating bansa.
0: Salamat, Chairman. Pero babalikan kita mamaya. Siguro kami ni na paring Rowan at paring Jojo ay may mga legal questions, ano? At walang marapat na sumagot nito kundi ang aming abogadong bisita. At teka nga pala, bago kayo umalis, susumpa kayo na kayo ay babalik sa aking programa. Wala nga yan. Si Rowan tumupad na. Ay nakabalik na sa aking programa, sigurado 'yan. Babalik kayo din sa aking programa, maraming pagkakataon na tatanungin ko kayo sa iba't ibang issues. Ngayon naman, sa iyo paring Jojo, anong masasabi mo sa nangyayari sa ating lipunan? Minsan sa FB nakikita ko mainit ka eh. Mainit ka.
3: Paiba-iba siguro, no? Gaya ng sinabi ni Chairman, sa ngayon, kung may panahon na medyo nag-slow down tayo sa social media, especially last year dahil na-busy tayo sa mga ibang bagay, mukhang ngayon, napapansin ko rin sa aking sarili, araw-araw talaga namang nanonood tayo ng mga balita, tumitingin tayo sa mga social media, sa mga nakikinig tayo ng iba't ibang talakayan, at nagbabasa-basa rin, no? At dapat talagang bantayan natin at mukhang nasa yugto tayo ng ating sitwasyon na medyo critical, no? At in relation ngayon, at nasabi mo nga, nasa consulting ako ngayon, no? Sa isang kliyente namin, normal na gumagawa ka ng tinatawag na plano na strategic, kung tawagin, strategic plan. At pag sinabing strategic, long term yan. Bago ka makapagplano dun sa kumpanya nyo o sa anong direksyon, tinitignan mo yung tinatawag na merong environmental scanning.
0: Political
3: therefore,
0: climate.
3: Yung nangyayari sa ekonomiya natin at politika, napaka-importante yan na nalalaman natin upang makapag-establish o gumawa, maggawa tayo ng tamang plano sa ating mga kumpanya.
0: Salamat, paring Jojo. Mga kababayan, para sa inyong kabatiran, ang aking pong tatlong panauhin ay sinasabi namin mga fire brands nung panahon ng kabataan sa aming paaralan. At hinahanap po sila ngayon. Ano kaya ginagawa ng ating mga kabataang leader nun? Ito po sila at nagkikwento sa atin ng kanilang mga pananaw. So pumunta naman tayo. Opening statement mula sa iyo, paring Rowan Ras from Cebu.
1: Ako ang sasabihin ko lang, Manuel, ito. Ano? Noong 1980s, di ba, lumalaban tayo sa kalye. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Parang nagbago lang yung mga tinatawag nating actors at actresses, no? Pero yung demokrasya, human rights, justisya, eh nandiyan pa rin dapat ipinaglalaban, no? Lalong-lalo na ngayon dahil dati wala akong naririnig na fake news. I mean, nung college natin, wala naman parang fake news eh. Chismis na narinig natin.
0: Propaganda.
1: Ngayon, eh talagang talamak ang fake news at dapat binabantayan at sinusuri ng mga tao kung ano yung tama at ano yung mali.
0: Tama. Salamat, paring Rowan. Ito, may dalawang bagay ang common dito sa guests natin. Ano? Aside from yung binanggit kong sila ay mga student leaders at ngayon ay mga professionals na. Una, sila po ay kasalukuyang, pare-pareho to ha, sila po ay pare-parehong hampas lupa. Gumagamit ng golf club para hinahampas yung lupa. Yan yun po yung tatlong yan. Yan. Pangalawa, kung kayo po ay napopogian sa tatlong ito, eh pasensya na po kayo. Sila ay absolutely taken na po. Kaya hangaan nyo na lang ang kanilang mga pananaw at babanggitin. Huwag na kayong mangarap na kayo ay pangarapin nyo pa ang mga poging itong nasa harapan ko. Sige, tawa ka pa dyan, Rowan. Sige, sige. Anyway, bago tayo magpatuloy, kampay muna. Another kampay. Kampay. Para sa sarili.
2: Kampay.
0: Kampay. Kampay. Para sa bayan. Anyway, ito po. Pupunta na tayo sa specific na tanong sa issues. Ano? Pero siguro magandang maibahagi natin yung ating mga insights, karanasan. Siyempre ako, bilang bawa ako, yung kabataan ngayon, nakikilahok ako sa mga pakikibaka, sa mga issues. Gusto ko malaman, ano kaya ginagawa nitong mga leaders na ito noon? Paano sila namulat? Di ba? So simulan muna natin kay Jojo siguro. Ano ba ang naranasan mo? Bakit? Kasi pwedeng nag-aral ka na lang eh. Di ba? Matalino ka naman. Sana nagtapos ka na lang. Naghanap buhay ka na lang. Bakit ka nakialam sa politika at bakit ka naging aktivista? Bakit?
3: Yes, Kanuel, no? Magandang tanong 'yan. So, nagiging nostalgic tayo sa mga okay, ganyan, mga tanong, yan. No? So, as you said, no, nung sinabi mo nga nasa San Beda tayo nung araw, no? Ang batch ko, pumasok ako sa San Beda first year college 1981, no? Yun nga, pagpasok mo na San Beda, alam naman natin black section pa 'yan, no? So, wala pang mga kursong pinaplano. Pero nasabi na sa akin noon na, dahil plano talaga, ang long term ay maging abogado rin sana, katulad ni ating butihing chairman dito. No? At nakapag karamihan mga abogado rin ang aking mga kamag-anak, ang naisuggest nila kumuha ko muna ng kursong accounting at doon ka sa San Beda. At sigurado yan, maganda yung mga kinabukas. So napasok ako dyan, 81 to 82, normal student life. Na-expose tayo sa San Beda nung araw. Remember, nung first year tayo, meron tayong retreat, no? Diyan tayo na ano sa magandang mga aral na ipinamamahagi ang ating mga Benedictine priest, no? Now, to make the long story short, come 1983. Alam naman natin lahat, August 21, 1983, nung na-assassinate ang ating
0: Kaninoy.
3: Si Kaninoy, no? Benigno, kapangalan ko pa nga, no? Benigno Ninoy Aquino. Tandang-tanda ko yan, nasa Mekawayan, bumibisita. It's a weekend ata, medyo bandang alas 6 na, doon na balita. Kasama ko yung mga kaibigan, naglalakad. So, nabalita yung yung assassination niya, and doon nagsimula, doon na ang turning point, nagkaroon ako ng ano ba ito, bakit binatay, bakit ano. So I started asking questions, no? And then even my father at that time, who I knew was also during his youth, no, eh na-involve din sa activismo nung mga panahon ng in fact kasama siya doon sa tinatang na first quarter storm noon, no? So nagtatanong-tanong na ako, nagbabasa, and then eventually yun na nga, nagsimula na, meron nang ang nagsisimula na yung mga discussions, forum, umaattend tayo, may mga rallies na nagsisimula na within San Beda, may kumakausap na sa atin na ano, nag-organisa. So yun, dun na, tuloy-tuloy na, at hanggang sa eventually nung pa fourth year, 83 to 84 e pa 83-84 pag-graduate na kami. Ito nga, sa totoo lang si Rowan, nabanggit na siya yung student leader, na involved tayo, no, sa kampanya ni paring Rowan nung araw, no. Kami yung nasa likod na
0: tayo lahat.
3: Tayo lahat, no, para ikampanya si paring Rowan, at unang-una after his masasabi niya to, unang-una after his victory, tayo ang yung grupo natin ang nagbuo ng konstitusyon ng San Beda. Hindi ko lang alam kung may mga changes na after that, ano, that was after nung election ni Rowan. At nagbuo nga tayo rin ng political arm ng San Beda noon, which is yung makamasa na tinatawag. Yun ang tinakbuhan ni Rowan noon. So, yun, tuloy-tuloy na yun. Nag-organize San Beda, kumalat hanggang mga schools natin, yung mga sister schools natin diyan. Kasama tayo sa pag-o-organisa noon.
0: Kasama na doon ang pag-ibig.
3: Ayan, inunahan mo na ba? Mamaya na tayo. So, ganun na. Yun na ang history hanggang sa... luckily, nakapagtapos tayo. Akala nga natin, hindi na tayo makakapagtapos. Dahil
0: magulo nung araw, magulo.
3: Medyo
0: magulo.
3: Ano na talaga. We have to decide. At that time, we thought that we have to take a stand at that time, whether we're for or against the administration at that time. We thought na polarized na yung situation noon, na hindi na pwede yung kakampa-kampante tayo. No?
0: So pare, parang ina ang punto mo, bagamat unti-unti ka namumulat noon, may mga prevailing conditions, ano? Ika nga, yung konteksto. Isa sa mga trigger ay yung assassination ni... Yes. At maraming namulat talaga dyan, yes. Dahil parang sobra na to, parang gano'n.
3: Parang no? Tama na, sobra na. Ang tawag. Sa accounting class, buhay pa... si ating Professor Franco noon ng Franco. Auditing at head ng accounting. Ang tawag nga sa akin noon, si Ninoy.
0: Kaya nga, binigno ka rin.
3: Ninoy na ang tawag sa akin. So wala, okay lang naman sa akin. Dahil I think I'm proud to be called the Ninoy at that time. No? Dahil medyo bata tayo, idealistic, nakita natin yung heroism.
0: Tama, tama. Salamat, parang senator. Jojo. So, si ano naman, yung ating bagong Cebuano na barkada. Parang Rowan, paano ka namulat nun? Paano ka nakilahok? Bakit? Bukod sa nababasa namin yung regular column mo sa ating newspaper, paano ka namulat nun? Anong nagtulak sa'yo?
1: I think elementary pa lang tayo, di ba? Nagkaroon ng Marcelo. At tuloy-tuloy yung Marcelo. Haba ng Marcelo at maraming negosyo ang nagsara, tumaas ang, of course, ang presyo ng langis, parang ngayon. At tuloy, medyo nanggipit ang gobyerno. Kaya, nung time na yun, malinaw na may ilang periodiko na, you know, babasahin mo. Dahil doon ka normally magre-rely, di ba? Inquirer, Malaya. So, I think doon na expose yung ano yung mga problema ng lipunan, at kaya nga parang doon din nag-trigger na, sandali, parang bagamat sudyante ka, alam mo na pag natapos ang iyong pag-aaral, magtatrabaho ka, ano ang future mo kung masama yung kondisyon ng
0: lipunan
1: ng Pilipinas? No? So, I think din yung nagtulak sa atin para makilahok or magsama sa mga laban ng Pilipinas.
0: Salamat. Ano, ito, mga kababayan, ha, pinakikinggan nyo, ito ating mga elders, kasama na ako ron, kung paano sila namulat nung kapanahon na namin. Ito naman, yung pinakabata sa amin, nung nagtatanong ako, binabalik-balikan ko yung network ng mga aktivista, mga leaders sa San Beda, sinabi nila, hindi, meron tayong mga kapalit na rito. Ito, namumuna to si Winston Hines. So ito po yung mga sumunod na generation namin ng leaders. Chairman, kwento mo nga, paano ka namulat nun?
2: Ang sa akin naman ay ang pagsama ko sa grupo noon sa San Beda na kabataan para sa Tribong Pilipino. no, dahil sa mga kasaalam naman natin at maraming mga issues din ang ating mga indigenous peoples, no, at nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng exposure, makausap sila, makasama sila sa kanilang mga komunidad, at doon natin nakita ang kanilang mga kalagayan. Then naging party na ko kagaya ni Rowan ng Dabedan, ano, at nagsulat din tayo sa mga iba't ibang mga issues noon, kaya naging mulat, naging bukas ang ating isip, ano, hanggat noong kami nasa, ako ay nasa fourth year na ng pag-aaral sa ating eskwelahan, ako ay naging officer, internal vice president ng student ating council. Student council, under pa rin ng ating political party noon na makamasa. Mm-hmm. Kaya yun yung aming mga panahon na pinaglalaban noon ay mga pagtaas ng matrikula, laban tayo dyan sa pagtaas ng matrikula, mga human rights, at mga pagtaas din ng mga bilihin, ng mga oil price increase. So ganoon yung ating mga naging exposure ng mga panahon na iyon.
0: So ano, mga kababayan, ito, no, parang ang tumatahi, no, dun sa motivation ng ating mga youth leaders noon ay yung idealism, yung parang paghahanap ng tama sa lipunan, yung paghahanap ng ano ba yung dapat. Kasi parang tinuturuan tayo ng simbahan, ng mga magulang natin, tinuturuan tayo ng church, tinuturuan tayo ng eskwelahan, tinuturuan tayo ng San Beda na maging makatarungan, mabuti at makabayan. Tapos nakikita natin parang hindi ganoon yung mga leaders natin. So yung contradiction na yon ay ang underlying one factor bakit na itulak itong mga kabataan natin na makilahok sa pakikipaglaban. So parang yon yung common thing. Pero maganda yung insight mo rin, Chairman. Nag-intig ka pala sa ano, no, sa tribal communities, at yung katribo, isa to sa pinaka malakas na network natin noon na sumusuporta rin tayo dyan, eh, na ipinaglalaban yung mga issues ng mga indigenous communities. So ang ganda ng insight na yan. Anyway, pumunta naman tayo sa iba ko pang katanungan related dyan. Pwedeng, ano, it may be serious or funny or what, no? Pwedeng pakishare yung ano, may mga hindi ka ba malilimutang yugto ng iyong buhay? Yung Cebuano muna, pare. Bukod sa pag-ibig mo, nung hindi mo pakilala si Mama B, no? Ano ang hindi mo makakalimutang karanasan nung tayo ay nasa kuleyo? Rowan, ang tagal mo mag-isip.
1: Oo nga, medyo. Ganito, ako ang hindi ko makalimutan. Merong rally sa Liwasang Bonifacio. Okay? Tapos, tinakanta ako ng bahay mag-iliw. Siyempre, simula, di ba?
0: Lupang hinirang.
1: Simula ako, ang taas ng tono.
0: Para sandali, mali pa. Mali pa, lupang hinirang.
1: Yun na nga, di ba? Simula ng simula ng tono, ang taas. Pagdating ko dun sa gitna, hindi ko na maabot. Ginaba ako na. Yan ang medyo funny incident. Pero ako ang siguro hindi ko makalimutan yung rallies natin sa Mendiola. Dahil katabi ng eskwela, di ba? Nandun ang eskwela natin, eh. So, ang daming rallies noon. Malagi tayong nawawalan ng klase dahil may rally. At sumasali tayo. Ang nakakatakot noon yung hinahabol tayo ng mga pulis. Ako, hindi ko makalimutan yun.
0: Nakatikim din tayo ng tear gas, di ba?
1: Yes.
0: Yan, eh. Pero ang nakakatawa, pare, natandaan mo, kaya ako sabi ko parang mali yata ito, eh. Magpapaboycott tayo sa San Beda, tapos lalabas tayo, halos lahat sumasama, ang laki niyan. Tapos yung phalanx, tsaka yung mga barbed wire, ibubukan ng mga pulis, tsaka ng mga militar.
1: Magugula.
0: Tapos pupunta tayo sa Murayta. Tapos babalik tayo sa Mendiola, sarado na, hindi na tayo makapasok. Sabi ko, parang hindi ba dapat, hindi na tayo umalis dun? Para dun tayo sa loob ng Mendiola talaga. Anyway, isang karanasan yan. Ikaw, Chairman, ano kaya ang iyong karanasan?
2: Well, ako naman ay nagkaroon noon ng isang rally sa Palacio del Gobernador. Dahil andun pa noon ang DepEd no, noong mga panahon namin. At natatandaan ko pa nga ang WPD director noon, si Colonel Maganto.
0: Nako, si Maganto.
2: Binigyan niya lang kami ng ito ay multisektoral, no, pero pinangungunahan ito ng mga kabataan, ng mga estudyante, at binigyan lang niya ng oras, no, para makapagsalita. At nung dumating yung kanyang ibinigay na deadline ay talagang binuwag na nila yung pagtitipon. Oo, kaya
0: alala ko yan.
2: Alala ko talaga noon dahil syempre yung mga ating mga magulang hindi naman nila alam kung lahat ano ang ating mga ginagawa. No? Yung bang mahuli at madala sa presinto. Yun ang aking talaga hanggang ngayon na pinaka-nightmare ko. No? Kaya ang bilis ng aking takbo. Dapat nga may kasama nga ako kabady ko, no? Yung para sa isang sister school natin. Pero hindi ko na siya nakita. Pinaiiwan ko na. Tumakbo ako dun sa National Press Club office.
0: Pero no, at least ikaw honest. Si Senator Bato, kung hindi pa nakita ng CCTV, hindi aaminin tumakbo siya. Di ba? Ikaw honest ka, tumakbo ka. Eh, naalala ko yan. Yung si Colonel Maganto, inabot ko yung kamay ko kasi nasa nego panel ako eh. Pagkaabot ko nung kamay ko, ginanyan niya, hinawi niya yung kamay ko. Sabi ko, nako, babanata na to. Kasi hindi tinanggap yung kamay ko eh. So may mga ganyan tayong experience. Imagine ha, ito yung mga kabataan ngayon, relatively, medyo, although may mga ilang harassments din tayo, tsaka may mga patayang nararanasan, pero yung panahon namin, parang regular yun. Yung sasaktan, ititear gas, gagamitan ng batuta ang rally natin, parang normal, di ba? Expected mo na na may ganun. So yan po, yan yung mga karanasan namin nung time namin. Jojo, nako. Again, bukod sa pag-ibig, ano pang hindi mo malilimutang karanasan?
3: Nape-preempt tuloy yung sasabihin ko. Pero sige, yung sinabi nila ka
0: ni Rowan,
3: kay pare Rowan at saka ni Chairman Winston, ito na-experience lahat natin yan, ano? Yung pinapasabugan yeah. ng tear gas at mismong harapan mismo yung plank ng mga antay yung parang mga pulis nung araw nagrarally, harapan talaga yon, no? Although meron tayong tinatawag na ano noon eh, yung what do you call that, yung grupong nakaharap muna,
0: defense unit
3: bago tayo, no? Ganun yung mga organisasyon nung araw. But again, nabanggit mo nga, no, ang hindi talaga ako makakalimutan, at ito siguro defining moment ng aking buhay din, ha? At kung hindi nangyari to, wala tayo ngayon dito. Eh nakilala natin ang ating butihing may bahay dahil sa mga rallies nito. Hindi sa pagiging so naging medyo lumihis tayo sa pag-oorganisa, sa purpose ng pag-oorganisa noon. Na-organisa natin ang ating butihing may bahay. So habang nag-oorganisa tayo sa ating mga sister schools, pumasok ako noon sa Holy Spirit, iba yung kausap ko noon, no? Kasi nag-ano tayo ng mga schools,
0: sino
3: yung mga representative ng mga progresibong organisasyon. Noon sa Holy Spirit, ang nakita natin, by the way, nagdabedan din ako, no? So nagsusulat din ako noon. So nakilala natin yung isang head doon nung sa pagsusulat nila na nakita natin na progresibo
0: si
3: rin.
0: Jenna.
3: If you remember, si Jenna is wala.
0: Jenna Fetalino.
3: Nandito siya ngayon, no? Nandito na.
0: Hi, Jenna! Nanonood ko ba?
3: Siya yung si Jenna. At in fact, instrumento rin siya. No, mahaba, hindi ko nasasabihin. So nakausap natin siya. Nag-organisa. Sino ba ang pwedeng makausap dito hanggang sa napansin natin ang grupo ni Mrs. ngayon. So, the rest is history. Napasama natin sila sa rally hanggang sa nagkakilala na tayo. Yun na. So, naging dual, naging, kumbaga sa ano, anong tawag dito sa opisina, yung multitasking. Tayo. Habang nag-o-organize,
0: pag-ibig.
3: Meron tayong pag-ibig na ano.
0: Pero ang siguro, ang puzzle lang dyan, ang hindi natin malaman, kung ikaw ang naorganisa o siya ang naorganisa mo.
3: Well, speaking of ano, yung mga paluan na yan, ano, kasi nga nung kinasal na kami, nagtrabaho na, ako kailangan ng maghanap buhay. Si Mrs.
0: Tumutuloy.
3: Nakikita mo naman. Siya na yung in fact, kasama ata siya dun sa nung panahon na ni Corin Presidente, yung sa mga magsasaka, no? Nung nagkaroon ng commotion doon, kasama siya ron, no?
0: Menjola Massacre.
3: Right. Anyway, yan yung una, yung medyo light side, no. Ang medyo pangalawang hindi ko na makakalimutan, yung medyo nung nag-oorganisa tayo sa San Beda noon, na seryoso rally, tayo ang unang nakapag-boycott niyan sa San Beda. Very conservative ang ating mga benedicting mode. For the first time nakapag-organize tayo ng boycott, no. At si, naalala ko si Paring Wi, after that pinatawag ni Din, no,
0: ni Rector.
3: Pinatawag yan. Kami lahat pinatawag. pag. So anyway, come a time sa tiga-Caloocan kami noon eh, no? Mm. Pumapasok ako sa eskwela, simpleng tao lang tayo noon, nag-jeep tayo, nagbubus, nagta-tricycle. Eh, may isang araw, papasok ako ng eskwela, no? Fourth year na tayo noon. Mm. Paglakad ko at pagtingin ko dun sa kanto ng sasakay akong jeep, nandun yung isang tao nakatayo. Nung panahon natin, nagkaroon na ng yung mga tinatawag na DPAs, di ba? Yung mga deep penetrating agents, no? Na kilalang, vivid sa aking isipan, kilalang-kilala ko siya na sa San Beda nakikita natin. Oh, at alam nating militar siya.
0: Naging kaibigan pa natin yun.
3: So, yun, nung nakita ko yun, iba na. Seryoso na to. Sinusundan na kami. So, simula nun, nasabi ko sa aking grupo nung araw na ganito, at medyo nag-ano nang kami, nandun na yung pag-iingat. No? Fortunately naman, hindi naman natuloy sa medyo hindi magandang resulta, no? So nag-ingat tayo, but hindi tayo tumigil. Nag-ingat lang, but yun, fortunately wala naman. So yun ang medyo naging medyo hindi ko makakalimutan, at akala ko noon madadampot na ako at
0: na nangyayari sa mga kasama natin, di ba? Nangyayari. Anyway, requesting ang engineering natin, baka pwedeng pakilatag po yung apat na frame, kasi meron akong portion yan, kailangan ko yan eh. Ito, Rowan, nagawa na natin to. Mabilisan to, ha? Hindi, mabilisan to. Ito yung paumanhin, Kuya Boy at Tito Boy Abunda. Ito po ay ginaya ko sa iyo. Iba lang to. Quick reaction quote, QR quote. Yan. Magbabanggit ako ng mga political or personalities at kayo ay magko-comment at random, one or two words, ano? Naalala ko si Senator Kiko, nung guest ko, di one or two words, ang bilis. Nung binanggit ko si Sharon, tatlong paragraph. Sabi ko, Senator, dalawang words lang. Eh, hindi, iba yan eh. Si Ate Shawi yan eh. Anyway, sige, ito, mabilisan lang ha. Pag tinuro ko, sagot kayo. Alan Cayetano.
2: Kapito ko.
3: Ambassador of Jesus Christ.
0: Rowan.
1: Sino to?
0: Alan Cayetano.
1: Drama King.
0: Ayun. Marcoleta.
2: Piloka.
0: Sige. Marcoleta.
3: Maleta.
0: Robin.
1: Bolero.
0: Robin Padilla.
2: Comedy.
3: Astig.
0: Robin Padilla.
1: Barangay Tanod.
0: Uy, may insulto Barangay Tanod dyan. Anyway, Risa Montiveros.
2: May paninindigan.
0: Risa Montiveros.
3: Maprinsipyong tao.
0: Rowan, Risa Ontiveros.
1: Magaling.
0: Okay. Kiko Pangilinan.
2: Para sa magsasaka.
0: Yun. Kiko Pangilinan.
3: Ayan din. Maprinsipyong tao, may pananindigan.
0: Yun. Rowan, Kiko.
1: Hanggang ngayon lumalaban.
0: Senator Bato.
2: Nagtatago.
0: Bato.
3: Takbo.
0: Bato.
1: Ako. Missing.
0: Jinggoy.
2: Nakakulong.
0: Jinggoy.
3: Ayoko na sabihin nyo.
0: Malalaman ko na. Okay lang yun. Sensor. Jinggoy. Pare, Jinggoy.
1: Sino?
0: Jinggoy.
1: Three times.
0: Hall of Famer. Anyway. Cheese Escudero.
2: Bumaliktad. Pero... bumalik.
0: Oh, sorry. Okay na.
3: Kaduda-duda.
0: Sige. Ano motibo, no? Anyway. Cheese Escudero. Rowan, cheese.
1: Sayang yung background.
0: Tama. Good point. Joel Villalueva.
2: Malapit na.
0: Malapit na. Bumaliktad o bakulong?
3: Joel. Best actor talaga eh. Best actor.
0: Joel Villalueva. Rowan.
1: Ako, imbis na amen, amin.
0: Sige. Teka, marami pa eh, pero... ito, konti na lang. Bongo.
2: Kapito ko din.
3: Ito ang talagang loyalty. Pag sinabing loyalty, magpapakamatay. Talagang loyal.
0: Pero ayaw sumama kay Digong sa ICC. Hindi ba? Bongo.
1: Malapit ka na.
0: Okay. Aimee Marcos.
2: Galit sa kapatid.
0: Ayun. Aimee.
3: ito ata yung parang nung araw namamangka eh, pero yeah, ngayon parang namili, nakapili na ng bangka
0: ng ilog, no? Sa ilog. Anyway, ikaw, Rowan. Amy.
1: Ako, napakababa ng personality.
0: Mm. Ikaw naman. Obvious na lang eh, pinuulit-ulit mo pa. Vico Soto.
2: Presidential ball.
0: Vico Soto.
3: Ayan, yan, pag-asa. I think pag-asa ng bayan.
0: Rowan, Vico Soto.
1: Ang linis.
0: Ayan. Anyway, ganito. Sa ating huling bahagi, bago magtapos ang ating programa, siguro tig-itig isang minuto muna bago tayo doon sa final round. Gusto kong maikwento rin natin sa ating mga kabataan, from student activists, estudyante, honor student, paano yung transition sa corporate world? Ano naman na nagtulak sa inyo na mag-focus sa inyong mga profesyon at kinabilang ang hanap buhay? Chairman.
2: Well, pagkatapos po ng kolehiyo natin ay nag-aral at pinagbuti ko ang pag-aaral ko sa law, no? At nagtapos tayo. At pagkatapos po noon ay namasukan na tayo bilang associate sa Accra Law Office. At doon na nagsimula ang aking career bilang abogado. At ako ay natuon sa pagiging litigation lawyer, no? Yung mga humahawak ng mga kaso sa iba't ibang mga aspeto ng ating batas, civil, criminal, administrative, labor. So, kalaunan ay nagtayo na rin ako ng sarili naming law office. Ito ay nagsimula noong 2003. At kasama ko rin dito mga kapwa bidista natin. Kaya at hanggang ngayon kami pa rin ang magkakasama. Kaya marapit na kaming magdiwang ng aming 25 anniversary. So may tuturing ko siguro na
0: congrats,
2: sa pagiging bidista, sa mga magkakumpare rin kami, no, mga magkakaibigan, kaya kami ay nagtagal.
0: So ito, no, mula student activist hanggang naging professional, at ito yung ano, transition. Nag-focus sa pag-aaral at sa paghahanap buhay. So, Joe, yung transition mo.
3: Well, sa akin naman, ako ang laging una eh. Una, ikaw, una lagi.
0: Ikaw ay advance.
3: Advance lagi, ano? Una sa, dahil sa edad din, at nakakabata ako ng mga 2-3 taon sa batch ko, no? Ito ang ating ginagalang na kumpare. Kumpare ko yan, si Paring Wi.
0: Ang pinakamatanda sa atin.
3: Matanda. Kaya dyan tayo, parang older brother natin yan, no? From another mother.
0: Sabi ni Confucius, with age comes wisdom.
3: Tama,
0: kaya
3: tama.
0: Igalang natin yan.
3: Tama. So, tayo nung ang biro nga, well, aktivista nga tayo, talagang palaban, matapang, tutuloy-tuloy ang laban. Sabi natin, magiging full-time tayo sa pakikipaglaban, pakikibaka. Pero dahil nga sa nangyari, naging full-time tatay tayo. So yun ang biro. Hindi na full-time tatay pala si Joe. Nagtrabaho na po tayo, no? After the board.
0: Yung realidad ng pamilya.
3: Kailangan natin bumuhay ng pamilya. So, nagtrabaho tayo, pumasok tayo muna, like any other accounting graduate, pumasok tayo sa accounting firm, no? Karamihan si Narowen sa SGB noon, tayo napunta doon sa Price Waterhouse. So
0: Joaquin Bonaran. Bibigat. Accra, SGB, Price Waterhouse.
3: Ilang taon lang tayo doon, mga nakadalawang taon, hanggang sa kinuha na tayo sa isang private firm, no? But eventually ang last two again, before I move pala sa doon sa last two firms ko, dahil sabi ko nga kanina, ang dream natin ay maging abogado tayo. Mukhang mahihirapan sa schedule, nag-masteral na lang tayo, no, ng business. So doon na tayo talaga nag-focus sa corporate work, no, corporate life talaga. And hanggang napasok tayo sa last two firms natin, again, ironically, dalawang multinational firms. Nung aktivista tayo, sinisigaw natin na
0: layas
3: imperialism, yung mga ganyan. Pero ironically, nagtrabaho po tayo sa Caltex ng 7 taon. Chevron Tex ako yan nung araw, hanggang sa nag-merge yan, na acquire na ng Chevron, no? Mga 7 taon tayo doon. At nung huli natin, doon na tayo nagtagal sa Del Monte. Po. Ilinaw ko lang po, hindi ito yung Pilipinas, yung Del Monte Philippines. Ito yung US company po, Del Monte Fresh Produce. Philippines po.
0: So,
3: pero
0: iba pa yun, iba pang division.
3: Oo, iba po yun. Ito yung mga fresh fruits talaga, no? Production at export ng mga fresh fruits. So hinawakan po natin yung Asia Pacific sa in the line of audit, no? Hawak natin. Ang head office po nito nasa Florida, Miami, pero hawak natin Asia Pacific. Ang production po kasi dito sa Pilipinas, yung mga pinya at saging, no? So
0: bukid,
3: dyan na po tayo.
0: Bukid nun,
3: sa Davao. Yan po, no? Dyan na po tayo nagtagal. 18 taon po tayo dyan. Kaya nung mga 2019, may mga decision ang corporate natin, but we made a very difficult decision maski pinipigilan tayo ng boss natin nung Amerikano. Nagdesisyon ako na hindi na tumuloy sa kanilang plano, no? Anyway, so medyo nagsemi.
0: Salamat, parin Jo. Rowen, yung transition mo kasi parang ito ang karanasan mo, parang pinag-agawan ka ng mga kumpanya. Ito bagasan ito ay butterfly. Butterfly
1: mo. Yung mga kumpanya, simple lang ako. Yung values and principles natin, dinadala dapat natin yan. Habang mabata tayo, tumatanda, ngayon ako, retirado na ako, no? Dapat dala yung values and principles. At dapat hindi nagbabago yan dahil lang sa pera, dahil lang sa poder, sa power. At nakakalungkot lang, no? Na marami tayong mga kaibigan, aktivista ng panahon natin, na ngayon ay wala na. Nasira na yung mga prinsipyo at mga values. No? So,
0: may dala ng maleta.
1: Dapat, oo, tama ka. So, dapat tuloy-tuloy dahil diyan mo makikita ano yung totoong principles at values ng tapila.
0: Yeah, salamat pare. Siguro basically yan na yung panawagan siguro in one or two statements or three statements. Ano ang panawagan mo sa taong bayan lalo na sa kabataan, Chairman Jojo and Rowen? Sige.
2: Ako ang panawagan ko ay maging mapagmatsyag sila. Yeah. At yung mga kasi ngayon ang ating mga nababasa halos ay mga nasa social media na, no? So dapat na magkaroon ng sariling pananaw at pag-a-analyze, no? Kung hindi kung ano ang nababasa ay yun na yung paniniwalaan, no? At iba't ibang sources din ang ating basahin, no? Para o kaya pakinggan, para lalong maging mas malawak, mas komprehensibo ang ating paninindigan at nang tayo ay makialam din naman din tayo, no, sa ating iba't ibang mga issues. At siguro sa huli ay mamili tayo ng karapat-dapat ng mga national leaders natin, lalong-lalo naman itong susunod na November, itong barangay election natin, iboto natin ang mga kapitan at mga kagawad na sa makakatulong sa ating mga barangay.
0: Matitino. Anyway, salamat Chairman Jo, panawagan at saka Rowen, magkasunod na.
3: Gaya ng panawagan ni Chairman, siguro ito rin panahon na manindigan na rin tayo, no? Iba-ibang forms naman ng paninindigan, hindi naman kailangan talagang lumabas sa kalye. May kanya-kanya tayong mga limitasyon, meron tayong mga pamilya, pero maski nasaan tayo, nandun yung pagmamalasakit natin sa bayan. So therefore, laging nating isipin yon kung saan man tayo makakatulong at ma-express natin ang ating paninindigan. Gawin natin, no? Sa opisina, sa mga kaibigan, sa pamilya. Sa akin ang guide lang, basta laging sa tama lang tayo. Hindi naman nagbabago ang values, ito ang tama, dito tayo, tama. Dito lang tayo, no? So yun lang, and then maging mahinahon na rin. Nagbabago na tayo simula nung ato. Ako naman medyo na doon ako sa ngayon sa pagiging kalmante lang tayo, is pagsuriin natin, then magbigay tayo ng maayos na opinion.
0: Ako din, ako actually kalmado na rin, pero pag nung napanood ko yung Netflix, umiinit na ulo ko . Pero anyway, Rowen, panawagan mo, Rowen. Last.
1: Ako ang billing ko lang is, 'di ba? Ngayon, retirado na tayo, no? Tatanda na tayo. Pero ang kabataan, ano pa rin, kayo pa rin yung pag-asa ng bayan. Kaya importanteng nakikilala ko kayo, involved, alam niyo yung mga issues. Nang sa gayon, you're shaping your future. Yun lang yan.
0: Salamat, Rowen. Mga kababayan, mga leader kabataan nun, leader estudyante, narinig nyo ang kanilang karanasan, narinig nyo ang kanilang kasalukuyan, narinig nyo ang kanilang panawagan. Kaya kayo po, mga kabataan, nasa inyo ang aming pag-asa. Kami mag-a-advise, maaring makatulong, maaring mag-inspire. Sasama pa rin kami sa inyo. Pero kinakailang ituloy ang laban, ituloy ang prinsipyo para sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, mula po sa TikTok ng Bayan. Mabuhay po ang aking mga panauhin. Maraming salamat, mga kaibigan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Kampay! Para sa tagumpay!
1: Kampay!
2: Cheers!
1: Kampay!
0: Kampay!
4: Ito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses nyo! Boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng bayan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Philippine Standard Time 5:02.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pag-asa, ihinto na ang pag-aanunsyo ng heat index forecast ngayong panahon ng tag-ulan. Si Ray Ferrer sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pansamantalang sinuspindi ng Pag-asa ang pag-aanunsyo ng heat index forecast. Nilalayo nito upang mas bigyan pansin ang pagbibigay ng mas napapanahong impormasyon kaugnay ng mga banta at epekto ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa ahensya, nagsimula ang temporary suspension kahapon Hunyo 5 kasunod ng opisyal na deklarasyon ng pagpasok ng rainy season sa Pilipinas. Gayunman, nilinaw ng Pag-asa na mananatiling available sa kanilang opisyal na website ang datos kaugnay ng heat index. Ipagpapatuloy naman ang araw-araw na monitoring at regular na paglalabas ng heat index forecast sa Marso 1 ng susunod na taon. Para sa mga pinakahuling update sa lagay ng panahon, patuloy na pinapayuhan ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng Pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Father Flavi Villanueva, mariing pinabulaana ng akusasyon ng 18 ex-marines na tumanggap umano siya ng pera. Si DK Zarate sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maring itinanggi ni Arnold Johnson Galinga Foundation INC ang aligasyon ng 18 nagpakilalang dating Marines na naghatid umano sila ng pera kay Father Flavi Villanueva. Ito ay matapos sabihin ng ex-Marines na hinatid nila ito mismo malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ng Galinga Foundation na walang katotohanan ng mga aligasyon at walang nangyaring ganitong transaksyon. Wala rin naman din anilang simbahan sa Mindanao Avenue na tinutukoy partikular ang parokya, simbahan o minister center ng SBD na kinabibilangan ni Father Flavi. Tinawag nila itong malisyoso, mapanira at grave injustice laban sa isang pari na inalaan ng buhay para sa paglilingkod sa mga mahirap at sa mga biktima ng extrajudicial killing. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mga balita naman sa lalawigan, Philippine Coast Guard Central Visayas nakilahok sa Brigada Eskwela 2026. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Angeli Valiente sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tibot sa pagkikilahok sa isinasagawang Brigada Eskwela 2026 ang mga tauhan ng Coast Guard District Central Visayas. Sa ilalim ng direktiba ni Coast Guard District Central Visayas Commander Rear Admiral Agapito Bibat, tumulong sa iba't ibang aktibidad ng Brigada Eskwela ang mga personnel mula sa lahat ng mga Coast Guard stations at substations dito sa Central Visayas. Naging katuwang ng mga guro at mga magulang ang PCG sa paglilinis, pagsasagawa ng repair at maintenance works at landscaping sa mga paaralan bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na pasukan ngayong Hunyo 8. Ayon sa Coast Guard District Central Visayas na ang pakikilahok nila sa Brigada Eskwela 2026 ay bahagi ng kanilang dedikasyon hindi lamang sa maritime security kundi pati na rin sa pagsuporta sa mga education institution, gayon din ang pagpapatibay ng kanilang ugnayan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: At pangwakas, Department of Information and Communications Technology o DICT Cordillera nakapamahagi na ng 25,000 mga SIM cards sa ilalim ng Bayanihan SIM Project. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakapamahagi na ng mahigit 25,000 mga SIM cards ang Department of Information and Communications Technology Cordillera at 48,000 pa ang nakaanda para sa distribusyon sa rehiyon. Ito ang kay Alex Badwa ng DICT CAR ay sa ilalim ng Bayanihan SIM Project, ang flagship initiative ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laing mapalawak ang access ng mga learners, mga guro at non-teaching staff sa mga pampublikong paaralan sa larangan ng impormasyon, teknolohiya at online learning opportunities. Sinabi ni Badwa na nakapamahagi na sila ng mga SIM card sa mga learners at school personnel ng may 158 pampublikong paaralan sa rehiyon, kabilang ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Patuloy din ang isinasagawang distribusyon ng mga SIM cards sa mga benepisaryo mula sa mga lalawigan ng Benguet at Kalinga. Nilinaw ni Badwa na sa panahong may rehistro na ang SIM card ay maaaring gamitan ito para sa data, text at pantawag kung saan may buwan ng 25 gigabytes ang mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1270, Sports Radio 918, Radio Pilipinas, Radio Publico 738, at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
12: Music and memories. Music and memories.
11: Light the corners of my
12: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po pala si Mark Ryan Marcelino, taga Zamboanga City, at nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng number 1, pagbabasa, awareness kung ano nga ba ang executive order ng Pangulo about sa ating national energy emergency. Sa opisina, careful kami sa paggamit ng aming mga appliances. Number one, yung aircon, pinapatay siya tuwing lunch break, no, or hindi siya ginagamit, or kung walang tao sa opisina. And sa bahay, hindi na kami masyadong gumagamit ng electric appliances, no. Maari kung gamitin na lang ang kumbaga yung traditional na ano pugon, yun na lang para mas makatipid sa kuryente. Yun lang po.

0: pansit.
1: Ayun, si Eli Suarez at si Sally Prim Pintasan.
0: Alright.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
10: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
4: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy!
3: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, may hindi boring.
5: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.

0: Kumiyaka ba? Kahirap pala.
1: Diba? Tinig namin ang
0: Si.
1: atin ko pong sing-sing.
2: Ni ma. Nicolas mo.
0: Nicolas
1: Si
0: mo
1: Kulas,
0: na.
1: okay. Laot ng karagatan si.
0: Inialay ko po ang kantang to sa mga kasamahan namin kantora.
3: Sila Tita Joy, si Mami Ning, si Daddy Tonong, sila Tita Cheche, Tita Cloti, Tita Tesang, Ate Deng. Ganon din po sila Tita Baby Navarro, Rosita Flores, Eleonor Bagtas. Sa laot ng karagatan.

0: Nicolás Enríquez.
1: Salado, Tangaraga.
2: Salado.
0: Salado.
2: Salado.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo
3: Legacy.
7: 1278 AM.
19: Serbisyong kailangan.
20: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Sally Prim, sa awit na minamahal kita, minamahal mo siya. Sino yun?
22: Boy! Sige, ito na. Kung mahal ko.

0: Yan, si Sally Prim, sa awiting, minamahal kita, minamahal mo siya. Magulo, no, Sally?
1: Nakatugulan din ako, eh.
0: Susunod naman na awit ay ako.
2: Ako.
0: Mawala mang lahat.
1: Kuya Eddie.
0: Kuya Eddie.
3: Nakabang ko, ah. Di ba nababasa nito, di?
0: Patalon-talon, eh.
3: Ha?
0: Patalon-talon.
3: May number naman dyan. Ay, handog natin kinakanyan.
4: Yung Quintas yata, JD.
0: Ang Quintas Mugiliw.
1: Kanino?
3: Kina. Kes Osorio, Ori Orpiano, Ate Ray Lucero, kay Emma Regis, Au Aligada, Cora Malyari, kay Tina at kay Sene Salustiano, kay Cheche at kay Jojo Ibarle. Ganon din kay Jenny Akop ng PIA.

0: Eddie Suarez sa awiting Ang Kwintas Mugiliw. Lima ang tinig, ikaw kasi. Si Eddie Suarez at si Sally Prim.
1: Limahan. Group.
0: Oo nga.
2: Group mo.
0: Limahan. Sinabi ko na eh.

0: ikaw kasi, yan, dalawa tining ni Eri Suarez at ni Sally Prim.
1: Lima yan eh, grupo. Hindi ka ba kumanta?
0: Hindi.
1: Eh, ngayon ikaw kakanta.
0: Nakalagay dito, duet, kuya.
1: Hindi, ang duet namin mamaya pe.
0: Nakalagay ito. Okay na mo, kuya. Duet. Ayan o.
2: Tingnan mo.
0: Baba nung dinggin ko, dinggin.
1: Ikaw kasi, tapos dinggin.
0: Ako yung dinggin.
1: Eh nga, ayan.
2: Eh, ikaw muna.
1: So, pagkatapos ni gigigan ni Sunny kanina, inamahal ang kwintas ko ako. Tapos, ikaw kasi.
0: Mm-hmm.
1: O ikaw ngayon.
2: Ikaw naman ngayon.
0: Eh, kaya, dinggin.
1: Hindi mo ba nakikita? Oh.
0: Hindi.
1: Ang laki ng letter.
3: O ngayon, kuya.
1: Oh, commercial. Dinggin naman. Radyo Pilipinas.
4: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
4: Interesting no usapan. Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
4: Suave.
5: Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy.
4: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Legacy.
4: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
11: Tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
12: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
13: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
14: Naku po! Juan! Scam yan!
13: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
13: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
13: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
13: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
18: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ng awiting dinggin. Susunod naman na awit ay...
1: Si Nick. Nick.
2: Ako naman.
0: Si Nick, limutin mo ako.

0: uma pasta naman.
1: Mga pasok na. Sarado yan.
2: Buti. Buti panghuli na.
3: Si Kulas, Enrique, sa awiting Ninayang Pagmamahal.

0: estáis a la hora.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may tatlong pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
5: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan kasi very talamak ngayon yung mga nangyayari. Hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school.
4: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
6: Pagsimula po ng lunas, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
5: In that case, siguro no, mas makapalatag yung loob ko kasi hindi na malalas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malalas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB.
4: Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya.
6: We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
4: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
5: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying. They always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
4: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
7: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
4: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang pag-inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran sa Paranaque ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Maagang namili ng school supplies kaninang umaga sa isang bookstore ang government employee na si Donna na gagamitin ang kanyang 2 anak na papasok sa kanilang eskwela ngayong Lunes. Ilan sa kanyang pinamili ngayong araw ay mga ballpen, folder at envelope. Ikinuwento rin niya paano nila pinaghandaan ang pasukan niyang papasok na ang panibagong school year.
10: Kasi di ba meron naman tayong bonus pagdating May. So yun, nire-reserve na yung iba doon para sa kailangan. Minsan naman, pag kulang, credit card na lang.
9: Ang isa pang mami na si Micah Namimili rin ng school supplies na gagamitin ng kanyang mga chikiting na papasok sa preschool at grade 1. Hati sila ng kanyang mister sa pagbabudget ng pambili ng school supplies. Ito naman ang kanyang diskarte para magka-budget sa pamimili ng gamit pang eskwela.
10: Nag-work muna. Last month, nag-work ako madaming oras. Tapos ngayon, para ma-prep sila sa school.
9: Sa Baclara naman, naghahabol na mamili ngayong araw si Angie para sa school supplies ng kanyang anak na papasok bilang grade 1 ngayong pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon sa kanya, naglaan siya ng 1,000 piso para sa mga gamit ng kanyang chikiting. Bukod pa dyan ang budget niya para sa bag, school, uniform at sapatos.
0: Tumingin kami ang mga mas mura, ganun, kung saan makabudget, makamura.
9: Ngayong araw, pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon sa mga nagtitinda ng school supplies sa Baclaran, Parañaque at Pasay City ngayong araw. Dito ay inalam ng kalihim kung pasok ba sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies. Batay sa kanilang pag-iikot, pasok sa kanilang price guide ang mga itinitindang school supplies mula sa mga binisitang tindahan.
11: Ang importante ay yung presyo pasok dun sa price guide set by the DTI. Yun lang talaga ang important sa atin, because we really monitor these prices and we make sure that we give the consumers talaga the prices that they deserve. And syempre may crisis ngayon, so gusto natin talaga mababa yung price or pasok sa price guide set by the DTI.
9: May payo rin ng DTI sa mga consumer na nagbabalak pa rin na makapamili at masiguro mapapagkasya ang budget sa pamimili ng school supplies ng kanilang mga anak ngayong magsisimula na ang pasok sa Lunes.
10: Let's have a list of the, or let's have a copy of the list of the school supplies na price guide set by the DTI para alam talaga natin yung presyo.
9: Ang inspeksyon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga consumer mula sa mataas na gastusin at tulungan ang pamilyang Pilipino ngayong balik eskwela na matiyak na abot kaya ang presyo ng school supplies. Makikita sa website pati rin sa Facebook page ng kagawaran, gayon din sa mga pamilihan ang price range ng mga school supplies na ibinebenta sa merkado. Patuloy rin ang pagbabantay ng DTI sa presyo ng mga school supplies sa mga pamilihan at mapanatili itong available at masigurong sumusunod ang mga nagtitinda sa fair pricing at consumer protection laws. Kung may makitang paglabag sa price guide ay mangyaring tumawag o mag-email sa DTI Consumer Hotline na makikita sa inyong mga screen. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Sa Lunes na po ang pasukan at kaugnayan silipin natin ang mga paghahanda na isinasagawa ng PNP, partikular na po ang NCRPO para mapanatili ang kayusan ngayong magbabalik eskwela. Makakausap natin sa linya ng telepono si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Magandang gabi po Major, si Ryan Lisigues Pito.
12: Yes sir Ryan, magandang gabi po.
8: Apo Major, kumusta so far ang ating ginagawang paghahanda para sa balik eskwela sa Lunes?
12: Kasado na po ang ating mga personnel. Meron po tayong nasa 4,402 na PNP personnel na i-deploy natin sa mga paaralan, pangapangunahing lansangan, transport terminals, at iba pa pong matataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro, ng mga magulang sa unang araw ng pasukan at sa mga susunod pang araw ng klase. So, meron po tayo mga police assistance desk, meron po tayo mga mobile and foot patrollers, ganun din po yung ating police visibility and presence sa iba't ibang lugar ay makikita po natin para ensure na yun pong ating mga estudyante at mga magulang, mga teachers ay meron pong agad na malalapitan kung kinakailangan po nila ng police assistance.
8: Major, I understand na naka-template na itong ginagawa nating security deployment, pero this year po ba may pagbabago sa mga strategies na ipapatupad ng NCRPO para matiyak po naligtas yung ating mga estudyante? Major.
12: Yes po, same pa rin naman po yung aking ilalatag ng security deployment. Wala naman pong pagbabago.

0: Major Asilo, ma'am, may nakikita po ba tayong pwedeng maging banta para sa school opening sa Monday, Major?
1: Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na direktang banta or threat sa pagbubukas po ng klase. Ganun pa man ang ating patuloy na pagmomonitor at ang ating koordinasyon sa ating intelligence communities ay patuloy para po palagi po tayong handa sa kung ano man po ang maari at kailangan agad-agad nating aksyonan.
0: Major, normally po ba pag ganitong papasok school opening of classes, nagtataas po ba ng alerto ang PNP o nasa normal lang po yung alert natin?
1: Sa ngayon po, ang MCRTO po ay naka-heightened alert. So, magdidepende po sa magiging takbo ng sitwasyon kung tayo po ay magtataas ng full alert para po sa ating pagbubukas ng klase. Pero for now naman po, yung ating alert level is sapat naman po siya. Kumbaga, yung ating mga personnel naman po ay naka-ready naman po. So, hindi na po muna siguro natin masasabi na kailangan pang itaas to full alert.
0: Major, ano usually yung sumusulpot na mga petty crimes pag ganitong opening of classes? Ano normally yung tumataas, yung nag-spike yung data natin, Major?
1: Ganito po mag-start yung klase since nandyan po yung buhos ng tao, tumataas yung volume ng tao na ngayon sa labas. So, nandyan po yung mga opportunistic crimes, nandyan yung mga petty crimes, gaya ng snatching, yung robbery. Ganun din po yung mga, syempre, hindi natin maiiwasan yung lagi natin, yung binabantayan natin sa mga schools, yung bullying. At syempre, yung iba pa po, yung pickpocketing, isa po yan sa mga palagi natin binabantayan, lalo pa po at dumadagsa yung ating mga kababayan, lalo sa mga schools, sa mga terminals. So yan po yung mga binabantayan natin na posibleng mag-spike po ng mga petty crimes ngayong papasok. Ngayong magsisimula po ang pasukan.
0: Major, nakikita din po ba natin, kanina you mentioned about yung police assistance desk, may makikita po ba tayong mga pads just outside schools or saan po ba sila naka-strategy yung kanilang mga deployment, Major?
1: Yung pong ating mga police assistance desk ay usually nakapwesto po yan doon sa malapit po sa entrance ng ating mga paaralan, sa mga gates po. Kasi meron po silang separate sa assistance desk, so hindi naman po natin gusto makaabala doon sa pagpasok po ng ating mga estudyante. So, pero makikita pa rin naman po ng ating mga kababayan, ng mga estudyante, ng mga magulang, yung ating assistance desk. So malapit lamang po yan sa mga entrance ng ating mga paaralan.
0: Major, kanina napag-usapan natin yung tungkol sa mga petty crimes, nandyan yung snatching, pero tinitingnan din po ba natin yung mga posibleng pagsulpot ng mga cyber crimes ngayon na opening of classes, Major Asilo, ma'am?
1: Yes po, isa po din yan sa binabantayan natin bukod dun sa ating police visibility, yung patrolling natin sa kalsada, yung cyber crimes na profit. Syempre, hindi lang naman po ngayon, hindi lang po ngayon na nag-start, magsisimula ang pasukan. Kahit po nitong ngayong bakasyon, nitong nagdaang bakasyon, meron po tayong mga monitoring. Kaya po bukod sa ating physical deployment, meron po tayong perception management team na nakatuon po sa pagmamatsyag sa cyberspace. Ang trabaho po nito ay tukuyin at i-counter yung mga fake news at misinformation na maaari po magdulot ng takot or ng pangamba. Ganun din po yung katotohan sa ating publiko, lalo na po sa mga magulang at estudyante ngayong magbabalik eskwela. Kaya po kapag may natuklasan kung mga ganung impormasyon, agad po itong tinutugunan at kina-counter po ng ating mga perception management team upang matiyak po na yung po hindi po magkakaroon ng panic yung ating mga kababayan dahil po dito sa mga maling information na inilalabas po sa cyberspace.
0: Major, siguro isingit ko na lang siguro isang tanong lang, preparation natin para sa June 12, yung araw ng kalayaan, kumusta so far?
1: Sa ngayon po, inaayos pa natin yung latag ng ating deployment para sa pagdiriwang natin ng Independence Day. Kung hihintay pa po natin kung meron po bang mga magaganap na pagtitipon, ganun din po yung mga programa ang kailangan nating bantayan, kung saan po mga lugar ang mga gagawing pagdiriwang ng ating Independence Day. Pero yearly naman po natin itong ginagawa yung ating security deployment. So, nakahanda pa rin naman po ang NCRTO kahit kasabay po ito sa pagbubukas po ng ating class.
0: Major, siguro mensahe na lang sa ating mga magulang at mga estudyante na magbabalik eskwela sa araw ng Lunes. Go ahead po, Major.
1: Yes po. Ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay hindi lamang po responsibilidad ng paaralan or ng PNP. Mahalaga po na ang papel ng mga magulang at syempre ng buong komunidad sa pagpapanatili po ng ligtas na kapaligiran para sa ating mga kabataan. Sa mga magulang po, alamin po natin ang ruta ng inyong mga anak. Tiyaking may

0: nagkataan kayo ng communication at paalalahanan po sila na agad magsumbong kung may nararanasang bullying, harassment, pananakot o anumang sitwasyon po sa tingin nila ay hindi ligtas. Sa atin pong mga estudyante naman, maging mapagmatsyag sa paligid, huwag basta magtiwala sa mga hindi kakilala at maging responsable sa paggamit ng social media. Kung may emergency man po o nangangailangan ng agarang police assistance, huwag pong mag-atubiling tumawag sa 911. Mas mabuti po ng maagap na nakakapag-report kaysa pong hintayin natin na lumala ang sitwasyon. Nais po ng NCRPO na maging ligtas ang bawat estudyante, hindi lamang po sa loob ng paaralan, kundi sa buong kanilang biyahe araw-araw. At hindi lamang po ito pagsimula ng klase, kundi hanggang sa pagtatapos po ng klase.
1: Alright, maraming salamat po Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Magandang gabi po. Samantala, kumpiyansa po ang House Prosecution Panel na makoconvict si Vice President Sara Duterte dahil sa lakas ng kanilang bitbit na ebidensya para sa nakatakdang impeachment trial sa Hulyo 6. Mariin namang pinabulaana ni Congressman Terry Ridon ang akusasyong tumanggap siya ng maleta ng pera. Git niya, iba ang laman ng kanyang maleta. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Pinabulaanan ni Bicol Saropartalist Representative at miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Terry Ridon ang mga alingas-ngas na tumanggap siya ng kickback mula sa maanomalyang flood control projects. Ito ay matapos madawit ang kanyang pangalan sa 10 ng ilan niyang mga kasamahan sa House Prosecution Team sa inilabas na listahan ng 18 umano'y bagmen.
3: Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court Proceedings.
2: Sa kabila ng mga aligasyon, puspusan aniya ang kanilang paghahanda para sa gaganaping trial sa July 6. Kaugnay nito, kumpiyansa aniya ang prosecution panel na mako-convict ang pangalawang pangulo dahil hindi aniya sa bilang ng Senado nakabase ang kanilang tiwala, kundi sa lakas ng bitbit na ebidensya.
3: Our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers of the Senate or the leadership of the Senate. No? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. So, on the AMLAC reports, on the NBI reports, on each and every piece of evidence that is there for the senator judges to see during trial proper.
2: Ayon sa kongresista, handa siyang humarap sa anumang forum sa kondisyong maglalatag ang mga umano'y bagmen ng mga ebidensyang may tiyak na basihan. Katakataka rin umano ang mga inilalatag na pangyayari ng mga ito na mistulang taliwas sa tunay na kaganapan.
4: Kung titignan natin, di ba, yung si Congressman Terry Ridon, dinadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila De Lima, kalalabas lang sa kulungan, no? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control at nakakulong ng 7 taon?
2: Sa pananaw naman ni Attorney Dino De Leon ng Team Pinas, isang estratehiya lamang ang mga lumalabas na paratang para i-discredit ang mga kritiko ng bise.
4: It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte.
2: Kaugnay nito, ibinalik naman niya ang usapin sa aniyay questionableng salain ng bise patungkol sa missing liquid assets mula sa taong 2019 hanggang 2024. Apela niya nararapat na makulong si VP Sara.
4: Ako naman po ay naniniwala, kasama po ng prosecution team, sa linaw ng ebidensya. Sa linaw ng ebidensya, at ang lagi kong sinasabi kahit nung nakaraan na nandito ako, ebidensya, ebidensya, ebidensya. May dapat makonvict si Sara Duterte at pwede pa rin makonvict si Sara Duterte. Things speaks for itself. Billion ang pumasok sa bank account mo, Sara Duterte, 6 na bilyon, labas-pasok, no? Tapos zero ang cash mo sa Sanen. Anong klaseng mathematics ang gagawin natin dito kung papalampasin pa natin yan?
2: Samantala, kaugnay ng palitan ng liderato sa Senado, ipinahayag ni Ridon na kinikilala ng Kamara si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang natatangi at lehitimong tagapamuno sa oras na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Sa huli, bit-bit niya ang isang maleta na may lamang wig at mga bunga ng mangga. Buwelta pa niya.
5: Tapusin na ho itong farce na ito, nung pong Blue Ribbon cosplay, nung pong 18 Marines, wala ho silang ebidensya, walang maleta sa pera, pero minsan may mangga
3: at apeluka sa mga maleta.
2: Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, naglabas po ng pahayag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa issue ng quorum noong June 3, session ng Senado. Binigyan din ng mga eksperto na napanatili ang demokrasya, hindi sa maigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nananatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Senator Rodan de Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kinestiyon kung bakit umano walang tumulig sa pagkansila ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampulitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag hayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ang paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media.
7: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko.
6: Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na bantay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco at sa mga nakagawaan na ng Senado, maaaring ibate ang quorum sa mga senador na aktwal na available para gampanan ang kanilang tungkulin. Anila, ang layunin ng konstitusyon ay tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagdinig at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng Vice Presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tatalakayin na ng Senado sa Lunes ang formal na pagdinig sa testimonya ng mga umano'y bagmen na may kaugnayan sa irregularidad sa mga flood control projects. Ayon po kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sinabi ni Gatchalian na ang Senate Blue Ribbon Committee ang mag-iimbestiga para malinaw ang mga paratang at mailahad ang mga ebidensya. Magiging resource persons ang mga umano'y bagmen sa pagdinig para sa karagdagang impormasyon sa kaso. Layunin po ng imbestigasyon na matukoy kung may pananagutan sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito po ay kaugnay ng isinampang reklamo ng Office of the Ombudsman para lumabas or para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa-akusado nito ay nakadetain na gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ang malinaw na pamamaraan sa paghawak ng ebidensya sa kanyang paglilitis. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na magkaroon ng mas mahigpit at mas malinaw na pamamaraan sa paghawak ng ebidensya sa kanyang paglilitis. Iginiit ng kampo ni Duterte na hindi dapat basta-bastang maipasok sa court record ang mga ebidensyang hindi umano mahalaga, lalo na kung paulit-ulit umano itong gagamitin. Gusto rin ng depensa na magbigay ang prosekusyon ng detalyadong listahan ng testimonya ng mga testigo, lalo na kung ang batayan nito ay mahahabang interview. Dapat malinaw umano kung ano ang tatalakayin ng mga testigo, ano ang pagkakasunod-sunod nito at saang bahagi ng transcript ito nakabatay. Hiniling din ng depensa na huwag payagan ang buong pagpasok ng malalaking dokumento, mahahabang video, call data records, reports o mensahe kung maliit na bahagi lang nito ang tinalakay ng testigo. Samantala, sa hiwalay na submission ng ICC Registry, hiniling nito na magtakda ng mas mabilis na proseso para sa mga in-court reductions o pagtakip sa sensitibong impormasyong nabanggit sa hearing. Ayon sa registry, dapat maisumite ang request para sa reduction sa lalong madaling panahon at hindi lalampas sa 12 minutes matapos mabanggit ang impormasyon sa pagdinig. Matapos ito, bibigyan naman ng mga partido ng 4 minutes para maghain ang kanilang tutol sa requests. Layon nito na mabilis na maprotektahan ang sensitibong impormasyon habang nagpapatuloy ang paglilitis nang hindi naaantala ang takbo ng pagdinig. Hiniling din ng registry na gamitin ang judicial workflow platform kabilang ang witness entity at e-binders modules para mapanatili sa iisang sistema ang mga testigo, ebidensya at case record sa buong trial. Nakipagpulong na rin ang registry sa depensa, sa legal representatives ng mga biktima at sa prosecution kaugnay sa paggamit ng platform. Nakatakda naman silang magbigay ng sagot at report sa chamber pagsapit ng June 15, 2026. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at US State Secretary Marco Rubio para pag-usapan ang mga mahalagang bilateral economic at security priorities ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Natalakay po ang chairship ngayong taon ng Pilipinas sa ASEAN, gayon din ang pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Muli ring pinagtibay ni Rubio ang commitment ng Amerika na i-develop ang Luzon Economic Corridor at ang paghahanap ng mga paraan na tugunan ang mga hamon pagdating sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din naman ni Rubio ang lakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa. Kasabay ng 80th anibersaryo ngayong taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Amerika. Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangunguna niya sa ilang inspeksyon para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
8: Mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam tungo sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam. Pinagtibay ng dalawang bansa ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, turismo at edukasyon. Pinangunahan din niya ang inspeksyon sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela sa Navota City. Sinuri niya ang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng kalidad na pagkatuto, kabilang ang aral program ng Department of Education na nakapagpababa sa bilang ng mga struggling learners sa bansa. Binisita rin ng Pangulo ang mga batang Maynila Presidential Scholars at nangakong palalawakin ang bawat bayan makikinabang program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng Philippine Space Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite development, telecommunications at paggamit ng space technology para sa disaster response at environmental monitoring. Sa infrastruktura, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad ng konstruksyon upang mapabilis ang biyahe, mapabuti ang konektibidad at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Patuloy din ang diplomatic relations ng administrasyon matapos tanggapin ng Pangulo ang mga bagong ambassador mula Peru at Order of Malta upang higit pang mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa gitna naman ng mga usaping pampolitika, nanawagan ang punong ehekutibo sa mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at tutukan ang mahalagang isyung kinakaharap ng bansa, kabilang ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kenneth pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
9: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mga halagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag din hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: Nagbabalik ang ulat Bayan Weekend. Aabot po sa mahigit 30 milyong piso na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 6 matapos ang sunod-sunod na ikinasang operasyon. Ayon po kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 14 na araw na walang patid ang ikinasan nilang anti-drug operations. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng 4,453 na gramo ng hinihinalang shabu. Aabot din sa 1.5 grams ng marijuana ang narecover ng mga otoridad. Bukod sa illegal na droga, naaresto din sa mga operasyon ang aabot sa 84 na individual. Git ni Tuanyo na ang tagumpay na ito ng PRO 6 ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na focused efforts ng mga otoridad para masawatan na ang illegal na droga sa rehiyon. Nasampahan na ng kaukulang kaso ang mga naaresto. Patuloy na binabantayan ng Health Department at World Health Organization ang sitwasyon ng Ebola sa Congo at Uganda. Samantala, nanawagan naman na ang Health Department ng mas maigpit na regulasyon sa vape products. Yan ang ulat ni Floyd Brenza.
1: Nanawagan ang Department of Health sa mga mambabatas, health advocates, media at iba pang sektor na unahin ang kalusugan ng kabataan sa harap ng tumitinding paggamit ng vape at iba pang produktong may nicotine. Binigyan din ng ahensya na hindi dapat maisantabi ang kalusugan dahil sa anumang interes habang isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon sa mga produktong ito. Iginiit ng DOH ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para maprotektahan ang mga kabataan laban sa nicotine addiction at iba pang panganib na dulot ng pag-vape.
2: The department also continues to implement the National Tobacco Prevention and Control Strategy up to 2030 through stronger smoke-free policies, smoking cessation services, and community-based interventions.
1: Nabigyan naman ng pagkakataong masuri ang isang stroke patient sa pamamagitan ng programang Simba Kalusugan matapos hindi makapagtingin dahil sa kakulangan sa pondo. Layunin ng DOH na mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa simbahan at mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng Universal Healthcare Program. Nakarating na ang Simba Kalusugan sa 6 na lugar mula noong Pebrero 2026 at inaasahang palalawakin pa ito sa Mindanao sa mga susunod na buwan. Samantala, tuloy naman na binabantayan ng World Health Organization at Department of Health ang sitwasyon ng Ebola matapos maitala ang 381 kumpirmadong kaso sa ibang bansa. Nananatiling walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas dahil sa mahigpit na border screening, health surveillance at monitoring sa paliparan at pantalan. Ipinagpapatuloy ng DOH ang mga hakbang sa pag-iingat para mapanatiling ligtas ang bansa laban sa posibleng pagpasok ng sakit. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ito po, good news dahil may alok po na libreng sakay ang MRT sa June 12 at bukas na ang bahagi po ng kalsada sa barangay Bulaan, Buog, Zamboanga, Sibugay. Matapos po na maapektuhan ang paghuhunan ng lupa dahil sa malakas na ulan noong Hunyo 4. Nagbabalik po si Floyd Brenz.
1: Maghahandog ang DOTR MRT3 ng libreng sakay para sa lahat ng pasahero bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12, 2026. Maaaring makapag-avail ng libreng biyahe mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. Sa buong linya ng MRT3, layunin ng programa na makiisa sa paggunita ng kalayaan ng bansa habang nagbibigay ng ginhawa sa mga commuters. Nilinis at muling binuksan sa mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa barangay Bulaan, Zamboanga, Sibugay matapos maapektuhan ng pagguho ng lupa dahil sa malakas na ulan. Isinagawa ang clearing operation sa pamamagitan ng pinagsamang puwersa ng DPWH, lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection para maalis ang mga debris sa kalsada. Dahil sa mabilis na pagresponde, naibalik ang ligtas na pagdaan ng mga residente, commuters at paghahatid ng mga mahahalagang supplies sa lugar. Nakiisa naman ang DPWH Central Office of Regional Office 4 sa Brigada Eskwela 2026 sa Mayapa Elementary School sa Calambas City, Laguna bilang suporta sa nalalapit na pagbubukas ng klase na mahagi ang ahensya ng pintura at 350 school supply kits para sa mga mag-aaral ng kindergarten at nakibahagi rin sa pagpipintura ng mga silid-aralan. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran sa mga paaralan alinsunod sa direktiba ng pamahalaan para sa maayos na pagbabalik eskwela. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Agad binigyang aksyon ng Bureau of Customs ang mga reklamo sa paliparan at ang milyong pisong halagang kontrabando ng mga produktong agrikultural. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang nagkakahalagang 35 milyon at 400 bilyong pisong bawang at sibuyas na ipinuslit mula sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga importer at kasabay ng internal investigation ng BOC sa kanilang mga personnel para malaman kung sino ang mga sangkot sa illegal na gawain. Bukod sa operasyon, ginawara naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ahensya dahil sa mahusay nitong pagpapatupad ng reforma para sa ease of doing business. Ipinakita ng pagkilalang ito ang tapat na serbisyo ng ahensya sa pagsusulong ng transparency at accountability sa kanilang mga proseso at operasyon. Pinabulaanan naman ng ahensya na sila ang naghahawak o nagpapalit ng mga baggage tag sa mga paliparan matapos kumalat ang mga reklamo sa internet. Hinimok ng customs ang mga biyahero na maging mapagmatiyag at picturean ang kanilang mga bagahe bago ang check-in para sa kanilang seguridad. Samantala, nasabat ng BOC ang 7,700,000 piso na halaga ng mga misdeclared na carrots sa apat na container van sa Port of Manila. Idineklara ang mga nasabing kargamento bilang mga assorted food products katulad ng egg noodles, fish tofu at wakame salad para makaiwas sa tamang pagbabayad ng buwis at kinakailangang permit. Sa kaparehong linggo, nakatanggap ang ahensya ng bagong patient transport vehicle mula sa PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa emergency medical response ng mga kawani. Nagpasalamat naman si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa PAGCOR at PCSO dahil malaki aniya ang maitutulong ng bagong ambulansya para masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nasa mahigit 1,000 tupad beneficiaries ang na-deploy sa buong Region 2 para sa Brigada Eskwela. Nagtulong-tulong din ang mga guro, magulang at mga estudyante sa paglilinis ng kanilang mga paaralan sa Davao City. Yan ang ulat ni Joanne Atilia.
4: Naglaan ng 12.6 million na pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela 2026 sa Tugagaraw City. Mahigit 1,000 beneficiaries ang na-deploy sa buong Region 2 para makatulong sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Ang tupad Brigada Eskwela ay pagtutulungan ng DOLE at DepEd para suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Bayanihan naman sa komunidad ng Davao City ang isinagawang paghahanda para sa nalalapit na pasukan sa 8 ng Hunyo. Abala ang mga guro sa pag-aayos ng mga libro at sa paglalagay ng dekorasyon sa kani-kanilang silid-aralan. Ang mga tupad workers ay nagsama-sama namang magpintura ng gusali at mga silid-aralan at sa pag-aalis ng mga damo sa paligid. Tumulong ang mga displaced workers kasama ng mga guro, magulang at mga estudyante sa paglilinis at pagkukumpuni ng isang paaralan na madalas bahain. Ayon sa isa sa mga benepisaryo ng tupad, malaking tulong ang nasabing programa dahil sa karagdagang kita na gagamitin niya sa pagbili ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak na papasok sa eskwela. Ayon naman sa isang principal, handa na sila sa darating na Lunes para sa pagbubukas ng klase. Nagtulungan din sa SOC Sergeant Region ang halos 5,000 tupad beneficiaries na itinalaga ng Department of Labor and Employment na kaagapay ng Department of Education para sa Brigada Eskwela 2026. Kaugnay nito, binigyan diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at maayos na lugar sa pagkatuto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang na paghahandaan ng ligtas, malinis at maayos na pagbubukas ng klase para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan din ng pansamantalang hanap buhay ang tupad beneficiaries sa rehiyon. Joanne Atilla para sa Pambansang TV, para sa Bagong Pilipinas.
0: Tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation called Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Balikan natin mamaya-maya ang ulat na yan. Samantala, nagsagawa ng serbisyo caravan ang Migrant Workers Department, katuwang ang iba't ibang ahensya sa Rizal Park ngayong araw bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Umabot sa 50 ahensya ang lumahok sa caravan na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Layon po ng aktibidad na ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng pagdiriwang ng kalayaan at pagkakaisa. Mas pinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanayan National High School sa Guimaras sa pamamagitan ng pamamahagi ng 654 na bayanihan SIM cards sa mga estudyante at guro. Makalipas po ang 4 na buwan, naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon.
5: Ipinapakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
0: Samantala, naglabas po ng abiso ang Department of Labor and Employment sa mga babayarang manggagawa na papasok sa June 12 Independence Day. Sa Labor Advisory Number 11 na nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino, pinalalahanan nito ang mga employer sa pribadong sektor hinggil sa tamang pasahod sa mga manggagawa. Ang mga manggagawa na papasok sa June 12 o regular holiday ay dapat makatanggap ng 200% ng kanilang arawang sahod. Dagdag na 30% naman kapag nag-overtime. Ang mga empleyado naman na papasok sa June 12 na sakto rin sa araw ng kanilang pahinga o rest day ay may dagdag na 30% sa sahod nilang 200%. Dagdag na 30% naman sa hourly rate kapag sila ay nag-overtime. Ang mga empleyado naman na hindi papasok sa trabaho ay makatatanggap pa rin ng isang araw na sahod. Bilog, kulay kahel, punong-puno ng vitamin C. Yan ang Charmaine. Viral po ngayon sa social media ang comedy skit na yan kung saan tanong ng content creator, bakit hindi pinag-isipan ang pangalan ng prutas na orange? Yan ang ulat ni Floyd Brands.
6: Goodbye Orange, hello Charmaine. Ito ang bagong linyahan ng mga Pilipino online at maging sa mga palengke matapos mag-viral ang nakakatuwang comedy skit ng isang content creator. At pumalo lang naman ito sa 10.1 million views and counting.
7: Mamari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
8: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
7: Bakit naman?
8: O diba, ikaw ang pangalan mo ay Mango.
7: At Atmos.
8: O Mango ka, diba? Pero dilaw ka naman.
7: Ay, oo.
8: Oh. Diba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala namang ibang pangalan. Nakakaloka naman.
7: May point ka dyan.
8: Dapat kasi ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan.
7: O, ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan?
8: Ay, ang gusto ko sana pangalan ay Charmaine.
7: Ay, ang ganda, no. yan?
8: Ewan ko ba dyan?
7: Ipanotaryo natin yan.
8: Sana naman ay baguhin mo.
7: Oh, Charmaine.
1: Ang pinagmulan ng rebrand ng taon, nagsimula ang lahat nang mag-viral ang video kung saan umalma ang isang orange sa kanyang sariling pangalan. Ayon sa karakter, tila hindi pinag-isipan ang pagbibigay sa kanya ng pangalan dahil tinawag na lang siyang orange base sa kanyang kulay. Hindi tulad ng mangga na tinawag na mango kahit ito ay kulay dilaw. Dahil dito, marahas niyang hinihingi na tawagin siyang Charmaine para mas maging elegante ang kanyang dating. Sa kasunod ng mga skit, lumawak ang universo ng karakter ng sumali si Vanessa at si Melanie. Ang abogado na sawa ng mapagkamalang abogado.
9: Ayaw ko ng ganitong pangalan, parang hindi pinag-isipan. O patulad niya, pinagkamala mo akong abogado, eh abogado naman baga. Grabe din pala yung pinagdadaanan mo.
7: Sinabi mo pa.
9: O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O ay, ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Ay, ang ganda nun. O di ba mas maganda yun?
1: Pabiro pa nilang pinag-usapan na ipapanotaryo ang kanilang mga bagong pangalan.
9: Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin, sabay-sabay na tayo.
7: Matara na Melanie.
9: Tara, ipanotaryo natin yan.
1: Mula social media tungo sa tunay na mundo. Hindi nagtagal ang biro sa loob ng TikTok dahil mabilis itong niyakap ng publiko at ng iba't ibang sektor. Ang ending, nagwagi lang naman si Charmaine. Pero wait, there's more. Ang kanyang kamag-anak na si Kiat Kiat ay may say rin.
9: Ay, teka lang naman, bakit parang galit na galit ka? Bakit parang kasalanan ko? Ay, hindi maganda yan. Pati kami nadadamay sa'yo.
7: Tulad pare.
9: Ay, kung sakali ba tatanungin kita anong gusto mong pangalan na ipalit? Ay, huwag mo ko tinatanong, sasagutin ko talaga yan.
7: O, anong ang gusto mong pangalan?
9: Kaya gusto ko sana talagang pangalan ay Bernadette.
1: Kaya sa susunod na kayo ay mamamalengke, alam niyo na kung sinong pangalan ang iyong hahanapin sa product section. Lloyd Brands, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
10: Eto naman, patuloy po na nagpapaulan ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon. Alamin pa natin ang iba pang update sa lagay ng panahon mula po kay PAGASA Weather Specialist John Manalo. John.
11: Magandang gabi po Sir Ryan at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa PTB4. Itong si Bagyong Esther ay tuluyan pa na mas lumayo sa ating kalupaan at nasa labas na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa 680 kilometers na ito northeast ng Itbayat, Batanes. Wala na itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ay itong hanging habagat, particular na dito sa Ilocos Region at Zambales. Posible pa rin na makaranas tayo ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas, patuloy pa rin na mananatili yung tsansa ng mga pag-ulan bahagyang makulimlim. At dun sa mga hindi naman natin nabanggit ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. May nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Ibig sabihin ay posible pa rin na makaranas yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Region at Zambales ng amount ng ulan na posibleng umabot ng 50 hanggang 100 millimeters. Ibig mo sabihin ito ay posible pa rin na makaranas o magkaroon ng mga ulan na posibleng magdulot ng mga localized floodings. Sa mga susunod na araw ay mas mag-improve po yung ating weather condition. Ibig sabihin ay mas bababa pa yung tsansa ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA.
10: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist John Manalo. Ito naman, asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa pinakauling trading, posibleng tumaas ng 4 pesos ang kada litro ng diesel, habang 4 pesos at 60 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene, habang posible namang bumaba ng piso ang kada litro ng gasolina. Ang nakaambang oil price adjustments ay bunsod po ng panibagong tensyon sa gitnang silangan.

0: Matapos naman ang digit na talo sa Game 1, agad nakabawi ang defending champions TNT Tropang 5G sa pagpapatuloy ng PBA Season 50 Commissioners Cup Finals nang talunin nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 ng serye nitong Biyernes. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Yan ang ulat ni Jamaica Bayaka.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
7: Mabilis ang trivia! Dagdag talino! Heto na ang Dagdling Kaalaman!
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at cholesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: In the morning, please stand by for the program Celebrating Life.
10: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
9: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? It's a Sunday once again. Andito na naman po ang Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Kami po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa Sports Radio 918. And syempre pa, lahat po ng mga katuwang nating istasyon from the provinces, Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is June 7, unang Sunday ng Hunyo. Ayan, ako, pasukan na naman ng mga eskwelahan, ano? Kaya ang mga parents ay abalang-abala sa paghahanda, no? At abala rin ang kanilang mga bulsa. Okay. So ito po, kasama natin si Pastor Charlie Opina ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Church. Pastor, good morning to you.
11: Yes, Sister Cecil, magandang umaga rin po sa inyo. Ganun din po sa mga patuloy na tumatangkilik, nanonood, sumusubaybay po ng Celebrating Life. Patuloy yung pagpapala ng Diyos ay patuloy nating maranasan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya dyan lang po kayo, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, Sister Cecil.
9: Alam mo, Pastor Charles, these days, no? Kailangan talaga nating mas we connect more kay Lord, no? Bakit kamo nasabi ko? Pag talaga nag-ano ka sa social media, nanood ka sa TV, parang nakaka-anxious, no? Kasi syempre hindi sa ano paman kundi concerned ka sa ating bansa, di ba? So, tinitingnan mo 'yung mga pangyayari, magulo. Magulo talaga. Kaya kailangan medyo nagkaroon na tayo ng social media, ano eh. Rest, no, wag muna. Let's pray for everybody, especially for our country, no. 'Yun na lang the best thing that we can do, di ba?
11: Tama po, kasi 'yung kapahingahan natin na 'yung ganap.
9: Yes.
11: Tanging Diyos lang siyang makapagbibigay nito sa atin.
9: Tunay na kapayapaan.
11: Kapayapaan.
9: Yun ang kailangan natin.
11: Kasi kung titignan po natin ngayon, kahit na sabihin natin hindi rito sa ating bansa, sa iba't ibang panig ng bansa, may mga kaguduhan. Para bang iisipin mo, no? Nasa panahon tayo ng hindi mo na tiyak kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas.
9: Yes. Eh, yun pa naman ang nakaka-anxious. Uncertainty.
11: Iyan.
9: Yan. Yung po. Wala kang control. Mm-hmm. Yan na medyo nakaka... Mm-hmm. Pero yun na nga, no? Kasi misa naman, that tendency is mag-overthink. Hindi rin naman nakakatulong yun. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya ano na lang ang the best thing to do? Well, focus on your job. Be good at it. Thank God may trabaho tayo. And look at the blessings. No?
11: Yun.
9: More tama on the yun. Blessings. Mm-hmm. Of course, there are bad days na talagang nakakainis, di ba? Ako man po ay nakakaramdam ng ganun. Kailan sabi ko sa sarili ko, talo ako.
11: Tama
9: ako
11: po.
9: Ako'y nainis. Mm-hmm, no? Mm-hmm. Mangungonsumisyon lang ako. Mm-hmm. Kaya ano lang, let's pray for them.
11: Tama po.
9: Mm-hmm. Pwede rin naman mag-post ng Bible verses.
11: Oh, pwede po. Kasi
9: diba?
11: Dapat yan po yung magiging basihan natin sa lahat po ng bagay.
9: Yes.
11: Kung wala po yung mga salitang yan, wala pong magbibigay ng kalakasan sa ating espiritual.
9: Yes.
11: Kasi talagang yung katawan natin, talagang gugupuin po ng mga kaganapan sa ating mga buhay. Kaya kung wala tayong panlaban, at ang panlaban lang po natin talaga ay yung mga salita ng ating Diyos.
9: Armor, ano man tayo doon? Armor of God.
11: Opo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Yan po yung mga, ano natin eh, mga kalasag natin.
9: Kalasag, that's the word.
11: Opo, yung kasuotan natin.
9: Righteousness, ano
11: tama
9: ba?
11: Tama po yun, na dapat nating isuot sa atin. Kasi yan
9: walang
11: po yung...
9: hubaran, ha?
11: Opo.
9: Na para bang... Yan ang kilala, hinuhubad eh.
11: O, pagka nagkaroon ng problema, para bang huhubarin ko muna yung pagka-Kristiyano ko ngayon.
9: O kaya pag ano, mas...
11: Idalabas ko yung tunay kong ugali. No?
9: Tunay ugali, makikita mo naman yun eh.
11: Opo.
9: Di pwede itago.
11: Ayan.
9: Ano na lang, kung... yung pinost na mga Bible verses is yun yung ating i-reflect.
11: Tama po yun.
9: Yung nag-post, hindi naman importante na eh. Hindi ibig sabihin eh, wag na tayo mag-judge kung ano
11: tama
9: siya, ito
11: yan.
9: Siya, wag na. But the word of God, yun na lang tayo mag-concentrate. Okay? So, ayan. So, maganda umaga po sa inyong lahat. Warm up, no? Ang ganda ng topic natin for today, Pastor, and it's entitled Lima, Life Changing Words. Yan. Ito ay may kinalaman sa bagay-bagay, panawagan.
11: Yan.
9: Challenging call of our God. Yan. Yan yung magiging topic. Ang ating scripture ay Isaiah 6:1-8. So sa mga nanonood, you can check it out. You can take note po. Isaiah 6, chapter 6, verses 1-8. Pero bago yan, syempre yung ating guest later on sa ating reflection segment ay Suki, no, ng Celebrating Life, kaibigan natin, ano po, si Pastor Gene Yonson. Yan. Si Pastor Gene Yonson po ay Bible study leader dyan po sa Baysa, Quezon City. Yun ang alam ko, Quezon City yung Baysa.
11: Opo, opo. Oo, yan, pero nahati rin po yan eh, may Caloocan din po eh.
9: Oo, so either Caloocan o Quezon City, i-check nyo na lang po, ah. Okay. Okay, so mamaya po siya yung magiging panauhin natin dito sa ating programang Celebrating Life. So Pastor, siguro simulan na natin ano ang ating pong topic for today. Maganda to, no? Kasi lahat naman tayo ay tinawag ni Lord to really share the word, no? Ang tanong lang, ito ba ay para lang sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga teacher, di ba? Hindi ho, para sa atin lahat.
11: Tama
9: yan. Para sa atin lahat yan. So again, 5 life-changing words. Pastor, go ahead.
11: Sige po. Magandang simulan nyo kanina, ma'am. Para lang ba sa mga pastor to? Para lang ba sa mga manggagawa ito? Gusto kong maintindihan nyo, tayong lahat ay isinilang o nilikha ng ating Diyos para gampanan itong mga bagay na ito. Yung mga trabaho natin, yung mga negosyo natin, yung mga blessing natin, ay regalo na lang ng Diyos para sa atin. Kumbaga, meron talaga tayong tunay na panawagan. Ito po yung ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8.
9: Yan, Isaiah 6, 1 to 8.
11: Opo, sa wikang English ko babasahin kasi po
9: yes.
11: Yung hahanapin natin dito yung limang salita.
9: Yes.
11: Dito lang po natin siya mababasa. No?
9: Mm-mm.
11: In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, mm-mm, high and exalted, seated on a throne,
9: mm-mm,
11: and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with six wings. With two wings, they covered their faces. With two, they covered their feet. And with two, they were flying. And they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. "Woe to me," I cried, "I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Then one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, "See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for." Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send and who will go for us?" Ito po yung ating pong pag-aaralan.
9: Sino nagsabi nitong "and I said"?
11: Yan po yung ating pong Panginoon. Mm-hmm. And I said, ito na po si Isaiah na po ito.
9: Yeah.
11: And I said, "Here I am, send me." Yun po yung ating pong pag-aaralan.
9: Inoffer niya yung sarili niya. Okay. No? Mm-hmm. So yung five life-changing words dito ay yung "here am I, send me. Pero dapat yan, "here I am." No, iba-iba kasi yung English. Eh, no?
11: Opo.
9: "Here I am, send me. Yun, yung five. Ganda, no? Inoffer niya talaga yung kinumit niya. Dahil nagtanong eh. Nagtanong dito, di ba? "Then I heard the voice of the Lord saying, 'Whom shall I send and who will go for us?'"
11: Yan.
9: Ganon din ba naging sagot mo, Pastor? "Here I am, Lord, send me."
11: Actually, ma'am, nung tinanong po ako, nung pumasok po ako sa Bible school o yung training po namin, ano daw yung nagtulak sa akin para pumasok?
9: Tinulak ka talaga ba?
11: And sabi ko naman, inihanda ko lang yung aking sarili kung ako ay may panawagan. Kaya yung pala, meron talaga akong panawagan kung bakit ako nag-aral at inihanda ng Diyos, sapagkat meron siyang naisin para sa akin na umabot ng mga tao para sa ating Panginoon.
9: Minsan kasi si Lord ganito eh, nagte-test ka muna eh, bago ka mag-aral eh.
11: Ayun.
9: Diba? Ganun siya eh, no? Opo. Minsan naman may mga ginagawa siya sa'yo, without you knowing it, eh, inihahanda ka pala niya sa mga gawain na, kumbaga sabi mo, kaya pala, ganito pala yung plano mo sa akin, Lord. Diba? Minsan may, bakit napunta ako dito? Hindi naman ito yung plano ko sa buhay. Hindi mo alam, yun pala yun.
11: Opo.
9: Kaya, nagsisi ka ba? May regret ka basta na nagpastor ka?
11: Alam niyo po, ano eh, yung time na yun, nag-aaral ako at the same time, para bang ano eh, yung tinatakasan ko rin siya.
9: So you're living a ano, two faces of life.
11: Opo.
9: Nandadaya ka.
11: Opo. Hanggang dumating sa pagkakataon na ayoko nang ipagpatuloy kasi yung iniisip ko, kasi nung pumasok ako doon sa Bible school, kumbaga na-expose yung lahat ng ano eh, yung magaganap sa iyo, yung
9: tunay na buhay ng isang
11: yung tunay
9: pastor
11: na buhay bilang isang lingkod ng Panginoon.
9: Mm-mm.
11: Eh, parang hindi yun yung iniisip ko. Kaya nag-decide akong wag ko nang ituloy. Pero ang Diyos naman ay hindi humihinto dun sa panawagan sa akin.
9: Pag-reach out to you.
11: Hanggang nagkaroon ng mga problema dun sa pinapasukan ko, sa buhay ko, para makabalik ako dun sa dapat kong tahakin o daanin.
9: Parang na-figure out mo na talagang mukhang ito yung panawagan sa akin. Parang hindi mangyayari yan na matagumpay ang lahat ng papasukin ko. Para kasi si Jonah. Na saan ka man tumakbo eh.
11: Yun.
9: Hinohont ka nung panawagan ni Lord sa'yo. Yun. So dito, Pastor, balik tayo, no?
11: Mm-hmm.
9: Five life-changing words. Sabi dito eh, millions of Christians live below their potential. No, they are caught in ruts of unchanging routines. O nga, no? Pag pare-pareho lang yung ginagawa mo, nakaka-bore yun eh, no? Boring, di ba? They are busy but feel their lives are barren. Yan. Ano ba ibig sabihin ng barren? Di ba parang ano to eh? Parang walang kwenta.
11: Oo.
9: no? Parang walang busy ka pero walang
11: parang walang bunga,
9: walang worth, hindi valuable, 'di ba? Mm. And then they are active but feel the accomplish little.
11: Parang diba? Napakarami mo nang ginawa.
9: Dami-dami kong ginagawa, but parang naman I feel so empty.
11: Yung pa rin.
9: O, oh, diba? May mga ganong...
11: Parang may kulang.
9: Yes, oo. So, minsan, ang tao may potential. May potential eh. Pero dahil sa takot, yun ang pumapatay sa potential.
11: Ayan,
9: mo. Diba?
11: Tama po.
9: Minsan nga eh, usapan nga kahapon eh, parang, ba't di ka kumakanta kasi natatakot akong mabigo. Natatakot akong matalo sa contest. Pero may potential.
11: Mm-hmm.
9: Yung iba, malakas loob.
11: Mm-hmm.
9: Matalo ko matalo, kakanta ako. Because I believe na meron akong talent.
11: Gusto niyang iporso talaga yung...
9: Oh, gusto ko to eh.
11: Mm-hmm.
9: Dapat ganun daw yung tao. No? Pero dito, ang pinag-usapan natin ay panawagan ni Lord.
11: Tama po.
9: Diba? So, ano daw ang nawawala from the lives of this discontentment? Pastor, ano nga ba? Pag discontented ka, ano nawawala? Siyempre, joy.
11: Opo.
9: Wala kang joy,
11: saka
9: diba?
11: Yung mga experience, mga yes. karanasan na, na nagamit ka ng ating Panginoon.
9: Yes.
11: Wala kang, yung kwento bilang isang Kristiyano, mas ano eh, mas nagiging makulay siya.
9: Yes. Naalala ko si Pastora Leia.
11: Oh, yan.
9: Sabi ni Pastora Leia, ang dating buhay kong walang kwenta, nagkaroon ng kwento.
11: Tama po yun.
9: Oh, yun, di ba? Oo. So, yun yung sinasabi mo, Pastor, no? Walang joy, tapos yung ano pa, ano pa yung sinasabi mo?
11: Opo, kasi kunyari, kung ikaw ay merong, kunyari, Kristiyano ka, no? Nahirati ka lang dun sa routine mo, yun lang ang laging ginagawa mo, at hindi mo pinupulpil yung calling mo. Ang nangyayari nun, nagiging walang kabuluhan yung buhay. Sayang yung buhay, kasi tayong lahat dito ay kumbaga dumaraan lang. Mga stranger lang tayo dito bilang isang mga Kristiyano. Hindi talaga ito yung ating destination eh.
9: Yes.
11: Pero mas nagiging mas mabunga ka kung habang nandirito ka sa mundong ito, ginagampanan mo yung pagkatawag sa iyo.
9: Amen.
11: Pagkatapos nun ng buhay natin dito, eh haharap tayo dun sa Diyos na siyang lumikha sa atin na kumbaga i-reward niya yung mga ginawa niya rito sa buhay natin dito. Kasi kung titignan talaga natin, yung mission natin at saka yung reason kung bakit talaga tayo isinilang at nabubuhay ay para gampanan yung ipinag-uutos ng Diyos sa bawat isa atin. Kaya kung hindi natin ito ginampanan, parang walang saysay o walang bunga, walang kabuluhan yung inilagi natin dito sa ibabaw ng lupa.
9: Amen.
11: Kasi lahat ng bagay na accomplishment mo rito na pangmundo, pang dito lang siya.
9: We exist to worship God.
11: Yan.
9: Diba? We exist to glorify God. Eh, paano ko yung buong buhay mo, i-evaluate mo nga. Gina-glorify mo ba si Lord sa buhay mo? Diba?
11: Opo.
9: May panawagan sa'yo si Lord, pero patuloy kang tumatalikda. Ang tawag doon? Tumatalikod?
11: Tumatalikod.
9: Kasi sabi mo, ay busy ako, tsaka mahirap yan. Mahirap, kasi ganito, hindi ko masingit eh. Kasi isisingit mo lang pala, no? Kaya sa pagtakbo mo na yan, eh, hindi ko sinasabing hindi ka magiging... Pero yung bunga, yung galak, yung fulfillment, or purposeful life na tinatawag, wala yun. Wala yun sa'yo. Di ba? Kaya, kumbaga, eh, sabi nga, no, they need to say with Isaiah, here I am, send me. Minsan may mga panawagan talaga kasi inuuna natin yung buhay natin dito sa earth. Di ba?
11: Tama po yan.
9: Natrabaho ako eh. Pag linggo, sarap-sarap matulog eh. Di ba? Kaysa gagawin mo to celebrating life.
11: Oo, di ba?
9: Agay, no?
11: Hindi, tsaka ito, kung sakali, ito yung ano eh, day of mo, Ma'am Cecil eh. Ay, Sister Cecil eh. Na dapat ini-enjoy mo yung sarili mo eh. Pero hindi eh. After nito, kunyari ikaw, meron kang ano eh, meron kang schedule sa Sunday service, no? After nito, nagre-recording ka na eh, no? Kumbaga, yung araw mo ay inilalagak mo, dinidevote mo doon sa panahon na kung saan ay gusto mong magamit ka ng ating Diyos.
9: Amen. Tsaka talagang ano, Pastor, sa totoo lang, yung ministry masarap gawin.
11: Tama po yan.
9: Kasi at the end of the day, nare-realize mo, wow, I did something for God. Na talagang siya lang yung focus ko today. No? Hindi yung tayo nagtataas ng bangko dito. Ang sinasabi lang natin is, minsan talaga may tumarating sa punto, alam ni Pastor to, sabi nga ni Brother Rick sa'yo, buti pa si Lord, sampu lang ang utos. Ikaw, ang dami-dami mong utos, Pastor. Nagre-reklamo po kami sa kanya, marami siyang utos. Na naman, ano ba yan? Pero pag ginagawa na namin, that's the joy.
11: Mm-hmm.
9: When you start working, like, gawa ka ng preaching for 1 year.
11: Mm-hmm.
9: 1 year? Ang hirap naman. Pero pag tinrabaho mo na, wow, pag nag-research ka na, may joy.

0: Hindi. Base yan doon sa ipinaglingkod mo dito sa ibabaw ng lupa. Para bang napaka-unfair naman kung yung iba ay masigasig na naglingkod dito sa Diyos ay kaparehas lang doon sa hindi naglingkod at
1: naglingkod,
0: hindi
1: naglingkod na lang o may sakit na.
0: Di ba? Siyempre mas yung favor ng Lord ay doon sa mga naglingkod sa kanya. Kasi kung makita natin yung mga 12 disciples at yung mga 12 tribes, yung pangalan nila isinulat doon sa bahagi ng kaharian ng Diyos.
1: Amen.
0: Mm-hmm. At yung iba sa kanila ay kasamang uupo ng ating Panginoon.
1: Wow.
0: Doon sa kaharian ng Diyos.
1: Imagine mo na lang yung gusto mo.
0: O, di ba?
1: Tsaka ano yung sasabihin sa'yo ni Lord na pangarap nating lahat? A faithful servant.
0: Opo.
1: Ano yan, pastor? Nakalimutan ko, hindi ko sa ulatin.
0: Parang
1: pupurihin ka niya dahil hindi dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa maganda yung position mo sa trabaho, hindi kung ano yung ginawa mo sa kanya.
0: Opo. Tsaka ano, i-invite ka niya na makisalo doon sa kanyang kagalakan.
1: Yes.
0: Yun po yan.
1: Tapos yung daw bahay, maganda.
0: Oo.
1: Diba? Tapos magaganda ako doon sa lang glorified body, di ba?
0: Tsaka yung mga crowns na ibibigay sa atin, yun yung pinakamanda. Kasi kung mapapansin niyo po, sa Biblia may sinabi rin na ligtas nga siya pero para siyang nasunugan. Pag sinabing ganon, ibig sabihin, alam naman natin yung nasunugan, wala kang kayamanan na naitabi dahil nasunog lahat.
1: Yes.
0: Eh pero kung naglingkod tayo dito sa Diyos, nag-iimpok tayo ng kayamanan natin doon sa kanyang kaharian.
1: So yung magnanakaw na ipinako sa krus na sinabi niya, alalahanin mo ako.
0: Mm-hmm.
1: Anong sabi sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa aking
0: paraiso.
1: Paraiso. Mm-hmm. Eh yun, di parang nasunugan niya kasi nagnakaw yun. Pero ligtas siya.
0: Ligtas
1: wala siya sa...
0: Plain lang, malamang plain lang yung
1: pero
0: kanyang...
1: Pero ligtas siya, buhay siya.
0: Yun ang pinakamaganda ron.
1: May glorified body siya.
0: Pero yung kanyang kalalagayan doon, plain lang.
1: Plain lang. Okay na rin. Okay na yung plain. Pero hindi mo i-desire na maging plain ka lang.
0: Oo, pero kasi... hindi natin alam kung ano yung katatayuan dun eh. Mm-hmm. Diba? Kasi kung mapapansin po natin, kahit na yung mga angels, may mga ranking po yan.
1: Mm-hmm.
0: Di po
1: talaga pala hanggang sa langit, may rankings, no?
0: Meron po rin.
1: Kasi fair naman si God eh.
0: Opo.
1: Kung ano yung paglilingkod na ginawa mo sa kanya dito sa earth, ay syempre titingnan niya yun. No? Loving siya, pero just din siya. Ibibigay niya yung what is due you.
0: Yun, tama po yun.
1: Kaya andito tayo ngayon mga kapatid, aba edi... Talagang mag-invest na tayo sa langit.
0: Opo.
1: Di ba? Mm-hmm. Kung ano yung mga panawagan ni Lord sa atin, paano mo malalaman yung panawagan niya sa iyo? Malalaman at malalaman mo yon. Kaya nga, we are here to read the Bible, fellowship, a-attend tayo ng mga Sunday services. Kasi, minsan si Lord, marami siyang iba't iba yung uri ng kanyang pakikipagtagpo sa atin, di ba? Sa iyo iba.
0: Opo.
1: Sa akin iba, di ba? Kaya kailangan lang talaga spirit sa spirit. Talaga yung espiritu natin iba na yun. Nade-discern na natin, natatanggap na natin yung kalooban ng Diyos sa atin.
0: Amen.
1: All right? So 7:30 in the morning, Pastor Charles. Babalik po kami ni Pastor Charles matapos ang ilang paalala, celebrating life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tapos bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, my name is Shanay Mars, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino. At nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Mm-hmm. Yung itsura po kasi ng Serapi, meron siyang apat na mukha eh. Yung apat na mukha niya ay yung mukhang tao, no? Mukhang leon, mukhang ox or bull, no? At saka yung eagle.
6: Yan ang dami niyang mukha.
5: Apat 'yan eh.
6: Mm.
5: Kumbaga hindi na sila iikot para makita nila yung apat na sulok ng mundo.
6: Oh.
5: Yun po. At tapos yung Serapim, meron siyang anim na pakpak.
6: Wow.
5: Yung isa ay pantakip doon sa kanilang mga mata,
6: mm-hmm,
5: dahil sa sobrang kaningningan ng ating Diyos. Pang,
6: yes.
5: At yung
6: dalawang... Hindi mo matitingnan eh, no?
5: Opo, mahirap talagang ano, yung may, nakakasilaw talaga yung kaningningan ng ating Diyos. At yung dalawa, pantakip doon sa kanilang mga paa na nire-recognize nila na madumi.
6: Mm.
5: At yung dalawa ay ginagamit sa sa kanilang paglipad.
6: Oh.
5: Yun po yun. At yung kanilang kinalalagyan ay nasa ulunan ng ating Diyos. Umiikot-ikot sila. At nagsasabi na nga na, holy, holy, holy is the Lord.
6: Wow.
5: Kaya, kung bakit nasabi ni Isaiah rito na, here I am Lord, send me.
6: Mm.
5: Here I am, send me. Dahil, kinikilala niya yung ating Diyos na banal.
6: Mm.
5: Kumbaga, makapangyarihan. Kaya, karapat dapat lang na ibigay yung ating buhay sa Kanya at tayo mismo ay tumugon dun sa Kanyang panawagan.
6: Mm.
5: Kaya, tayo para may para kumbaga yung ating paglilingkod sa Diyos. Tignan natin kung sino yung tumawag sa atin. 'Di ba? Yun ang pinakamaganda, 'di ba?
6: Mm.
5: Tayo excited tayo, proud tayo, honored tayo pagka yung tumawag sa atin ay yung kilalang mga tao, presidente, 'di ba? Mm. Mga kilalang mga tao. Pagkatapos mapapabilang tayo doon sa kanilang team, parang wow, proud na proud tayo. Kaya ganun din si Isaiah. Kaya nasabi niya, "Here I am, send me." Dahil yung tumawag sa kanya ay banal, makapangyarihan na siyang lumika ng lahat ng bagay. Kaya nasabi niya, here I am,
6: send me. So, andito ako, ipaghayo mo ako parang something like
5: kasi,
6: that. Diba?
5: Kasi ang tanong ng ating Panginoon, sino yung aking isusuko?
6: Yes.
5: Para bang sinabi ni, dahil nga ano, si Isaiah kinilala niya yung Diyos na makapangyarihan, heto ako, isugo mo ako.
6: Yes. Yun yung sinasabi, we must see God as He is. Di ba? Mm-hmm. Nakilala niya yung Diyos. Sino yung Diyos? Ano ang kayang gawin ng Diyos?
5: Yun.
6: Kaya, tama willingly, inoffer niya yung sarili niya. Di ba? Yun. So, dapat talaga kasi kilala mo ang Diyos eh, para talaga i-offer mo ng buong buo. You surrender your life to our Lord. Hindi pwedeng susunod ka. Hindi mo naman kilala yung Diyos. Di ba? Kaya nga, magbabasa tayo ng Bible. Diba?
5: Alam mo, ayan ang pinakamaganda nga na eh, kaganapan sa buhay ko eh, kung bakit ako napasok dito eh.
6: Mm.
5: Unang-una, talagang tingin ko sa sarili ko, ano eh, wala akong kabuluhan.
6: Yes.
5: Makasalanan ako eh.
6: Mm-hmm.
5: Kung babalikan ko yung mga nakaraan ko, kinatagpo ako ng isang, ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang kabataan na, kumbaga, ano ako dun sa aking pagiinom, di ba? Kaya sabi niya,
6: mahal ka ng Diyos.
5: O, mahal ka ng Diyos eh.
6: Mm-hmm.
5: Sabi ko, sinong magmamahal sa katulad kong isang ganitong tao? Sabi mm-hmm. kong ganun.
6: Mm-hmm.
5: Sabi niya, naparito ang ating Panginoon para sa mga makasalanan katulad ko,
6: mm-hmm.
5: katulad mo, katulad nating lahat. Doon ako nagkaroon ng parang nagkaroon ako ng realization na sino nga naman ba ako?
6: Tama. Diba? Oo.
5: Na yung Diyos mismo ang siyang lumapit sa akin, na siyang makapangyarihan, siyang lumika sa akin at lumika ng at lumika ng lahat ng bagay.
6: At mahal ka niya.
5: At mahal niya ako. Kaya nga nang naalala ko nung nag-work ako noon, tapos nagkakaroon na ako ng mga problema sa buhay ko, sabi ko, Lord, suko na ako.
6: Mm-hmm.
5: Ikaw na yung bahala sa buhay ko. Kung ano yung kalooban mo, susunod na lang ako.
6: Mm-hmm.
5: Kasi hindi
6: palpak
5: na naging...
6: Palpak eh, palpak.
5: Opo
6: na,
5: eh.
6: Sablay.
5: Kung baga, yung aking work, hindi naging maganda yung mm-hmm. result.
6: Mm-hmm.
5: Para bang... tama po yung sinabi yung palpak. Kaya mm-hmm. sinabi ko, Lord, ikaw na yung bahala. Kasi sa tuwing ako ay... Nakakadamay pa tayo eh.
6: Yes.
5: Naalala ko yung pinasukan ko. Sabi niya, Charles, yung ating... negosyo, wala tayong mga order.
6: Mm. So, nalugi?
5: Nalugi. Walang mga dollars na pumapasok. Walang laman yung banko natin. Siguro, pwede ka munang magpahinga.
6: Mm.
5: E banda nun, sinabi ko,
6: nadamay pa yung
5: oo,
6: ano.
5: Na-realize ko na yon yung taming sinabi niyo po yung si Jonah.
6: Mm.
5: Parang yun ay naging buhay ko na sabi ko, kung hindi akong tutugon dun sa panawagan ng Diyos, mandadamay pa ako.
6: Mm.
5: Kumbaga may magsasuffer pa sa buhay ko na meron akong panawagan. Katulad po dun sa kwentong yun na kung saan ay gusto siyang dalhin dun sa Ninive. Pero ayaw niya. Diba naapektuhan niya yung... Kung sakali hindi pa rin siya tumugon nun, yung sinasakyan niyang barko, lulubog yun at maraming mamamatay dahil lang sa kanya.
6: Mm.
5: Kaya ang ginawa niya, nag-sacrifice na lang siya na lang. At doon na naganap yung...
6: Pagkain sa kanya ng ano.
5: Doon na naganap yung ano, panawagan ng Diyos sa kanya.
6: Yes.
5: Kumbaga dumaraan tayo sa mga pangit na buhay. Hindi natin tignan ito na negatibo. Pero tignan natin ito. Baka may panawagan ng Diyos.
6: May nais ipagawa.
5: At nais ipagawa sa bawat isa sa atin.
6: So nadali mo na yung dalawa doon, Pastor. Ano? Na dapat makilala natin ang Diyos. At mm-hmm. the same time, makilala din natin at tanggapin na... Makasalanan tayo. Sino tayo? Sino ang Diyos? Oh, di ba?
5: Tama po yan.
6: We mm-hmm. must see ourselves as we are.
5: Mm-hmm.
6: So, inamin na dyan, unclean lips, unclean life, di ba?
5: Mm-hmm.
6: He had been made aware of the holiness of God. This made him aware of his own sinfulness. Sabi niya, woe is me. I am undone. I am a man of unclean lips. I dwell in the midst of a people of unclean lips. So, inamin niya na makasalanan talaga siya.
5: Opo. Di ba? Mm-hmm. Napakaganda po nun, ano? Para bang... Mm-hmm. Para bang merong isang kilalang tao at pinili ka, para mong isipin mo, ako?
6: Mm, yes.
5: Ba?
6: Mm.
5: Hindi ako karapat dapat.
6: Yes, yeah,
5: parang,
6: yes.
5: Para bang wala akong kakayanan. Mm. Naalala ko tuloy si Moses, ano, nung tinawag siya ng ating Diyos.
6: Mm.
5: Marami siyang mga reason para hindi bigyan ng katugunan yung kanyang panawagan.
6: Yes.
5: Di ba? Ang sabi niya, sino ako?
6: Mm.
5: Ano yung sasabihin ko, di ba?
6: Marami siyang doubts.
5: Tapos sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Parang ganun. Para bang yung bandang huli, send another one. Parang magsugukan na lang ng iba. Pero ang Diyos kasi, alam kasi yung potential natin eh.
6: Yes.
5: Alam ng Diyos yung kanya, yung kakayanan natin.
6: Kilala tayo ng Diyos.
5: Kilala tayo ng Diyos. Yun. At alam ng Diyos kung saan tayo nararapat.
6: Mm, tama.
5: At yun ang pinakamaganda, hindi ang Diyos hindi tumitigil sa atin. Yun nga lang, depende na ron dun sa tugon natin sa panawagan ng Diyos sa bawat isa.
6: Yes. Alam mo yung discernment o kaya yung acceptance no sa panawagan ng Diyos. Mm. It takes a lot of ano rin eh. kailangan malago ka sa sa pananampalataya mo. Kasi pag hindi, talagang ang lagi mong gagawin, ba't ako? Di ba? O kaya, hindi mo tatanggapin kasi marami ka nakikita, pero hindi mo nakikita yung sovereignty ni Lord.
5: Tama po yun.
6: Yung kapangyarihan niya na, oh nga, hindi ko nga kaya to, pero hindi naman siguro ipapago kung hindi ko to kaya. Kasama ko naman si Lord. Basta, umano ka na lang. Umano ka sa panawagan. Ngayon pagpalpak, eh, I'm sure hindi naman nahayaan ni Lord. Hindi ka papabayaan ni Lord. Diba? Diba? So, yun. We must see ourselves as we are. At yun na nga nabanggit ni Pastor. At ang pinakahuli doon, we must see the world as God sees it. Yung paano to, no? Siyempre, panalangin natin, lagi makita ko that I wear the eyes of God, the way He sees the world, the way He sees other people, di ba? Paano to, Pastor?
5: Kasi kung makikita po natin, may problema rito, no? Kasi yung tao ng Diyos, eh kumbaga, tumalikod na sa Kanya. At nabuhay na doon sa kalayawan sa mundong ito. Kaya kinakailangan merong tumugon doon sa panawagan ng Diyos para magbigay ng warning o magsalita doon sa tao ng Diyos sa lugar na ito. Kaya kung titignan natin, ganun din po tayo eh. Kunyari, ako, nandoon ako sa lugar ng magulo. Nakikita ko yung kaguluhan na yon at tinawag ako ng Diyos para gumanap o gampanan yung layunin ng Diyos para itong mga taong ito ay makilala sa Diyos.
6: Yes.
5: Kung hindi ako tutugon, magpapatuloy ito. Hindi po ba?
6: Yes.
5: Kaya ang gagawin natin ay tignan natin yung kalalagayan ng tao. Titignan natin yung kalalagayan ng mundo. Ano ba yung kalalagayan nila sa harapan ng Diyos?
6: Yes.
5: Ano yung magaganap sa kanila, mangyayari sa kanila doon sa paghuhukom ng ating Diyos? Totoo po, Ma'am Cecil, magmula ng tinawag ako ng Diyos para pangunahan ang Yahweh the Giver Christian Fellowship, marami akong tanong sa buhay ko eh. Marami akong takot kasi alam ko yung realidad eh. Realidad alam ko eh. Pero nanaig pa rin yung panawagan ng Diyos at
6: tumugon ka.
5: Tumugon ako dun sa panawagan ng Diyos kahit na alam ko na talagang magbabata ako doon sa takbuhin, doon sa aking pangungunahan ko yung ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Yun eh. Yung alam ko yung ano, yung hirap, yung kakulangan, talagang ano eh, talagang iisipin mo para bang paano ko ito may pagpapatuloy. Pero yung nga yung sinabi niyo, Ma'am Cecily, at Sister Cecily, ang Diyos ang siyang bahala sa atin.
6: Yes.
5: Tinawag niya tayo.
6: Tiwala ka kay Lord.
5: Siya yung magbibigay sa atin ng mga gagamitin natin. No? Sa simula, talagang ititest yung ating commitment, ititest yung ating, yung ating calling kung talagang magpapatuloy tayo. Kaya nga naalala ko yung awit na ano eh, no one go with me, still I will follow.
6: Paano yun, Pastor?
5: Akanta. I have decided to follow Jesus.
6: Wow.
5: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No one go with me. Still I will follow.
6: Wow.
5: No one go with me, still I will follow.
6: Commitment.
5: I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Naalala ko, miniting ko yung pamilya ko. Miniting ko yung pamilya ko eh. Si Cedric, ako at saka si Beth. Sabi ko, paano pag wala nang dumadalo? Sabi naming tatlo, mag-worship pa rin tayo.
6: Tama.
5: Magpapatuloy pa rin tayo.
6: Troy.
5: Kahit na tatlo na lang
6: tayo.
5: Yun.
6: Yun ang commitment, no, Pastor? Oo, kasi it should not define you, your ministry, your commitment to God, yung a-attend, yung kukunti uma-attend, sasabihin ng tao. Talagang ganun yung kay Lord eh. Minsan hindi talaga madali. Talagang maraming tinik, maraming bato, maraming mountain na aakyatin. Pero ang nakikita ni Lord sa'yo, ba? Sige pa rin, di ba? Yun pa rin. Kaya nakakatuwa naman, no? Ang ganda ng awitin mo, Pastor. Mukhang baka kuhanin ka na nilang recording artist. No? Okay. So, ako, sabi nga, no? Yung bahagi ito ng mga buhay ng pastor, may doubts, may mga paghihirap. Pero sabi nga, no, ask God to enable you to see lost people as He sees them. Meron isang kwento rito, no, ang isda, no, natutunan ko to sa Bible study namin, kay Brother Erwin. No? Sabi niya, ba't ang isda? Nasa dagat yan, di ba? Pero ba't pag ipiprito mo siya, lalagyan mo pa siya asin?
0: Tama, no?
6: Di ba? Ba't hindi siya, bakit hindi siya umaalat?
5: Oo nga, no?
6: Mm-hmm. So, ganun daw dapat tayo mga tao. We are in this world. This is a wicked world.
5: Mm-hmm.
6: Hindi maganda. Broken world, no? Pero dapat ang Kristiyano, napapanatili mo na ilaw ka.
5: Yan.
6: You are salt mm-hmm. and light.
5: Tama po.
6: Hindi ka nahahawa nung takbo ng mundo. Mm-hmm. Parang isda, di ba? Bakit kailangan lagyan ng isda? Eh, galing nga siya sa maalat, di ba? Minsan nakainom ako sa ano. Ang alat pala talaga ng dagat. Pero, ang ganda ng analogy, di ba? Napag-isip kami dun eh. Di ba? Ba't nga ba? Pag-aralan natin yun. Mm-hmm. So, yun lang, no? Share natin. So, Pastor, bago tayo maubusan ng oras, ano? What is your answer to God's challenging call? Sabi nga, Isaiah's five-word answer gave him a purpose for living. Make Isaiah's commitment and life will never be boring again. So, ibig sabihin, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Pastor, takeaway message natin.
5: Amen. Alam niyo po, yung aking pong ginagawa, naging makabuluhan sa akin.
6: Okay.
5: Mm. Hindi ako, kumbaga, bukas na naman, ito yung gagawin ko.
6: Mm.
5: Hindi yan eh. Para bang mas naging
6: excited ka.
5: Opo, mas naging makabuluhan nga yung ginagawa ko eh.
6: Mm-hmm.
5: Kasi, ang trabaho natin ay hindi lamang tayo nagliligtas physical, kundi spiritual. Yun yung po yung pinakamaganda nun eh.
6: Mm-hmm.
5: Ako nga iniisip ko, no, darating ang panahon, pag nandoon na ako sa kaharian ng Diyos, hahanapin ko yung kabataan na siyang, ano,
6: Mano sa'yo, nag-reach out sa'yo.
5: Nag-reach out sa akin. Mm. At yung sister na nagsabi sa akin nung binato ko yung kanilang pananambahan na dati yung panahon na papasok ka din dito o gagawin mo rin ito. Hahanapin ko yan. At magpapasalamat ako sa kanila. Isipin mo, ikaw.
6: Prophetic yung sinabi niya sa'yo, no?
5: At isipin mo rin ikaw na marami kang naidala sa paanan ng Diyos. Darating din ang panahon, mamimit mo sila.
6: Mm.
5: At sasabihin nila, maraming salamat.
6: Wow.
5: Dahil nagpagal ka.
6: Sarap, no?
5: yun yung pinakanay na hindi ka nanawa. At heto kami ngayon, nararanasan namin yung isang buhay na ganap.
6: Yes.
5: At kasiyasiya, yes, sa piling ng Diyos. Naging instrumento ka ng kanilang kaligtasan.
6: Sarap, no? Okay, lalapitan ka, hindi mo kilala.
5: Mm-hmm.
6: Salamat po sa Bible na binigay niyo kasi
5: wow.
6: naging maligayang tao ako, naligtas ako. Parang yun ang mga, talaga, hindi mo akalain. Mm-hmm. Kaya, salamat po dahil nakinig ako sa programa niyo, napanood ko kay Pastor okay. Charles, ganito mm-hmm. sinabi niyo. Mm-hmm. So, those are the things na hindi natin alam, no? Na kumikilos si Lord talaga. Mm-hmm.
5: Saka
6: sa
5: pinakamaganda mo, ito eh.
6: Mm-hmm.
5: Salamat. Nalaman ko yung kahalagahan ko pala sa Diyos.
6: Amen.
5: Dahil sa iyo.
6: Yes. God values each and every one mm-hmm. of us. Yeah. Na hindi tayo baliwala sa Kanya, hindi mm-hmm. niya tayo i-ignore, di ba? Mahalaga tayo sa Diyos at mahal tayo ng Diyos.
5: Amen.
6: So, yung panawagan, no, talaga yung message natin dito, Pastor, hindi madaling tumugon. But, sabi nga, tatlong bagay.
5: Mm-hmm.
6: Kilalanin mo ang Diyos.
5: Iyon.
6: Kilalanin mo kung sino tayo? Sinong tao? At syempre, ano yung huli? We must see the world as God sees it. Tatlong bagay yon. Pag nagawa mo na lahat yan, then you will realize na, oo nga, deserve ko talaga. Na hindi ako deserving tawagin, pero dapat susunod tayo. Dahil yun ang design ni Lord sa atin eh. Hindi mo pwede labanan yun. Di ba?
5: Tsaka lahat tayo. Walang exempted dyan.
6: Yes. Oo, mm-hmm. design niya talaga yun. So, wow, ang sarap naman, no? Nakaka-challenge. Nahamon ba kayo, mga kapatid? Ako nahamon ako eh. No? Na, minsan talaga dumarating yung medyo spiritual dryness.
5: Mm-hmm.
6: Di ba, Pastor?
5: Mm-hmm.
6: Nakakapagod. Pero minsan, pag binalikan mo, teka, baka mapagod din ang Diyos sa akin. Ayoko yun, ha? Di ba? So, dapat ituloy-tuloy pa rin natin. We always pray na maging lagi tayong excited to serve God and the passion, the drive. Dapat mainit lagi tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pastor, maraming salamat. God bless you.
5: Maraming salamat din po, Sister Cecil. God bless you rin po.
6: At good morning sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Maganda umaga po sa Visayas at sa
5: Pulilan.
6: Pulilan.
5: At yung ating Bible study sa Baysa.
6: Sa Baysa, yan. Yung mga nag-a-attend po. Ayan, maraming salamat. At sana po ay... ito ready na, nakita ko na yung guest natin, dumating na si Pastor Gene Yonson. Kaya abangan nyo po ang aming talakayan mamaya after the news with Tom Reyes. Maraming salamat po sa inyo lahat, babalik pa kami sa ikalawang oras. Please stand by for the news with Tom Reyes.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:53 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe ng mga paaralan na madetermina ang mga suspensyon ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inoautorisa ng DepEd ang mga hepe na mga paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspensyon ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom or grade level. Nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Ipapatupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng kagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan, pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines. Sa ibang balita, Department of Labor and Employment naglabas ng panuntunan sa tamang pasahod para sa araw ng kalayaan sa Biyernes, June 12. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng labor advisory nito na nagtatakda ng tamang pasahod para sa regular holiday sa Hunyo 12, araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa naturang regular holiday ay dapat makatanggap na 100% ng kanilang sahod basta nakapasok o nasa bayad na leave sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa Hunyo 12 ay dapat bayaran ng katumbas ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras sa trabaho. May karagdagang 30% bayad para sa overtime work. Kung ang regular holiday ay tumapat sa itinakdang rest day na empleyado, may dagdag pang 30% sa holiday pay. Mas mataas din ang overtime pay para sa mga magtatrabaho ng lampas 8 oras sa ganitong sitwasyon. Kasabay ng pagdiriwang na 128 taon ng kalayaan ng Pilipinas, ay magsasagawa din ng kalayaan job fair ang DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa na handog para sa ating mga kababayang job seekers. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At piso ibababa sa pamasahe sa mga traditional na public utility jeeps sa Baguio, Benguet simula bukas. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bababa ng piso ang pamasahe sa mga traditional jeepney sa Baguio, Benguet matapos ang bagong kasunduan ng mga transport group kung saan magiging 15 piso na lamang ang voluntary rate o fare rate mula sa dating 16 pesos. Kasabay nito, magiging 12 piso naman ang pamasahe ng mga estudyante at senior citizen. Sa modernized jeepney, magiging 17 piso ang minimum fare para sa mga regular na pasahero, habang 14 na piso naman para sa mga estudyante at senior citizens. Samantala, may karagdagang 2 pisong singil para sa bawat succeeding kilometer na lalampas sa 4 na kilometro. Sa payag ni Jeepney Federation Baguio Benguet President Wilson Bumayet, napag-usapan at napagkasundo ng fare adjustment kasama ng kinatawan ng Land Transportation Office, Department of Transportation, Cordillera City Engineering Office at City Administrator's Office. Ayon kay Bumayet, ibinatay ang desisyon sa kasalukuyang computation ng presyo ng langis na naging pangunahing konsiderasyon sa pagrebisa ng pamasahe. Epektibo ang bagong fare adjustment simula Lunes, Hunyo 8 sa pagbabalik eskwela. Tiniyak din ang opisyal na magre-rekomenda sila sa tanggapan ng LTO kontra sa mga lalabag sa napagkasunduan, partikular na mga patuloy na maniningil ng mas mataas na pamasahe. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.